Se se go mesa se swa nele ga mesho sukura na mohla mekisho ra Jesus ra fa thisha raja o tsame kahle e ga mesho sukura na mohla kana kana go morning base in Karoko ay man ay man auswe ke ai nikora be kare jawela mekisho ra mira e mesho kahle ri khesa mekisho ra tsawela kana go gona e ga mesho sukura na mohla bana ay ma tiba a swi le ndla murtani ma a swi go mer kona ka raja indlela le mekisho ra Jesus ra fa ne pumelele ne ene swa ta go lo ba bino ngira sa braga sa Dr. Thomas Chao, garse por con él. Aba kota tersa seswane ra ba ntshumuna. Ade briga tersa bra ba ikhlo ba ntaka se berwa ndibe ya site ya sungsona mina na wona rishila.

0: Mauge, versione Ruana, Iman, Mattiva Marra. Iris ragazzi, ma devo mix ora essere femmine. Erta casa che mi sono su grana molto. Cambe, hey ya. Ando della vascirgona, ando va, ne lascio samba in sei giorni. Ando con tutto samsa su suoni in pella, ma non con tavola e ci bundana. Se a quando ando famsa su suoni in raba, na iguana che. E le stesse mi blanco suona mix ora mena, o sue, che man. Ai man, ai man. Ndicela sokuru ndotlerisa sweswi K 0608 75942 oh mana mina ne mativa ni mitwela kule mara ne ingeko swa haleni ka mina moni endla ku mitwala kahle iyo swimo konjani swi swa kono mi pfukile mara
1: mina ku twa ka
0: ay se ni mitwa kahle swena mina
1: wanikana
0: ni mitwa kahle ngopfu
1: iya no wena va dya swivungu swo nona va ri kwala kahani u kwala ka hotshungo wa ntlhanu a ya laidza va ka makhekhe
0: ni mitwa kahle ngopfu a ni laidza ka makhekhe xe
1: thavetela va nghena hinkwavo va yingiseli n'wana boti
0: i nkarhi wa kona hlayiseka swinene kahani
1: hi swona n'wana boti
0: i nkomu va fambisa sweswani wa mina laha ke wena vikisura yisera fm hi ndlela leyi ke loko swi ri so ni pfumeleli me ni famba hi ndlela leyi
2: eso que aduma su chala
0: chukela 060 kuna mola okay one put this kuna mola
2: kuna mfan eso que
0: kuna munu kwala
3: I am yale
0: hi pukuli mishana zo swain
3: hi kala la vangu bekrali
0: hi kase kase
3: nina ndofu kase kuna flipopo ayeni
0: ayye zaisekan kakate
3: Danko.
0: Hey Queen of Limpopo, wala wala sozwela. Aba go raja e kwala. I sign and register ka e Queen. E tole so gore be sign a merkwe. Me das mong so rala merkwe. As 0608875942. Kula mix so rat line ina. Wana bona go rongesa njana. Swi swa go fa swa ka matorokisi ne. Ah swi fa swa ka matorokisi man. Hey. Swandla njani ka sina? Alright, 0608875942 at Mix Rice FM. I want to go to this magazine and go and go to the big circle. Come on, la. Come on, come
4: on. Come
0: on, come on. Come on, come on. Come
4: Hello.
0: Go on, come on.
4: Wait.
0: Let me talk at some in.
4: I got a shoe animal. I'm telling Baloy, Marana, sweet one.
0: Oh, but for Bill Cookwan Gavin, man, because you're in London, the Tampa Mina Munta went again. I know what I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. I'm going to go. Ah, so it's like, oh, so I gave my dog his man, aye, man. All right, can make sure I said a family girl and regret I love one to go to Smuggle Jet. What am I?
5: No.
0: Ah, Miss I second more.
5: In I say second and go love on a
0: car. Is I second women to a phone in Kumbe?
5: Menana could you walk on a car?
0: I should also some security girl.
5: And go to a phone in a layaka she and moy.
0: Okay, so look on some second.
5: The Kombelok Sena register and of the song goes on.
0: I register and shut
5: up. Number two, Annie. One Gavini, what's a minimus only number three?
0: I mean, number three, yeah.
5: Annie could be a good day, good Kuranga, and La Kango, Avia Kuta, Kukwan Gavin, Kamakos,
0: eh, so fresh.
5: Avia say, Tavia, a Kango, a large Amela, too.
0: Eh,
5: no, a sonna could register at the Kusung Shaknona, Annie.
0: Eh,
5: in a nice fluke,
0: eh,
5: thingy common leka. Wala Kango, a jamela, too. Come on, a tate.
0: Nemkezil, gata, gata.
5: So, I'm afraid, second.
0: I'll say, second, I'm going to
5: Danko.
0: Danko, vamos fazer essa chama house. Será que será da Black 75142 mixer? Aí você já sente que quando cara já vem na bicho lomina, né? E mira DJ Radio Mash the Prince of the Internet. E já rush guys, você gosta na escola nessa bagor. Onde que mixer não gisa lá? Cura mon lá.
6: Indoka, one zone no boti ya tampa kama kashi, nampa na kashi le bedelan ya bana kuche da pa sun tawa duwa kama jaga nampa na ya dele. Inan jama bundu bundu ni kora blok tri chamming ni. Mixer mi na lone.
0: Mixer mi na lone.
6: Mi na ni good and bye.
0: Good and bye, shab shab. Ego, vovó, você é 060-8795-94, chama com good and boy. 060-8795-94, cura mola.
6: Ai, não me engano.
0: É.
6: Desde um gosto na era para lá, gongongo lá.
0: Lá que gongongo.
6: É bacana, é fina, se não me engano, me quer dizer o mundo.
0: Ai, ninguém quer dizer o mundo, então, we are.
6: Thank you.
0: Até chegar os den. Inkom ba fambili 060-8795-94 kuna mun kwala Ini kan degil sekarang ada Big Zero Bila 060-8795-94 ada Big Zero XRFM 060-8795-94 ini kalau kena jawab ada Big Zero ayo jika ada sungguh sudah ada Big Zero XRFM karun mereka lakabak membirin-birin tapi ada sawar liam mune ayo gak sepa yang jalan namun maru kubirin kamarun kula laka WhatsApp ne nimpona ka tapi kan kita kamarun kula mongguna mingka kalim bilela 060 kunamun kuala si hake matora kisi Monday suru sakona Monday sehingga jauh itu rilis sama anda ini gak bisa mixer kan biar antai aku semua ganjar kuda mon lah
7: kuda kau ambil lah
0: apa
7: aja lah sebab itu cinta masyarakat sekolah sama ini lewe arah cinta lah
0: anda minta kasih kau buka misal ongwina
7: si tambu itu cinta ni kuya masih ini arah cinta lah
0: gak sekan ada
7: ya
0: saya sekas nain ayitulah
8: Rishile na vashumi mlodzi Rishile Khalanga Khalanga iswingo man ni kwala e Ranches Park ile midrent la ni wanenga ko ile halfway house e 16 road ekaya kuri Robin ka shoko e 79 Khalanga ai vini swingwe until our ending mina ne papa mthorisi zeka Richard Records ke se swinene Khalanga
0: Inkom, kesan jalan lagi. 060-8795-94
9: Option, Mr. Raja. Mungkin ini nak. Ini adalah sesuatu yang lupa. Saya akan berdari. Bukan kuasa box. Saya akan kuasa lamin. Saya akan nak. Katsan.
0: Katsan. Kesan itu kawan. Go. Ini adalah 060-8795-94 lah.
10: Ini kawan. Aku bala-bala botak titik ni. Bukan dia pun enggak bala-bala. Ini kawan.
0: Mati bawah. Nak buat kami.
10: Ayo balo ini jangan suka ni malukan aku walk asing metode kan itu halakan gua kena halakan mimpi.
0: So so mara minta lah kafonu ne?
10: Nalain cawe. Ah so so minta lah setuju. Kau halan ke?
0: Oh ini samsegi.
10: Ah ini samsegi ini super kasih gua balo ini jenis yang lah.
0: Iya.
10: Setuju. Ayo sesuatu main lah kau makan siapa nanti nane?
0: Iya.
10: Yo, bahkan dia ni, ne?
0: Iya.
10: Yo, bukan. Kau nak? Allah ini adalah aku patah bukan aku. Aku jatuh. Kalangan tak kami nak sekap sekap pun gini lah. Angin naya naya bukan aku ya Queen.
0: Isteri sekarang kau kau kau ni.
10: Jojo, boys. Allah.
0: Jojo. Eko kau kau ni malam big zir. Aitulah.
11: Iya. Sotalah ini nak kami nak kananga. Hambi sultani singene lesibazana kwa kaganda bala singakande zamani andaka mana na mara masunganye bala kama sanganye bala bala askabu sakole no mashango pa sultani
0: eh danko mana na mara masunganye la kama sanganye la 060 kwa monla
12: ijera
0: iyo
12: mpokeni
0: eh sai sekela mjanu na bisholo
12: ah na na mpokeni
0: ina
12: Nah, ni misalnya aku antara aku dah susun misalnya ni hari lama awak blok nang.
0: Walama.
12: Entah lama sehingga tu nak mal. Kau ini ni ambang aku lekas susu blok.
0: Ah, saya sekarang sudah bapa saya lama wala.
12: Thank you.
0: Thank you.
13: Ayo DJ Raja Mahesh, DJ Raja Mahesh, awak. Saya dah susun misalnya ni misalnya aku antara monar pada saat dana launching kiri. Suka aku rekan salam 25 lem gangguan tanah kah. Am canggih nak silat hari cakap mungkin. Ayo ini DJ Raja.
0: Jangan go.
14: kanjani ndiyasungu sanamerikala kangoyela ivelevele leyo
0: nimkhesile ndlela le verivery kasikubongaloku rikwala Jim Jones emane jemina dyanko nimkhesile mani jemino nikhesile mixoroka 0607 87 5 4 2 nikuma mixero la kuna munu la
15: ingwanaba
0: iyo
15: iya laka mapuve ngwana bava mihlangana na mfana wa goxa
0: ni n'wi twa kahle ku mfana wa goxa laka mapuve la
15: na mina DJ Raja yi karhi yi nandziya kahle ni yi twa kahle la ndleveni ngwana bava
0: futi yi twala kahle mixo lowu
15: kahle ngopfu ngwana bava ni mukhomaku antswa ni tsanga ku dlaya ngwana bava mfana wa goxa hi mina laka mapuve la
0: hayi hlayiseka laka mapuve mixo lowu mani
15: a ku taleni ngwana bava
0: dyankuwa Eso, all right.
16: Rishile DJ Raja, mina ndzi sungule swona na nkhani ni mi sala ku antswa. Ni ta va na n'wina. Ku kondza ku ya ba a hora ntsevu. Loro maleke ni ri laka khakhala dango.
0: Dango laka khakhala la hi tila.
17: Vaxomi, vaxomi radio, hina hi dya swivungu swo nona. Eka ri hi khandziya thekisi ri ta hi tsoka ra banana ya xiya swakudya giyani. Mani magoda, driver a teretere kwala ka mapfuni.
0: Nikhesile driver teretere va ku rixile DJ Raja ni dya swivungu swo nona ni ri kwala ka mapfuve mana ri basile risiva na hlulani laka kokwani wa ku vonakala u lava kokwana ku vonakala ni mikhesile kokwana ku vonakala ni hi ndlela leke 0607 87 5 4 2 ku na munu la
18: kuna ka Raja
0: iyo
18: u njhani munghana wa Masilo
0: ni hlayisekile munghana wa mina Masilo vani
18: wa tani ku twa ku nandziya njhani laka foni ka mndeni
0: ni twala kahle ne
18: hayi ku saseka ngopfu munghana wa mina
0: hayi va tiva va na tsaka mikholova
18: wo mi ni ku yingisela mikindya mikindya huku
0: a mi cacangi tihuku ta vanhu mixolo
18: a ni khomi tihuku ta vanhu misinyeni impundu yo tani mi ni dya hlayiseka munghana wa mina ni ta va na wena ku ze ku ba awara leya ntsevu munghana
0: na khesa swinene munghana wa mina Masilo mi laka rivala ni
18: Kama balani
0: emiya.
18: Thank you mngani.
0: Sei saka zwine.
18: Thank you.
0: Emgano mina masilo balaba, ba fomsa sasa itila.
19: Nikuwe kwe.
0: DJ
19: Raja, good spices ashishivin. Nikombela kupfusha vanhu lava landana.
0: Okay, right. Ida pusha vari amon. So biye ku senkandiso lo uve ulahleka loko swi solo, uzi no pula mgolwa. Azwana olobeli ku ndlene ukomo. Kambe mwetla mkandisa na gambe ne kuloko hi sungula le ka wari ya mune hi la se mkandisa ku pfuxa ni teka ku suka kona all right kambe ku minjani muhaxi hi mikiserile mikiserile nongonoko hi ri kwala ka ndhambi mani makhuvele ni kata bot rich ni mikesile mani makhuvele ni kata bot rich hi ndlela leke va ku ani 06 ri kona munu la hey rialo jesa ri dziwile ka mada li ring na
20: ri dziwile ka mada amawula ku pfuxa mwa mujaji
0: giba bad mode
20: Dani sile dali bugu jona na lolo chele ja bi ona ke ngwana ngwana ngwana le tshele o papa re mo tuma le mo mapulo ka na mpe ja tsogela mpe ja re ka bo kona na ya re mo papa ni
0: a o bo ke metsi mshini
20: o do bomba bomba o tsaya e ni ja re ke tshele di ja re ke tshele go lo tsari o o
0: tla se ka tshene
20: so be
0: enkomo
21: de DJ Raja re tshele Jasmong sa kuno na la tukwen raka mavuza ambile so uri jamba uka matukula ma nkwa loko unda babangu kwa u jamba mavuza uya wela ka ndenge za mavuza u ibona
0: oh
21: so uri ta ratsa ka Thomas Maleka ikona kwa la ka mavuza dango DJ Raja
0: inko mavuza na ndenge za zwi hambanile ne hina phela hiri loko va ku ndenge za va hlaye sweswo swa hambere va A na B na sweswo kwa la ka mavuza emkholwa Nitwe awu she my man la ka mavuza la ay no tsaka ku mbamiri kona la moyi swin khoma kahle ngopfu ne hey randzeka ay man sorry mndani khomela swinene ka mavuza man 060 kona munu la
22: awe
0: oh my god
22: njana
0: hey sai sekelo mjani we
22: ay pukina
0: ina
22: ah dasu bomu sana na la ka mkomi
0: la ka mkomi
22: am ka gena ngalo mbika na bawan sendi
0: ila mngo kona bishoro la 128 ne
22: Yeah.
0: Ah, isa isa kana makoda mishelo wangwe.
22: Ah, la musa isa kana maswa.
0: Isa kana awara muone kahle.
22: Okay.
0: Danko. From sasa sama goda wada mixo na 0607 85942 wada mixo wa zera FM guide zwa ngandisa mishelo.
16: Malume ra jambilo kwa kuko ngarendele ta shange ku mingi selenge la ta njaka njaka mandela. Mandela ko tsimi ne la banga ta bufu monika.
1: Ningo wanya matra vengo na vanu ngoko matri mana three boys and one girl. Sambro na marole bayi magmera ja.
0: Dem kesi le laga ndandele Mandela ganja ganja gala. Kesi sna bad records 060 kwa mon gwala.
2: Yerani.
0: Iyo.
2: Wasa why na khomo ku sibula network.
0: Eh.
2: Wa tsomela wa tokuka na bwa.
0: Vanda jari.
2: Ba sona ba ranga la majita ma manga ya le mafeni. Loko wo ranga mbe u to tsenda. Sona ku ranga majita. Wo man gaveni ma tsumelele.
0: Tori wo ranga. Tori ku ranga la mandoda.
2: Ya, wona ku ranga majita wa tsama le ndako.
0: Ya.
2: Ah, a tiri le bisfest. Yiri majita a mafeni.
0: Kuna la itira kona mara ila go.
2: Hai na. The general person calls. Per pangara mo wana ko sera ke mo mo rta mo rol mo songo la ngwe tu sala tsinga me vaka re tseba tseba ra tsama na pangula ra ho go vaka konda ona ndwe
0: ya ndi
2: mangu ona na manyambana u jamba e sama wana ko sen ko sa
0: mabona
2: ko sa
0: mabona
2: e ri ko sa songo le school sa ko songo ka sa msabe na ndi mo vha tukona wa open course
0: e jobe la isegani Inkomo aba fobisa sa sona big sona mina ka bisho sukura ra mthana ngwa ka morning face se se ra ja mina ne sura six sona kona mon gwala
3: arbrumatia
0: iyo
3: wa o mo mo di se se ra ni ngwe ne ne ne ka tana ka ti sa ka na u ka aka ra ni sa de ti ni o ma ma
0: ho ro go sha
3: ai o tsu ni pa po
0: e ga se ga tas bisa sa sona mishono ne ya
3: Danke.
0: Danko. Bafom se se. Swagoma. Horoko. Ai hotsotsa. Zera sekzir. Kona munhu kwala jilongo na.
23: Hilaria.
0: Hilaria.
23: Mono yalo.
0: Eh.
23: Lawa makawa yangu fanela.
0: Oh wo.
23: Makawa ya top.
0: Miriene na.
23: Ah, mara eso sa seka tonere na kwa Hilaria.
0: Eh.
23: Avane zaya zaya ka.
0: Vati mamara.
23: Vavano makovo he wena.
0: Hey.
23: Wata lo wizi maila he ku
0: ah. Eh.
23: O kuma di goma di ku ah.
0: Ndza ka ntsepa na rimwe tihlo yana ke ah. Hai na.
23: Popokani ke go botsa mara boti na go tla go tlhatsa go tlhatsa a ona magogomane uyo ntsha.
0: Ni o ntsha le ka touch line lo tshilile. Re
23: ne ga zena go botsa e fukire na boti. Ha no go tla kae. E tshatse ke ne yo tsam tsamo. E kwase so tshilile.
0: Iya.
23: E kwase se ka touch line. Pele ba ala ka makobo.
0: Eh.
23: A ba go tsareya.
0: Eh.
23: Ambisa go poka rongweni nga go spokisana.
0: O nge go ga go be shipuke ha hore na ri kwala.
23: Ah.
0: Kwa nyo botsotsi ne.
23: Ah, oh, tshwane.
0: Eh.
23: Wa fika kwala ya.
0: Eh.
23: Ambela se tsa go go shipa me na nyo ka mara e le tlhare xiem.
0: Eh.
23: Ah, ana woyi.
0: Eh
23: eh.
0: Ai go. Ai go na.
23: Abe se rutana mara boti ne go indisela kwa tsa ne ri kwala tiko ya ba tsengwe tiko ra ga sivara le.
0: Yo.
23: Ka karo so se ri khomo bo John Bor tata.
0: Mhm.
23: Mo tine go indisela ne ri motho wa go kwa mdileni. Di jele ri se di motho tsa go kwa mdileni di ke jara e ke mo mondi ene e tekete. Yo.
0: Yo, e so tsana sweso.
23: E so tsana sweso mara boti. Hey yo.
0: Hey yo. Aba fobsa so so ndlela lewa big show vela ne ndabe kan ta dinu ga bahleni ndlela ka senda senda ndana ngala ya ndlela bukan rambela mkandisa itlo
1: ntjana rajo ashi na ita shuma ku shama na ri kwala ka mafai e mantei la danko
0: in common kilo
2: kwazo ha
0: kwa
2: skulu ra senda so ba
0: va ri kwanda ka ina Nkandiso ka ndo tlanga kwa lantsene man.
2: Kwase wa skulu ra senda so ba.
0: Ai andibo ka uta kwa la wo nkandiso na. Eh kambe loko ra uta kona ai mtan khomela ming shoromin. No nga swivhe ka switale na mara inwana mkandiso loko ra yi fambelana leswi nga swa nongonoko. Mikhamela ku rhumela kwa la station. kuna ndawu le mi rumela ka yona mon vetani swivula leswi wana na namuhla ne loko va ku ri na swin'wana swi fambela kumbexana mi bina nongonoko mi lava ku va mi swi lunghisa mara swi hambane na laha nongonoko u fambisaka xiswona hi nkarhi wolowo loko ku ri a swi fiti ku ta moyeni ku na lamo hixi ku na lomi swi yisaka kona munhu loyi ni nga vulavula ku yesu swana i mani makhovele lavo duma ni xoko hi vona munhu loyi loko ku ri na swin'wana mi faneleke mi swi rhumela kona ngopfu futhi swi nga fambela na nongonoko a swi hi ko hala ya swi nga ti halawani ka nongonoko lowu mi ni fika ni swi tlanga lamoni minkandziyiso leyi a ni yingisele ku sungula me hi ku va ku nga ri na nkarhi wa ku ni nga rhanga ni yingisela ni nga ri moyeni ni yi tlanga kwala moyeni va nga swi tivi ku yi va yi kandziyisiwe ku yini so please ne loko swi nga fambela na nongonoko i nga swi rhumeli a swi ka ku tile swi fambelaka na nongonoko ntsena ni ri all right a hi twela va nga kandziyisa laha
4: ahi Mr. Raja hawa ni dya swin'wi swa ku nona ni ri kwala vehli Mr. Raja hawa a mi ri na mavona edisi va ri kwala vehli Mr. Raja inkomu Mr. Raja
0: inkomu na vehli laha
5: ahe Raja ni ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka mapapila i tavhele ya kumbe
0: inkomu la ka mapapila laha hi yo mukandziyiso ni langutelaka yona hayi leyo ta mukandziyiso i kuma ku yi lava swin'wana swi hambane na nongonoko leswi swi endlaka laha swo yini vanhu va hosi na a hi hloniphini radi loko swi ri swona 060-8794 kuna munhu laha
6: se mukandzi ya gondolo ro ya ka n'wina loko koka yi koka loko i ta leriwani ra hala ka hina i fika i keeper left
0: ya
6: i keeper right ivi nghenela ka mina ivi koka yi koka loko hindza kun'wana na la ko saseka swinenenyana ivi yi jika majini i keeper left i nghena ka wena i tirhisa gondzo ra ara 578 until ndzi ya fika laha va nge hi le standar
0: i
6: nga hindi hi ku loko wo ze i hindza ya nghena la suku mi karhi movha va ku yiverile va hisa lava va le suku mi karhi va kona va sihoye va tirha ku yiva timovha leyani se va ta ku dlayisa mabuni wena
0: ina
6: va ta ku dlayisa tibuni dzin'wana tikhomi hala letin'wana tikhomi halawani
0: ya
6: i sala xikarhi tikuma wa vona ka makhwerinyana lama jesu le phakatinyana laya
0: ya
6: tipa i ku e ku tsuma bo khato ku fo
0: iku
6: fo cha phango du le soup me ka
0: e
6: ta ku iteke ma itekile mushoko shoko zwe ku vhewa tira ku yeva mo vale
0: ya
6: hambi swi ri tani hayi e ta va swi ku zwi ku ya kwale wa swita ku na halo njara musa
0: e jana me tjoka ho masenya mishelo nwe
6: ha ko ku ya la makhandla kwa mtila ha ngwe na ngwe to ngwe ku hamlo ringeta nge lungi hayi mitie ku hinda ha dzanda ra mondo mri nga lungu kumbe ra xikukutsu kumbe ringa tsonya
0: ringa tsonya la ne
6: ha se ta va na ngwe na ku zwiki yo vhala ka hi wela ku hala ka masuku la ma kahla ma moka manga ha ri na huwa hayi masuku ma kahla ma lungu siri ziri xa manje
0: mama ri kahle
6: ngo
0: sai
6: koko ni tava na n'wina ku zeki yo va
0: ni mukhese va masena ni mixelo n'wina ne
6: hayi bolwi
0: ndwiya va fambeni
5: locha muhaxi marina ya vananga vo rajas vo vani ni lo vuwa ne ni kula zeku swonona ni nga hapa hamtego ku nda maria rungu hamtego jaja va vo tangana na chidzi ku funa vatu marina ya vana jana pam table bolivu rajas
0: odivo nega man danko from success okay with a big sort of it in lava
7: dj clean inta sono sono na la shimulani la gwangwa na kaka ro ba vana vara ka intro ka ndambi na gwangwa la ton kwa ten sons ka sona shalo danko la de ku sono na ko na ko le
0: nimkhese le ndlela leyo ne ndlela leyo ke nikhese sinene ke wena vikisora hi 05 kasi va kona mungahle va kandziyisa le ka mixo sukura namuhla onendla ni va ni kanela languti okay nikhuma riqingwela ka 060-8794-060 ku na munhu laha
24: ndhawi
0: laka general lawa
24: general action double action xiviri laka ntshuxi laha ni tshama kona
0: hi laha mi tshama kona laka ntshuxi laha
24: a hi xidene raja kwala ka ntshuxi laha ni tshama kona
0: a hi hlayisekani laka ntshuxi mani khale ka vana vole
24: savana xi khalenyana ha
0: ya
24: ta vuya ha hi ta ku yini raja mina
0: hayi no a hi hlayisekani swinene
24: konkhesa mina raja
0: a hlayisekani dako
24: thank you
0: ba fabili ndlela le ke vana big zero register fm ke vana ba mana ngari ba nga bona double action ba go bisa gra radio ni kona na mina ke mishwa sugra na mathla ka ba big zero mina ne wonte ka big zero wa itelela ke la ka riqinga ni kota ku ngata ka hla re semu ni koka boya se kwala ta ya ba pusha ndlela le ke 060-8794 kuna monla
25: raja na u ya
0: oh nari sha
25: oh nari duile monna
0: e na man
25: Then I get a gas. I'm not a brother who does his own one. I can most skimming.
0: Most skimming more.
25: I'm my tree, you car, and I'm going to lose my track. I just a barracking one.
0: Yeah.
25: The little bit of the man, I just skimming. The mudul water. I really want to know. I'm not keeping nag and I'm going to the channel command right through wire wire. Right through.
0: Right through, Jay.
25: Dangi.
0: No, Shab Shab was giving it.
25: I'll be real.
0: Sure, sure.
25: Dangi.
0: Aye, Tula.
8: I'm going to go to the house. Herlans come Gangwanduna El Ganemcha. I plucked in Gasmin, put up a partial one iPhone. Look at them when I'm Kalabza.
9: In Jani DJ Raja, the mean visitor, Rukola Gamavala, Nimanatala, Lashkonde, Inkom,
0: Inkom, Tabano Rashila, DJ Raja, sing with Lagans, Molchike, and I'm Gangin Wams in Tani, Rama, Amir, oh, I'm Zinta Rama, Amir Nama Shava, Angel, and MK Silva Shava, and Diligas, and one of Ia Raja, and Washi, and Munoshe, Shaka Rage, and Wings, really Lagango, I'm Gangin one to Nefrema Kamu, Guala, Elo Basan, and one of Manpos, and MK Silva, and Jelly, like a big sort of Nicola Fixer, Nepomela Landing, but can give it like a good song. Non è senza so. Ok, Reds Gaming, sono me. Ne fu mele ne la cosa che cazzo è in le lotta. E adesso per cazzo che cazzo le cazzo le mohulla, quanta è la moia. E adesso per cazzo che cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo le cazzo

0: moya o regetsa ma e moya ale ba fa so wa le mix ora ji sara 506 and koba mix ro sungula kona munu kwala
1: ko na kwala yo
0: ai ba tsen bana ro mishelo wa
1: ikumbela kwa teka ba nharo kuna papa ti ne papa khashele le black tree ka mnigini swa ka ba ti kuten ba abapho ni vuya ni ta nghena laha tikweni ra ka mapuve laha ku na papa Morris Goyi i mfana wa goxa laha a vapfuki na rona a hi tisela leswi kumekari leyi vuxokoxoko information swetu a vapfuki na vona vanhu lava hinkwavo kuxa swina sesikhelekuwa kwala ka gongongo dankosi
0: i hlayiseka swinene ba inkomo 0607 5942 and that terrible show man come like a number yellow and then ungera batho se banhari ka besho long timela tete imone awara ya mone bile 0404 inkaro ko 0607 5942 batho se banhari kuna mulla
2: ba
0: hey
2: mene mtwakate ba
0: batho se banhari
2: ya ni pfusha papa Phineas Sithole la ka gongwa ba pfukini ba twile even banya le eka mchipis la le khotolo kuna man jajana aba
0: mon wa rgona kwana iyo emvona kwash
2: yebo
0: oh you pay me lahla man
2: mina mitwa kahle ngophi ngona baba
0: ehe batekeni kahle
2: ni bateka kahle okhan
0: iyo tshoswa ka motorikisi
2: sithesi haka
0: sweswi na mito mi fane mito yi pa yi khata mani
2: mito vhe ni le ku mitweni
0: va tekeni
2: ni ngo papa Phineas Sithole a va pfuki ivi ni ku no le ka mchipisi leyi ku na mhani jajana a va pfuki na
0: vonaleno
2: ku na ta kumbe
0: wa
2: goxa ka mapuve danke Mr. Raja
0: ni mkhesile ka mapuve la
2: a ku taleni n'wana ba
0: inkomu
2: Ezo
0: danko emforo gosh I'm just calling nyar ke ngora kona kambe ah ndlela leke 0608 75942 kuna munla kuna munu kwala 0608 75942 kuna munla okay 0608 75942 and I'm sure bentu ngoda ngoda basangene 060 kuna munla
3: Hilaria
0: Hilaria what's the name nar suposo aga matorokis
3: kasi si zoko na kola na yini kulale kanu
0: ha ha kulo ngena shingungu man shingwa iyo
3: iyo yini mara kunani
0: hai mwene shu enda so mwene shu enda so
3: ene logo yiri nende waka yiri nende kuna abamin
0: waka istibi ne
3: Nena na banye tuwe ka karwa hu ana ke tuwe ka nena
0: wa. Ai mate ba bana na.
3: Eka sana se so mwana boti hey yo.
0: Aba pomsa se so la jilongla 0608 75942 and I big sure again. Aba ngera ba dzudza bana rudzana shei.
4: Ndawe ni mwe ba dzudza.
0: Aba dzutsein.
4: Kuna masenyani la ka 578 la ka majosi la ba tsama ukona. Kuna

0: ya bona one ya tlela ya nda e ja ba ka makete a ga o tsingo ba ri tsana bana le go ri tsile ka bona aba puke ya ngwana ngwana ngwana ke le papa re motho mo le le la mo bo nna ka ke ke so la ba tse tsela ka mo go na ka ka ke le bomba me ke ra ja ne
1: a o papa me tse sa se kana
0: o ka popa popa nga ile ja le go tsamela go lo tsa tiko
1: a di go tsela se kana da Danko, ntaka bang server na re la ga tego la mixora main e be khotlo go ba se nya no mat o se kwala na taba ka Facebook o dlala na 060 kona molla.
2: Niko na. Si Danka re se so. Ba ko na ko ko no wa ge wa ni tsipa la ka ko mo la ka si ko na pa lo mi na a di no ka tsipa le tsipa la ka di ba ne la. Ka si ba bona mana la ka ne la ba ntsa ta di ti na ke ba no ba ka la ka di ne da. Un som ko na ba ku jo Uma nova maiuse de logo que tá chegando ao Vlami. Você é filho da raja.
1: O que é essa mina sucesso aí chegando lá? Andango 060-7-5-10-4 Tumi, xora bem, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra,
3: entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra, entra,
1: entra, entra, entra, entra, entra, entra,
3: Thank you.
1: Danko. Afonso sasa tala le wana bixoro mina ke garan bega la gama ku bembi rinse but minutes awara le wana ya. Hey yo sala le gale awara le ntari ga se bandela le ke. Kona mon kwa la baka ngumba.
4: Una tatane janarala antsungeni wa risavi e makhuta hlevele mo pa uri nengene e mbombi lava ava fuki. Una Konyoka ba mphethe zandzeni tatani makhuva tikatareni a va pfuki wa jani a hetisele hi xikoko hani wa ndhavezita ka mswani a va pfuki na vona va pfuxa hi mhana wena kwala kaya ka nkuzana n'wana wa mina wa jaha hlayiseka mswana wa mina
1: a ni mi khetha swinene ka manrozobyana la ka nkuzana laha i nkomu ne Aba fobsa sasa ndlela la wena big sora mina man raso bzana la ka nkuzana la ha ndlela leke mina sora tshira fami lo sirso ni pomelele ne mina man karinya okay on tra big sora lan fala la bon ke ni ke batya ngwina la wena ka nkarlo
5: mi jani
1: e sa seke le mfokeni
5: on kombela ku batya ss maleke la ka home phone a ngere ntega botwa mina ngwa richard maleke kwa la block 14 a ni ra ba fok ba nang tata mbuti ntega nwana mina anga chacha maluleke kwa la block 14 a apfuka na nguta jarata ntega nsati wa mina nga levis maluleke kwa la block 14 a niri ava pfuki va tirhatirha swa ndyangu danko
1: hlayiseka swinene leha
5: danko
1: inkomo ta kahle ya sivelo ri ka misiwa siku ra mitlhako suka ka debora ema a sivelo ra kona ku wa ndayela moya a ndzaka sivelo ra mikisa mina ndzava ka facebook ni kwela ka facebook ya raja muroxexe
6: a hlayisekani rixeni

0: Okay, right, so make sure mina can pfumela ni xavisa ndza ku xavisa ni kota va landza kahle the voice note ni le ka mixo wa sukura na mohla hi ndlela leyi.
1: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za mabunda attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Tuma hardware diyana malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hluvukisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 mahungu lawanene hi lawa la dumadwa yi pfula xitolo lexintshwa elikwatini empumalanga hi ti 20 ta mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media la duma
3: what you say what you
2: M-score.
3: Say
2: M-score.
0: Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na. Na.

0: Ebele puxa da mana ana kanya kwara 14 Karekele tibadanini ni etelela mani na ni etelela kokwani makapuli kwala ka xikokwani vanhu lava hinkwavo a va mpfuxa a mpfuxa hi mhani magoda ka mapuvi a tireterini e driver ya teretere yaleyo danku
1: i danko 060875942 ku na munhu loyi
2: n'wana mpfuxa xigoda xa mlanga minyila la bakana ka mfaneti ni pfuxa khomisani mukhurumbi la kaya kutanika tlhegela nguvu ni to hetisela hi boti masenyana ni rona timaluleke lamawa hinkwavo vapfuxa hi alexara maluleke ni ri twala babangu
1: ni mikhesila babangu la
2: Danko.
1: I'm going to go to the house.
3: Kona rajya ai munthu munye ko ala soyeti wa kona mana wa screen na vendiwa munthu nge na babang wa kona papa na elekarara ba kombela ko ta na na botu ba kona babang wa nga ma ti ba lava avari mun ko tsani wa ko di tsho tsana i ti tsani ko ta na
1: horo go sha mishelo
3: a tsho tsho na tsonta lo nne papa
1: a tla se ka dine Danko, all right, ke on kuba ka tlhanga disori je ndlela leya.
4: Ni kombela u pfusha vanhu lava landzelaka ku khalanga ni pfusha kokwani mangi ka mukhomi boti Richard Mati a totogwa block 24 boti Wisan Jema ka mukandambu wa Zumera mugangeni wa ka Boromani a va pfusha hi mani Flora Makuvela mawa block 9.
1: Inkomu ni mukhesa sitene hi ndlela leya madovela eka 060-7875-342 va baka hixeni kumbe bixolo.
3: Hinkwavo a va hlangane na ka laxaka i W Manganyi mi ni tshamakati ku rileka ku ni khensile DJ Raja na mutani ku khoma ndleveni ne
1: boboyboboy hihlayisekani ne
3: boboydanko
1: allright vuvuzoseso ka va ni khoma ndleveni 060-7875-942 ni ta ka bikiso rin'wana ivi ni kokanyana moya ka ntsongo ta kota ku nghena kahle ka warilevana ya ntlhani ndlela leyi ke baka nkumba
2: ni ta pfuxa manifilora makhuvela ma wa block 9 ni pfuxa maphete Daniel Mabunda laha nga bengeza laya i pfuxa masenyani Ronald Maluleke layena laha mawa laya hinkwava na koka mnangi koka mkhumi a yi khomanini i yanga yi vona
1: i yanga yi vona kokwani
2: Okay.
1: Danko fobsesese ndlela leyi wena vikiso ra mina ni pfumela ni vikiseri ne alokoloko ta tlhexika va karhi xavela laha xi ni komba ku leswaku ri awara ya ntlhanu hi dlaka nhloko yi bili ku ngo bixorobela kahle na ku nghenela ka wona levana ya ntlhanu leyi tarata kahle mikadisi ya marito kahle bixorobela ne ni pfumele ni koka moya ka ntsongo je ya kusekwana ni bikiso ra xitra fm ne yi ta va kha yi nghena kahle laya eka ti-voice note ta ku hina ne kha xicicana kahle ka ti

0: ya, ngiyaphuthenda ngokwesiporo ebulokisini likathomo awupuki ngenkwenda ngiyiphushwa ngelikakaro bhavari bhava namaranga ne-emthiwa kandanda nagongwangwa lexibulana lakona gongora mali loko mikwatinisongatsongatshonehela lwanti danko
1: danko baka nkumba
2: ahe radio muhe vapfuxi
1: ahe
2: vupfuxa sesikhazini makumbe aka mapapila vupfuxa mhandlajani aka mapapila ivi ni vuya kwala kani ku masewa wa mina maseivisi laha swa swikolo swa tshamando hanu wa masivi ni ngo pfukani na n'wini vupfuxa hi mhani mahori ka mapfuva a hasi ka sport center inkomu a hi yini
1: inkomu hlayiseka na danko bafambisa sweswo hi ndlela leya wena vikisela mina hi tiva nga kandziyisa laha
3: avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni avuxeni Mr. Raja mpfukini na mo hi va pfuxa pfukani laha ku ri koloko ri teka vanharhu ni ta pfuxa kalaxaka dawuli mangani kusuka ka gongongo a va pfuki kasi ku na mhani maxindzwi kokwana ku hlula kusuka gear section a a va pfuki ni ta hetela ku pfuxa mhanisani rivombo kusuka ka jim ngalomi eka patro ndlela ka tomu a va pfuki vanhu lava hinkwavo pfuxa tlhela hlamusa mavoko hi kokwana swa boha kusuka ka makoxani kani lo pfuka ku ehla ka madawulo mbuyi a mina ve le na
1: Katsa baka nkumba
4: Raja
1: yo
4: ni kombela ku va pfuxa papa mina
1: vadzudzeni
4: ni pfuxa mhani na hi zala ka makhekhe ni pfuxa mhani a ni kimhlanga ka swiyandani ni pfuxa mhani va le tifrijini mhani sofi i mhani lidi ya mathawule ka swiyandani ke ya levuha
1: u levuha ni nangeri
4: Alright.
1: Danko. Shosho.
5: Wake up. Nikombela kupfusha vanhu vana ri ntsena mlodzi. Kuna mama Alba ka xikokwani mfukani ka masebe. Kuna kokwani swa boha ka makosha. Vakari va lo mpapa ehenhla ka madavolo. Vakari va ku a mina ve le na va ku khatsa mfukani. Ta hetelela hi boti n'wana mhani. I boti bakaniya. Phineas Mayimele ka gongongo pfukani ka mphini hina hi vona hi mayimele ya kona ku mayimele hi xin'wana xilo vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi manana Maria Masanganyi mina ni kwalaka Masanganyi kwala mina ni le hansi ka vuhosi bya ka waleni wa maxangu wa mpatsoni mina ni kwala vukatini bya mina mbuya danko
1: e danko ni vukhesini Maria Masanganyi 060 baka nkumba
6: ahe Raja
1: aheya
6: ni kombela ku pfuxa sesvijano wa masilo a chamando ni pfuxa kokwani mahori a hasi ka sport center ni hetelela hi queen of limpopo ka homa ngombe crali va pfuxiwa hi tavele ya kumile ri kwala ka mpapila
1: ni mkesileraja asasikala ka mapapila leya
6: danki
1: danko bafambisa sweswo tavele ya kumbe wena vikisoro mina kasi va kona va nga kandziyisa ni le ka mixo loyi a hithi
7: ni kombela ku va pfuxa DJ Raja a ku pfuki mhani ti nge ku veka xigodo le ka xikukwana ni ku pfukani ka mhani ivi ni yaliya a ka ngove ku na sesi tinyiko maluleka la ka ngove a jamela 2 pfukani sweswi ivi ni hetelela hi khazi wa mina mhani maxindzi kokwana va ku hlulela section A vanhu lava hinkwavo ka vona a va pfuxiwa hi dluri maleke ni ri lava khakhala danko
1: e danko ni khesa hi ndlela leke 060-875-942 ku na munhu laha
8: a tima swanganyi kwala ka maswanganyi a va pfuki a tima ri ya maxindzi laha ka madekeni laha mhana mudana a va pfuki ta hetelela hi mhana anakanyi laha 14 ni vanhu lava hinkwavo laha a va ri na bakani ya swinese mayimela ku fika a kaya tiko ra ka gongongo ni nga byeli munhu hi muhaxi wa mina
1: ni nga byeli munhu u hlayisekani
8: danke
1: danko
9: ai Mr. Raja ta kombela ku pfuxa vana vanharhu lava landzelaka ta ya le ka kakhala le ka kakhala ku na sesidlori maluleka a va pfuki ni heta ni ya le ka mapuvi na sesirulani chavalala ka ta mfana wa goxa a va pfuki ni heta ni nghena la ka makoxa la ka makoxa ku na sesi xalati hlunguwani tshika misava yi tala hi malwandla mazinjiva nkata mun'wanati ku rhandziwa ra kuzondo aka vona xilo xin'we pfukani sesi vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mavona edisona rivihi inkomu Mr. Raja until 6 o'clock
1: inkosambe
9: leyinene
1: danko 060-875-942 ku na munhu la
10: munhu wa ku xexa
1: Raja
10: the MC
1: mani wa tsakisa
10: va pfuxa vanharhu
7: Graveleni kaka khala na wona ani musi hande malume wa skimi na mbwa na una pukani mana skimi na mbwa ni ri kwala jeno kwala so we to kwala mina ai tra trene ai ni danko
1: inko mun ke sele dela le ke zora six zora double 7 5 10 4 2 baka
11: ina na to dela ga mene ke zara ga mabonga mwashu
1: aha
11: I va pushiwa
1: va pushela banaro
11: Janaro, da puxa é a colandela, esse matando chifra, machari, laia a tama, laia da olhinha, a cama sangue, da puxa do guarda Maria, na sangue. Então, ele está na chaga da Luli Mangai, a gomon, a gomon, a gomon, a gomon, a gomon, a gomon, a gomon,
1: a gomon, a
11: gomon, a gomon,
1: a gomon,
7: a gomon, a gomon, a gomon, Nipusha sesu ame, man maria rukotso laka magiva, elokshi, kani wana manani, nipusha nsato aboto ame, ima mamshuri, le robe nikashu oko ni, mwingu wabanyamati, kani squeeza, ni etsela iman elisa, mwankuna, le kanshaniki, emgangenu wakampenyisi, wanlava. Aba fisherman makhuvele kata boti rich kandambi nikhesile mohashani
12: ahe mse raja mkombela ku pusha vanhu lava landzelaka ni pusha manje sina hlongwani laka xihosani ni pusha sesi glory maluleke laka khakhala ni pusha mhandri vombo laka gym vanhu lava hinkwavo lava va pushiwa hi kokwani wa xingwavila ka xihosani nkomu
13: iko muraja DJ twana we sesima brr sesi brenda murimi la ka rivala ka vubrahimi na Steven Rikotso sonto we misasikeli sesi hey mana mina mankela ka mapayeni sonto a usasiki mana mina foloki loyi I foloki wa risima ti Thomas ule ka mswane laka va Thomas mdunwazi xivambu sonto a misasikeli braya mina lava hinkwavo a va ri na papa muhlori sizeka Richard Rikotso ni kwala Robin ka xoko e7dilani inkomu raja ti DJ
14: nikombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a va pfuki papa Richard Mate a dodoko kusuhi na ntshava n'wina a ku pfuki mhani Borisa ka mapayeni a ku pfuki mhani Maria va ka hayi sweswo ka nhlaniki mi pfuxiwa hi mhancawu ka babu ka jim inkomu
15: ri xile raja xa muhaxi ri xile a ku pfuki mhancawu ka babu leyi aka jim ku pfuka mama BBZ sisinyiko maluleka a wu jamela two etisela hinkuzani laha aka siyandana lava hinkwavo DJ Clean va pfuxa hi munhu wo duma rexe munhu wo duma a ri one la mugangeni wa ndhuna elkanomsha a blokweni ka sikhinyana ku na papa xiluvana fana u nga tete DJ Raja
16: Ni ku weki weki weki weki weki weki weki DJ the Raja good spices a xivini ni kombela ku dya xivuxo lwana na vanhu lava landzelaka
1: okay okay
16: ni tsutsumela le a xukumekari ku na investigation vuxokoxoko swiweya ni vuya ni tsutsumela le ka mawa block number 9 leyi ku na papa remote na boti Roland Masanyana maluleke le ka mawa le number 9 ni vuya ni tsutsumela le eka nakambe le ku na muteri xithivela ni vuya ni nghena le ka tshuxi le ku na the general ni hetelela hi Sizeka papa mhlori le ka xihoko Robin Lee va pushwa hi kombe magazine kwala haska ndutwa ta mntisi
7: ai butira ja hone hashi kombe la pusha vana xo sungula nda pusha sesi wa mina Rosi Gezi kwala ka jingala lomu ni ku kokwa mukhezo ni xivono ka mapfuva a hetelela hi mis13 kwala ka jima lava pfuxaka n'wa mulandza mhandlovo hi mina ta
5: ahe DJ Ralja ni kombela ku va pfuxa ni pfuxa kokwani mahanga a ka mukhuva ka vako a hi khomanani a himpela kokwani a hi khomanani ni landza magoda kona ku leti khwenda ka mukhomi ni ku buti magoda ni fambe njhani a hi pfukani ni tsela ni ntukulu wa mina ntukulu wa mina di man Judas man kwala ka gito pfuka ntukulu valava ka ka vona va pfuxa mani wa wondo hi vona lokala ka nkhavidangi
17: hello abanana redio la ni nga kuonaka mi nga ta mikamile ku pfuxa xiyeni sorika loko ni ta va ni kume redio a mi ta swi tiva njhani a redio a ku pfuki sweswi gracious mashudu pepu a river plus pfuka a ri ka sweswi mashudu ku pfuka boti Amos Mboweni a ka Mugejwani pfuka ne boti maamo ku pfuka boti Kheni Sungwani a Mugezi lavo duma hi xikanyakanya pfuka ne boti Kheni vanhu lava hinkwavo a va pfuxa hi mama Khensi Nwahulela wa muti ya mona kusuka la risinga
18: orexini muhoxi ni kombela ku dyudza vanharhu laha ka mapfuve va kona ebotiki endhuna moya a va pfuki va la ka mapfuve yi kona mhani magoda edrayivha teretere a yi pfuki va la ka mapfuve ku na kokwana wa mukhenso a va pfuki vanhu lava muhoxi va pfuxa nkuzana.

0: Isa mana xihlovo kani vele front la a section F ni ku pfukani mana mina ni pfuxa manese a xitomanini ka zingzing ni ta hetelela hi papa mhluri but Richard Records I'm Robin ka xihoka 70 land a va pfuxa hi mangin mathevula ka maxangayi na cancer muhaxi wa mina inkomu
1: DJ Radio ni kombela ku pfuxa mfana wa Goxa i Bot Morris Guyu laya ka mapove laya a va pfuki va ya ba mukhukhu le ekerekeni kona kwale ka mapfuni ni pfuxa hahani wa masilo i mani vijindlovu valava ni ri na vona va pfuke va ya cina khwayere le kerekeni leyi ni hetisela hahani hahani wa mina lava ni tengelaku milandzu loko swi biha mindzuku i ximutani xa siva ra mudileni valava ni vula kokwani wa the junior le julongo a va pfuki va gingirika va ya kerekeni i siku ro wisa namuntlha hi sota a va pfuxiwa hi makhelwani wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani DJ Raj nkomu
2: rixile muhaxi wa mino ni kombela ku va pfuxa a ku pfuki mhana mamasa le tibananeni i mhana anakanye valava ni ku pfukani mhana mamizo ivi ni tsutsumani ya laha ka makoxa ni ku sexala tlungwani pfukani i nga ta mun'wana tilowa nhlopi ni va heta va ku swi leva ni tlandla loko ha ha pfukani ni nga ta mun'wana timona ku yini yini kwalani ni ta hetelela hi wa mbilu na moya xivhixikolowa ntukulu wa n'wapeni ni ku dali wa mina pfuka ngatanga u vona ku yini yini va ndzeni ka muti wa hina a va pfusangi ntombi liya yo tonga yi nga tongini ntsena yi tongelani na wanyana danki maxi
3: inkomu ni khesa endlela ngoma tsala vona va DJ Raj kombela ku pfuxa lava landzelaka mugana wa mina nkateko zithaka swikokonga ni mantsongo mina nesi xonge laka Thembisa wini ni hetelela hi papa ntsongo mina hi Themba Bashele a Thembisa wini vanhu lava va pfuxa maxava andile ka laka small chicken danko ni khesa endlela leyi kasi van'wana vo va tlhela va tsala eka mixo siku ra mitlhava ku rixile maseve Raja ni kombela ku pfuxa lava landzelaka mandlawela ku tsaka laka sikhunyani mandayina ntikulo wa hosi eka sikhunyana zimandla xa tonga ka sikhunyana va pfuxa hi Cecilia o fanela hi ntima a ku nga Cecilia ku nga va na vona sesi u fanela hi ntima ka sikhunyani okay red ke kasi van'wani va tsariwa xavana mr Raja hi kombela ku pfuxa lava landzelaka kokwani dlawela ku tsaka ka block 20 manes lakala xitobanini na mani i veri mani o mani jajani laka mjipisi a va ri na solanga mabasa laka bod hlayisekani muhaxi nkomu a ni khesile ndlela leke hi lava va ni tsalele kuleni eka mixo siku ra mihlayiti lava nga kandziyisa kusuka laha
4: alina radio hambileko nkoko u nga rendeli tahxa ni kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka a ku pfuka boti visente chauke le aka nkuzani ku pfuka papa xilo vana vafana aka sikhunyana tetlhela hi ku pfuxa boti le ntikoveni leyi a vuhehli a va pfuxa hi mhari kosa ka njhakanjhaka na ndlela lava nga ta boti yo nyika ni nga va nyamati va rirengo na mama wa nkwamati lona na 3 balls and 1 gain
5: ku ri laha ku ve na mina DJ Raja wa Minyaxi wo ri pfuxa lava ri pfuxa ku va tsaka na vona mhani a niki nhlanga eka siyandlani pfukani ka mhani ka ya le a ni loko a tiyani ya dya khekhe ra mhani Stephen na xirindza ka na boti nkata boti wa mina boti baloyi lavo dyondzisa fiscus antsongo wa brawen na vona a va ti hi famba ka va nga sali hi ya dya khekhe ra mani Stephen na xirindza leyi new look a tiyani na mani mahori va nga sali a va ti hi famba ka hi ya dya khekhe kwele a new look a tiyani ka magoro leyi vanhu lava hinkwakhumi a va pfuxiwa embriatsa va hlangana ni ta wa ncipi laha ni kumeka kona DJ Raja wa mihaxi wa mina teka van'wana.
6: Locha mashini macheroni da ndi kombela vo vavusa da ndi kombela u vusa n'wana wa mma mashudu Grace Chifani kana vari loangwa na ponoka makuva da pensela nga vo Thomas Chauke vothe ava vathu kuva ku vuswa nga tshiridzubva nga fambe gomphosina vathu ndo livhuwa mashu
7: ri xile Sige Raja kombela ku pfuxa vanhu lava landzelaka ku na malaiza vaka makheke le aka hosingove va mintlhanu ku na kokwani wa bebeza emani khumani le ka homu a 14 ku na skim 15 komaleke ka ngove jamela 2 kumana nhlukela vanhu lava hinkwavo va pfuxileki ngobeni a vihehle dange brani
8: a pxemina axi.

0: Tabii ki aklıma ettiler. Çok sabır arkadaşlarım. Sabah altı babasında. Ama bu sayıda var. Tamaylar var. Kendine bakar. Kalmış olmayı çırılan. Tüm sık sık yokutlarım oldu.
1: Batır Hoca. Bakmışam. Halimeli Kimbo beni alıyeşi. Bakmışam. Halimeli Las Gezal Malleke. 14 Beach. Niyatelayı. Bıçsı zatar çatır kozar. Bin kaşın. Kıyımdan çoğla kalaka mapayı. Nidan kutu.
2: Harusli na rasyon ni DJ Raja. Nakumbalak pa po siya. Nakumbalak po siya ka ng amin. Nipo siya niya po kosa. Ayun ni Ben. Nipo siya junior kosa. Palakang kurgatong. Eh, talila yun si Mama Kuberi. Palakang kurgatong. Papo siya yung manabo na si Silianto. Palakang kurgatong. Inko mo DJ Raja. Shuman, danko.
3: Eh, Rajo. Kombela ku vatsutsa vanhu vanharhu utsutsa mani makuvele ka ta bottle rage ivi ni ta ni ta tsutsa mani makuvele a ti a kokwani wa ku hlula ivi ni landza ximbinyana ximbinyana ni pfuka n'wananga i pfuxi ku kokwani mahoro pfuka mani mahoro kwala ka mapoko kokwa ya dyoni na ku hlula Tango
4: Rishile Raja Rishile Mnjani Na ipokele mwenu wa dhudza Nitapusha Kwanso boa la kama kosha Mkegula watu tukule kama kosha Nitaetele la ikeza pop Kule kama kosha Vapushu wa eshiko mbushko na mwina Kwa la kankomo kosha ninkomu
5: Nipusha kukwano shumbawe laka shosani Nipusha manane waka mangena Nietisela kupusha Shimutwani shako kwa mpili na jikijela Nivula shimumundi ya wapushi mwaribu mpungu na wana ingala kutakitani
6: DJ Raja, kumbe la pusha wanaru mpwani Mwanzi chumani ya laya kama apu na ya Kura driver, trepera ni mwani chukani Ntukumani ya leka umule, kuna mana anakanyo, leka ama pupu Mina liya, ntukumani ya kwe, niya lewe yekile, kuna botini, kuna kutukani Hukwa wana, ama pusu wakasi, kentungu wa jaro, bila shikanya kanya, kwa la mdozika zase tu
7: Harisele DJ Raja, mpambela kupusha wana lawa la mdelaka Kiori maluleke, aga kakala Manitsongo, Mama Albi, Akash Kukwani, Barry Rustenbeck, Nipusha, Sese Tabelia, Kumbe, Drivers Bazani, Nakama Papila, Aba Pusha, Mwana Mantureka, Bongani, Kini, Mbe, Tawash Gugu, Arla Akash Kukwani Stadium, Danko,
8: Inkomo indlela like wa big sorry sir FM ka songa batsale ku dedica bisho sukura ten khome ka 0607875942 ta ka ta teka din tinko etan tsano ntsene eto pusha ko to gumeta xiyengele xiwan vanga ku rishela DJ Raja ni pusha e masebe mana hlike ehlengiwe mdileni aka makosho mana ana kanya labo ko kwanwa ntsume mani mana nsoko sthembile na nkateko laba ko kwanwa khinsiwe ka mapobe happy birthday eka Albert Milani ka bakosha banda baba pusha no na beli ruwa imani mana ri basile ri sima na hlulane laba kokwani wa ku bona kala la ka mapube ni mkhesela ndlela leke ke bomani selwa tsana boko DJ Raja mina mana shluba ni bakanya nkumba ni pusha anyiko mahlawule aka mushiyane ari pusha na masebo wa mina time shivuri abu hihli ndlela leke mkhesela kasi ngani khoma ka 0607875942 teka bantanu ntsene mila mwana lowa
9: Ni pusha dumaduma laka dingdingi Ni pusha mwana wa mina I blessing sambo Leka mashangani Tewe la hii kalanga Titus Mateu laka mapahine Awa pusha ya maringa laka dingdingi
8: Nimke sile maringa laka dingdingi Danko, vhanga se mona, ne pfusha bona ba bona ntse ene nje.
10: Ndzi kombela ku pfusha vanhu lava landzelaka. Se si flora makhumele emawablokana ni ri abapfuki, kokwa the junior lady longa na bona ri abapfuki, ni suka na kuma hotel mkwati anyakana ni ka shoko na bona ri abapfuki, vanhu lava pfusha ri chat matek suka to go block 24 so ana ntsa vanwena inkomo.
8: Inkomo 060 kona monla. Okay, 060-8875942 send take a moon over in Sir Lavangasala and current regular come up with the beds of our linen to make a step. Gunamula,
11: I'm a son, cool,
8: Inkomba from Sasa Center, the weather being sort of in a 060-8875942. Thanks, Servanar. Everybody can parish and get a show and in Jala Yaleke. I drove a candy sala.
5: Umana Manash Congrela Vaja, Akas Kunyana Arafuk. Kuna Papa Shlu, Vanava Fan, Akas Kunyani, Arafuk. Kuna Slo and Timanyana, Kunagas Kunyan, and I Apuk. The pushway Manafili Shell, I will never go one by Lagazin Zingla, Maskral Dank.
8: Danko, 060 kona monla.
12: Mo tetelela na.
8: O me tetelela.
12: I tetelele.
8: Batsotsi.
12: Uri ni dibene mo a lavala ke go kumana brand ba mreni. Joa le thali ya bana. Ke mga ni dibene ke dibene ja. A mo tsogi ke kumana mama sha. A ba dzuela bona mo iteri ni tsentse tsivela ga na ga mbe. A ba dzuela ba tsoba tsagele ke go dibene ni zaneni. Mudulwara sela ga tshimini tobela
8: e tobela danko
12: mre
8: aha
5: shena shem butra jamu wa pusha mama ko bela gandla ka kanfuka butra ta wana gandla ka kanfuka butra nze ka Thomas Marle ke ka mavuza fuka wanda nkwa wa pusha mama ri vaka hi sweswo kala ka nhlaneki ona mugango wa kunwe hi sindela tlhelo ka pelu nko
8: Enko munta ka bengisa ba birinsa ba gimme ja ntela leke wampir ka ba etela ngwe hello
13: DJ Raja Jiso nyanga ntsa si shego
8: aga tsaka
13: Eriri ni nan la ba buta si vungu na bana la ba landelaka Mtutumela le ama blog number 9 kuna botima sanya le Ronald Maluleke na papa remote Maluleke Mtutumela le ka makoshe le kuna sesim waka hlungwane la Ni buya ni ngena la ka tshushi la kuna the general. Ni hetelela hi vaingisa ring kwa ba GCR. Ba kuchwa hi komba jesmiri kwa la ka ndutu wa tamatisi. In longa disease travel drug travel problem le kimiri kwa la ka sa dumela scope. Miri inkomo DJ Raja.
8: Nemkesi.
13: Wiki.
8: Danko 060-8875942 mix right delela ne. 060-8875942 right delela. Ni fala yena. 060 mwe delela ngwana ba tekedi ba ri ntano.
12: Ni pusha e boti heri balo ile a xibulani le. Ni pusha na maniri bombo ngwa mabona le ka gym galalume le. Ni khela ni pusha na Manuwa mabona le ka siandani le. Ibe ni pusha na manahleko le ka mavalani le ka ditobuto faseka le. Ni hetisela hi kokwani gaveni la ka makoxa le. Va pushiwa hi kokwani dala wa ngalava la ka tomo la. Mese Raja.
8: Name case ni kokwani dala wa ngalavo.
12: Ni case ngopfu Raja wa mina.
8: A hlayisekani.
12: Tanki.
8: I'm going to go to the next one.

0: Saini ya di tile se sumburini SCTM. Di tiles lodo sa seka ta mshaka shaka. Uhlaisa machiri msunyawula. Shabalo sotia hikuti A grade tiles. Isumaga 79.99 square meter. Kuala nom. Tuna shivanda shako ungati winla yimwe ya di Toyota Hilux single cab. Eka denaro. Yogo shawa sumwa zushabi siwa le sunga kauriwa shwa progre. Kuna sunawa na nusipi melo. Atlisa uya eka stono shele CTM yele kusui. Eli pompu. Hiku saini le yele 31 taga. CTM. Big savings. More style. CTM.
1: Ukarele kuheleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha ti-borehole ti-steel casing PVC downpipe mpopo na ku vekela timuthu hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-Odex drill naswona ti-Odex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 what the meter inaka ahinge hluriwi ntsengo wa phasa ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 eka kupfumaleka ka mati ni ku pfutshwa emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na va Savuki Water Drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mi vilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki Water Drilling.

baba bekhoza shocks asifaka bobaba.

0: n'wina va yingiseri va mina va kura ndleka loko hi ku n'wina mahinkwenu hi joyina mi endle swona ri xilo ku mi amukela kusiwa hi tindhawu ta ku hambanahambana lomi va ku mi khe mi ni yingisela mi ri kona nongonoko praise and worship va khewutisiwa ka n'wina GCR FM the voice of the nation n'wina va yingiseri va mina va kura ndleka otherwise ke a hi ni mahlweni ya dzunisa ya tlangela hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo n'wina va yingiseri va mina va kura ndleka ku ri ti 16 ni ta n'hweti leyi nga ka yona ya August n'hweti leyi tivekaka ku va yi ri n'hweti ya va ka mhani n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka eka siku ra namuntlha mina na n'wina hi ta va hi khe hi yisa sweswo mahlweni n'wina va yingiseri tanihileswi ni nga hlamuseta ku ri awari yo sungula hi ta va hi khe hi tiphina kahle hi tindlela leyiwa ya ku va hi khe hi kuma kahle tinsimu na ku va mi khe mi ni byela ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka mpundu wa siku ra namuntlha mi hakereka kwini eka hansi ka mufundhisi mani n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku ri sunday ya kahle swinene it's only 26 minutes kumbexana it's only 25 minutes to 7 n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka ku lo sala ntsene 25 wa timinetse u nga se bora liya ya nkombo n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka mi khe mi famba kahle na mina marileni wa ka xirindza i ntombi laya ka mahuma leyiwani kusuka kahle tindhawini hi teta ka bungeni ka xitachi mina ni khe nhuma kahle emutini wa ka phirita n'wina mi ni tiva kahle hi vito ra ntswalo yin'we n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka a hi nini mahlweni ya dzunisa yo tlangela hi tata ku khensa 0608875942 i nombora riqingho leyi mina n'wina nga ta va yi khe yi famba kahle hi yo kasi www.gcrfm.co.za that's our audio streaming n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka Facebook page ya xitichi xikan'we na TikTok page ya xitichi it's at GCRFM kasi ke my social handles ntswalo yin'we ka Facebook TikTok page ya mina it's at Marilyn Perita n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka Instagram being Marilyn ni vona kahle munhu wa ku fana na anointed laniwani rebos hashtag eka n'wina okay makwakwa hashtag ka n'wina miyelani nips hashtag ka n'wina oben DJ reflector hashtag ka n'wina mali na mbona kwalano kasi mana kahle munhu wa ku fana na xiviko oli hashtag eka wehe kasi mana kahle munhu wa ku fana na keys 24 hashtag ka wehe ni good morning ka munhu un'wana na un'wana loyi nga le ku fambeni kahle yena eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka mo hi jika mavhengeleni loko hi vuye ni ta va ni khe ni teka kahle tinqingho ni twa ku ri n'wina mi le ku prepareni ka yini eka pondo lowani n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka mi hakereka kwini mo ni yi khoma hi laniwani n'wina va yingiseri va mina va ku rhandzeka good morning
1: hela a swi karhati se no khumeka DZP Water Drilling na va borha mati yo tenga mati ya vona ya khula naswona u nga ta na teleku va borha mati ya huwa se no khumeka DZP Water Drilling a swi endle swi nga endleki la va savhela matinchini mahala kasi loko va nyika customer va ku yingeta 1500 handle ko ku kakayisa kasi va fika hinkwako lava lavaka kona ambulensanini phalavurwa Johannesburg na Limpopo kahle kahle tiprovhinsi hinkwato vuxokoxoko 073 03 03 754 DZP Waterdrilling
2: Sky Tent yi ri ku tshungulela bindzu ra wena swi olove swinene va xavisa matente hi ku hambanana ka wona stretch frame na canvas va xavisa na matafula switulu hi ku hambanana ka swona chini wo endla ti-popcorn muchini wa ti-ice na wa ti-chips ti-mobile freezer ti-mobile toilet na ti-VIP toilet na ti-jumping castles va ti xavisa layby ya pfumeleriwa va kumeke Bafana Bafana complex ku langutana na Tupperware u nga va fonela ka 079 292 3334 Sky Tent e company yo sungula ku va yi ta yi freezer Sky Tent
3: Merlin Sirinda
4: solo yin'we
3: Merlin
5: Meyer manana thandizitha u rhembe vaakatiko hinkwavo va giyani ku ta hi vunyingi ku ta tiphina hi mitlangu ya bolo ya milenge ya vaxinuna na vaxisati hambi ku ri bolo ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitana leswaku i netball mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July a giyani stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumi hi ku hela ka August 2026 mabodlela leswi tlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ri hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083 404 0434 kumbe Petrus Mashinji eka 063 628 5835 We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
6: Stand and help me welcome Travis Green, everybody.

has done so very,

0: elsimura kahle kusiwa kahle ka Tim Godfrey ba kunare la ka kuri what shall I render to Jehovah because he has done so much to me indlela leyo minga swendisa ku yini maraka ayene ni ya dzunisa ya ya tlengela ya ya ta cancer ka lo matimba hinkwa nwe na vhangiseri va mina va kurandeka ya ri ka nwe ya ya ba ka mani nwe na vhangiseri va mina va kurandeka exikomu nga ku xinga hitwa xikatekisa ya kuma kahle tinsimu ta ku hambana hambana ke hi dzunisa hi tlangela ya tata ku cancer indlela yaleyo n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka 060875940 mi nga ni bela kahle riqingho ni va ni khe ni twa hi n'wina ku ri n'wina mi ri mi swi endlisa ku yini eka mpundu wa siku ra namuntlha mi le ku prepareni ka yini eka mpundu wa siku ra namuntlha mi ya kereke ehansi ka mfundhisi mani 060875942 n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka a hi neni ya ya dzunisa ya ya tlangela ya ya tata ku cancer eka lowa matimba hinkwawo eka mpundu wa siku ra namuntlha 060 mingiseri mi le moyeni ahe right phetelela ngopfu hansi munteka lava one e mingiseri wa mina wo rhandeka alright mingiseri wa mina wo rhandeka mi le moyeni n'wina
1: Ahe ka Merlin u pfukini.
0: Ni pfukini makhubs.
1: Makhubs wa pfukini.
0: Mm.
1: Ah, na hi le ku ku yingiseleni na ku hi prepare ku ku ya kerekeni ku nga sonto.
0: La Ebenezer la.
1: La Ebenezer a hansi ka vufundhisi bya Master Mativula.
0: Mm.
1: Eh, hayi ni yingisele ri kwala mugangeni wa rivoningo la danki.
0: Kani section F ni kenisa swinene mbana siku ra kahle.
1: Okay.
0: Thank you. 060875942 mina ngwe bakise so so much friend. Mina ba ngiseri ba mina ba ku randeka mmirinwe. Mi le ku preparing ka yene ka mpundo tani. Mi ya kereka kwini? Ansi ka mfundisi mani mingiseri ba mina wo randeka mi le moyeni nwina. Jisara fe malo. Mingiseri mi le moyeni. Right, kuna swin'wana swi fika ku swi nghenelela a ni vantshwa at all 060875942 mi ni ringeta ku teka lava one mingiseri mi le moyeni mingiseri mi le moyeni ahe mi twelela kule ahe i pfukile minjhani Ni mukuma kahle?
2: Ni mukuma kahle.
0: Ndangu namhlayiseka. Thank you. 060875942 mina n'wina ba kheisa sweswo mahlweni eka mpundu wa siku ra namuntlha mi ri n'wina mi le ku preparing ka yini mpundu wo tani mi ya kereka kwini ehansi ka mfundhisi mani mingiseri wa mina mi le moyeni mingiseri mi le moyeni Jisara fe malo. Alright.
3: Merlin.
0: Ahe.
3: Ni pfukile mana fana.
0: Ni pfukile minjhani.
3: Ni pfukile n'wananga.
0: Mm.
3: Ni ku yingisela ku antswa ni ri kwala ka nkuzani laha mugangeni wa ka Jackson. A hansi ka mfundhisi ni ya kerekeni ya mina hansi ka mfundhisi Baloyi Makasana.
0: Mm.
3: A hansi ka mfundhisi Musa Maluleke driver taxi ya Giyani. I yingisela hi kokwana wa vafana mahandrozobyani ka kuzani n'wana a nga hlayiseka
0: si wena molo lowuntshwa
3: i molo wa lowuya n'wana nga i wu tshamele loko a wu tiva wu ta hapi ka xavo
0: ni khense swinene manros thank you 060875942 mina n'wi vakheyisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka Mr Ndlovu va ku good morning hi Marilyn Perita good morning to you too, Mr. Ndlovu. WhatsApp. Bo korishile ne ile ka tekeni ri na nwina ni ri kwala kaya la ka mapube la nwani ke se swinene i mana ri basele ri simana hlilala laba kokwani wa ku bonakala 0608075942 money komaila
1: ne ku ingise ku antswa nwananga ri kwala kaya ingise ka Jesu ara eta kelela ka Jesu ara e mani lowu u ri kwala ka mapuku kokwani wa dyoro na ku hlula ntangu ri xile ntombi ya bava ri xile mirilini ntombi ya leta pharita ka bongeni hi na namuntlha hi prepara karhi ha prepara ku ya ekerekeni ya insayoni la bishop ya hina ku nga bishop black makhwela ka sikhwinyana tipurapura ti ayinoyini maxirize ti ayinoyini tipurapura na majazi ya karhi ha prepara ya kona hi karhi hi rhamba kokwani phahlani le aka n'wamatatani bishop khingwani a hi fambeni etikerekeni mfundhisi vhelavhela la ka ngoyo a hi fambeni etikerekeni na wun'wana vafundhisi nga ndla xihoxo lomi rivala bishop ya mina bishop Archbishop emarini le aka ndhambi wa dzumeri le la loyi a n'wi rhambaka ku ri a hi fambeni etikerekeni hi ya dzunisa langa henhla hi ya hlayela vana va xikwembu bibele i munhu wo duma a ri yexe laha mugangeni wo duma i ri ka nimcha la blokeni ka sikhinyana ku na papa ya xilovana wafa ni hlayiseka ntombi ya le kaya ntombi ya bava
0: ni khensa swinene 0608075942 mina n'wina hi ta va khehisa sweswo mahlweni ku na vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni vona kahle mina ku fana na Rush Tsonga kasi mina kahle mina ku fana na Okeny kasi mina kahle mina ku fana na Gift Nyiko valoyi la kremetati la ni khensa swinene hi sweswi Gift kasi mina kahle mina ku fana na Nyiko hashtag eka wehe Nyiko kasi mina kahle mina ku fana na Mo Malaji hi sayitliriyara TikTok page ya mina a famba na tlangela hi ya dzunisa hi ya tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi kuma ku hi joyina mi endle swona hi tsongile 9:27 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka na ha twa hi n'wina ku ri n'wina miri mi yakateka kwini eka mpundu siku ra namuntlha nakona mi le ku prepareni ka yini mpundu lowuwa
1: ahi n'wana ma ni pfukini na mani ni pfukini mina namuntlha kwala swonteni ya kahle ni tilulamisele ku ya kereka kwala ka jimngalalumi kwala ngalalume ZCC ehansi ka kereke ya mfundhisi ehansi ka mfundhisi makhuvele eric emandru vombo n'wimavoni kwala ngalasburg danki
0: khense swinene le ka jim leyi 060875942 mingiseri wa mina milemo yeni n'wina ahee
2: mina ni tiseleke ya kereke ya la kadarbianke hansi ka ya mfundhisi sombove hi mina Rafael Mavo
0: ni khensa swinene hi mesta mavoni ta mi ta va na siku ra kahle
2: yani thank you
0: 060875942 na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni kampundu wa siku ra namuntlha ma ni kuma kahle risimo kusuka kahle ka message look a ku ri excellence love.

you, baby.

Gizer ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga ri ki enawini. U letile nakambe hikuva tiroboto a ti nga tirhi, van'wani va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wani va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.

0: vuntshwa bya thekinoloji byi ku tshinela eka siku ra hina misava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za GCRFM hi rito ra xilamuko.
1: Happy birthday ka Alfonso wa bashini sesimirini mina mina ngisela ku antswa ni ri kwala River Plus ngiseza ni sungula ku ti prepare ku ya kirikini mara kirikini ni ya yona ni ya yona yi nghena na nhlikani sweswi a ni ta va ni ka ni ngisela ku fikela loko ni ta suka. Maxudo gracious mpepu ni ri kwala River Plus a ni suka ku kosi byaka ku bayi

0: swinene le ka bungeni le mkhaya loyi 1 060 875 942 alright okay 060 mingiseri mi le moyeni
1: a xitichini makani ma hlayiseka mixolovo
0: hi mi khongela ya hosi ya kha ya hlayiseka bishop la ka n'wamatatani n'wina ke
1: hi hlayiseke u tlula na rito ku hlayiseka mpela
0: ya loko call ya n'wi yi nghena yi tsariwe ku last call was yesterday swi la ku n'wimdlini ku fonela xitichi tolo
1: Oh,
0: mativa technology leyiwani
2: impela a ni gcine tolo
0: hayi kenso swinene ma pfukini
2: hi pfuki u tlula na rito ku pfuka n'wina ke
0: kenso swinene hayi na
2: hakampela eya hina hi ya kereka kwale magoza mambirhi ku nghena kerekeni
0: i magoza mambirhi
2: eya ku ri manharhu mambirhi ntsena hina ya nghena kerekeni sweswi yo tinekelanekela swingomana karhi ha xavelela ro dyambu ri pfa ku ri pfala ri pfuna
0: loko mo tshivela ndzilo swi nge endli
2: a swi ta boha hi ta za swi endlisa swona hikuva i dyambu leri namuntlha ri ndzi kona a ku ta ku ya hada swi koti na phurapfura na munhu hikwan'wani rhangeni hi mina ni vulavulaka
0: a la ku mi vutisa swona ku okay na mi twa mara hansi ka mfundhisi ma
2: ehansi ka bishop Sungwane mina ni vulavula kwala ka FM
0: ni mi kuma kahle mfundhisi
2: a mi twili ni vula na papa wa fana ku ele ka swikhwinyani a hansi ka ndhuna elikani michava a block 20 leri na vona ni va twili a va swi tivi ku hani ya kona kerekeni
0: i kensa swinene
2: dangi ma
0: danke 060 875 942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a yinini kahle ya tiphini ya tlangela hi dzunisa hita ta ku khensa ka lowa matimba hinkwawo ya ha tlangela kahle n'hweti liya ya vamanani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ku ta va ku ri na match leyi nga ta va yi ri kona leyi nga ta va khi ku macheriwa kahle ku va khi ku tsundzukiwa kahle vamhani kumbe vamanana hinkwavo kumbe vavasati hinkwavo lava va nga tikuma va hundze emisaveni n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka swi nga khataleki ku ri i n'hweti yini kumbexana va hundzise ku yini emisaveni kambe ke va ta va va khi va tsundzukiwa n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka ingaku xikwembu xi nga va pfuna xi va katekisa moya ya vona yi tlela hi ku rhula hi ndlela yaleyo n'wina vayingiseri va hina 060 875 942 va ku humbulani alright Umbulani nechisimani abaku good morning rirota until we wrap off God is good all the time trust in God the Lord all with all your heart and learn not your own understanding in all your ways acknowledge him and he will make your path straightened Hebrews 3:5-6 God is so good I will praise you always. Hi kense swinene humbulani nechisimani mbana siku ra kahle ka mpondo wa siku ra namuntlha otherwise ke ziringiseri wa mina mi 060 875 942 i nombora riqingho leyi mina n'wi yingile ku fambisi ke a hi yeni mahlweni hi dzunisa hi tlangela hi tata ku khensa ka lowa matimba hinkwawo n'wina vayingiseri va yina va ku rhandzeka nga ku xikwembu swi nga hi pfuna xi hi katekisa and then eka siku ra namuntlha ta va yi khe yisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va yina va ku rhandzeka ya ha kuma kahle tinsimu ta ku hambanahambana theme ni ta va ni khe ni mi nyiketa hi nkarhi lowu ka ku nga hi tekumbilu because what ku na swin'wana swi fikaka swi nghenelela esayiti ra mina mara ke loko ku n'wina ma ha ku yi joyina mi endle swona lexi ni mi tshembisaka xona i ku ri manhlanhla ni ta pfuka ni nga mi dyisangi mina ntombi ya ka mahumani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 060 mundzutsuma mina ntombi ya ka mahumani energy ka mavhengeleni loko hi ve mavhengeleni hi mina na n'wina na ku va hi kha hi tiphina kahle mboni and khenseo swinene mungana ku va yi joyinile ka mpondo wa siku ra namuntlha u rhangaku good morning hala ka WhatsApp i va kume njhani mativa timhaka ta koho moni khomalaniwa
3: Bajaria Agro la ku xavisiwa mirhi hinkwayo ya swifuwo swa tihomu tihuku timbuti tinyimpfu tihonci na swin'wana swo tala va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs siyakula qpro eagle rock na 3 hook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu 350 unga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa

0: Giza ya wena a yi ta va yi ri na mati yo hisa loko vanhu van'wana a va nga tikiseli transformer hi connection yo ka yi nga riki enawini. U letile nakambe hikuva tirhoboto a ti nga tirhi, van'wana va one nhundzu a va lava khoporo. Vaaki hinkwavo a va na gezi, kasi van'wana va hlanganisa timitara ta vona hi mali leyitsongo sweswi transformer yi bulukile hikokwalaho ka ku tikeriwa. U nga pfumeleli ku hlanganisiwa ka gezi loko ku nga ri enawini hi swigevenga ku ku karhata na vaaki va wena. Vika swigevenga eka Eskom eka 0800 112722 kumbe SAPS. Hlayisa transformer ya wena, ponisa vutomi.
1: Bajaria Agro la kushanso mire hinkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va ku khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na Treehook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320, kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va ku khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va ku khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo, ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu, kasi swihukwana leswitsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patu ra Super Quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
2: Okay, right, n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka tanihileswi ni nga mi hlamuseta ku ri mina n'wina hi ta va hi khe hi kuma kahle swiphemu swinharhu eka awara leyiwani. Xiphemu xo sungula i ku va hi kuma kahle rito kusuka kahle ka Pastor David eka mpundu wa siku ra namuntlha, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. And then hi vuya hi ya kuma kahle xiphemu lexiya xa ku va hi khe hi khota kahle ti-verses, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Swo hetelela hi va hi khe hi heta ta ku khensa ka lowa matimba hinkwawo, n'wina vayingiseri va hina va ku rhandzeka. Kambe ka eka nkarhi lowu wa hi ta va khe hi hlangana kahle na vona Pastor David mfundhisi rixile na ku mamukela eka mpundu wa siku ra namuntlha.
3: Minjhani?
2: Hi pfukile minjhani?
3: Pfukile na vayingiseri hinkwavo va radio va ya hina ya matimba ka

Tipisale mucho. This is 127. Tanani yimbela tinsimu eka Yehova. Yo huwelela hi ku tsaka eka ribye ra ku hlayiseka ka hina. A hi tikombeni emahlweni ka yena hi ku vonga. Hi n'wi dzunisa hi tinsimu. Hikuva Yehova i Xikwembu lexikulu, i hosi leyikulu leyi tlulaka swikwembu hinkwaswo. Ku endla ka misava ku le xandleni xa yena, ni tinhlonhlori ta tintshava ta yena. Lwandle i ra yena, i ntirho wa yena, na yona misava leyi tiyeke yi vumbiwile hi mavoko ya yena. Tanani hi khinsama, a hi korhameni hi khinsamela Yehovha muvumbi wa hina. Hikuva hi yena Xikwembu xa hina, kutani hina hi tiko leri risiwaka hi yena, ntlhambi lowu fambisiwaka hi voko ra yena. Namuntlha loko mi yingisa ti ra yena, mi nga no huyisi timbilu, muhaxi na vayingiseri, mutsari wa kombisa leswaku hina hi exista hikwalaho ka ku risiwa hi Xikwembu. U ri hi va kona hikwalaho ka ku Xikwembu xi famba na hina, hikwalaho ka ku Xikwembu xi tshama na hina, hikwalaho ka ku Xikwembu hi xona xi hi rhangelaka. Wa kombisa mutsari muhaxi hi hinkwaswo leswi mi swi vonaka hi matihlo ya n'wina

0: bya Xikwembu hi hinkwaswo leswi ni swi twaka hi vutumbuluxi bya matimba bya Xikwembu. U ri tanani hi yimbelela hi khinsama, swi lava vula yini na? Loko a ku tanani hi yimbelela i kombisa ku na laha hi fanele ku nkarhi wun'wana hi hlanganela kona hi yimbelela. Hikuva a wu yimbeleli un'wana a ri sayitini un'wana a ri sayitini. Swi la ta vula ku ri a kombisa ku a hi tshunelelaneneni, a hi veneni a ndhawu yin'we. Eka vutomi bya namuntlha a ni ta ku a hi veneni a tikerekeni etindhawini leti ku dzunisiwaka Xikwembu. Xikwembu lexa matimba, Xikwembu lexa tintswalo, Xikwembu lexa rirhandzu, Xikwembu lexi yimaka na hina. Ku ri a hi khinsameni hi dzunisa. A hi kunene swa n'wanchumu eka Xikwembu lexiwani. Korhamisani tinhamu ta n'wina mi dzunisa Xikwembu. N'wina va rixaka hi hinkwaro ra misava. Swi na nkoka muhaxi eka nongonoko wa Praise and Worship namuntlha. Eku va ni yima hi dzunisa Xikwembu lexikulukumba. Eku va ni yima hi dzunisa Xikwembu lexa tintswalo. Eku va ni hi vula swa n'wanchumu hikuva ni mina na n'wina hi yo endleriwa hi Xikwembu. Mina na n'wina hi yo tsundzukiwa hi Xikwembu. Mina na n'wina hi yo fambisiwa ku kondza hi fika kwalawani hi Xikwembu. U ri hi hinkwaswo leswi hi swi vonaka la misaveni, ku nga va tintshava, ku nga va malwandle, na yona misava u ri yi tiyisiwile hi Xikwembu. Swi la ta vula yini na? Xikwembu lexiwani xi na matimba, Xikwembu lexiwani xi na tintswalo, Xikwembu lexiwani i rirhandzu, Xikwembu lexiwani i muyimeri wa hina, Xikwembu lexiwani i mukotisi wa hina. Swi na nkoka ku va ni hi xi dzunisa hikuva ni hi masiku xa hi langutisa, hi masiku xa hi tsetselela, nkarhi wun'wana hi nghena lomuya hi va ni xi hi humesa. Xikwembu lexiwani xa swi kota ku va ni xi hi hlulela. Hi nga endlanga nchumu ha hluleriwa, hi nga endlanga nchumu ha endleriwa. Se na ta vula yini na? I Xikwembu muhaxi na vayingiseri lexi yimaka na hina vusiku na ninhlikani. A hi teneni hi hlanganyela etikerekeni ta ku hambananahambanana, ya hi ya vula swa n'wanchumu muhaxi na hi Xikwembu lexi hikuva hi ku dzunisa hikuvanhu hi ku vonile. Na mi byela muyingiseri wa radio ya hina ya matimba ku va ni n'wina mi fika la mi nga fika kona, whether you want to acknowledge it or not. Vuni mi tsundzuxa namuntlha ka ha ri mpundzu, mi yo fikisiwa hi Xikwembu n'wina, mi yo endleriwa hi Xikwembu n'wina, mi yo lweriwa hi Xikwembu n'wina. Ni ri a hi yeneni hi ya hi ya xi dzunisa kwalomu hi nga kona. A swi na mhaka ngopfu ku ri mi le ntirhweni, a swi na mhaka ngopfu ku mi le movheni a bazini a ka xo famba xa ku xa njhani. Loko ku ri mi le ku yingiseleni ka radio leyiwani, tekani nkarhi namuntlha hi nsota mi vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani. Tekani nkarhi eka minete leyiwani mi ya vula swa n'wanchumu hi Xikwembu lexiwani. Hina hi nga kona emakaya hi nga riki emintirhweni, a hi ndleleni nkarhi hi ya hlanganyela na van'wani vazalwana a tikerekeni lomu ku dzunisiwaka Xikwembu. Hi kota ku ya hi vhese yiku a hi hlanganeni hi yimbelela hi ku rhumisa tinhamu hi dzunisa muendli wa tilo ni misava. Namuntlha ni kwala mi nga kona muyingiseri wa radio ya matimba, ingaku Xikwembu lexiwani xi nga mi langutisa timitiva, a hi xi dzuniseni hikuva ni xilulamile. Muhaxi huma hi risimu, Xikwembu lexiwani hi xona xi hi lwelaka. Amen and amen. Muhaxi wa swi kota.
1: Amen. Khensa swinene mfundhisi.
0: Amen.
1: Thank you. 0608875942 mina n'wini ta va khesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandeka. Ni mi nyika risimu leri sukaka kahle ka matimu loko ku ri one tshwanela hi ndlela.

0: ina n'wina a yini mahlweni ya kuma kahle tikhodi hi ndlela leyiwani ya tlangela ya dzunisa ya ta eka lowa matimba hinkwawo rhandza ku vula leswaku i nga pfumeli ku langutiseka ku fana na ti-problem ta hina kumbe ti-situations leti hi va ku hi kha hi hlangana na tona eka vutomi bya siku na siku. Our problems shouldn't define us because we are not our problems. N'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608-75942 mingiseri mi le moyeni
1: hlatswani minjhani
0: hi pfukini minjhani
1: hlayisekile hi tati hanyela hi ku khongela hi tati hanyela hina hi tati.
0: Ahe, nga isa mahlweni.
1: Okay, a ni ku mo nhlamula.
0: A ni lunghisa swin'wana.
1: Okay. Hi tati hanyela.

0: A tshovelele moriya.
1: N'wahlantswani mina ni rhandza ku khensa Xikwembu na ku kombela ku Xikwembu xi ni pfuna eka swo. Xi va xo xi nga ta ni rhangela xi tlhela xi ni hlulela. Xikwembu ni kombela leswaku loko hi kha hi ya kerekeni a hi yeni ha yingisa rito ra Xikwembu. Loko vafundhisi va dyondzisa rito ra Xikwembu a hi swi tekeleni nhlokweni ku loko hi ya kerekeni hi ya yingisa vafundhisi loko va dyondzisa rito ra Xikwembu. Ivi a hi dyondza rona ku hi ta kota ku kuma ku hanya hi rona, hi ta kota ku kuma kurhula hi rona rito ra Xikwembu. Hi nga yi kerekeni hi nga swi tivi na ku hi yela yini. Va kona lavo ngo hlamba sweswi va nga swi tivi na ku va yela yini. Vo yela ku loko loyi a vula lexi va yingisa munhu, loko munhu loyi a vula lexi va yingisa munhu. Kasi a kerekeni ku na vafundhisi lava nga hlawuliwa ku va fanele va dyondzisa rito ra Xikwembu. Ku vanhu va ta kota ku kuma ku pona na ku hanya. I mhana Lucas kwala Blacktree ka Minginingi.
2: Ni khensa swinene mama Lucas mba na siku ra kahle.
1: Hi swona.
2: Thank you. 060. Rhandeka ku na swin'wanyana lava ko swi lunghisa lanwani. Mani khoma lanwani.
3: It's life.
4: Yo. So una yi. Ngoma yi.
3: Ah no mfethu nkulunkulu wetatini mfana.
4: Wetse unaka ejo. Chika hi tlatsa hawa kanje.
3: Jehovah shayihlavisa. You know what?
4: You
3: come in, let me show you something. Jehovah.

0: 0607 5942 mina n'we vakhesa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va kurante kari simu ra kahle kusiwa kahle ka swifiso else a ku yi hlavekiso sweswi a ni khe ni hlamuseta swona ku ri mi nga pfumeli ku ri mi languteka ku fana na ti-problem ta n'wina endlani leswiya swa ku vanhu va tivutisa ku swi endlise ku yini vanhu va tivutisa swivutiso not ku ri vanhu va mi nga pfumeli ku ri mi languteka ku fana na ti-problem ta n'wina n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka Psalm 23 Yehovha hi murisi wa mina ndzi nga ka ndzi nga pfumali nchumu yes hi yo yi ni fambisaka ku eka vutomi bya siku na siku n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka leswiwani swi ni pfuna hi mhaka ku hambi swilo swi famba kahle na swi tiva ku ri Yehovha i murisi wa mina na loko swi nga ri ku fambeni kahle na swi tiva ku ri Yehovha i murisi wa mina nga ka nga ni cukumeti hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka na loko ni fanele ni khongela ni swi twa ku a ni swi tivi ku we hosi ni se ni fanele ni khongela ni ku yini no we hosi wena u murisi wa mina na swi tiva ku xikwembu xa swi tiva leswi nga mbilwini ya mina so a hi ni ni ya xala ti-codes n'wina vayingiseri va hina va kurhandeka eka mpondo wa siku ra namuntlha 0608875942 a hi ni ni ya tiphina eka mpondo wa siku ra namuntlha ma ni mi kumela kahle nkandziyiso laniwa
1: kurhula sesi ntswalo yin'we mina ni la ku khota vese ya tiphisaretiseteke vanhu lava nga ekhombyeni xihatla xi va pfuna engeni ka tiwela elwandle hi vhesi yeleyo ni ri ka munhu un'wana na un'wana ya hi hlohlotela yi hi nyika matimba yi leswaku hi karhali ku khongela hi minkarhi hinkwayo hambiloko hi hlangana swiyimo leswi swi tikaka njhani hi khongela hi karhi hi swi tiva leswaku Yesu Kreste wa Nazareta i hosi u hi ferile exihambanweni hambiloko hi hlangana ku tika hi tiya hi khongela eku khongeleni munhu loko a karhi a khongela ku nge ti leswinene ntsena na leswo biha swi tata hi nga languteli ku tshama hi tsakile hi minkarhi hinkwayo a hi languteleni ku na miringo yi tata ene miringo yi ta ngopfu loko munhu a karhi a khongelela ta ku kambela leswaku u tiyini eku khongeleni na se hi vhesi yaleyo ya Psalm 46 ni ngo ni tiyisa vamakwerhu na mina ni karhi ni ti tiyisa leswaku a hi tiyini ku khongeleni hi nga tshiki hi tsekatseka hi nga fana na ri hlanga leri loko ku ba moya ri tiya ku hala na hala ri nga tivi timhaka ta rona i mhani chavalela ka mapuva ehansi ka chamani
0: 0608875942 ni khensa swinene hansi ka chamando leyi n'wina vayingiseri va mina va kurhandeka otherwise ke mina na n'wina hi va khehisa sweswo mahlweni 0608875942 xiphemu lexiya xa ku va khexerela kahle tikhowutso eka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina va kurhandeka 0608875942 mina na n'wina hi ta va khehisa

Elisimra kahle bakuthaba yasiyona kusoka kahle ka so le moholo udla kungana mfana wa gosha hayi khona nakuthemba nakumela kuri hayi khona eh inga iri ku beni ka matepe marama ya la ka ku kha kha kha kha hayi khona 0608875942 ayini ya tlangela ya dzinisa tata u cancer ka lo matemba enwe na vangiseri va mina va kurandeka miri yini eka lo matemba hinkwawo i xiphemu xona lexiya xa ku hetelela lexi a ni hlamuseta xona na vangiseri va mina va kurandeka 0608875942 bakurishile Marilyn leshimi antabula shona antaku ahene ni ya dzonisa xikwembu hi ku tshembeka hi tintswalo na rirandu ngayi ya khongela kumbe ku khongela xikwembu hikuva hi khela vaku bona masingita hi mina Khensani Baloyi ka xikokwani Khensa swinene ses Khensani 0608875942 mina n'wina va kheyisa kahle mahlweni ka mpundu wa siku ra namuntlha n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ya ya tlangela ya dzunisa tata ku khensa ka xikwembu yaisa ku khensa ka lowa matimba hinkwawo hi ndlela leyi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka loko hi ku n'wina ma ha ku ni joyina na mamukela kusuka tindhawu ta ku hambanahambana lowu mhaka mukhemini yingisela mi ri kona ni vona kahle munhu wa ku fana na Dr. Prophet Akani mayimele hi khensa swinele ku va mi joyinile ka mpundu wa siku ra namuntlha kasi ke ni vona kahle munhu wa ku fana na Neo u yi joyinile ka mpundu lowuwani va ha ku yi joyinela vawani kasi ke 0608875942 mina n'wina hi ta va khehisa kahle mahlweni

0: otherwise ke I send ni go data go cancer ba go re chile Marilyn and mengsele go antswa ka mpondo wa sekura na motlhane ko makahle ka ndi solano wa
1: njani sisters ai ba bana me tlhaketo mthombeni entira kha kumeka ra bo setini bo suwe tsho shawela mara kha o makandengeza block C ai ni le go lungisile la go ya ba mkhukhu sisi akona swinwana swona sweswo
0: kense swinene lesoweto le Mr. Mthombeni otherwise ke a yini ya tlangela ya tata ku cancer eka lo matimba hinkwawo miri yini nwina eka lo matimba hinkwawo eka mpundu wa sukura na monhla va ku rishile mingisele ku antswa hi sisters otherwise ke eta va hi mingisereni ku ya mahlweni akereke na ninga eka sukura na monhla right 0608875942 nwina vangiseri va mina va ku rhandzeka ta mina ka kahle risimu eri nga ta va ke hi famba hi rona ke hi kongoma kahle eku gimeteni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise sweswa ni nga hlamusela ku ri loko hi ku n'wina ma ha ku hi joyina mi endle swona ko va ku hi va ka xiphemu lexiya xa ku va hi ri kusuhani ngopfu swinene na ku va hi khe hi gimeta n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka 0608875942 yeleyo i nambara leyi hi nge le ku fambeni kahle yona eka mpundu wa siku ra namuntlha va ku ri xile Marilyn mina na n'wina hi le ku fambeni kahle swinene eka mpundu wa siku ra namuntlha hi sungule kahle ka wara liya ya nkaye ni ta gimeta kahle na wena lexi ma ni ta hlamuseta xona a ni ta ku rhandza ku tata ku cancer eka hinkwaswo leswi ni va ku ni kha ni hlangana na swona leswiwani swi ve swi fika swi ni kurisa kahle eximoyeni hambileswi a ni twa ingaku xikwembu xi lo ni tshiketa kambe ke na ku tshemba na ku pfumela ku siku rin'wana ta yima mahlweni ka ntshungu ni khensa xikwembu ka hinkwaswo leswi xi va ku xike xi ni endlela ka swona ka nkarhi wa sweswiwani to ti byela ku ri i nkarhi wa mina wa ku va ni goa through this valley ni nga le ka yona mara otherwise ke a hini ni ya dzunisa xikwembu hi mina xikalavito allright ni khensa swinene 0608875942 n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mina n'wina ya ta va khehisa sweswiwani emahlweni tanihileswi ni nga hlamusela ku ri hayi kona mani mineka risimu pisalemist dim tunzi va ku gungugungu kokwani papa xilivana vafana na ku tshemba na ku pfumela swaku hayi kona mara ku prepare bishop le ka n'wamatatani leyi sesi gracious pempu le etindhawini ta le river plus na vona na ku tshemba na ku pfumela swaku hayi kona

mina va ku rhandzeka va ku moya ingcwele mina na n'wina i risimu leri hi nga fika hi roho hi gimeta ya va ri ku hela nkarhi mahunga maheli it's only 9 minutes left n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni tata cancer swinene ka mani na mani lani nga kota ku va khe ni famba kahle ni yena eka mpundu wa siku ra namuntlha a mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirendla ni tombile ka mahumaliwani kusuka kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina ni khe ni huma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vitra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mavito i Marilyn tintswalo xirindza i ntswalo yin'we no va ntombi ni ri nexe le mutini luwa wa tatana nyikiwa service xirindza n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka otherwise ke a hi balekeni ya kuma kahle lava hi nga famba kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha le ka Facebook page ya xitichi n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka ni rhandza ku tata cancer swinene ka munhu wa ku fana na Els Milan ka makaxa hi ngheni kahle na vona eka mpundu wa siku ra namuntlha kasi Basani n'wina mani fasaka hi swin'wena ntombi ya ka mahumani laha ka president worship laya i Basani loyi n'wina mani fasa la mugangeni wa ndhuna from makamu kwala ka ngove ni khensa swinene munhu wa ku fana na Mr. Judgment avanyisari singa view Brenda Mrimi na mbona kwala ka rivala kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na man Christina Manyiki va ku ni kataka ni ri na wena ntombi ya mina ni ri laha ka makao xa B9 hashtag ka Mr. Timan Mati va ku ni ku yingisele kantswo ni ri na wena ni ri laha ri singa view engeta baloyi va ku ri xile Marilyn Xirindza ni na wena ni ri laha Gian section F laya Virginia Ndlovu va ku ni ku yingisele kantswo ni ri na wena ni ri laha ka mapova Chamando hashtag ka munhu wa ku fana na Dennis Lingwane Sifasonke va ku ni na wena n'wananga a ni ri na wela ka nongonoko laniwani kambe ke fambani mi ya tikumela kahle buku liya ya Jeremiah 33:3 hi khensa swinene ne leswi fasonke leri kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mani Makhuvele Grace a gandlanani ka khani hashtag ka n'wina kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Mani Makhuvele vo duma va ku ni ku yingisele kantswo Marilyn ni ri na wena Ragian section F laniwani emugangeni wa Rivoningo i Mani Makhubs va lava kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Gian Baloyi va ku ni ku yingisele kantswo ni ri na wena ri lavo hehle laya Sharonhla Nhlanhla esifasonke va ku ni ku yingisele kantswo Marilyn ri na wena ri laha ka nkuru hashtag ka munhu wa ku fana na Khanyisa Jiseke va ku hi swin'we ni ri na wena ri laha ka Tamon Bamanda ni velele ka Mr. Eric Taribene ebolweni va ku ni ku yingisele ku antswa hi n'wamahumani kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na Johnson Tobias Democratic Republic of Mgongoza eka mavalani ni khensa swinene 0608875942 ni vona kahle munhu wa ku fana na Flora Mabunda va ku ri xile Marilyn n'waxirindza hi mingisele le ku antswa ni ri na wena ni ri laha ka xikokwani ni ta va ni ri ekerekeni ya mina ya ku rhandzeka ya FD 49 ehansi ka mufundhisi Zitha Mathebula kumbexana ehansi ka mufundhisi Zitha na mufundhisi Mathebula hi khensa swinene 0608875942 balekisa sweswo mina ntombi ya ka mahumani ni ya kuma vanhu lava ni nga le ku fambeni kahle na vona hi site leriya ra TikTok page ya mina va ku hi le ku fambeni kahle swin'we Marilyn ni ri na wena ekhetata ku khensa swinene ni ri na wena ri laha a Gauteng lani a Santeni hi ntirho Ms. Tembonisani Stuart Mkhono ni khensa swinene kasi ni vona kahle munhu wa ku fana na L engobeni a ku ni ku yingisele ku antswa Marilyn ri na wena ri laha 14B ni khensa swinene va ku amen i master alright ni khensa swinene hi master n'wana mani ni khensa swinene mani eka mpundu wa siku ra namuntlha mutshama mi khe mi nghena ikhe hi huma master phahlele otherwise mi va na siku ra kahle 0608875942 gift na cancer ku va ku nghene kahle ka nongonoko ka mpundu wa siku ra namuntlha a ku chomi ya mina i advice rikhotse le ka mahatlani le ni khensa swinene ku va joinile munghana kasi ke mina n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka and i so cause hi fambe kahlenene ka mpundu wa siku ra namuntlha kasi ke mina na n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni va ku hayi ni ku yingisele ku antswa ni ri na wehe ni ri laniwa a D1 la Giani la Nwani ni khensa swinene va ku ni ku yingisele kantswa Marilyn ri na wena ri laha Soweto la Nwani a ku ni ka wena L ngobeni Tingarash na mbona kwalano advice ni khensa swinene mngana advice records le ka mahatlani le khensa swinene ku va u yi joinile eka siku ra namuntlha Calvin Mathebula na mbona o ba hashtag ya wena FK phahlele hashtag ya munhu wa ku fana na Cliff Vision mbana siku ra kahle Masindi Chaveni mbana siku ra kahle John D na mbona kwalano ntshunxeko hashtag away Rain Mavutani na mbona kwalano Skaftini na mbona N'waxipetani na mbona kwalano Bamanda mbelela ka munhu wa ku fana na Mabonde Given hashtag ka munhu wa ku fana na Soza Mos Chavalala mbana siku ra kahle loko a ri mina ya mina ndzimani hi rimile ku ta fika kwala n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka mbana siku ra kahle mani otherwise ke nkarhi wa mina wo fike makuma mi khe mi famba kahle na mina Marilyn wa ka xirindza i ntombi laha ka mahumaliwani kusiwa kahle tindhawini letiya ta ka bungeni ka xitachi mina khe ni huma kahle mutini wa ka pirita n'wina mi ni tiva kahle hi vitra ntswalo yin'we i ntombi ya bava leyiwani n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka n'wamahumani e va kha humisa sweswo n'wamahumani mona dzongeni

ba makwero la barandzekaka le simurero ra Elias Chauke loko akonda amukela ri ingenisa xikanwe kanwe eka nongonoko awara ya ntiyiso aka misho wosaseka irana go ba yekensa aka nwana ba yingiseri nwana mi imukelaka emakaya ya nwina nwana mi ikumaka aka swiyani moya nwana mi ikumaka eka kaka swifambo swa unwana unwani nwana mi ikumaka aka swifambo swa nwina nwana mi ikumaka aka tiqingote le nyongeni na nwana mi ikumaka xikanwe kanwe aka audio streaming I cancer swinene vuyingiseri bya nwina byi hi nyika ntlhontlho wa ku ya mahlweni hi dyondzisa rito hi tshama aka awara ya ntiyiso vamakwerhu lava rhandzekaka ni ka mixo lowu mina Pastor James a ni fambi ni ri nexe loko a ha kombisile ku ri i n'hweti ya vaxisati kambe a ku fambeni ka hina mi ta tsundzuka a ni fambi ni ri nexe ni famba na mfundhisi Mabasa sonto un'wana na un'wana swi nga tani ni nga ri kona mara va va ta va va ri kona haleno swi ri tano hina mani mfundhisi Mabasa na vana va kona namuntlha haleno ku ta seketela hi tlhela hi va na mani Khosa lava va ri ku dyondziseni aka sonta lowu hundzeke hi tlhela hi va na kokwa Nchavalala namuntlha lava na vona va nge teri na mina ni kona ni famba na vana va mina hi khensa xikwembu swinene hi vona va ta mi xeveta kwale makumu lowu hina mani mikarhi hi vona lava namuntlha va nga ta dyondzisa i xibye lexi hosi yi nga hlawula xona

0: ku phamela ritira xona hi bona ina ku pfumela ku aku dondeni namuntlha aku yingiseni hi ta kuma swo tala aku yingiseni hi ta hanya aku yingiseni hi ta hola aku yingiseni hi ta kuma matimba ritira xikwembu i rivoningo ri ta hi voningela se ni nga heti nkarhi a ni tekeni nkarhi lowu ni nyika mfundhisi mukhari va ya hi dyondzisa rito ra xikwembu
1: inkomu ni khensa ku nyikiwa nkarhi lowuwani xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa ni xeweta vayingiseri hinkwako lava yingiselaka va ri kona xikwembu a xi va pfuni xi va katekisa loko ha ta hi ya dyondza ni khi ni xeweta vafundhisi va mina lava nga nyika nkarhi lowu wa ku ya dyondzisa namuntlha ka n'hweti ya vamhani xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa hi ta ya hi ya sungula ku dyondza dyondzo ya hina namuntlha hi ta kombela mhani mfundhisi Mabasa va ya hi hlayela ka Timoti wo sungula chapter 6 verse 12 va tlhela va hi hlayela xikan'we na Luka 18 verse 8 ku heta kona va hi khongelela ya mahlweni ya dyondza
2: inkomu 1 Timothy chapter 6 verse 12 yi hlayeka hi ndlela leyi lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela khoma vutomi lebyi nga heriki lebyi u byi vitaneriweke hi laha u nga tivula ha kona hi ku tivula lokunene emahlweni ka timbhoni leto tala se hi ya ka buku ya Luka chapter 18 hi hlaya verse 8 yi hlayeka hi ndlela leyi ndzi ri eka n'wina xi ta hatlisa xi va rihisela kambe ku ta ku loko n'wana wa munhu a ta xana miehleketa leswaku u ta kuma ku pfumela ku ri kona emisaveni xana a hi khongeleni inkomu xikwembu xa hina xikwembu xa matimba hinkwawo hi rhandza ku va hi mi dzunisa hi rhandza ku va hi mi khensa ni namuntlha ni mixo Yehovha mahari xikwembu ha mi cinci n'wina hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste rito ra n'wina ri hlayiwile Yehovha na khongela nandzu wa n'wina u tshamile hosi ku dyondzisa rito ra n'wina ni vulavula tinhlavutelo ta tilo a ti va neli ku fana ni mpfula anointa milomo ya vona hosi ku vulavula swihundla swa tilo hi vito ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste ni khongela na muyingiseri un'wana na un'wana la nga tshamiseka ku yingisela rito ra n'wina hosi va pfuneni Yehovha ni kha ni alala Sathani ku disturba ku vulavula ka n'wina vulavulani xikwembu na tiko ra n'wina evitweni ra matimba ra hosi ya hina Yesu Kreste amen
1: hi khensa ku khongeleriwa xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa hi ya ku dyondzeni namuntlha hi nhlokomhaka leyi hi kumaka ka Timoti wo sungula chapter 6 verse 12 aka Timoti hi ri rito ra xikwembu Paulo a vulavula marito lama a byela n'wana wa yena eximoyeni Timoti a ku lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela ka Luka 18 verse 8 Yesu Kreste a dyondzisa loko a fika aka verse 8 a ku xana miehleketa leswaku ku pfumela loko n'wana wa munhu a vuya i ta kuma ka ha ri kona ke a vurisiwa marito lama hi ku tiva ku ri ku pfumela hi yo mhaka Paulo a nga vula marito lama ka Timoti a ku lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela loko ha amukeli ku ponisiwa hi va hi ngheni a nyimpini ku pfumela ka hina ka lwisiwa siku rin'wana na rin'wana se Timoti a byeriwa ku lwana nyimpi leyinene ya ku pfumela hi leswi swi nga languteriwa aka mukreste un'wana na un'wana nyine ya ku pfumela kreste i ri xana miehleketa leswaku loko n'wana wa munhu a vuya u ta kuma ku pfumela ka ha ri kona ke hi le ku hanyeni ka minkarhi ya ku hetelela laha ku languteriwaka ku nkarhi wun'wana na un'wana n'wana wa munhu a nga ha vuya ku ta teka kereke namuntlha i ku i ta kuma ku pfumela ka ha ri kona ke andzhaka ka ku lwisiwa ka siku rin'wana na rin'wana na nhlokomhaka ya mina namuntlha i ku hi lwa njhani ri

0: ukuphumela lokunene. How to fight a good fight of faith. Ilwa njani kulwa lokunene akuphumela. Lava ku ya kombisa minchumu nyana inwana le inga hipfunaka. Kuloko swilo swita ku lwisa ku pfumela ka hina. Hi swikota. Kuloko nwana wa munhu a vuya a kuma ku pfumela ka hari kona. Xikwembu xi hi katekisa. Uri lwana nyipi leyinene ya ku pfumela. Swi languteriwa eka mupfumeri un'wana na un'wana loyi a nga pfumela eka Hosi Yesu Kreste. Leswaku ku lwa ka yena ku va lokunene. Ku lwa loko ka yena ku nga vi ku lwa ka misava. Xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa. Nchumu wo sungula lowu nga hi pfunaka ku lwa lokunene ka ripfumelo leriwani i ku khongela. Xikwembu xa hina xi hi katekisa. Loko ho va vanhu lava khongelaka hi nga swi kota ku lwa nyipi leyinene ya ku pfumela. Va ta va hi hlayela aka Matewu 26 verse 41 xikwembu xi hi katekisa. Hi ya vona ku hi nga swi kota loko ho va vakhongeri ku lwa nyipi leyinene ya ku pfumela. Vatisaloniko vo sungula chapter 5 verse 17 ri rito ra xikwembu mi nga tshiki ku khongela, mi nga karhali, mi nga rhuteli. Khongelani minkarhi hinkwayo, tshamani eku khongeleni. Loko mi tshama eku khongeleni mi ta swi kota. A va hi hlayeli Matewu 26 verse 41.
1: Buku ya Matewu 26 verse 41 yi hlayeka hi ndlela leyi. Hi tekani mi khongela, mi nga ta nghena eku ringiweni, hikuva moya wu ni mafundzu kambe nyama yi tsanile.
0: Xikwembu xi hi katekisa. Lava nga hi hlayela kona a ku ri Yesu Kreste a vulavula marito lama. A byela vadyondzisiwa va yena. A ku hi tekani mi khongela, mi nga ta nghena eku ringiweni. Swi vula ku loko vanhu va tshama a ku khongeleni, miringu ya ta va rava nge swi koti ku nghena ka yona. Hikuva va ta va mbali matimba a ku khongeleni, lama humaka ka ku khongela. Loko hi khongela hi mbala matimba ya ku kota ku endla ku rhandza ka Xikwembu. Loko ri na vanhu lava tshamaka ku khongeleni yi ri va swi kota ku hlula miringo. Ene miringo hi yin'wana leyi taka ku ta lwisa ku pfumela ka hina. Mara loko hi tshama eku khongeleni ha swi kota ku ku hlula. U ri hi tekani mi khongela leswaku mi nga ngheni a ku ringiweni. Swi vula ku loko hi tshama hi relaxa hi nga khongeli, loko miringo yi ta hi ta fika hi ringeka hi ku olova. Ene loko hi ringeka swi fika swi affecta ripfumelo ra hina. Hi va hi nga ha ri ku lweni kona ku lwa loko hi nga languteriwa tanihi vapfumeri ku kulwa. Loko ku nga vuriwa ka Timothy chapter 6 verse 12 ku kulwa ka wena a ku vi lokunene, ku nga vi kulwa loku fanaka na misava. Lwana nyipi leyinene ya ku pfumela. Ku lava vanhu lava nga ta tshama ku khongeleni leswaku va kota ku lwa nyipi leyinene ya ku pfumela. Hikuva i ku khongela ku nga kotisaka mupfumeri ku ya lwa nyipi leyinene ya ku pfumela. Mhaka yin'wana leyi lava ku hi langutisa i ya va Daniel. Loko hi hlayeka buku ya Daniel rito ra Xikwembu, Daniel ni vanghana va yena va susiwa etikweni ra ka vona, va tekiwa va ya va mahlonga etikweni ra Babylon. Lava a va ri kona n'wina rito ra Xikwembu ripfumela ra vona ri fika ri kamberiwa. Hikuva hi nkarhi lowuya a ku ri tiko ra va Daniel lava humaku kona leri Xikwembu xa matimba hinkwawo a xi dunisiwa kona, a xi khongeriwa kona. A va tiva Xikwembu leswaku hi vona va xi khongelaka. Loko va ya nghena etikweni leri a va ri mahlonga kona, va ngheni lava va kha va swi tiva ku hina hi khongela Xikwembu, ripfumelo ra hina hi le ra njhani. Loko va fika ndhawu liyani hi vona Daniel loko hi hlaya yi ri Daniel a khongela ka nharhu hi siku. Ku khongela ka yena a nga khongeli hi loko a hlangana na xiyimo. Daniel a nga khongeli hi loko a hlangana na ndzingo. Yi ri hi masiku hinkwawo a khongela ka nharhu hi siku. Wenda u hlangani na ku tikeriwa kumbe i le ku tsakeni. A ku ri ntolovelo wa yena hi ku swi tiva ku rito ra Xikwembu ri ri hi nga rhuteli ku khongela. Hi vona loko se ku fika nkarhi loko ku fane ku kamberiwa ripfumelo ra vona, Daniel yi ri a kamberiwa hikuva ku vuriwa leswaku nga ha tshuki ku khongeriwa Xikwembu xin'wana. Ufani kukhongeriwa hosi ya tiko leri a ri ka rona. Ririto ra Xikwembu hi ku ambala matimba ya ku tshama ku khongeleni. A swi kota ku hlula yi ri a ala ku khongela xikhongelo xin'wana hi ku a swi tiva ku rito ra Xikwembu a ri swi pfumeli yi ri nga tshuki ku khongela Xikwembu xin'wana handle ka mina. A tiva mhaka leyi Daniel hikuva Xikwembu a xi khongeriwa atikweni ra ka vona mara hi ku a tshama a ku khongelweni a nga kotanga ku ringeka. Ka Matewu 26 yi ri hi tekani mi khongela leswaku mi nga ngheni ku ringiweni. A nga ringekangi Daniel a ya mahlweni a khongela hi laha a endlisa swona hi vona a kota ku lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela. Va n'wi teka va ya n'wi hoxa kheleni ra tinghala a yimela ripfumelo ra yena a lwa ku a lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela. Hi ku yimela ripfumelo ra yena a swi tiva ku Xikwembu lexi ni xi khongelaka a xi swi lavi ku ni khongela nchumu wun'wana a xi swi lavi ku ni khongela munhu ni fanele ni khongela xona ntsena. Xikwembu xa hina xi hi katekisa hi vona vanghana va yena na vona va ringiwa ripfumelo ra vona ku endliwa xifaniso va byeliwa ku ya xi khinsamela. Ku khinsamelani xifaniso lexi loko mi nga xi khinsameli ku na ndilo lowu nga tshiveriwa lowu pfurhaka ka kombo mi ta mi ya hoxiwa kona. Twanani n'wina vanhu lava tshamaka ku khongeleni va va na xivindzi xa ku hlamula va ku hina Xikwembu lexi hi xi khongelaka xi nge pfumeli sweswo na loko xi nga hi ponisi hi ri hina hi nga ka hi nga khinsameli xifaniso. A va tiva rito ra Xikwembu va tiva ku lwa ka vona ku ku pfumela ka hina a ku pfumeli ku ku va na nchumu lowu hi wu gandzelaka wun'wana handle ka Xikwembu xa hina mara nchumu lowu nga va pfuna ku kota ku hlamula hi ndlela leyi na ku kota ku hanghena swantswa hi fa loko ku ri ku fa a ku ri mhaka ya ku tshama ku khongeleni yi ri va tshama va khongela lava va khongelela kona festere ra kona ri languti Yerusalema lava taku va huma kona i ku khongela loku nga va pfuna ku va nyika matimba ya ku kota ku yimela ripfumelo ra vona ivi va lwa nyimpi leyinene leyi nga languteriwaka mpfumeri un'wana na un'wana hi ku a va tshama ku khongeleni a va yimelanga ndzingo a va yimelanga xiyimo xi fika va tshami va khongele ku rito ra Xikwembu ri hi nga tshiki ku khongela. Xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa hi vona va kota ku lwa lokunene hi ku khongela va Daniel. Xikwembu xi hi endla hi tintswalo mhaka yin'wana leyi nga hi pfunaka ku lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela i ku yima ehenhla ka rito. Xikwembu xi hi katekisa va ta va hi hlayela eka tinhlayo 14 verse 6 to 8. Xikwembu xi hi katekisa tinhlayo 14 verse 6 to 8 ku yima ehenhla ka rito tanihi vapfumeri.
1: Buku ya tinhlayo chapter 14 verse 6 to 8 yi hlayeka hi ndlela leyi. Kutani Yoshua n'wana Nuni na Caleb n'wana Yefune va ri valavo kambela tiko va tihandzulela tinguvu. Verse 7 va vulavula ni nhlengeletano hinkwayo ya vana va Israyele va ku tiko leri hi hundzeke eka rona ku ri kamba ri sasekile ngopfungopfu. Verse 8 loko Yehovha a ti tsakela ha hina, u ta hi nghenisa etikweni leri. U ta hi nyika rona, ri nga tiko leri pfelelaka hi ntswamba ni vulombe.
0: Xikwembu xa hina xi hi katekisa hi khensa lava nga hi hlayela kona. Ri rito ra Xikwembu lava nga hi hlayela kona hi loko Israyele a humesiwe Egipta, ivi va fambini mpfhuka lowo leha va ri kusuhani na ku fika etikweni ra xitshembiso. Hi loko ku rhumiwa vanhu ku ya kambela tiko leri va fanele va nghena ka rona ku ya ka rhumiwa vanhu va 12 ku yimela tinyimba ta Israyele. Yi ri loko va nghenele va kambela va vona hinkwaswo leswi tiko ri nga xiswona va vuya va ta nyika ripoto eka lava va va rhumeke. Yi ri lava 10 va yima swin'we va langutisini le atikweni ku vula leswi tiko ri nga xiswona swa kahle va swi vurini leswi Xikwembu xi nga swi vula ku i tiko leri khulukaka tswamba ni vulombe. Hi ri va vuya na swichocho swa kona va komba va ku tiko ri nonini na swakudya swi tele mara loko va ya mahlweni va ya va ya vulavula timhaka ta ku hi nga ka hi nga swi koti ku nghena kona. Loko hi hlaya le ndzhaku rito ra Xikwembu Xikwembu a xi tshembisini kusukisela ka Abrahama tiko leri leswaku ni mi nyikile rona. A xi vula Xikwembu xi nga tipfinyinganga ku tiko mi nyikiwile rona. Ivi va tsandzekela va 10 ku yima ehenhla ka rito va kaneta leswi Xikwembu xi nga swi vula. Va ya vulavula xiyimo lexi va nga swi vona. Va ri loko va vulavula va ku hina hi nge swi koti ku lwa na vanhu lavaya. Vanhu lava loko hina hi ri ka vona hi tinjiya. I vanhu lava kuleke ngopfu. Rirhangu ra kona hi ri kulukumba ngopfu. Hi nga ka hi nga swi koti. Va tsandzeka ku yima ehenhla ka rito leri Xikwembu xi nga ri vula. Na hina namuntlha n'wina ha hlangana na swilo. Marito lama hi byeriwaka wona hi yima ehenhla ka marito. Mo nyika xikombiso hi mavabyi haya ka dokodela n'wina a fika a vulavula marito a ku wena u na yini hi fika hi khoma mona hi yima ehenhla ka wona hi ku i vurini dokodela u ri lama mavabyi i ma mikarhi leyi n'wana n'wani le ku vabyeni ka wona na mina ni na wona mo ni mi byela ku a hi Xikwembu xi nga vula swona loko hi lava ku lwa lokunene ka ku pfumela hi fanele ku yima ehenhla ka rito ya lava ku Xikwembu xi ri yini hi mavabyi loko ri ku i mavabyi loko Xikwembu xi te hi timbanga ta mina muhorisiwini hambi dokodela a nga vulavula nchumu lowu lavekaka ku ya yima ehenhla ka rito ku Xikwembu xi te makungu lawa xi nga na wona ehenhla ka mina a hi ya ku ni vavisa ene a hi ku ya ku ni vangela makhombo ene ri rito ra Xikwembu mavabyi i mitshikelela lowo biha ku la ku yima ehenhla ka rito hi pfumela rito ku hi vuriwi vapfumeri vapfumeri swi vula ku pfumela rito ra Xikwembu yi ri lava 10 va nga yima ehenhla ka rito ra Xikwembu leswi xi nga swi vula Xikwembu xi ku tiko ni mi nyike rona a hi nyikiwile a va nyikiwile rona tiko leswi a va fanele va swi endla ku ya nghena kona mara yi ri va chavisa tiko tiko sungula ku dumaduma ri rila ku a hi ya ku ya hi fanele hi lovili hi ta swi endlisa ku yini yi ri va rila ngopfu mara lavambirhi ku va na Joshua na Caleb lava nga yima ehenhla ka rito ra Xikwembu va ku Xikwembu xi hi nyike rona hi ta nghena ina swiyimo leswi na vona va swi vonini vana va vakulu va lava loko va ri ka vona vona va tifanisa na tinjiya a va swi vonini na vona mara hikuva va swi tiva ku rito ra Xikwembu hi rona rito ra ku hetelela va yima ehenhla ka rito ra Xikwembu va ku Xikwembu xi hi nyikile rona tiko leri hi ta nghena no matter the circumstances yi ndlise ku yini hi ta nghena a swi khathaleki ku swi ndlise ku yini mara hi ku ku vule Xikwembu tiko i ra hina loko matimba hinkwawo i hi nyike rona ku yima ehenhla ka rito swa pfuna vanhu va fa nkarhi un'wana u nge se fika hikuva hi yima ehenhla ka marito lama vulavuriwaka hi vanhu nkarhi i vanhu va tivulavulelaka kwala ku hanyeni kumbe i madokodela lama hi yaka ka wona munhu a fika a nga ha swi koti a va na stress lexi endlaka swi za xi eka vutomi bya yena mo ni mi byelaka ku yima ehenhla ka rito rito ra Xikwembu n'wina swi endla leswaku Yeremia 1:12 yi ri Xikwembu xi sala ndzhaku rito ra xona ku vona ku ra humelela loko hi yima ehenhla ka rito ra Xikwembu swa hi pfuna ku lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela leyi nga languteriwa eka hina tanihi vapfumeri ku pfumela ka lwisiwa siku rin'wana na rin'wana ene hi languteriwa ku lwa lokunene ku loko Yesu Kreste a ya vuya hikuva hi n'wi languterile a kuma ku pfumela ka ha ri kona ka hina Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa nchumu un'wana ku yima ehenhla ka rito ku nga ri henhla ka marito lama vulavuriwaka hi vanhu vanhu n'wina va na milomo va vulavula mara hi nga swi yimi ehenhla ka swona hi nga pfumeli leswi vulavuriwaka hi vanhu mara a hi vulavuleni ntsena hi yima ehenhla ka rito ra Xikwembu Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa nchumu un'wana i ku vulavula ku pfumela loko ha ha yima ehenhla ka rito hi fanele hi vulavula ku pfumela loko hi yimaka ehenhla ka kona Xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa va ta va va kha va hi pfulela eka swivuriso 18:21 Xikwembu xi hi katekisa loko hi yima ehenhla ka rito a hi vulavuleni ku pfumela loko hi vulavula rito ku hi vulavula ku pfumela hi vulavula rito hikuva ku pfumela hi pfumela rito ra Xikwembu se hi fanele hi ku vulavula hi vulavula rito loko hi vulavula rito hi ta vona Xikwembu xi hi pfuna a ku lweni ka hina ka ku pfumela Xikwembu xi hi katekisa
1: Buku ya swivuriso 18:21 yi hleka hi ndlela leyi. Ku fani ku hanya swi kota hi ririmi. Lava ri rhandzaka va ta dya mihandzu ya rona.
0: Xikwembu xa hina xi hi katekisa hi khensa lava nga hi hlayela kona. Swivuriso 18:21 ri rito ra Xikwembu. kufa na kuhanya swilawula hi ririmi ku vulavula ka hina hina hi vulavula ka vutomi kumbe hi vulavula rifu ka hina xikwembu xi hi katekisa ha ha heta ku vulavula i ku hi fane ku yima henhla ka rito loko hi yima henhla ka rito hi fane ku tlhela hi ri pfumela hi ri vulavula hi vulavula rito ra xikwembu Yeremia 1:12 yi ri xikwembu xi sala ndhaku rito ra xona ku vona ku ra humelela loko hi ri vulavula xikwembu xa ri hetisisa ehenhla ka vutomi bya hina hambi hi nga hlangana na ku tikeriwa ka njhani hambi ku nga ta ndyingu wo tanihi kwihi mara loko hi fika hi yima hi vulavula rito ra xikwembu xikwembu xa ri hetisisa mara loko hi nga vulavuli rito hi vulavula rifu sathana wa ya a ya hi henhla mahlweni ka xikwembu a ku vona u vulavula yini loyi u ngo wa pfumela twana leswi a swi vulavulaka xikwembu xa tsandzeka ku hetisisa leswi nga ri ku rito ra xona mara xi kota ntsena ku hetisisa rito ra xona swi vulaka leswi hi fanele ku vulavula swona i rito ra xikwembu hi fanele ku va vanhu lava vulavulaka rito hi vulavula ku pfumela loko hi khongela swilo swo karhi hi fanele ku yima hi pfumela ku hi khesa xikwembu hi swona swi endlekile loko ku ri ku i ku humelela munhu a khongelelaku a huma vusiwaneni u vula se a ku mina ni fuwile mina ni na swona hi vulavula ku pfumela hikuva xikwembu xi te Yesu Kreste u te endle xisiwana leswaku hi va lavo fuwa loko hi vulavula rito ra xikwembu xikwembu xa ri hetisisa ehenhla ka vutomi bya hina loko hi endla sweswo hi kota ku lwa lokunene ka ku pfumela loku nga languteriwa ka hina ka semolo sungula chapter 17 verse 36 and 37 hi vona Davhida a vulavula ku pfumela loko a langutane na Goliath u ri loko a langutisa Goliath a swi tiva ku yena hi mupfumeri ene u rhwalelo wa matimba hinkwawo ka yena u ri wena u ta ka mina u khomi banga u khomi tlhari mara mina ni ta ka wena hi vito ra Yesu loko a mahlweni a vulavula a ku xikwembu lexiya xi nga ni nga xi vona xi ni lwela ka bere ni nga xi vona xi ni lwela eka nghala ni le ka wena namuntlha xi ta ni lwela hi vona a vulavula ku pfumela hi ku pfumela ku i voni xikwembu xa yena xi n'wi hundzisa ka swiyimo swa karhi laha a faneka rin'wana na yena a nga ha ri kona swi heti vutomi bya yena swi heti na swifuwo swa tata wa yena mara a vona xikwembu xi n'wi hlulela hi vona a yima a vulavula ku pfumela a ku xikwembu lexi a xi tsandziwa nchumu hi xona xi nga ni hundzisa le ni le ka wena namuntlha ni vulavula ku fa u fana na swona u ta kotisa xin'wana swa swona ni ta tsema nhloko ya wena yaleyo hi banga a vula ku pfumela a nge se n'wi tsema ene loko hi hlaya rito ra xikwembu ri ri Goliata ku ri munhu lonkulu kumba ngopfu ende leswi a mbarisi swona ku ri hava hi laha tlhari a ri ta kuma ko nghena hi kona mara hi ku a ya ka xiyimo a ya ka Goliata ku ni ta ka wena hi vito ra hosi a vulavula ku pfumela ku xikwembu lexi nga ni hlulela eka nghala eka bere na wena u ta kotisa xin'wana xa swona hikuva a vulavula ku pfumela hi vona xikwembu xa yena xi yima na yena xikwembu xi hi katekisa hi lwa njhani ku lwa lokunene ka ku pfumela hi loko hi vulavula ku pfumela hi ku xikwembu xa hina xi tsandziwa nchumu hi vulavula switshembisi swa xona hi pfumela hi vula ku xikwembu xi te xi ngeke xi nga hi tshiki xi nga ka xi nga hi lahli hi vula ku xikwembu xa hina xi kulukumba xikwembu xa hina xi tsandzeki leswi tsandzaka vanhu a swi tsandzi xona swi nga khataleki ku xiyimo xa njhani lexi hi nga langutana na swona hi yima hina hi vulavula ku pfumela leswaku ku lwa ka hina ku va lokunene leswaku loko Kreste a vuya a kuma ku pfumela ka ha ri kona ka hina hikuva hi vulavula ku pfumela hi minkarhi hinkwayo hi ku hi khongela xikwembu lexi nga tsandzekiki lexi nga kota ku humesa Israyele evuhlongeni ku ri hava nyimpi leyi nga lwiwa mara xi n'wi humesa Israyele i xikwembu lexi a vokweni ra xona ku nga na matimba ni ntama xi tsandzeki a xi hluleki loko hi vulavula hi ndlela leyo emahlweni ka xiyimo hi va khi hi lwa ku lwa lokunene ka ku pfumela xikwembu xa hina xi hi pfuna swi hi katekisa hi ya mahlweni hi ya vona xin'wana nchumu wun'wana hi wu langutaka i ku hi fanele ku tisa rhawunda na vanhu va ku ponisiwa xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa surround yourself na vanhu lava nga ponisiwa va ta va hi hlayela va Korinto vo sungula chapter 15 verse 33 xikwembu xi hi katekisa
1: Buku yo sungula ya Vakorinto chapter 15 verse 33 yi hlayeka hi ndlela leyi. Mi nga tshuki mi tixisa ku tolovela swo biha swi borisa minkhuva leyinene.
0: Xikwembu xa hina xi hi katekisa hi khensa lava nga hi hlayela kona. Yi ri mi nga tshuki mi tixisa mikhuva leyo biha yi borisa leswinene. Xikwembu xi hi katekisa, amen. Ni lava hi version leya 89 yi ri mi nga pfumeli ku xisiwa vanghana lavo biha va borisa mikhuva leyinene. Voni mi byela ku loko hi hanya emisaveni hi hanya hi ri na vanghana hi ri na sekele hi ri na vanhu lava hi hanyaka na vona, mara a hi veni careful ku vanhu lava hi tshamaka na vona loko hina hi pfumerile eka Yesu Kreste i vanhu lava nga pfumelaki. Na hi nga hlaya kona rito ra Xikwembu ri ri vanghana lavo biha. Loko hi ri na vanghana va ri vanghana lavo biha n'wina va ri va borisa mikhuva leyinene ka hina, swi vula ku loko hi lava kulwakulwa lokunene ka ku pfumela hi fanele ku tshama na vanhu lava kotisaka hina hi ripfumelo leswaku hi kota ku vulavula ririmi rin'we, hikuva lavaya va na ririmi ra vona leri va vulavulaka rona. Ma ni mi byela ku loko mo hlangana na mavabyi n'wina leswi va nga ta vulavula xona hi ku vona va tiva va endla swona va ta mi byela swona. Leswi va nga ta mi byela swona ku na un'wana hala a nga tsandzeki. Ma ni mi byela ku loko ho tshama na vona hi ta gina hi fana na vona. Yi ri vanghana lavo biha va borisa mikhuva leyinene ka hina loko hi pfumerini hi pfumela rito ra Xikwembu ri nghene ka hina ri tshama ka hina. Mara loko hi tshama na vanhu lavo ka va nga ponisiwanga va hi cica va hi susa tintswalweni va hi hundula va hi endla hi ri ndzeni ka yindlu ya Xikwembu hi endla leswo hi fanele hi nga endli swona. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa vanghana lavo biha va borisa mikhuva leyinene. Xikwembu xi hi katekisa loko hi hlaya eka Mitirho chapter 2 verse 42 ri rito ra Xikwembu va apostola lava nga sungula kereke leyi namuntlha hi nga ka yona yi nga kona hikwalaho ka vona. Yi ri vanhu va vona ka Acts 2 verse 42 a va chivirikela na ku hlangana vanhu lava nyipile a va lwa yona eku siku rin'wana na rin'wana va ya va ya hlangana hi vapfumeri va ya va ya dyondza rito ra Xikwembu va ya va ya khongela va dya kun'we. Swi vula ku a va tshama swin'we hi masiku hinkwawo va vulavula ririmi rin'we ra ku Xikwembu xa swi kota. Hambi va hlangana na ti-challenge ririmi ra vona ku ri rin'we ku Xikwembu xa swi kota, ene xi ri xi nga ka xi nga hi tshiki xi nga ka xi nga hi lahli. Va vulavula ririmi rin'we ku hambi hi nga nghena ndzilweni hi nga ka hi nga tshwi, hambi hi nga nghena matini hi nga ka hi nga nweli, hikuva yi ri a va chivirikela swona. Loko hi ri na vanhu lava nga pfumela nchumu lowu va fanele ku endla wona ku chivirikela ku ya hlangana na vamakwerekerekeni na tikereke leti hi nghenaka ka tona hi fanele hi chivirikela ku ya hlangana hi ya dyondza rito ra Xikwembu hi khongela ku khongeleni hi mbala matimba hi dyondza rito ra Xikwembu ri nga ta hi nyika ku tiva hi ya mahlweni hi pfumela. Loko hi pfumela hi va hi khi hi lwa kulwa lokunene ka ku pfumela loku nga languteriwa eka hina. Xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa. Nchumu wun'wana lowu hi nga wu langutaka n'wina i va ta hi hlayela ka Genesis 12 verse 1 i ku huma ka swilo swa misava, i ku huma ka swilo swa misava. Loko hi ri na vanhu namuntlha n'wina tikerekeni va tsandzeka ku huma eka swilo swa misava. Hi na vanhu lava nga kona kerekeni mara va hanya swa misava. A va hi hlayeli Genesis 12 verse 1 Xikwembu xi hi katekisa.
1: Buku ya Genesis 12 verse 1 yi hleka hi ndlela leyi. Kutani Yehovha a byela Abrahamu a ku, huma tikweni ra wena, ni le rixakeni ra wena, ni le ndlwini ya tata wa wena, u ya tikweni leri ndzi nga ta ku kombisa rona.
0: Ku byeriwa Abrahama laniwani hi khensa ku va va hi hlayelini. Abrahama a byeriwa ni pfumela ku Xikwembu a xi lava ku tirha ha yena leswikulukumba. A xi lava ku endla tiko lerikulu, a xi lava ku n'wi katekisa, a xi lava ku endla ku a va tata wa ku pfumela loko hi nga ka kona namuntlha. Mara loko xi n'wi languta a xi lava ku tirha yena laha ri kona xi swi vona Xikwembu ku xi nge swi koti xi ri xi n'wi byela ku huma andyangwini wa ka n'wina wa tata wa wena rixakeni ra ka n'wina tikweni ra ka n'wina. Loko a huma a ku Xikwembu xi ku huma u ya ka tiko leri ni nga ta ku komba rona. Loko a ri hina hi humesiwile a mfumeni wa munyama inghenisiwa mfumweni wa n'wana wa Yesu wa Xikwembu laha rhandzekaka nga Yesu Kreste. Loko hi humesiwa kona hi fanele hi huma ni le ka swilo swa mfumo lowu a hi ri ka wona, mara hina vanhu ndzeni ka tikereke va ha tirha ntirho swa mfumo wa munyama, va hi endla swilo leswi a va ri ka mfumo lowu a va ri ka wona khale, va ha landzelela na ku dya na ku nghena eka swilo leswi a va fane va humaka swona. Hi ta tsandzeka loko ha ha endla sweswo ku lwa lokunene ka ku pfumela, loko ha ha endla leswi misava yi endlaku swona, loko ha ha endla leswi hi endla swona khale hi nge se pfumela, hi nge se huma kona, hi nge se ponisiwa, loko ha ha nghena lomu a hi nghena kona hi nge swi koti ku lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela. Swi ta hi tsandzekisa n'wina a hi veni vakreste kumbe vapfumeri lava humaka va helela ka minchumu leyiwani. Hi nga ha endli leswi a hi swi endla khale, mara hi ya endla leswi Xikwembu xi lavaka swona. Matthew 7 verse 21 ri ritra Xikwembu, a hi vangani va ngo hosi hosi va nga ta vona mfumo wa matilo, kambe hi lava endlaka ku rhandza ka Xikwembu. Loko hi ri vapfumeri nchumu lowu nga languteriwaka hina i ku endla ku rhandza ka Xikwembu. Loko hi endla ku rhandza ka Xikwembu hi ta swi kota ku lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela, hi ku hi ta va khe hi endla leswi Xikwembu xi lavaka swona. Xikwembu xa hina xi hi pfuna xi hi katekisa, va byeriwa ku huma, ku humani, humani, humani, a hi humeni. Loko a ri vapfumeri ka swilo swa misava, n'wina a hi tshikeni misava yi endla swa yona, a hi tshikeni misava yi ti endlela ku rhandza. Hina hi endla ku rhandza ka Xikwembu, hi endla rito ra Xikwembu, hi endla leswi Xikwembu xi lavaka swona. Matimba ya ku endla swona hi nyikiwini. U ri Yesu Kreste a ni misiyi mi ri swisiwana, ni na misiya na moloko kwetsima loyi a nga ta va mutsundzuxi, mupfuni, muchaveleri, mukotisi. Yi ri ta mi byela na leswi swi fihliweke swi tumbeleke swa Xikwembu, hikuva hi yena a tivaka swa mbilu ya Xikwembu. Xikwembu xi hi katekisa. Nchumu un'wana wa ku hetelela ni ya hetisa i ku hanya hi ku lulama. Nchumu lowu nga languteriwa ka mupfumeri i ku va munhu hanya hi ku lulama. Loko hi hlaya ka Varoma 12 verse 1 yi ri hi fanele ku nyikela mimiri ya hina yi va mhamba leyi hanyaka leyi tsakisaka Xikwembu. Ka Vahebreri 11 verse 6 yi ri ku hava hi laha Xikwembu xi tsakisiwaka hina loko hi ri hava ku pfumela. Loko hi ri na vanhu lava hanyaka hi ku lulama, n'wina hi ta swi kota ku lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela. Yobo 1 loko hi hlaya ka Yobo 1 verse 6 to 10 ri rito ra Xikwembu Xikwembu a ku ri munhu wo, Yobo a ri munhu wo lulama. Ku vula Xikwembu hi xoxo loko xi vulavula xi byela Satana siku rin'wana. Yi ri loko vana va Xikwembu va hlengeletani etilweni, Satana na yena a fika a nghena. Xikwembu xi ka a n'wi vonanga Yobo, nando wa mina wo lulama ke? Ku ri Satana ni n'wi vonini, mara hi ku endle rirhangu eka yena ni koti ku n'wi fikelela. Moni mi byela ku hanya vutomi bya ku lulama hi ku endla ku rhandza ka Xikwembu, hi ku endla rito swi endla leswaku ku va na rirhangu evuton'wini bya hina. A hi hlaseriwi hi minchumu ya ku hambanahambana leswi khumbaka misava, swi hlaselaka misava. Hina a swi hi fikeli hi ku hatlisa, hina a swi fiki ka hina hi ku ku na rirhangu leri nga kona. Hi va hi ri vanhu lava tshamaka ku khongeleni, swi hi pfuna ku lwa nyimpi leyinene ya ku pfumela. Xikwembu xa hina swi hi pfuna swi hi katekisa. A hi yeni n'wina hi ha ringeta ku lwa lokunene ka ku pfumela. Kaka Luka 18 verse 8 u ri Yesu Kreste, xana loko n'wana wa munhu a vuya u ta kuma ku pfumela ka ha ri kona misaveni ke? Hi ku pfumela ka lwisiwa. Moni mi vutisa n'wina ku kwala mi nga kona, loko ri pfumela ra n'wi ri lwisiwa mi lwisa ku yini n'wina? Namuntlha ku ri ku tsundzuxa ku loko hi nga endla swilo leswi ni nga swi vula laha hi nga swi kota ku lwa lokunene ka ku pfumela, loku nga languteriwa ka hina tanihi vapfumeri. Loko va vanhu lava khongelaka va yime henhla ka rito, va vulavula rito, va hanya hi ku lulama, va chivirikela ku ya hlangana na vamakwerhu, va huma eka swilo swa misava, swilo sweswo swi ta hi pfuna hi kota ku lwa lokunene ka ku pfumela. Xikwembu xi hi pfuna xi hi katekisa. Ta teka nkarhi lowu ni wu nyika mfundhisi Mabasa. Xikwembu xi hi katekisa.
2: Vamakwerhu lava rhandzekaka, hi rhandza ku khensa rito ra Xikwembu, rito ra matimba swinene leri mhani mikarhi va nga hi dyondzisa rona, leri vulavulaka hi ku hlayisa ku lulama na ku pfumela. Ku xana loko n'wana wa munhu a vuya u ta kuma ku pfumela ka ha ri kona ke? Ku pfumela ku hlayisiwa hi rito ra Xikwembu, kupfumela ku hlayisiwa hi ku khongela kupfumela ku hlayisiwa hi ku vana nkarhi na xikwembu lexi makorla randekaka na mthana misho ha dondile rito leri xibutiso iku eka wena xana kupfumela ka wena ku hlayisekile ke hayitwa mhaka ya kuva kona a kerekeni ina waya a kerekeni mara kupfumela ku hlayisekile ke xana kululama loko Yesu a hinikeke kona ku hlayisekile eka wena ke mo apostle Paul u tlhela a vula ka va Roma 1 verse 16 aku kunene andzi na tingana ku vula evangeli hikuva i matimba ya xikwembu ya ku ponisa mani na mani la pfumelaka vamakori lava rhandekaka u nga va u ri kona papa boti sesi mhani papa n'wana wa xikolo xa sonto kokwani mi nga va mi ri kona a mi se kuma ku lulama loku a mi se pfumela eka Yesu Kreste ri rito ra xikwembu hi vula hi milomo ya hina leswaku Yesu i hosi hi pfumela ndzeni ka timbilu ta hina leswaku u file a tlhela a pfuka kutani hi nikiwa matimba ya ku thyiwa vana va xikwembu hi nikiwa matimba ya ku thyiwa lavo lulama makwerhu na wena u nga va lowo pfumela namuntlha u nga va lowo lulama emahlweni ka xikwembu hikuva u vula hi nomo wa wena leswaku Yesu Kreste i hosi u pfumela ndzeni ka mbilu ya wena leswaku u fila a tlhela a pfuka ni lava ku ya khongela na n'wina eka mixo lowu teka Yesu makwerhu miri na moya swi nge se hambana teka Yesu makwerhu ku va u cinca xiyimo xa wena a swi lavi swo tala swo lava ku vula hi nomo ntsena na ku pfumela hi mbilu kutani u kuma ku lulama ka xikwembu u kuma mikateko ya xikwembu yi cinca swiyimo swa wena a hi khongeleni xikwembu xa hina xikwembu xa tintswalo ni le ka mixo lowu hi lava yingiseri lava tweke rito ra wena hosi lava nge ina na hina hi lava ku va lavo lulama na hina hi lava ku pfumela eka Yesu Kreste tanihi hosi na muponisi va pfula hi milomo ya vona leswaku Yesu Kreste i hosi va pfumela ndzeni ka timbilu ta vona leswaku u file a tlhela a pfuka u hlurile rifu hi kuma ku lulama na ku va lavo pfumela emahlweni ka xikwembu hi ku hlantswiwa hi ngati ya yena leyi halakeke hi xihambanweni evitweni wa matimba ra Yesu na vakhongela leswaku xikwembu tlhela u va nyika matimba ya ku ya hlawula kereke leyi moya ya vona yi nga ta dyondzisiwa rito ra wena yi hlayiseka eka yona hi vito ra matimba ra Yesu Kreste xikwembu xa hina u khensa katekisanana na wena lowu vulavuleka ha yena na mthana mixo ha Yesu Kreste hosi amen
3: vamakwerhu lava rhandzekaka hi khensa ku dyondzisiwa ka rito ra xikwembu hi ha tlangela aka n'wina mi nga teka xikwembu aka mixo lowu a ndzhaka dyondzo leyi mi yi tweke na n'wina lava nga tiyisiwa swi pfuna ku ya mahlweni leswi swi pfuna ku tiyisela swi pfuna ku khomelela hi ri xikwembu a xi mi pfuneni ku ri Yesu Kreste va katekile lava twaka va tlhela va endla a hi yeni hi ya hi ya endla rito ra xikwembu hi laha ri dyondzisiweke hi kona kulwakulwa lokunene ka ripfumelo hina lava nga ponisiwa swi tiva ku lavo lulama va ta hanya hi ripfumelo ra vona xikwembu a xi mi pfuneni ha ha twe rito ra xikwembu ra matimba swonghasi vamakwerhu lava rhandzekaka ni vuleni nakambe leswaku mhani mukhari ku fana na mhani Khosa va huma aka kereke ya ka mphambu ya DFCC laha va rhangelaka hi mfundhisi Malefane a swi vula leswi ku mi kota ku vona na ku twisisa lava mi ta va ku mfundhisi Malefane ku hi vana va vona swa twala hi vulavulelo ra kona dyondziselo ra kona ma swi toku lava huma aka mani se a hi swi vekeni rivaleni swoswoleswo ku i vana va mfundhisi Malefane aka DFCC ka mphambu hi khensa xikwembu swinene swa tikomba ku va dyayini leyi va nga kona Hosi ayi mikatekiseni swinene. Inga heti nkari xikanwe kanwe ya taka tingo aka 060-887-5942. Aka awara yantiyiso aka misho wosaseka. 060-887-5942. Awara yantiyiso abshen.
4: Ma.
3: Ahe minjani?
4: Ipukile mkoso.
3: Ipukile.
4: Nanda kwa kensari tura matimba shumene kama ni mkari. Shumbu ashiba ngetele liba idonda kwa ema seni. Na vona shiba kate kisele shumanga kuna sonaye na kukombe na kurishkumbu na ena shia epuna. Shibo tisa ku ya anya sona.
3: Amen.
4: Amen. Nanda kwa kensari shumene wama kode mina nirikola kama.
3: I can't say, holo shunen, I can't say, you can't say, I can't say, pote, I'm going to say, I can't say, shunen.
4: Shunen.
3: Inkomo. 060-887-5942.
4: She, Matimba, aga wena swinene hi makumini matimba minjani mfundisi mavasi
2: hi pfukile ngo vona mhani
4: hi pfukile
2: anke
4: minjani va mhani vele ka mphambu
0: hi pfukile minjani mhani
4: hei hlayisekile a la ka mphambu laha ku na vakreste va xiviri va mhani swi tikomba kahle ku n'wina hi n'wina mi nga ti hanyela mi kha mi yingisa rito ra xikwembu ni khala me riteka hi matimba hinkwawo ivi ya ringena andeni ka n'wina na xo xikwembu xi tlhe xi nghena xi tshama na n'wina ni rhandza ku khensa mata na mukhantri ni hleketa ngopfu mhaka ya ka mphambu ni hleketa na mhana mina ku i mukreste wa xiviri mhani wa mina va ka makhuvele ka mphambu ni tlhela ni yingisela na n'wina se ni sungula ku tivutisa ku kasi ndhawu yaleya ka mphambu yi njhani ni rhandza ku khensa mina xikwembu hi matimba hinkwawo ni dyondzisa rito ra xikwembu munhu a kha a twisisa i mhana lukasi kwala bibele ka miminginisi
0: hi
4: swona
3: i khensa ngopfu mhana lukasi laka a block 3 hosa hi miendle hi tintswalo 060-887-5942 aka awara ya ntiyiso aka mixo wo saseka awara ya ntiyiso abshen
5: Shetili mpunzi kaba.
3: Ayi.
5: Nampunzi mawa sana, nampunzi manu mpari kwa la.
0: Ayi, papu.
5: Ritora shkwembi, nese finda aga kwa deneza. Esa kufanile kuhuma, eka mkuba li inga kwa yona. Esa kushkwembi shakwa kwa kwa ikate kisi.
0: Ya.
5: Watu hindi sunene manu mpari.
3: I can't say that. Mikuma ka 060-887-5942 aka awara ya ntiyiso. Abshen.
6: Naye njani?
3: E pfukile ngo bona.
6: Naye pfukile ikhongela tsamwe na.
3: E lekora yena hehla rito va mitwa va mhanda va kha va dondisa la.
6: Mire pfukile ikhongela tsamwe no.
3: Kensa xikwembu.
6: Eh hayi mina kasi den ka mhanu mkhari kwa la.
3: Eh.
6: Mane kuni kuta zeni siyana moyo wa mhaka wa tshamiseka tolo na ku heta ku lava mbisani ya mina se loko va ka va hi khutaza swi kahle ngopfu ene ni khutazeleni ngopfu vhiki hinkwaro ku ri vanhu vafundhisi vo hambanahambana va karhi va ta va ta hi khoma xikahle na namuntlha loko ni ta ni kuma ku chaveleriwa ni ta ni khomeke kahle ngopfu.
3: Amen.
6: Nina n'wina vafundhisi vambirhi kwalana ni ra hi hanyeleni.
3: Khensa xikwembu papa.
6: A mi ri na the original n'wanyi wa veti Belan James Mtelani la tshamaka Mashamba.
3: Khensa ngopfu, khensa ngopfu, khensa Xikwembu hi n'wina. Hosi mi nyikeni matimba ku ya mahlweni. Inkomo. Amen. 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka mixo wo saseka mi kuma 0608875942 awara ya ntiyiso option
7: ahi pfukile vakundzi
3: hi pfukile hi ngo vona
7: awa hi pfukile
3: e
7: ya ni Khensa Dyondzo
0: amanare
7: dyondzo yi va yi hi kota ku yi dyondzisa ku a hi hlayiseni rito ra Xikwembu leswo tala hinkwaswo swi nge hi siyelo mhaka loko yo dyondza hi hlayisa tintswalweti hi nga nyikiwa tona hi Xikwembu hi ku ti hlayisa hi ku twa rito ivi hi endla a hi pfuna ku ya mahlweni Khensa swinene yena ni mahlweni mi hi dyondzisa ku ri n'hweti ya n'wina hayi Khensa tidyondzo tin'wana tikulu ngopfu hi le ku dyondzeni ku ya mahlweni leswo hlayisekani mi va kahle ngopfu swi mi hlayisa hi masiku hinkwawo. Thank you.
3: Ke si papa ke sa swinene hosa mende tintswalo inkomo.
7: Thank you.
3: Iswa. Karwa hina ri karhi ku 3 minutes before the hour 10 o'clock me kuma ka 0608875942 aka awara ya ntiyiso aka misho wo saseka awara ya ntiyiso option.
8: Masho mi va fundi.
3: Ahe papa.
8: Me kari ke sa na jonde ya va manani ka nwezi ya va manani.
0: Okay,
8: va dyondzisa swona ingaku hinkwerhu u nga vi va manani ntsena i nga mama kona
3: hi
8: tiyisela ka hosi Xikwembu lexi hanyaka ntsena hi huma mikhuveni liya hi sukaka ka yona hi hundzuka hi va vakreste va xiviri hi kona hi nga ta na tsakisa Khensa ni vuyelela Xikwembu a ximingeteli malembe ya ku hanya mi ya mahlweni mi ka mi hi phamela dyondzo
3: amen
8: kusuka kwala mugangeni wa ka Mpfenyi siku ra hosinkani Gidange Xilong
3: a Khensa Khensa for this course a Khensa swinene hosa yimendle tintswalo
8: na n'wesi va tani vito ra Yesu loko mi ya kaya Xikwembu a ximirhangeni mahlweni
3: amen vamakwerhu lava rhandzekaka ni ta teka nkarhi lowu ni nyika vamhani va mixeweta lava ke tana vona haleno nkarhi wa hina wu ri 2 minutes before 10 o'clock va ta mixeweta mani khosa va mixeta kokwani Chavalala
0: ahe lava vulavulaku i mani Emily Khosa va ku huma ekerekeni ya DFCC aka mphambu ya ku rhangeriwa hi mfundhisi Malepane amixeweta hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste ri ingaku vanhu loko va ha twa rito ra Xikwembu a veve na ku gingirikela ku ya hlangana atikerekeni ku hambanahambana hi vito ra Yesu amen
3: amen kwanchavalala a va chikiseni mike valala va tshamile a yi chiki ya hasi mike ya pfumela xewetile kwanchavalala
9: la mixeweta hi vito ra Yesu.
3: Amen.
9: Hi mina kokwani Chavalala ni huma eka mphambo ekerekeni ya DFCC leyi rhangeriwaka hi mfundhisi Malepana. Ni Khensa Xikwembu ku va va yingiseli mi yingiseli leswi rito ra Xikwembu a ri kha ri vula swona. Rito ra Xikwembu ri vula swona ri ri ku katekile vanhu lava twaka rito va tlhela va endla rona. Ni Khensa swinene ku va mi kha mi vulavula hi vafundhisi va hina vamhani Mukhari na vamhani Khosa lava na hina va hi dyondzisaka ni dyondze leswi kulukumba na mina ni twa ni tsake swinene ni chavele ni pfuxelelekile swinene ku huma na le ka mikhuva leyo biha leswi kerekeni a hi dyondzisiwa mara swin'wana ya ni nga swi namuntlha ni twe leswi kulukumba swo tlula na le kerekeni ni twa ni Khensa swinene ni Xikwembu a xi va pfuni vanhu lava na vafundhisi va hina lava hi nga na vona hi ri Xikwembu a xi endle tintswalo va nga ta va ta hi kuma.
3: Ikhensa ngopfu kokwani Khosa nkarhi wa hina u ya aka 10 o'clock mani mfundhisi Mavasa
1: inkomu na mixeweta na mina hi vito ra hosi ya hina Yesu Kreste hina wo rhandza ku va hi Khensa rito ra Xikwembu lera ri vulavula na vutomi bya hina ngopfungopfu laha ka ku hi huma eka mikhuva leyo biha Yehovha u ri loko hi nga huma nge swi koti ku hi katekisa sena montla ka ri sonda a hi humene ka mikhuva leyo biya ya atikerekeni ta hina ya dunisa xikwembu inkomo
3: mokwela varhandza ka cancel hi ka nwina a u sonda lonene ku zwa ka mina mfundisi mavasa na vamana ka nwiti ya vona ya va xisati hi ri katekani sonda lonene inkomo bye.

0: Xingungumatiwelelenu, ku kanganyisiwa tivonelenu, vamakwerhu vito ra mina hi mina Ntshovelo. Vito ra mina hi mina Ntshovelo wa ka Manchavalala.
1: Hi khensa swinene ngopfu, hi nga ya mahlweni hi rhumela kahle ti voice note ka 060 8875 942. Khumen'we wa timinetse ku se ba kahle awara ya khumen'we la ka 5 minutes ku bile kahle awara ya khumen'we hi ta veka na interview eka mixo wa sukana namuta 060 8875 942. Rishi.
2: Ahe. Pfukile njhani?
1: Pfukile na yina?
2: Ntshembo Chavala.
1: Imani?
2: Tshembo Chavala.
1: Wule kwini?
2: Eya Giyana Section F.
1: A Giyana Section F. Ka mani Makhubele?
2: Eh.
1: Okay, ila ku ibyela yini namuntlha?
2: La ukhongela.
1: O khongela mfana wa mina.
2: God bless
1: our 44
2: L.
1: Good boy. Ilega great man. Ilega great ara. Hlayiseka mfana wa mina bana siku ra kahle ni. Thank you. 060 8875 942. Indlela leyi mingiseri ya mahlweni kha yi burisana kahle na vana va Sunday School ka 060 8875 942. Khaisa swinene ngopfu n'we mi nga ku tekeni ka tinqingho mi nyika vana na vo va kha va ri na xiave ka nongonoko lowu wa kereka na hina eka mixo wa siku ra namuntlha. Ke sala nkaye wa timinetse mingiseri ka ngoma kahle le ka wara ya 10 indlela leyo 060 8875 942.
3: Technology hi ku tshineta eku swina hina hi sava hinkwayo jikelela yingisele eka audio streaming ya www.gcrfm.co.za hi rito rixaku.

0: moment.
1: Xana u tshame u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
2: Latum Hardware di ya na malamulele yi tlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va swi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina tikumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mahungu lawanene hi lawa Latum Hardware yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela switiviso swa hina eka social media Latumba
3: What you say? M-score.
1: Xana u tshame u humelela nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni u nga tlhela u pfuneka hi swa divorce intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 u nga rhumela na email eka info@maker.co.za Mabunda Attorney nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu
4: Wa swi tsundzuka loko nhloko yi sungula u nga si vulavula nchumu a swi ri emavokweni ya wena swin'wana a swi cinca hikuva swa tirha Nkura headaches powders ti tlherile matimba yo tala ya hatlisa ku nyika vutshunguri lebyi tirhaka matimba yo tala yi le mavokweni ya wena

0: tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matsuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mikhomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonela ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeke dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe.
1: U karhele hi ku yeleriwa hi mati ke xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka u nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole ti-steel casing pvc downpipe mpopo na ku vekela timuthu hi na tiphasele kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara ha endla ti-audex drill naswona ti-audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara inaka a hi nge hluriwi ntsengo wa phasel ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela tsundzuka Savuki water drilling yi fika tindhawu to hlaya Limpopo Gauteng Cape Town na kun'wana ha fika u nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680 u nyisana eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyhupyha miehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki water drilling tsundzukani n'wina mi nga na stop process kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki mi nga kali mivilela hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela Savuki water drilling.
2: Sale ya ti-tiles se sungurile eCTM. Ti-tiles leto saseka ta mixakaxaka. U hlayisa machele swi nyawula. Xava leswo tiya hi ku ti-A-grade tiles ti sungula ka 79.99 hi square meter. Kwalano ku na xivandla swa ku u nga ti winela yin'we ya ti-Toyota Hilux single cab eka tinharhu. Loko u xava swin'wana swo xavisiwa leswi nga hlawuriwa swa program ku na swinawana na swipimelo. Hatlisa u ya eka xitolo xa le CTM ya le kusuhi eLimpopo hi ku sale leyi yi hela hi ti-31 ta August. CTM.

0: mbiri wa timinete suwe kahle ka warra ya kumengwe mingiswa wa safam eka misho wa sikala la mula simula kare vele suwe kahle ka widi bago nowa niku pjarele shwa kumingisele leko ya sikula nongo noko eka misho wa sikula la mutele soko itabeka yana shimbele shambu nanga drag gospel kumbe shambu nanga bza shimwe mfumo ulo mnanga bjebtu suwe kahle ka widi simula kona tuantele shwa ku nowa kungenwa kwe angalabini
1: Yeah, in Ganangala Vinmash.
0: Okay. Nas Logosa Suana no was in Angala was carry. As a South African Zonga, Michelone Nakom Kelaka, Jisara Family, Nogonok Kelakan.
1: And Kensako Amkiri Wamashi, Akanangonoka GCR, Kuris Guru Sungulana Montlako Danda, Ndabala Vula music wamina. Kensilin Amkela Navashi, and Kuala Queen, buying a steady Kuala Queen.
0: Okay. Mina ngwe se already send me tiba ku answer. Ile ku yingiseleni kumbe xa bele ku yingiseleni ba yingiseri. Loko hi vulavula hi widi, hi vulavula hi mani ekusuka kwini, landla kwini.
1: Loko hi vulavula hi widi, widi inwana wa ka mavunda ka mininginisa a block 2.
0: Okay.
1: Ni munhu loyi ni yimbelela ku vunanga bya gospelo. Vunanga bya mina lebyi byi yimbelelaka emasiku nyana byi sungurini ntlhontlho wa vanhu ni dokumeni kim byi kandziyisa byi va kona eka swigilamikhuva ku ndlela ku vanhu va kota ku yingisela so ya hi leswi ni nga xiswona ni munhu loyi ni nga teka ni munhu loyi ni nga na ndyangu ni munhu loyi ni nga ni endlaka swa ma-business
0: okay.
1: Mara haleni ni te timhaka ta vunanga lebyi vanhu va byi rhandzaka swinene leyi ni tshamaka kona ya
0: susumeto wa koho ku mi tikuma mi nghene ka vunanga bya gospel wu suke kwini kumbe xa norho lowu wo tikuma mi ri xiyimbeleri xa vunanga bya ximoya susumeto wa koho i yini
1: Muhashi ku yimbelela a hi mhaka yintsongo i nge yimbeleli i va na ntlhontlho wa ku ya emahlweni just ntsena ni munhu loyi ni nga sungula na ha ri lontsongo ku yimbelela I think it was 12 years down there na ha ri na malembe ma 12 ni munhu loyi ni nghenaka kereke a ku ngheneni ka mina kereke a ni yimbelela a kerekeni swi va leswi swi tikombaka ingaku swi tsakisa vanhu swinene emkameni yo tala loko ni yimbelela a wu kumala ni yimbelela ku kona van'wana va heta va ni vutisa va ku a mina cassette nyana mi nga na yona mi kuma ku hi nkarhi wolowo a ni ri hava na xixi xivongo i cassette and then na milorho ya ku ni nga endla cassette a ni nga ri na yona so munhu i motivator hi vanhu van'wana a ni se tshama ni ya la ku nga na vanhu va ku tala ni fika ni yimbelela no huma ntsena ni boha loko ni yimbelela no huma vo tala va boha ku ta va ta ni khavula ku hi we are blessed hi katikisiwe yimbeleri bya n'wina mina u kuma ku se swi hetele ni swi vona ku i swa nkoka ku i nga ku vunanga lebyi bya mina ni nga byi kandziyisa byi va kona vanhu va kota ku loko se va ku a mina byala ni ku byi kona se i ntlhontlho lowu ni nga suka ni ri na wona mina hi vunexe a ni nga ri na ntlhontlho ku fikelela kwalani mara through ku va hi khi hi tihlanganisa na vanhu hala ni nghenaka kereke na lomu mikosini a hi famba kona ni munhu wa ku ni famba amikosini a tiphatini loko no kumeka ni yimbelela kumbe kwala ku hlangana ku vanhu va tshika va ku a ku yimbeleriwi just ku yimbelela risimu rin'we muhaxi tata loko se hi sungula ku hambana lama kumakumakuma kun'wana kuma ku ko pfuriwa ntirho va ku a hi tekini risimu ivi ni tikuma ni teki risimu loko ni humala n'wana ku exi a ni twa hi nga ku ngopfu hi ku nghena kereke mani so hi leswi nga se swi endlaku swi ni tlhontlha ku e-e let me just stay ni tshama la ka mhaka leyi ya music swi tikomba ingaku ku na ntoto eka yona
0: Oh, e ka sa swinene ngopfu mani a hi langutise ni nghene risimu ri nga thiwa ku Noah risimu leri humerini
1: muhaxi a ri na masiku ya ku tala kumbe a ri na n'hweti to tala na ku ri humesa n'hweti leyi nga hela then a ka ti-social media ra ha ku kumeka moni swi vula ku n'hweti ya leyiwani ya ni vula sweswo ku ra ha ku huma ra ha ri rintshwa loko vanhu va yingisela i rintshwa rintshwu lexi ni tsakisaka hi album leyi ya Noah vhele na yona album ya kona yi thiwe Noah lexi ni tsakisaka hi yona i timhaka ta ku a hi album yo sungula mara album leyiwani a ka yona lava ni nga yi tlanga na vona ingaku va twisise xitirimu xa music wa mina wa vona mahaxi ku yimbelela swilo swin'wana swi tsakisa ngopfu u nga yimbelela ivi mi kuma ku a wu swi koti ku chaya eka vachayi va nga humesi music lowu wena u lava ku wona i swi twa na wena ku i yimbelerini mara music lowuwani is not the music lowu wena u wu lavaku go wa ku hi ku swi cheriwini aka system swi kona iswi amukela mara iswi twa because ku yimbelela ngopfungopfu a gospel gospel risim aro just ri humelela ntala ku byela vanhu even na ku preacher sometimes in van preacher loko I yimbelela ku yimbelela is just an angel yunguta from heaven na risimu ivi fika ku tsikela rona and then loko yiritisa with the purpose xikongomelo xa ku why risimu leri wa ritisiwini and loko rita ri na sound ri na everything xa leswi fanele ku swintisa xiswona ekuma ku loko iya ka munhu unwana lowo chacha eh humesa swoka swinga ri swona
0: ana la ku ta ko kwalani ku loko nwe mfane mi endla risimu mo tlela mi lora mara mi ringete ku ta swi hlamisela ku swi suka kwihi kahle ku namuntlha ni ya yimbelela yini
1: ku yimbelela mi hashi sweswi ni nga vula swona ku it's swa leswiwani hi vulavula hi ku imusic wa ximoya loko ko va leswa swo ni fika ni hleketa a ku na munhu loyi a nga ta twa a na ku navela kumbe a ku nge humi swilo swi nga touchaku munhu because i swilo swo navela mara ku yimbelela i tinsimu leti i ngo nyikiwa swin'wani is just I kuma u va u tshamini u twa u fila ku la u nga kona u ku tele moya then suddenly ku ya huma risimu ri sungula ku yimbelela it can come ri nga humelela u ri ndleleni ri ku fambeni i swi twa ku i na ntlhontlho wa ku yimbelela risimu ro karhi because tinsimu a to ta ntsena ivi na to ti-angel tona ti tsumi hi toxe a ti ti ka munhu ti roxe ni tala ku byela vanhu vo ta ku loko ntsumi yi ta a hi nge for instance ku na miringu yi nga ku teni loko ntsumi hi le tilweni yi huma yi ri na risimu ra mayelana na miringu it's just an alert to you ku no nyika xikombisi yo tshama ku twa ku ta risimu ro ku tlangela ni Yehovha dzunisani Yehovha which means ku na swilo swa kahle swi nga ku teni leswi wena i fanelaka ku ndla yini ku pusha i sungula ku khongela ku the miracle leyi nga ku teni hosi ni kombela ku a yi humeleli
0: makumembiri 2 minutes ka nguma kahle ka wara khumembiri u ta va ri kona nongonoko khola ka wara ya khumembiri ku ya fika le ka wara ya nharhu na mitirikuloni mk navigator mathonsi hi ndlela leyi ni vona na risimu la tana moya ku humelela ni ndzeni ka risimu leri
1: risimu leriwani a hi risimu rintshwa leri vanhu va nga ri tiveku i risimu leri va ri tivaku vanhu va ku tala emuhaxi tana moya wo ni swi vula ku loko Yesu Kreste alelana na vadyondzisiwa va yena u va byele ku a nge va siyi va ri voxe u ta va siya na moya lowo kwetsima ku nga mi chaveleli ku nga mi pfuni aka timhaka ta ximoya ku hava xilo lexi nga pfunaka munhu without a spirit kumbe without moya loko ho ka hi nga swi koti ku twisisa timhaka ta matirhelo ma moya hi nge twisisi nchumu se risimu leriwani muhaxi ro vula ntsena timhaka ta ku a wu ti moya u ta tshama na hina is a da ku nga va ku ri kwala ntirhweni walowu n'wina mi nga ka wona loko ko ka ku nga ri na moya lowu kwetsima lowu taka u ta tshama na n'wina swi komba ku GCR a hi nge vi xi leswi yi nga xiswona ku nga va ku ri le mi tshamaka kona n'wina se risimu leriwa loko ri ta na mina a yi ri mhaka ya ku sweswi ni nga kombisa ku risimu ri ta with an angel rona loko ri fika ni swi twa ku laniwani ku na moya lowu kwetsima lowu ni faneleke ni ya wu preacha ka vanhu ku lets vanhu va invite moya lowu kwetsima ku u tshama na vona
0: vunanga lebyiwani ni twa swichayichayani swa kahle swinene ngopfu mi byi kandziyise kwini
1: muhaxi a ni lava ku tana munhu loyi ni nga byi kandziyisa ka yena ni yo biwanyana hi swin'wana swi nga fika swi nghenelela i nge n'wi tshembi n'wana wa xikolwa ntsongo ngopfu wa ha ri n'wana wa xikolo le ka grade 12 n'wana lowuntsongo swinene mara what I'm hip of that boy i n'wana wa mina a kerekeni
0: okay
1: then that's why ni ku ni tsaka ngopfu hi music lowu album yo sungula album number 7 leyi mara ka music hinkwayo leyi ni nga va na yona hala ndzhaku a ku humangi music lowu mina ni lava wona because a ni ya ka vanhu lava va nga tiviku music wa mina so xikwembu xi katekisa xi ni nyika n'wana kwalaha kerekeni loyi a yimbelela akhwayirini ya mina se swi endle ku loko se n'wana loyi a sungula ku dyondza swi swa ku chayachayani swi hi olovela ku loko se a fanekele a yena because na yena i michayi a tlhela a va miyimbeleri ka to tinsimu letiwani swi olova ngopfu because ku ya huma music lowu se hi ndlaku yini hi lavaku wona because wa wu tiva na music lowu ni yimbelelaku wona so wu chayiwa ka mininginisi block 2 a tindlwini ta swi tanga hi nga ze twa ngaku xitediyo xa ku loko u fika i xi vona
0: inge pfumeli
1: ku xo xi nga humesa vanhu vo tala loko swi heta ku chava ni vutisa va ku mi chayise kwini a Joni ni ku ha-e a hi se ya Joni a hi ku tivi ne le Joni hi swi ndla swi tangeni ka mininginisi block 2
0: Alright, it's a soccer mix 18 minutes before the hour 12 o'clock. I like to go to Kerikana in Jarabala and Tabaka Shimbele, Shandu Mustan and go for Blablaka, Nanda Washkumbu, Blabla, Mundo Ascotaka, Ming said in the Labu Nagan to box the salon to Ebu Nagan to Kata Stan and go from Tabana Wellenga Co. Will look Pinish and go. Miss Sungu, I will let my man on Dam Dakandi's album. I'm going to sing
1: album ya mina yo sungula mihashi ni sungule hi 2007
0: ikhale
1: wona swi vula mihashi ku ikhale ku ri ku 2007 loko ni sungula ku kandisa album ya mina yo sungula va ku Adam a swi ngo olova ku ri khale ni kha ni struggle ku la ku kandisa hi nkarhi lowu yani a swi nga olovi ku pfuneka a ku ri hansi swinene nghena laha ni huma ni un'wana ku ta ni pfuna ivi un'wana na un'wana va ku halata a gina a ni pfuna a chayena a chaya xigaza se tinsimu ta kona ma swi vona loko a chaya xigaza swi boha ku na to tiya kwini ti ya hala xigazini lebyi sweswo ni nga swi kombisa ku loko i ya ka munhu a kha a nga tivi xitirimi xa wena i ya humesa lexi yena a twisisaka xona ha loko a ti chayisa ni swi twa ku ha lexiwani I gospel mari gospel ya xichangana ya xigaza jo inga cina so ikaya kaya nlanwani tsika mara hiku a swiri kona la ndzeni la no wana ni moni swivula ku from kusuka kwalano ana hazangi mina nti enforcer ku nghena ka leswi ano tiriwa I remember loko ni humesa album number 3 ni hotelwa hi nwana nwani na unkesa swinene maluleke so duela ku mara mina ta njela ku this music wola ta lover mara miami afa mingena masireni swile swi mi famba na swona sene ku ntandla yini a na plan a ku tana neta hita zama swinwana ivi ya chaya yona yale loko mo chaya ingati mingata nga ku live album number 3 vele yona a ibuwa ngopfu live because a itirisa ti swa ti instruments live then ive johana album ya kona ku ri johana yona izamekina yona swinene mara ni swi twa ku a swi se fika laha mina ni lavaka kona therefore loko ni ya ka mufana loyiwani yena na yena a ku sunguleni a ti huwela na swihlangikuloni se ni ku let me go and test ni twa ku mufana loyi a nge swi koti leswi ni lavaka swona tanihi ku that is munhu loyi ni nghenaka na hekereke a nga kona khwayereni ya mina a loko fika a traya ni swi twa ku leswi hi swoho leswi ni lavaka swona
0: alright ke ku ta fika sweswo mi kandziyise e ti-album tingani
1: album leti nga kwalani vulaka kona ku leyi album number 7 mash ni na 7 mara leti ti nga kona ka social media mi nga tikumaka everywhere e album number 6 na yona ya leyiwani
0: okay ya number 7 a hi nangutsheni hi ta vulavula hi leyi ya ku hetelela leyi what's the response va responda njhani vanhu
1: aka leyo hetelela mahashi moni swi vula ku yi na respond ya le henhla eka vanhu swinene vanhu va tikombeta ku yi tsakela swinene let me say no ku le ku endliweni na video ya yona swi nga ndleka ku nga ri khale hi fostela ku ya nghena na le ka television
0: okay
1: because the way it is aka loko se yi ta va yi humini van'wani va vuya va vula ku leyiwani a yo lava mi nga tshiki swilo leswi luzeka leswi a hi endleni swin'wana hi swona va tikuma va ri na ku tsakela swinene hambi ku ri kwala loko ni kha ni ta va kha van'wani va vutisa ku mhaka leyi ya n'wina ka ku vo tala va vona va le joni va fana lavawani se va kuvutisa ku loko lava ku nghena ka GSR hi ri joni yi nghena njhani ku HND a ni fini fikini swi vutisa na ha ku fika
0: mi fanele mi byeni mi nyika stream xa kona
1: ya so mara that is it ya ku va le ku respondeni swinene vanhu no va sure ku ni ta tlhelisi ku rin'wana vuya hi ta lonja music video ya kona vona kwala ka GSR
0: exactly
1: ya
0: hi sweswo ka mingiseri ya mahlweni na mbolisano ku tikeriwa loko ma ha sungula hi ta vulavula laha mi nga sungula kona ku tikeriwa loko a mi hlangana ku a ku ri ku tikeriwa ka njhani laha nkarhi wun'wani mi hetelela mi ku ni nga swi tshika mara hi ku nyiko hikoho kumbe xa nsusumeto wu koho na foster ku tikeriwa loko a mi hlangana na kona a mi hlangana na ku tikeriwa ka njhani kahlekahle ka rendzo leri
1: mahaxi rendzo leri a ri olovi ngopfungopfu loko i nga ri na vanhu vo ku pfuna u nga ri na ti-connections swi hlupha ngopfu moni swi vula mahaxi leswaku a ku olovangi endleleni a ku tika swinene a wu ya ka munhu i fika i kombela ku lava ku pfuniwa a ku i ta ku pfuna ivi a tlhaya hetelela ku pfuna ku ya mahlweni swi tsandza ni ringetini ku kuma na ti-number phone nkarhi wun'wani u kuma ku ni foyinela vanhu lava ni va tivaka ku va swikota ku ndla swa swichaya chayani. I remember I think it's 2009 under na boys choir inwani ya matimba ngopfu. Se ku swantswa hi humesa music wa just a female a male choir. Then one now one in kumini kwala Giyani a ku ita hi pfuna suddenly ni transport na vanhu va ta fika ku hash le ku fambeni nga swikoti a hi kumeni siku rin'wana ivi loko ni n'wi fonela nga ha khomi foni katika mon swi vula ku va tele ngopfu vanhu lava nga na nyiko yo yimbelela outside mara yo va ndzeni ka switshurani kumbe yi lo pfaleriwa tinyiko ta vona because they don't know where to go va fe va endlisa ku yini sometimes mo ku pfunwani swa tika ku wu va wu ri kona kasi swin'wana ni na the time of God loko nkarhi wa Xikwembu wu nga se fika hi swin'wana swa swona ni la ta vula hi timhaka ta ku na mina twisisa sweswo ku munhu swi vula ku aka leyi album leyiwana ni ku ve na ku pfuleka kun'wana kukulu ngopfu ka ku ni swi vona ku swi ri kumbexana nkarhi a wu nga se fika swi le ku oloveli swilo na vanhu va ku tala va ku ni pfuna sweswi hi lava ku nga vo se va ni foyinana ku heyi a hi endleni leswiwani mo swi vula ku swi olovini ni yo vuya ni twisisa sweswo mina ku a ku ri nkarhi a wu nga se fika unless
0: a hi langutisheni n'we loko mi loko mi endla vunanga mi va mi langutise ngopfu yini ku na vanhu lava va nghenaka ka music timhaka ta ku no va lava ku kota ku veka xikwata free timhaka ta music n'we mi langutise ngopfu yini i timhaka ta ku mi lava ku humesela leswi Xikwembu xi nga mi nyika swona vanhwini kumbe xa timhaka ta ku no hayi ni lava ku tlela ni dyini siku rin'wana
1: muhaxi loko a ku ri ku tlela ni dyini a ni ta va ni tshiki khale cause ni sungule music ni ku byerini ku 2007 le ndzhaku leyi khale wo ni swi vula ku original kahle hi nga vulavula hi 2004 ku kayakaya mara ku nghena studio 2007 loko wo hlayela malembe malama 2004 ku ta fika sweswi hi nga va hi ri na ti-20 years swi ri a ni ta va ni cukumete khale na ku a wo ni swilo leswiwani swi tshika it's not that aka mina mhaka leyi nga kona evhangeni aka vanhu leyi ni lavaka ku yi preacha ku vanhu ku na xihi xa matimba ngopfu lexi vanhu va fanelaka ku va wo ni swi vula ku vanhu a va rito ra Xikwembu ra ku fika va ri tshamelela so a va loloha ngopfu mara va rhandza ngopfu timhaka ta music wa swi vona hambiloko ni xo ku nga na wena u kuma ku akereke na wihi loko u huma laha i nghena amovheni i sungula ku tlangisa music i famba hi ndlela leyi khi yi yingisela the touch of that message lowu nga ta wu kuma ka music swi nga endleka wu ya nghena ka wena wu endla swin'wana kasi swin'wani music wona hi woxe emuhaxani wa swi kota ku hunguta swo tala mina munhu loyi ni endlaka swa ti-project aka ti-project hi tirha hi sweswo swa ti-victim victim empowerment program swa ku pfuna vanhu lava va mi kumaka va vavisekile emihleketweni van'wani va le ku hlukumeziweni amakaya music is the right thing ya ku yisa munhu u kona munhu loyi u kumaka se i fike makumu la ku tisunga then ivi a ya twa lisin'wana ri kha ri ba ri ku nghena nowa ri vulavula ri yimbelela a ku mara why ni fanekele ni ti dlaya mara ku ri ku ka ha ri na nchansi yo hanya evuton'wini bya mina i va teka and the one swi vula ku ni hlangane na swona swinene leswi ku nga ri aka phati ya music ntsena ni tsundzuka siku rin'wani kun'wana ni kha ni vulavula kona mhani wun'wana a ku ri siku ro hetelela a ti byeli ku ta akereke leyi hina a nghena ka yona ku ri siku ro hetelela a ku ni ya kerekeni namuntlha ro hetelela loko ni huma kerekeni ni lava ku fika ni vhe ni chayisa vutomi bya mina yi va yi fike makumu so ni fike ni tikuma ni vulavurini ni vulavule swinene and then ni vulavula dwelling ka swona sweswa swa inani munhu luya loko ku huma kereke a vitana van'wana a ni vitana a ku ri siku ro hetelela namuntlha ku ta kerekeni marito lama nga vulavula hi nkumba kulukumba lowu ma ni thachini hi loyi a ni ti byele ku a na ha ri
0: na
1: ya se through music muhaxi i tool ya matimba leyi nga kotaka ku mi kuma ku ya swi kota ku miyeta swilo swa ku tala and ya swi kota ku fikelela na vanhu lava hi nga riki na vo kerekeni phe vanhu lava nga kerekeni a va ha ri na mhaka na swo swa rito vanhu lava fanekele va kuma rito vo tala hi lava nga riki kona ndzeni ka tempele
0: Alright, ke Afrika-Dzonga ni ku va timela swi mingisela ku se baka hlawara ya 12 eka siku ra namuntlha ya mahlweni burisana kahle na nkulukumba la xiyimbeleri xa vunanga bya gospel hi ndlela leyi vaseketeri van'wini mi va tshembisa yini va nga langutisela yini
1: muhaxi already se a ni tshembisini ni kombisa timhaka ta ku hi le ku endleni ka a music video low Navan Vileka Mninginis Agiani Vangata Voniwa Aka TV Bakaba Imbelela Bazunisa Shkwembu Notice Saku Vigileri Tagu Shingaba you kwele maheleni ya yona ingaba a music video wa yena utava u se u tshamisekini ku already le shotala hetini hi swona ko va ku hlanganisela then hi switeka hi swiyisa avanhwini number 2 kuna hi busy na kambe hi ku endla album yin'wani na jari n'wana ku hala kaya veri hluvula badge
0: okay
1: and then rona ri bash changana xigaza mina ni ba gospel then mara we said let measure these things mara is enter each go is gospel
0: yeah
1: then it aba ikhe ya humesa album ya hina no ba show ngweti le itaku leyi kungata va kuri ningata va nkhani ngu future that guy it's like so music atata kombela a kombela ku futureiwa ku endlela ku na yena a kota ku va atwakala avanhweni
0: I a hina ngutsini vunangane bya ngwe bya kahle swinene loko va byi lava vunangane bya vanga byi kuma kwini
1: vunanga lebyiwani a swa ha hluphi mihaxi loko va nghena ka Spotify va ba WIDDY mabunda ya MABUNDA tinsimu ta mina ta huma na nowa va ta yi kuma va nga nghena ka Facebook va secha va ni kuma va nghena wherever TikTok loko va fika va ntle loko va streama ni va kona YouTube ni kona then aswa ni di ku va shopini kwala ka foni ya yelo inga tshama na yo kwala ni ho mahashi loko wo nghena ka yona ku endla leswi landzelaku swingetsandi ita kuma vitra mina then itlanga tisimu hi la ulavaka ha kona
0: alright loko vanhu va lava ku mi followa ka swiyenge swa mabulu va lava ku landzelerisa timhaka ta vunanga bya n'wina kumbexana va lava ku twa ku ku va kha ku famba yini hi n'wina na loko va lava ta mi buka tinambara va mi kuma njhani
1: number phones ta mina leti ni nga na tona 078 866 7149 yaleyi i number phone ya riqingho ya MTN na 0601874748 na yona ya ri yona ko va Telkom then Facebook na kona vangani kuma eka Facebook va searcha the same name loko va kens va searcha va ba Widman entleki ka Facebook va ba Widman magazi
0: okay
1: va ta ni kuma ni ri kona then va nga nghena kwala va nga chavi ku mhaxi na leswa ku fambisa mintirho swa nongonoko wa ku ku hayi loko mi ni rhamba mi nga tsaka swinene aka party ya n'wina
0: okay
1: then va nga ni rhamba
0: okay
1: even music va nga ni rhamba va ni kuma kwala ka social media yeah then TikTok na kona ni kona na yona TikTok yona ya PS Magiz then vatani kuma kwa layani then yeah
0: marit mangwe na makuhetelela eka xitisha hina xa Gian Community Radio nileka basekitari pamwe
1: marito ya mina ya kuhetelela eka xitichi lexi iku ninga tsaka swinene loko va yingiseri vanga landelela mi music low vanga ni supporta to support me leswi swo vula ntsena ku hi va hi kha hi endla ku na rixaka ra hina ra machangana hi nga twi tixaka timbe ntsena loko wo languta muhaxi swa music ngopfungopfu wa gospel hi tala ku tikuma hi kha hi yingisela tixaka tin'wani hi tala ku yingisela vanhu va le kule hi na machangana hi tekeliwe ngopfu hansi and the things leshi nda ku itekeriwa hansi iku hina hi heshe hi rhanga hi ti tsan'wa loko munhu un'wana wa hina va machangana endla xilo ni nge n'wi supporti swi nga twa ni ya supporta muzulu kumbe musuthu ni titwa ni ri kahle se and the way lexi nga endlaka hi va na matimba i ku va loko munhu un'wana wa muchangana a va na xin'wana a xi endlaka hi swi twa ku loyi i n'wana we le kaya we support him or her sweswo swi ta endla leswaku mi kuma ku na hina hi sungula ku va na matimba eka tixaka tin'wani ta van'wani vanhu va kona vanhu aka ti-community ta hina lava nga na swilo lava ni daku support ya hina as a community mara mi ta kuma leswaku mi kuma kwala ka community ku hana munhu na un'wana sapotaka munhu luya i busy munhu le ku sapoteni ka munhu we le kule ngopfu we le Durban le kule le a nga n'wi tivi no n'wi tiva so leswi nga swi vula ku timhaka ta ku let's support each other ku nga ri mhaka ya music wa va mina mahaxa ni vulavulele leswa music ngopfu ni vulavula life yona hi yoxe a hi sapoteni tanini hi ri machangana sweswi a ku ri na ti-issue leti a ti ri kona ta ku machangana hi fanele hi famba a ku ri na kulwa ka machangana tindzimi tin'wana swi endliwa hi yini leswiya swi endliwa timhaka ta ku hina machangana hina hi hexe hi titsan'wini hina hi hexe hi busy hi le ku sapoteni ka ti kona sweswiwani na tiphati leti nga kona ta machangana mara mi ta swi vona ti nge yi ti ya sapotiwa hi mhaka ku i munhu i tiphati ta machangana a ni ri vanhu a yini ya ya vusuka ka tiphati mara ni vula timhaka ta ku ni kombisa timhaka ta ku a support let's support each other as hi ri vanhu va machangana inkomu
0: right hi fikisa sweswo swa makumu ka nongono wa khona eka mburisano wa hina hi tshambaku nkarhi lowu taka loko mi byela va munanga bya kona mayikhuma haleni hi ta va yi kha yi mi tisela byo i ndlela leyi tshambaku na nkarhi lowu taka va tshimbise timhaka ta music video ni nga tsaka swinene ngopfu loko nkarhi lowu taka mi va mi kha mi tshunela na hina mi ta hi byela ku no swi famba njhani na loko vunanga byi ri kona mi hi fikelela
1: khensini hayi hi swo hi lavaka swona mahaxi hi ta fikelela ku nga chavi
0: kudya ku engeta inkomu khensile
1: ngopfu
0: okay risimu ra vona a ni va humesi ntshena dana moya whiti nhlakani wa kahle mi ngiserisala tiphila minongonoko hinkwayo yijisa ra famba me na xiyimbeleri xa mina a famba sweswi ku hi ya kwihi mi nga yi vutisi mi nga ta hi landzelela boboy

Dr. PS Shirinda mixer register fam but we kahle vele ke bitu ra gege chapu va pamsele kahle vele ke na gege chapu band ka resumle ro re sebra kona mixer re tshwe ke bitu ra go very iri pumela ro tendlisa very pumela kahle kahle ri lavambiru ari lave mehle ketho sweswo wa ku ripfumelo ro pfumala mihandzu ra dlaya kerekeni swa ku laha ku nga na ripfumelo ku fanekele ku va ku ri na mihandzu nakona hakelo ku ri laha ku nga na ripfumelo i fanekele u nga hleketi hi xikosi mani hi leswi va vulaka swona.

ikazi gaming 0 fmkfamba kahle vele ke hindlela yaleyo mina wena ni ku amukela kahle eka nongonoko lwa wa religious talk la hi va hi ri karhi vulavula kahle ming 0 fm vukhongeri ku hambanahambana ka byo lebyi nga kona ka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga xikan'we ke na le ka matiko mambe laha tsundzuka kahle ming seri leswaku hi va hi kha hi nga langutani kumbexani ke hi va hi kha hi nga ri na ku sola ehenhleni ka vukhongeri byo karhi lebyi nga kona eka tiko ra yena ra Afrika-Dzonga na le ka matiko mambe hi va hi ri karhi hi langutana kahle na migingiriko leyi va ku yi ri kona andzeni ka vukhongeri byo byolebyo swaku hi khona loko vukhongeri bya n'wehe byi ri tani laha hi tirhisaku yini laha hi endlisaku yini kusuka laha hi fika laha hi va hi fikise ku yini i mhaka leyi va kha hi langutana kahle feleke na yona mingiseri register fam eka low nongonoko tsundzuka kahle na kona mingiseri swaku loko ku ri low nongonoko ku ta kahle vheleke eka wena kan'we evhikini ming 0 register fm ku nga siku leri yani ke ra sota eka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka hambiswiritani ni kha ni ba mandla ndzi vuyela kahle vheleke vuhumelerisi the real miss kane kasi ni ba mandla ndzi vuyela kahle vheleke eka sika 18 wa timinete i bika yi nghene kahle vheleke eka nongonoko lwa wa religious talk hambiswiritani ni khensi ni mativa kona mi ni khoma kahle vheleke mi ri kona na ku ba mandla ndzi vuyelela kahle laha dorobeni ra yina ra giyani and then amadorobeni na tin'wana ndhawu hi ku hambanahambanahambana kasi ka mingiseri na mfundhisi hi nga tshuka hi ve na vona laniwa no yimela swaku hi tiyisisa swaku hi ta va swin'we ki hi kota ku va hi kha hi famba kahle swin'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha kasi mina ke ni ri jaraka mathonsi minyengetima i bocoza mnisi wa mpfula n'wa matikasa tirimi ni na lava va ku nisa kahle feleke mpfula liya ya xingumenguma mani nazarete va ku wayi swi ri soho i xivutiso swi koka munhu mingiseri xaka yehovha emuvumbi wa tilo na misava kumbexani ke swi ya ka yesu hi leswi va vulaku sola loko ni nga tiku i mhaka leyi fanekelaka hi va khela kuta kahle mingiseri ka nhlikani wa siku ra namuntlha loko ku ri vafundhisi va koti ku fika entoni kha ni ku nikata kahle veleke nhlokomhaka laha hi la kota ku twisisa laha kumbexani ke ku kuma mongo wa mhaka leyiwa eka vukhongeri lebyi ka Kreste.

0: Mayer manana tandizita urambe vakatikungwa vagiyani kutai kunyingi kutati phina hi mitlangu ya bola ya milenge ya vaxinuna na vaxisati hambi ku ri bola ya vaxisati yo hoxa hi mavoko leswi hi swi vitanaka leswaku i netball. Mitlangu leyi yi sungurile hi n'hweti ya July a Giyani Stadium hi mugqivela na nsoda kutani yi ta fika emakumu hi ku hela ka August 2026. Mabodlela na switlhavatlhavani a swi laveki a hi yeni hi ya hungasa kasi vuxokoxoko ri hlanganiseni na Steven Mabunda eka 083-404-0434 kumbe Petros Mashinji eka 063-628-5835. We are municipality where environment, tourism, agriculture and mineral resources thrives for economic growth.
1: Bajaria Agro la kushanso mire nkwayo ya swifuwo swa tihomu, tihuku, timbuti, tinyimpfu, tihonci na swin'wana swo tala. Va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DAs, Siyakhula, Qpro, Eagle Rock na 3Hook. U nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350. U nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa Lucen hi 135. Va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya. U nga tikumela swo chela swakudya na swo nwela mati ya tihuku. Va khome ti-tag ta tihomu, tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va na tona. Laha va tlhela va mu khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya. Va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina loko ku titimela. Va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu. Kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250. Va kumeka ka patrol super quick kusuhana Armarovela andhaka makhoma kwala Giyani. U nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com. Gajaria Agro.
0: Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu? U nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena? Tihlanganisi na va Mabunda Attorney i tiloyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlayalanga kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, intellectual contract kumbe post national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na va Mabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@meka.co.za. Mabunda Attorney, nawu a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.

vula eka buku ya Exodus 20 ndimana yangwe u enhlanayo.

0: irisumra kahle mingizirwa Jesus FM ritari karasuka kahle ka Dingan David Mathebula irisumra kona ritweke vitu veri ai khisamireni xikwembu tatana kasikari sumra kona rifikari chikumeta kahle ka 31 wa timinete mina na wana mingizeri ngene kahle veleke eka awara liya ya khumembiri eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka sike kuna xitiviso xa xihatla la mingizirwa Jesus FM vakumisani magenta kuri va kota ku lava kombela ku lavisiwa xisasani xa vona kumbe xa nikesesi wa vona vito nga preside masekane wa kuma tikweni leriyani kera ka mphakane very since our awumini last week akuya ka chomi ya yena veleke kasike va yini ka chomi ya yena va va nkamba wa kuma swaku ni le ka chomi yena a nga kona loko a suka ka chomi ya yena u te u ya akaka yena kasike veri se u na vhiki a nga ri kona a kaya va kombela ku va lavisiwa kahle sisi wa va kombela ku va lavisiwa yena kahle yena preside masekane loko a kombela ku lavisiwa kahle veleke yena ke i sesi wa yena u nga khanyisa p masekane hamseritani mingiseri va kha yi famba kahle veleke ka nhlikani wa siku ra namuntlha kokwala mi nga ta mi kha mi n'wi vona kahle mi ri kona n'wi hlamuleni ka mi n'wi byela swaku ve le ku ku laveni a kaya ndyangu wa ka n'we wu le ku ku laveni hi ndlela yo yaleyo mina wona mingiseri i le ku fambeni kahle veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku ri makumenharumbirhi wa timinete ngene kahle eka awara liya 12 ni nghena laha hi xavisa a ndzhaku xavisa mingiseri wa Jesus FM ni vuyeka hembe ni ku nyiketa kahle risimu ndzhaku ka sweswo hi vuyeka kahle veleke ka nhlokomhaka hi ri karhi hi rindza kahle leswaku vafundhisi va vona yena ka awara liya ya n'we
1: Masingita Mall limitisela Carnival Flights. Bunga sledge boninga gam.

este momento. www.gcrfm.co.za.

just

Smoke Reach. Let's give God a hand.

0: gospel silinda mingisiriwa GCR FM risimu ra kona ri tiveka vito ku rhandza ka xikwembu ku endlekile risimu ra kona ri fikerile cikumeta kahle le ka 41 wa timinete ngheni kahle ka awara liya ya mbirhi eka nhlikani wa siku ra namuntlha amswiritano mingiseri veke i famba kahle mfeleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha e languteni kahle mfeleke kumbexani ke khe languteni kahle mfeleke na nhlokomhaka leyi hi nga ta va hi ri karhi hi famba kahle eka yoho eka nhlikani wa siku ra namuntlha ku na swin'wana mani a ni koti ku twisisa kumbexani ke a ni koti ku hundza kahle eka swona mingiseri wa GCR FM laha a ni lava leswaku ri le ka ripfumelo ra ka Kreste xikan'we ke na ripfumeleriyani ra xinto hi va hi kha hi vonisana eka nhlikani wa siku ra namuntlha kona kwala ka xihondo 106.0 eka rito ra rixaka tsundzuka kahle mingiseri laha hi ri karhi hi nga averi vukhongeri byo karhi kumbexani ke hi va hi kha hi nga vuli leswaku vukhongeri byo karhi a hi byona kumbe byo karhi a byi tirhi swona hi va hi kha hi langutele kahle faneke hi na maendlelo kumbexani ke migingiriko leyi va ku yi ri kona eka vukhongeri byobyo leyo so a hi languteni laha mingiseri a ku na ka andzeni ka bibele kumbexani ke andzeni ka matsalwa ku na mhaka leya ku va ku mi nga tshuki mi va mi gandzela swikwembu swo hava hi nga ha vulavula kahle hi vafi kumbexani ke mi nga tshuki mi va mi gandzela kahle swivumbi xikwembu lexi ngo vumbiwa kumbexani ke nchumu wihi kumbe wihi lowu vumbiweke wa yi kho gandzelani wona lowuwani ni ngo tsandzeka ku swi veka hi tlhelo ra xibibele mara ni va ni kha ni vulavula kahle feleke hi swona a hi languteni kahle mingiseri wa GCR FM lawani ku na hi nga ha vulavula loko hi nghena kahle ka Kreste loko ri karhi ku khongeriwa hi xitalo ku taliwa ngopfu hi vito ra Yesu Kreste wa Nazareta hi leswi ku vuliwaka swona a ni la ku tiva eka wena mingiseri eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka n'wina va ka Kreste na le ka n'wina va vukhongeri bya xinto hi vonisana kahle feleke hi mhaka leyiwa leswaku loko va ku moya wa Yesu u ye u tlhandlukela ematilweni hi siku ra vunkombo a ndzhaka loko Yesu a va a vambiwile a ndzhaka loko Yesu hi va hi vonile ela a vekiwe kona loko a hundze emisaveni xana loko kha hi vito ra Yesu hi va hi karhi hi nga gandzeli kumbe ku va kha u nga gandzeli munhu loyi a feke na tanihi ku va ku i nga tshuki mi gandzela xikwembu swihi kumbe swihi kumbe munhu loyi a hundzeke emisaveni ivi wehe u fika u gandzela mikwembu ya ka n'wehe kumbe vanhu va ka n'wehe u va chelela fole ivi va ku hayi i nga pfuki khongele kumbe u gandzela vanhu lava nga lova sweswo swi nga leswi na leswi na leswi a hi hundzisaneni kumbe xa a hi vulavurisaneni mani loko ku ri ku na swi swa ku khomeka hi bibele mi nga hi hlamusela swaku halaha ku endleke leswi na leswi na leswi na leswi ku zeni moya wu tlhandlukela atilweni hi fika laha na laha tsalwa ri ri leswi na leswi na leswi na leswi wena mingiseri wa GCR FM eka nhlikani wa siku ra namuntlha mara ndzi ka hi nga ri Yesu ivi a hundza emisaveni no ka ni nga tile u no endla xihoxo ku fana na vakokwana wa van'wana a hi vulavuleni eka nambara 060-87-5942 ni la ku twa kahle mingiseri wa GCR FM leswaku n'wina ke laha mirini kumbexani ke hi vutivi lebyi n'wehe mi nga ri na byona mingiseri a yi khona ke mirini ehenhleni ka swona kasi ka i 060-87-5942 mingiseri
1: ahe minjhani
0: hi pfukile minjhani va mhana Lukasi le ka mininginisi
1: hi hlayiseki ngopfu nelexi ni lexi lavukisa ni swi vona laha wani leswo leswi swa i swa ku phakelela vanhu lavo fa swo nga swi nga ri na matimba swo va swilo swa nkarhi wutsongo swo fananisela nkarhi wutsongo swo tingaku swi ri hi swona leswiya
0: loko
1: a vona dyiwa vito i va a vheta a kumeka tedamiya a swa ha ri swilo leswi siyelelaku masiku hinkwawo se swa faya wa xikwembu swi tikomba swi ri na matimba ku tiva leswo phahlelela
0: eka mhana Lukasi a hi vulavuleni loko mi khongela mi ri hi vito ra xikwembu kumbe mi ri hi vito ra Yesu
1: loko hi khongela xikwembu
0: loko mi khongela n'wina mi ri hi vito ra Yesu kumbe hi vito ra xikwembu
1: xikwembu tata wa hina laa nga matilweni a nga endla tilo na misava
0: va nga endla tilo na misava n'wina swa hi vito ra Yesu a mi swi tirhisi wa yi mi nga swi tirhisi
1: na swoswo swi na
0: tirhisi ma swi tirhisa ne Yesu u hundzile emisaveni moya wu tlhandlukela tilweni i ntiyiso kumbe i ntiyiso
1: leswi ni swi dyondzaka mapfaleni ya mina ni dyondza leswo swilo leswi swin'wana swi hava matimba
0: no hi va eka a hi languteni mana Lukasi
1: a ni ta yi dyondza a ni ta yi langutisa mhaka yaleyo ni kota ku yi dyondza mani
0: na vito mana Lukasi
1: a ni ta yi hlamula a ni yi landzelelisaku ni kota ku yi dyondza a ni ta yi
0: hlamula
1: a ni ta mi hlamula lava yi landzelisaka ti ya ni yi dyondza
0: ku ka mana Lukasi mhaka leyi a ni mhaka leyi hanyaka hi yona hi siku na siku ku sukela le ndhaku leyi kha hi swaku ndleke yini Yesu vambiwini ku ndleke leswi na leswi na leswi a mhaka yo munhu u fanekele a yi dyondza xana vutivi lebyi n'wihe mi nga na byona mho twa ku Yesu u vambiwini swi helela kwalano
1: hayi a ni kumi ku i vambiwini swi helela kwalano
0: hlayisekani mhana Lukasi Izwe zo bingzira. Ai pulekeri man. Lesko va nongonoko la. Ho va na mabhulu la hi vonsana. Ai so leswa swa ku ha kumbe xa ni munhu tati heleni kwa khavula vula hi swona. Ai khwa swikona sweso. Unga hi bela kahle riqingho mingzira ka number 0608754322 leswa ku na ke uri yini. Ira ku twa fereke leswa ku na mingzira. I khome yini kumbe xa ni ke vutivile dzwela nga na bzona hi zwila no. Loko ri ku impela ke hi fanikele ku hi vitira Yesu. Impela ke swi endlekini mara hi fanikele va ikela ku ta leswi na leswi na leswi na leswi na leswi. I mhaka leyi nga kona fereke andini ka vukhongeri wa mingzira wa GCFM u bari riqingho ka nambara 0608754322 kona ku ra xondo 106.0 eka rito ra xaka. U nga rhumela kahle na nkandziyiso wa rito. Hi va hi kha hi vulavula kahle fereke eka nhlikani wa siku ra namuntlha. Se le kahle na 31 timinete yi nghena kahle fereke eka awar leyi yan'we i kona press M wa hi heleketa risimu ra ku ri nga 12 ntshaba leyi ka sikandla ka sweswo ni vuya kahle na teka kahle va yingiserile.

0: arisimra kahle mix 0GSFM Harris ka kahle felekele ka Princess M arisimra ka twabit wa kunsaba le 0608875942 ni twa wena mix la no la ivula vula la hi kombisana man ba ikha ivona swinwana swinwana hallo
1: mathunzi
0: ahe
1: urini baba
0: shap shap dirini kwala
1: ah sithole pfukile
0: eh thako kwazi sithole
1: eh
0: mm
1: Madele nga ikhoma namuntlha yi kahle ngopfu hiku a ni ri loko Bible a yi nga tangi hi swikepe swilo swo tala leswiwani a yi nga ta va hi swi dyondzile a hi to va hi tive ku Xikwembu xi kona tanihi vakokwa hina va tiva ku Xikwembu xi kona Marlesha ka Abraham, Isaka na Jacob, leswi nga bibula va Davhida na van'wanyana swi ku va na va ku va na vajuda ku va na va yini ku va na segregation na tipolitiki swi katsanana ku ya bibuliwa Jesu swi tele ngopfu swilo swa kona Jesu u fila a heta tin'hweti masiku yo ringana 40
0: okay
1: before a nga tlhandlukela atilweni hi leswi bible yi vulaka swona amina amin hi bible leswi yi vulaka swona so loko nkarhi lowuwani hinkwaku loko va famba va karhi va jikajika va lava a hlangana na vona a nga hlangani na vona tanihi munhu kahle a hlangana na vona tanihi xipuku loko hi vulavula ntiyiso a ni ri hi ku loko munhu wo fa va n'wi lahla hambi vo ya va ya va ya n'wi yiva hambi oya a ya handa hi timbyana ti n'wi dya loko ri nga entangi ngopfu kumbe van'wa va ya va ya n'wi yiva i fili loko va hlangana na yena swi ri i xipuku a va hlangana na munhu i hete masiku ya lamo ringana 40 loko a ta ta tlhandlukela kwalomu va ngete u ye atilweni hi leswi va vulaka swona loko u ye atilweni se atilweni na le tiheleni a swi chavisi ngopfu
0: tihela na tilo a swi chavisi ngopfu
1: a swi chavisi ngopfu ku hava laha tshamaka ya tilweni a ta ta vuya ku hava la a nga ya a ya vona Abraham na va manimani loko va karhi va va ku na vafumi loko va karhi va vulavula hi tihele kwalomu kwala phakati ka bible ku ri a va karhi va ri tiheleni a swi ta tshama swi vona hi munhu a handle ka kwalaya bible va kombeta ku ri lazaro a tshamile ende mufumi a karhi a tshwa karhi a katingiwa kombela ku hambi wo thonikiselanyana ximatalinyana hi ri ntihu lanon'wini hi ku ni le ku tshweni a ri tiheleni ko va yena ya lwiya ntsena ku nga vulavuriwa hi yena lavan'wana va tshama va vonaka kumbe va vulavula hi swona
0: mara n'wina ma pfumela swa ku tihele na tiluscore
1: tihele tihele ta hanya no vona ti fana na loko munhu a ri a jele hi loko a ri tiheleni a tilweni nongaku hi loko munhu a karhi a dya kahle a karhi a jikajika la na tiyimbelela tinsimu leti a swi lavaku na loko va karhi na loko a ya kun'wana na kun'wanyana ku nghena ma nghedyani
0: lavaa nkhensi yi nihlayiseka ni mitathe mbuya eka mahlo 0842 yi nghena kahle veleke eka awara leya n'we eka nhlikani wa siku ra namuntlha ni nga teka n'wana wa mixer eka nambara 0608875942 mixer ntwe wendla leswaku wena ke u down comedin veleke ka nhlokomhaka lexi ko va xitlhontlha miehleketo mixer hi la kota ku twisisa mani la kota ku tiva hi va hi ri karhi hi dyondzisana kumbexani ke ku hi va na vutivi byo karhi eka vukhongeri byo karhi hambiswiritani mixer wa gsfm tokfamba kahle veleke hi ndlela leyi hi ngo xavisa la ta ku xavisa simu ri landzela.

0: Do miss and cause a mixer register from Resumbra Gondra Trigger V to a Kumgar Valish Congelo, Cascash, Comacaris, Magat, Commercial Gang, Kenneka, Telica Moon and Senna Jewat, Minette Mixer, in Kenneka, Lemna, one of Vereke, Eka, our Liangwe, Eka, and Sikanwa, Siku Rana Mutla, Nimla Catlus, Eka, and Sikanwa, Sukarana Mutla, Fundis, by Candin, Halidin, Lintana Tavashi, Lesakuka, Sukarana Mutla, by Kai Won Saraman, Kansoko Magalenga, Ekanogonokoloa, really just talk, Zuka Mixer, if I long the Catlus, Felican of Conger, Kabana, Manakabso, Lips Gagona. Kurenera Afrika Dzonga xikamwe ke ndiri ka matiko mambe kasi ka mfundisi va kona ku yimela kahle ripfumelo ra ka ra Kreste eka nhle ka nwa siku ra namuntlha enhleni ka nhloko mhaka mix zero register fm nhloko mhaka ndo ku tivisa kahle yona andaka loko hete ku pfuxelana kahle feleke na mfundisi eka nhle ka nwa siku ra namuntlha mfundisi inhlikani na ku amukela kahle eka nongonoko religious talk eka siku ra namuntlha
1: ai Mr. Mathosi
0: mi pfukile mfundisi
1: pfuke swinene minjani mina
0: ihlayisekile mfundisi
1: a cancer swinene Minga tivisa ikona namuntlha e tlhabyani loyi a endleleke la xitichini ni le ka ripfumelo ra xikreste na tsakela ku kombetana namuntlha ku a ni tele ku yimela kereke leyi mina ni nga ka yona mina kereke denomination ni le ka HMCI mara a ni telangi ku yimela denomination ni tele ku ta yimela ripfumelo ra xikreste ni kombeta xikreste ni nga siveriwi hi ku ri denomination kereke leyi ni nga va ku ka yona swo karhi yi ri yini swo karhi a yi vuli ku yini xana ripfumelo ra xikreste ri ri yini loko ku ri ku i ripfumelo ra xikreste swi vula ku ri na tindhawu tetin'wana ta vukhongeri va ngo i kereke ya xikreste Ya ku vulavuleni hi swo fana namuntlha na khensa swinene
0: isweswo ke mixer wa GSR FM valavake a ikhaya va amukela kahle ka nhlikani wa siku ra namuntlha i mfundhisi tlhabyani lava hi nga ta yi ri na vona kumbexani ke lava hi nga ta yi ri karhi fambisana kahle feleke na vona kusukela kahle leka awari leya n'we ya gimeta kahle eka awari leya nharhu eka nhlikani wa siku ra namuntlha hi na nhlokomhaka mfundhisi leyi fanekeleke va yi kha yi famba kahle enhleni ka yona leyi loko nkarhi wu karhi wu famba yi nga ta fika hi nyiketa kahle feleke va yingiseri xiyenge eka nongonoko lava nga ta nghena va n'wi vutisa swivutiso hi mayelana na nhlokomhaka leyi nga ta va yi ri karhi hi vulavula kahle feleke hi yona yi kona nhlokomhaka mingiseri leyi yi nga yima kahle hi ndlela leyiwani ya vuxaka exikarhini ka ripfumelo ra kreste na mapfumelo laman'wana kumbexani ke ya vulavula kahle hi vuxaka exikarhini ka vukreste na ripfumelo ra ka kreste kumbexani ke ripfumelo ra kreste na mapfumelo laman'wana i mhaka leyi nga ta ya karhi hi vulavurisa ri kahle feleke yona eka nhlekani wa siku ra namuntlha kambe mingiseri hi ta va hi kha ku nyiketa kahle feleke nkarhi eka nambara 0608 75942 leswi u nga ta kha u xi rhumela ku ya emahlweni loko nongonoko kha u famba i nkandziyiso wa wena wa rito eka nambara 0608 75942 mfundhisi na ku pfuna ku tshemba leswaku miyime ku lungha leswaku u kota ku vulavurisa ri kahle feleke yona nhlokomhaka
1: ya na khesa swinene enkulukumba mathosi na ku amukela vayingiseri la mi nga va amukela hi kona hakunene namuntlha hi lava ku kamba ripfumelo ra xikreste vuxaka bya rona na mapfumelo laman'wana xana byi kona vuxaka aka ripfumelo ra xikreste na mapfumelo laman'wana

0: ntumbuluko lowo saseka hinkwawo
1: na to tinganga tetiya xinga vatumbuluxa
0: ni twini kahle bibele yi tsaleri vanhu lava vanga endla vuxaka na xikwembu xa ntiyiso ku nga mutumbuluxi xivutiso i ku ri hi va lava hi ku ya hi bibele leyi ku yi chaka yi tsaliwa mani va kombetiwaka va endlile vuxaka na xikwembu hi kuma mitlawa yimbirhi hi vona rixaka ra majuda vukhongeri bya vona byi ni ku vito ku ri i judayizimi lebyi i vukhongeri bya majuda bya ku kumeka va pfumerile aka mutumbuluxi ivi a va nyika leswi hi swi vitanaka ku i Old Testament
1: okay
0: a kombeta ku u lava yini i lava va endlisa ku yini hi vona vo sungula va lava hi va vonaka va tsaleriwile leswi vitaniwaka ku i bibele namuntlha tibuku ta ku ringana 39 kusuka aka Geneza ku ya fika aka buku leyi vitaniwaka ku i Malakiya i tibuku leti tsaleriweke rixaka ra majuda hikuva va vi aka vukhongeri bya ku pfumela aka mutumbuluxi ivi a va kombeta ku ri ku gandela mina ni lava leswi mi endla leswi mi swi endlisa ku yini loko mi nga endli ku ta humelela yini loko mi endla ku ta humelela yini ivi gurupu ya vumbirhi leyi hi kotaka ku hi vona yi tsaleriwile i gurupu leyi vitaniwaka ku i vakreste
1: okay
0: vadyondzisiwa va hosi Yesu Kreste va tsaleriwile tibuku na vona loko hi kamba hi kuma ku i 27 wa tibuku leti va kumekaka va tsaleriwi tona ti kongomisiwile aka vona hikuva va endli vuxaka na xikwembu vanhu lava se lava van'wana va nga lavaku ku claima bibele va ku na hina yi tsaleriwi hina i van'wamavunwa vo hemba
1: ku ri ku ku ya enhlokomhaka mfundhisi mi te vuxaka exikarhini ka ripfumelo ra
0: Kreste
1: na mapfumelo
0: lamanwana
1: a hi vulavuleni
0: a khesa ke se mi koti ku tiva ku bibele yi tsaleriwa mani lavan'wani lava va yi teka ku va lava ku yi tirhisa vo lava ku yi tirhisa ku fikelela makungu ya vona hayi ma xikwembu mintlawa yimbirhi wo sungula i majuda vukhongeri bya vona i judayizimi ku vi na nkarhi lowu xikwembu a xi endla vuxaka na vanhu ku landzeleriwa vukhongeri byebyo nkarhi walowo wu fike amakumu loko Kreste Yesu a ta emisaveni a fika a fa a fela vudyoho bya majuda na vanhu lavan'wana hinkwavo a lahliwa sirheni xikwembu xi n'wi pfuxaka ku feni hi siku ra vunharhu xi n'wi nyika matimba ya vuhosi ematilweni na le misaveni hi laha judayizimi yi nga kuma ndhuti yi gimeta ivi ku nghena christianity ku va vukhongeri lebyi loko munhu a lava vuxaka na xikwembu xa ntiyiso a kotaka ku endla vuxaka na xikwembu hi vukhongeri byebyo
1: okay
0: swi vula ni sweswo swi vula ku ri vukhongeri lebyin'wana hinkwabyo swi nga ri na mhaka ku byi na vanhu vo tala kumbe vantsongo vukhongeri byebyo ko va vukhongeri lebyi vanhu va ngo ti endlela byona a hi yona ndlela ya ku va munhu a nga kota ku va na vuxaka na xikwembu lexi hanyaka va nga lava ku swi tlhotlha mara a swi tlhotlheki why swi nga tlhotlheki hi kota ku twa xikwembu hi xiviri mhaka leyi a ko va switori leswi ngo tikhandleriwa mara i mhaka leyi ku nga hi xinghezi a historical fact
1: okay
0: ku ri timhaka leti hi ngo ha ti hlaya lamatsalweni hi vulavula hi va Yerusalema hi vulavula hi va Juda na matiko mo hambanahambana a hi switori i matimu lawa ya kumekaka ya humelerile loko ku kombetiwa vamuxe ku kombetiwa tiko ra Israyele eGipta ku kombetiwa swa ku hambanahambana i timhaka leti nga humelela is a historical fact i fact swi endlekile ivi swi kumeka swi tsariwe swi dokumentiwile swi tsariwa ivi loko ku kombetiwa ku ri ku na munhu loyi a tswariweke a ta aka leyi misava ku nga hlangananga wanuna na wansati ku va singita ra ku va wanhwana Maria a nga tika a nga hlangananga na munhu wa xinuna ivi a tswala n'wana wa mfana loyi a vitaniweke ku I Yesu n'wana wa Xikwembu lexi hanyaka Yesu loyi matimu ya kombeta ku u vi kona kwala amisaveni a fambafamba a tikweni ra Israyele a endla masingita lama hehlaka hi wona la I vambiwile swi le ka matimu kwala amisaveni u lahliwile asirheni I kumeka a ri karhi a nga pfuka ku feni a tikombisa aka valanderi va yena lava nga va timbhoni aka matiko ya misava ivi na hina hi kota ku fikeriwa hi vhangeli mhaka yaleyo I matimu lava nga tiya matiko fana loko mi ku ri John van Riebeeck u fikile a South Africa a Cape hi 1652 a hi nga ri kona mara I matimu lama nga tiya ku u fikile hi 1652 la aka tlhelo ra South ya Africa a Kapa ilaha matimu ya kombeta ku hi kona si na timhaka leti ta xikwembu leti matimu ya kombeta ku tiya ka tona ku ti endlekile hi laha hi hlaku hi kona ematsalweni si ni kombeta sweswo ku lava ku tiyisisa ku bibele mapfumelo laman'wana loko va kumeka va nga lava ku hi tirhisa vo lava ku hi tirhisa ka swikongomelo swa vona ku nga ri xikongomelo xa xikwembu
1: okay
0: loko mo va cheka va lava ku bibele na hina hi tirhisa a va yi amukeli leswi vulaka swona vo lava ku teka swiphemunyana swo karhi leswi va twaka swi va khoma kahle ni nga mi tekela mapfumelo hi ku hambanahambana ni kha ni mi kombeta ku lava vo chasa ku teka bibele lava a va yi pfumeli na lava vo chasa se hi ku kongomisa bibele yi tsaleriwi vanhu lava va kumekaka va ri aka vuxaka na xikwembu loko swi nga ri tano bibele a yi tsaleriwangi vona se ripfumelo ra xikreste hi rona ku ya fika emakun'wini ya misava swilo swi katsakanyiwa ku tatata leswintshwa ri kumekaku ku ri rona munhu a kotaka ku va na vuxaka na xikwembu loko handle ka kreste munhu a nga koti ku va na vuxaka na xikwembu u ri hi mina ndlela tiyiso na vutomi ku hava munhu na un'we a nga ta kota ku ya aka xikwembu tatana handle ka mina se Yesu hi yena ndlela ya ku kota ku va na vuxaka na xikwembu ivi loko u heta nkarhi wo hanya I kota ku ya fika aka xikwembu lexi hanyaka vukhongeri lebyin'wana hinkwabyo ko va vanhu va nga ti sungulela swilo ivi va kuma vanhu vo va landzelela a ku na ntiyiso lowu nga ta fikisa munhu laha xikwembu xi kumekaku xi ri kona se vuxaka a xikarhi ka ripfumelo leri ra xikreste leri ni nga tela ku yimela rona na mapfumelo laman'wana ni lava ku sungula ni kombeta hi lava xiphemu xo sungula xa bibele xi nga tsaleriwa vona ku nga lava judayizimi majuda na vukhongeri bya xijuda byi vi na nkarhi laha vanhu a va kota ku va na vuxaka na xikwembu hi ku kumeka va landzelela byona ivi ku fika laha byi nga gimbeta xikwembu xi ku ri nkarhi wa byona byi fiki makumu ku sungula vukhongeri bya ku pfumela aka n'wana wa xikwembu yena Yesu Kreste lebyi nga vitaniwaku I Christianity I vukreste hi yona ndlela hi ri yoxe ya ku kota ku va na vuxaka na xikwembu a hi tweni xi kombeta hi lebyiya byo sungula a byi khenseka nkarhi wo karhi byi nga fika kun'wana byi expire ivi ku ta Christianity a hi tweni aka va Roma chapter 10 ni hlaya kona tivhese ta mune 1-4 yi ri vamakwerhu ku navela ka mbilu ya mina ni xikhongelo lexi ndzi va khongelelaka ha xona eka xikwembu hileswaku va ponisiwa ndzi nga va mbhoni ya vona leswaku va hisekela xikwembu kambe va hiseka va nga ri na vutivi hikuva leswi va nga tivangiki ku lulama loku nyikiwaka hi xikwembu kutani va lavaka ku lulama loko va ti endlelaka hi voxe a va tivekanga ehansi ka ku lulama loku nyikiwaka hi xikwembu hikuva makumu ya nawu I Kreste ku endlela leswaku un'wana ni un'wana la pfumelaka a endliwa la lulameke se loko mo yingisela kahle ba yingiseri na nkulu kumba mathosi na xitichini ha kota ku twa xikwembu la xitirhisa nanda wa xona Paulo mu apostola wa Kriste Yesu a kombeta hi vukhongeri lebyi ningo tibuku ta 39 ti tsaleriwa vona a va tirhisa tona ku kota ku kumeka va ri karhi va nga gandzela xikwembu ivi ku fika nkarhi laha xikwembu xi ngo vukhongeri byebyo bya ku kota ku va na vuxaka na mina hi ku landzelela nawu lowu nga kona aka vukhongeri lebyi swi fiki makumu se ku pfumeriwa aka Yesu Kreste n'wana wa mina ivi mi twa leswi mina xikwembu hi yena Yesu ni vulaka swona mi landzelela swona mi ta kota ku va lavo lulama mi va na vuxaka na mina xikwembu a va amukelanga ku ri vukhongeri lebyiya a va ri ka byona majuda byi fiki makumu va lavi ku sindzisa ku ya mahlweni va ku munhu wa lulama wa amukeleka mahlweni ka xikwembu loko a landzelela maendlelo malamaya a va landzelela wona xikwembu xi goma fiki makumu rito riri hikuva va arili ku famba na xikwembu na ku cinca na xona va vheti va sala kwele ndhaku va kumeka vuxaka na xikwembu va ha ri hava va kumeka va nga ha lulamanga va nga ha amukeleki emahlweni ka xikwembu xi kombeta ku ri ni amukela munhu un'wana na un'wana i mujuda kumbe i munhu loyi a tswariweke a ri wa matiko e gentile loyi a nga muhedeni a nga ri ku mujuda loko munhu yaloye a pfumela aka n'wana wa xikwembu a nga hosi Yesu Kreste xikwembu xi ri munhu yaloye ni n'wi endla lowo lulama ni n'wi nyika ku lulama na n'wi amukela tanihi munhu wa mina wa xiviri se i mhaka yo sungula ya nkoka ku yi kombeta majuda lavo tala lava koteke ku va na vuxaka bya ntiyiso na xikwembu aka vukhongeri lebyi a va nyiki hi xikwembu aka nkarhi wolowo va tsandzekile ku kota ku cinca va endla hi maendlelo lawa xikwembu xi nga kombeta ku se ni lava maendlelo lama
1: okay
0: va vheta va tsandzekisa sweswo lavo tala va kumeka va ha ri hava vuxaka na xikwembu ni kombeta yini loko munhu a nga ri mukreste a va ka ripfumelo ra Judaism a nga va ka ripfumelo ra ndhavuko a nga va ka rasta ka xirasta a nga va ka Islam a nga va ka Baha'i faith na mapfumelo malomo tala ma nga kona amisaveni loko munhu a ri aka mapfumelo malama a swi tivi namuntlha ku hava ku va munhu a twa wonge ripfumelo reriya a nga na rona ra tirhisana na ripfumelo ra xikreste ripfumelo ra xikreste a swi twala aka vanhu hinkwavo a ri tirhisani na mapfumelo hinkwawo lava nga kona amisaveni hinkwayo
1: ku na vanhu mfundhisi lava kumbexani ke tin'anga leti nga kona lava kumbexani ke mweku vo dokodela va xinto lava na sweswo va pfumelaka swa ku xikwembu kumbe kreste u kona hi nga ha vulavula hi ku hi xitalo van'wani va kona loko va nghena a maphandini va lava ku hlahluva mita ngutwa aku xikwembu a xipfuni xipfula tindlela hi kota ku vona swilo swi hetisekini lawa so ni la kota ku twisa ku ri okay loko vo va tirhisa rito xikwembu a xipfuni kumbe xikwembu xi nghenelela swi ri loko va ku xikwembu xa nghenelela a ve le ku tirheni hi yo ndlela leyinene kumbe xani ke vuxaka na xikwembu a swi kona ko va ku la ku ve ri ku ndla yini ku kanganyisa
0: ya na khesa swinene ku lumba mathosi loko a ko va na n'anga xikwambani laha va tshami kwala va nga nghena loko va kwengi va tala ku yingisela va ta kumeka hi ndlela yo tiya swinene va kombeta ku n'anga yin'wani na yin'wani leyi lavaka ku katsa vakreste na sweswi bibele yi swi vulaka va ku swa tirhisana n'anga yaleyo a hi n'anga ya xiviri o kanganyisa aka vukhongeri bya vona ni va twili ku tlula kan'we hi ri swin'we kwala xitichini hi kumeka hi ri karhi hi vulavula hi mapfumelo lama va ri voxe va kombeta ende va vula ntiyiso ku hava ripfumelo leri kumekaka ri phatinara na ripfumelo rin'wani mi ku vanhu valava va na ntiyiso ku hava loko o va kona a ku ni n'anga ripfumelo ra mina ri le ka swikwembu va nga va le hansi mara na mhaka ya bibele na hi amukela swi tiveni ku aka ripfumelo reri a ngo u le ka rona i mukanganyisi o lava ku kanganyisa vanhu a ti endlela mali a nga na ntiyiso na le ka ripfumelo reri a ngo u le ka rona o ti lavela mali i mukanganyisi i nwa mavunwa o kanganyisa vanhu ku ri a ta kota ku kuma na lava va ngo vona ve ri va le ka mhaka ya bibele ku ri va ta kota ku ya ka yena ivi a tikumela mali yena i mukanganyisi swi tano na loko mo twa munhu a ku ni le ka ripfumelo ra Xikreste mara na tirhisana na vafi va ka hina ku nga swikwembu swa rixaka ra ka vona loko mo n'wi twa a vula sweswo ku ni muprofeta mara ni kumeka ni ri karhi ni nga a ni chayeriwangi mara ni kumeka ni ri karhi ni nga tirhisana na vafi va ka hina va kumeka va ni tivisa timhaka i mukanganyisi na yena a kha a ku ri ni le ka Xikreste o kanganyisa xikongomelo xa yena i ku lava mali a ta kota ku ti vuyerisa o kanganyisa
1: mfundhisi loko kha hi khumba timhakeni ta vafi a ni kombela hi kota hi hundzisana kahle laniwa ku na mhaka leyi a hi vulavulanyana hi yona kumbexana yi ri nhlokomhaka awara ya ku sungula hi la ku tiva hi nga ha vulavula hi hosi yesu loyi a nga kona ebibeleni hosi yesu u hundzi na misaveni
0: ya ku kuma mathosi mo hi swi veka kahle swi twala hi tlhela hi swi tiyisisa hosi yesu kreste u fili ku fa ka mapela a fa a dlawa hi ku vambiwa a xihambanweni a fa hikuva a fili Yosefa wa Arimatiya a kombela tsumbu wa Yesu aka hosi ya nkarhi walowo a nga va Heroda loko ku nga ri Pilato a kombela ntsumbu wa yena hikuva a fili ivi a pfumeleriwa ku wu teka ntsumbu walowo a ya kumeka a wu lahla aka sirha rintshwa leri a ti endleli rona Yosefa wa Arimatiya ku loko a ta fa u ta kumeka a lahliwa ka rona a kumeka a veka ntsumbu wa Yesu kona hikuva va n'wi twili Yesu aka nkarhi wa ku va kona misaveni a ku ni ta dlawa hi laha rito ra Xikwembu ri nga kombeta hi kona ni ta lahliwa sirheni mara hi siku ra vunharhu Xikwembu xi ta ni pfuxa ku feni lava a va lwa na yena Yesu va sukile va ya ka hosi ya nkarhi walowo va ku mukanganyisi Yesu aka nkarhi wa yena wa ku va kona amisaveni u te loko a dlawile u ta pfuka hi siku ra vunharhu se a hi lavi ku va valandzeri va yena va nga yiva ntsumbu wa yena ivi va ta hembela vanhu va ku u pfukile a ku feni hi kombela ku sirha ra yena a ri kumeki ri ri karhi ri nga lemiwa hi milemo ya ku swi nga koteki aka munhu ku va a nga kota ku pfula a yiva ntsumbu wa yena a ku rhumeliwi masocha ma ya rindza aka sirha ra yena ku kondza ku ta hundza masiku lama ya angete u ta pfuka hi wona ku ri ku nga kanganyisiwi vanhu va hemba va dyondzisiwa va yena ku u pfukaka ku feni swi endliwi hi laha va nga kombela hi kona ku lemiwa sirha ra Yesu leri a ku ri ribye ri lemiwa masocha ma thoriwa ku kumeka ma rindza vusiku na nhlikani Yesu u pfuxiwile a ku feni hi siku ra vunharhu hi Xikwembu a tlhela a nghena andzeni ka miri lowu kumekaka wu hundzuriwile ku nga havi miri wa nyama na ngati tanihi miri wa laha misaveni mara ku va miri lowuntshwa munhu a kumaka wona loko a pfuxiwa a ku feni a mbala wona ivi a tikomba aka vadyondzisiwa va yena vo tala wo sungula i Petro a nga tikomba ka yena a tikomba ka vaapostola lava khume na vambirhi a tikomba aka vadyondzisiwa va yena hi nkarhi wun'we va ku hindza 500 a tikomba aka Yakobo makwerhu wa yena a tikomba aka vaapostola hinkwavo ku nga lava khume na vambirhi ntsena un'wana na un'wana loyi a nga va maapostola a nkarhi luwa loko Yesu u humelelaka yena xo hetelela a tikomba aka loyi a ri nala lonkulu wa yena Yesu na vukhongeri bya Xikreste vito ra yena i Saulo wa tiko ra Thasasi a tikomba aka yena a ri ka rendzo ra ku ya Damaska ku ya xanisa na ku khoma lava nga vakreste a va vuyisa Yerusalema ku va va ta panichiwa va pfaleliwa majele va biwa na ku twisiwa ku vava loko a ri ka rendzo rero Yesu loyi a tivekaku a fili a lahliwi sirheni ri lemiwa a nga pfuka ku feni a pfuxa hi Xikwembu a tikombisa ka yena a ri loyi a hanyaka se ku na timbhoni ta ku hindza 500 leti a ti kombiseke aka vona ku ri ni pfuxiwile hi laha rito ra Xikwembu ri nga kombeta hi kona na hanya. Se Yesu a file mara u pfuxiwile akufeni wa hanya ende u tlhandlukile va kha va n'wi vona timboni a tlhandlukela ematilweni. Sweswi ni vulavulaka u tshamisile avokweni ra xinene ra Xikwembu ra matimba hinkwawo. Se Yesu a hi Xikwembu xa le hansi a hi vafi. Yesu u pfukile akufeni wa hanya. Yesu wa hambana na vakokwani
1: o a hi mufi
0: a hi mufi i muhanyi a file mara u pfuxiwile akufeni. Mi nge vitani loyi a pfuxiwe kufeni mi ku ri i mufi i muhanyi. Yesu wa hanya hi yena a nyikiweke matimba hinkwawo amatilweni na le misaveni hi mutumbuluxi ku va a va hosi wa hanya Yesu.
1: Seso Gaming 0 GCR family ku fambeni kahle mfele ke ka nhlikano wa siku ra namuntlha eka Xihondo 106.0 mina wana mixer le ka Rito ra Rixaka 060-875-942 number ra riqingho tawari khale ku lava kahle mfele ke ku ya mahlweni loko nghena kahle ka aura liya ya vumbirhi mfundhisi na vona la hi le ku vulavuleni kumbe xani ke ku hlamuseleni kahle mfele ke evukhongeri lebyi yani ke kumbe xani ke evuxaka lebyi nga kona a xikarhi ka vukhongeri bya Kriste na vuxaka na vukhongeri lebyi nwana mfundhisi hi nga amahlweni mara ni vona vanga va rumele kahle nkandi so la nona ka tukuni nga uteka kumbe xa nike miya amahlweni
0: a inga teka kha mfuna ku botisa ku botisa
2: mashi mina singita kwala ka siandani mina an lava ku botisa ka mfundisi kwala no ku loko va ku bibele itsaleliwe vanhu lava nga kusuhana Xikwembu va vula yini hi ku yona bibele hi yoxe yi hlamuseta ku the kingdom of God is within you. Luke 17:21. Go to Sakami na loko yiku God is within you. The kingdom of God is within you. Yiringa da kshamseta ku munhu nwana nwana la hanyaka. I hanya na Xikwembu, which means vanhu nkwawo lava kumeka va kha va hanya vatsetseleliwa hi Xikwembu, vana Xikwembu. So anla ku vutisa ku Xikwembu lexi va prefera ku xona va vula yini hi ku still na vona as a Christian va ma Christian va khongela i Jesus Christ a va khongeli moya lowu ku tsima veri in the name of Jesus a veri in the name of God loko wo la ku vuya ndhaku swi fana na kwalaha ka lava va khongelaka Swikwembu swa hava hi ku yena Jesus hi yexe i the kingdom of God is within you. Hi loro munhu u fanele a rhanga a ti tiva a va na vutlhari bya yena. Se a ni lava ku tiva ku hi ku ya ka vona hi ku ya hi vona Xikwembu i yini? I yini? Xin'wana xa vumbirhi xi vutisa i ku xana bibele loko yi tsariwa yi tsariwe yi khi yi yisiwa ka vanhu lava va va ku va ri na Xikwembu hi ndlela leyi vo va vulaka yona na. Hi ku swi tikombe ingaku lavan'wanyana a va le bibeleni kumbexana a va fanelanga va tirhisa bibele inkomu
0: ya na khensa swinene hi le ku vulavuleni hi vuxaka aka ripfumelo ra Xikreste na mapfumelo laman'wana mo ni tlhela ni tiyisisa nkulukumba mathosi na vayingiseri xiphemu xo sungula xa bibele xa tibuku ta ku ringana 39 i tibuku leti loko mi tikamba ti kumeka ti tsaleriwile tiko ra Xikwembu ku nga tiko ra Israyele lava a ku ri vanhu lava va kumekeke va ri na vuxaka na Xikwembu mutumbuluxi ivi xi va kombeta ku ri ku gandzela xona xi lava vanhu va endlisa ku yini ivi loko mi teka xiphemu xa vumbirhi xa yona bibele xi na 27 wa tibuku loko mo cheka mi kuma ku ri ti kongomisiwa ka vanhu lava va kumekaka va endli vuxaka na Xikwembu hi ku pfumela eka n'wana wa Xikwembu a nga hosi Yesu Kreste. Se lavan'wana ku nga kongomisiwangiku aka vona swi vula ku buku leyi a yi kumekanga yi tsaleriwi vona ivi ni kombeta ku ya mahlweni veri loko u ku a yi tsaleliwangi vona lavan'wana kuri ku yona bibele yiri mfumo wa xikwembu wulendeni ka nwina a wu vuli na lava nwani xana mo hi kombeta kuri loko yiku mfumo wa xikwembu wulendeni ka munhu yi vula vanhu lava kumekaka va amukeli xikwembu va kumeka ku va pfumela kuri Yesu hakunene I mesiya I nwana wa xikwembu lexi hanyaka yi vula vona kuri mfumo wa xikwembu wu kona andeni ka vona why hi ku xikwembu hi xiviri kun'we na Yesu na moya lowu kwetsima va kona andeni ka munhu loyi a kumekaka a va amukerile a pfumerile aka xikwembu hi ku pfumela aka Yesu se bibele I buku leyi tsaleriweke vanhu lava va nga na vuxaka na xikwembu aka nkarhi wa sweswi vanhu lava nga na vuxaka bya ntiyiso na xikwembu va vitaniwaku I vakreste I vanhu lava va kumekaka va twili mahungu lamanene ya ku kreste u file a fela vudyoho bya n'wina u lahliwile a sirheni xikwembu xi n'wi pfuxile a ku feni hi siku ra vunharhu swi lava wena munhu u twa timhaka leti u hundzuka u pfumela aka Yesu loyi I ta kota ku ponisiwa u endliwa lowo lulama I va na vuxaka na xikwembu loko ku ri ku u hava ripfumelo aka mahungu lamanene swi tivi u swi tivisisa ku vuxaka na xikwembu u hava ripfumelo leri u nga va ku ka rona swi nga ri na mhaka u na nhlonge yo basa kumbe ya ntima ra kwala Afrika kumbe ra Asia kumbe ra Europe kumbe ra North or South America Australia loko ku ri ku ripfumelo rero a hi ripfumelo aka xikwembu na le ka Yesu n'wana wa xona swi tivi ku ripfumelo rero ri hava vuxaka na vukreste I ripfumelo leri ri tsandzekaka ku ku endla u va na vuxaka na xikwembu aku compromise ukwalani ni cancel.
1: All right, it's so okay nakufuna kutsemba leswa kusingita o hlamulekini la ka siyandani la. Ya mahlweni ningiseri ka 0608759 rumela kahle nkandiso wona wa rito ni pingo eta teka kahle ka hour le ya wambiri. So swi rumela kahle mkandiso la mba mkhambutisa. Kumbe ningabe ni khani mteka la mi vutsa mfundisi vanga kona hi lava. Hello.
3: Mfundisi.
0: Nkulukumba sithole la a askimin.
3: Ah lo enani Adamu I to ku va kona ava munyuda kumbe ava mu Israel
0: na
3: kumbe loko hi karhi hi ya mahlweni nuwa a ri munyuda kumbe a ri mu Israel
0: okay na
3: hiku mina loko ni ya kuma xikwembu xa Abraham na Isaka na Jakobo ni xikume aka muxe se ni nga twisisi ku ri loko ku ri ku xikwembu xi ndle Adam a ri muyuda kumbe a ri mu Israel kona ku na xikwembu xin'wana lexi nga ndla vanhu van'wanyana lavo talatala so no tihele ti endleriwe va ka yuda na tilo ri endleriwe va ka yuda na va ka israyele lavan'wanyana hinkwavo lavawani hi nga va na ku ho ti nghenisa hi nhloko mas
0: okay nkulukumba sithole mo hi kumeka hi ri karhi hi nga mi kombeta loko mi twa rito ku ri mu Israyele muyuda swi kahle ku tiva hi la mi vutisaka hi kona a hi sunguleni kwale masungulweni a yi kombeti muyuda kumbe mugiriki ku nga munhu wa matiko yo kombeta ku xikwembu xi tumbuluxi munhu wa xinuna na wa xisati hi xifaniso na xivumbeko xa xona ivi munhu wo sungula ku vumbiwa ku va wanuna ivi ku ta landza wansati loyi a endliweke a huma aka wanuna a va nga ri majuda a va nga ri va matiko ko va vanhu va xiviri va xikwembu swi kokile vanhu va ya va ri karhi va andza emisaveni ku ya fika enkarhini wa Nowa laha vubihi a byi tele ku tlula na ku tala emisaveni laha xikwembu xi nga tisola ko va xi tumbuluxi vanhu emisaveni ivi xi vulavula na Nowa xi ku endla ngalava laha wena na ndyangu na swiharhi na valava va nga ta kumeka va amukela loko u va tsundzuxa mi nga ta kota ku nghena kona mi ta kota ku pona hi ku ni lava ku herisa ntumbuluko hinkwawo vanhu swiharhi switsotswana swinyenyani ni kumeka ni ri karhi ni herisa hikwalaho ka vubihi lebyi nga kona emisaveni a byi endliwa hi vanhu Noah u twili a endla hi la xingavula hi kona ya kombeta rito ku u twarisi timhaka ta ku lulama ka vanhu wa nkarhi wa yena nkarhi wo leha swinene va ala ku hunduka va ala ku cinca va sindzisa ku ya mahlweni aka ubi ku kondza ku fika siku leri xikwembu xi ngete Noa nghena ngalaveni ivi na swiharhi leswi xikwembu xi nga swi khumba hi swimbirhimbirhi swi nghena angalaveni xi pfala hi xoxe ivi ku ya na mpfula masiku ya ku ringana 40 na vusiku bya kona mati ma tala lero ku fa swiharhi swinyenyani na ntumbuluko swi kumeka swi ri karhi swi nga fetetela ivi andhawu ka masiku malama xikwembu xi ya humesa munhu wa xona Noa na vana va yena vanharhu na vasati va vona ivi na nsati wa Noa ku nga mhani wa vana lava xi sungula nakambe vanhu ku va va andza ku ya emahlweni swa va Israyele majuda swi ya swi ya humelela andhaku ka Abrahama va Yakobo hi laha se mhaka ya ku Israyele yi nga kumeka yi nghena kona Juda i wun'wani wa vana va yena Israyele Yakobo na yena a vonaka vito ra yena se mhaka nkulu la i ku xi vi na vuxaka na tiko ra Israyele xi ri karhi xi kombeta matiko ya misava ku na vona loko va lava vuxaka va nga kota ku va na vuxaka na xona hi ku kumeka va ri karhi va amukela ndlela ya ku xigandela lexi nga yi nyika va Israyele ndlela yaleyo va kona va matiko va nga yi amukela ivi va khenseka va vitaniwa in English ku ri i ti-proselytes swi ngo vula ku vanhu lava i ti-converts leti humeke aka mapfumelo yo phahla swin'wana va amukela ripfumelo aka xikwembu va gandzela xikwembu hi ku landzelela vukhongeri bya majuda va landzela nawu wa muxe se nawu walowo wu kokile wu tirhisiwa hi tiko ra Israyele na vanhu va matiko laman'wana a va amukela ku hundzuka va pfumela aka ripfumelo rero se wu fike makumu sweswi i xikreste i ku pfumela ka Yesu ivi munhu a landzelela dyondzo ya Yesu hi laha xikwembu xi vulaka hi kona yaleyo enkulukumba Eston ni zami ku samarayiza ku ri ku endla ku mi twisisa mhaka ya Israyele mhaka ya Yuda yaleyo mhaka ya kona
1: all right hi sweswo ke mingiseriwa GSFM va yi hlamuleni mfundhisi ku kongoma hi nga languta kahle mveleke ka loko ku ri ku kona mingiseri nga rhumela kahle nkandziyiso wa rito mpela ke va ko mo yi twa lowu nkandziyiso mfundhiso ku laverini
4: tamisabyani kwalani ku loko va ku lava va va nga ri ku vakreste a va gandzeli xikwembu xana maisrayele lava nga majewish va tirhisa ku bibele na bibele yaleyo va tlhela va tirhisa na jewish religion ya vona va nga vatukulu va yena va va ka va Yesu a va gandzeli xikwembu ka yena hikuva vo a hi makreste hi ku ya hi vona loko u nga ri mukreste a wu gandzeli xikwembu se ni na ku tiva sweswo kuma Israyele le Israyele leyi Yesu a nga beburiwa ko vakoko wa Yesu va gandzela xikwembu mara va gandzeli kreste a hi vakreste a va gandzeli xikwembu ke
1: mfundhisi i xexo xivutiso la
0: okay a wu twa mujuda a hlamula Paulo ivi mujuda i wa tiko ra Israyele a ri nala lonkulu wa vukhongeri bya xikreste a sindzisa mhaka ya judaism mara a hlangana na Yesu ivi a hunduka a veka ripfumelo aka xikwembu na le ka Yesu a ponisiwa a endliwa lolulama a hi tweni u ri yini hi rixaka ri ra ka vona leri va vulavulaka hi rona muyingiseri a hi tweni la ka chapter 9 ya varoma chapter 9 ya varoma ni teka kona vhesi ya 1-2 hambi no gina aka ka 4 yi ta twiseka a va yingiseri swinene i ri i muyuda loyi wa hlamula xivutiso xa vona u ri ndzi vula ntiyiso ndzi ri wa ka kreste a ndzi hembi ni ripfalo ra mina hi ku pfuniwa hi moya lowo kwetsima ri tiyisa sweswo hileswaku ndzi ni xikhutu lexikulu embilwini ni nhlomulo lowu nga heriki hikwalaho ka vamakwerhu vamakwerhu u vula va rixaka ri ka vona ra Israyele 3 hikuva a ndzi ta navela mina hi xiviri xa mina ku va loyi a cukumetiwaka ndi hambanisiwa na Kreste hikwalaho ka vona lava va nga va rixaka ra ka hina hi ku velekiwa mawuti u rini i ri a ni ta navela ku va mina ni cukumeteriwa makumu ni hambana na Kreste hikwalaho ka va rixaka ra ka hina hi ku velekiwa number 4 ndi vula va Israyele vona lava nga endliwa vana va Xikwembu va nyikiweke ku kwetsima ka xona ni mitwanano ni nawu ni vukhongeri bya xiviri ni switshembiso vakokwa wa hina i va vona na yena Kreste u huma erixakeni ra vona hi tlhelo ra ku velekiwa Xikwembu lexi nga henhla ka swilo hinkwaswo a xi vongiwe hi laha ku nga heriki amen se u ma yingisela laha i muyuda a kombeta ku ku vayuda va ka hina va arili ku cinca loko Xikwembu xi kombeta ku ri vukhongeri lebyiya a va ri ka byona byi heti ntirho sweswi ku nghena vukhongeri bya ku mi pfumela aka Yesu Kreste n'wana wa mina Xikwembu ivi mi endla leswi vulaku hi yena ni lava sweswo mina Xikwembu va kumeke va cukumetiwa ku vula mujuda a ku va cukumetiwile hikuva a rili ku pfumela aka Yesu se hi sweswo muvutisi majuda lama mi vulavulaku hi wona ku vula mujuda ku va cukumetiwini
1: Alright, so so ke mixer wa GSR FM 49 minute ingene kahle mfaneleke ka hour leya nwere. Ncingo ka number 0608875942. Mfundisi bari ku hlamuleni kahle mfaneleke ka swivutiso leswi mga ku wa vutiseni enhleni ka nongonoko kumbe xani ke ka nongonoko bamba ro dele ka nhlikani wa sukura namuntlha. Mixer ile ku pambeni kahle mfaneleke enhlikanini wa sukura namuntlha. 0608875942. Inga teka kahle mixer la mo itela sokula one mixer bona ke va tana swivutiso muni eka mfundisi. Mixer mile ka radio.
5: Ayeni
1: njani? Yipukile njani mwana Lucas? Ayi
5: njani
1: njani
5: president? Eh ayi. Ani kuvanjani president mfundo sikhadza.
0: Eh yipuke sinene mwana Lucas mfukile xana.
5: Ehlayisini sinene ngoku.
0: Okay, sayitele ku kombeta ku ri shaka ra bu Kreste. Ri hava vuxaka na mapfumelo lamanwana loko motwa munhu akuni mprofeta ni mfundisi mara na tirisana na swikwembu vakokwane o mikanganyisa o tilavela mali asina ntisa swendako
5: vata sangana na zwona vata swivona loko semiri ku xaniseke mu khamhlangana na zwo swika la se swikomba ku loko mu kha mukhongela mikisana na swinwanyana kempula tindlela ku miringilo bya ikota ku tirha loko vanga tlisisi va teza va hlangana na swona va swi vona hi voxe se me a ni lava ku rhandza ku khesa loko mi kha mi dyondzisa mi kha mi khesa swinene loko mi nga tlakali ma ta siku rin'wana hlangana na munhu un'wana ni byala i ri ha leswi kahlekahle leswi ndzi ri a swo lava va mfundhisi kha byala hi vo va nga ti kharamulaka se ni swi vona ku a kasi nga swi dakwa swi tiva mfundhisi kha byani na a no rhandza ku khesa mahlweni ka Xikwembu va thikeni i ta hlangana na swo i ta vuya ku phahleni siku rin'wana loko a heta ku phahla a vona n'wana a ye hwi i ta swi vona ku swi vula ku Xikwembu a swi swi nga swi swo mikisela hi swoho
0: a khesa swinene mhana Lukasi mi kombe timhaka yikulukumba swinene Xikwembu a xi swi lavi swo mikisela
1: okay.
0: Ku hava ku ri pfumelo ro karhi ri ta ku ni katsela na ro karhi ku ri ku i ripfumelo na rona ripfumelo rin'wana na rin'wana ra tiyimela loko ro za ri la ku katsa na rin'wana vo kanganyisa
1: okay a hi ngo hi leswiwa mfundhisi a swi katsanangi munhu wa khongela hala tlhelo i na magandrelo na swo swi bihiniki hala magandrelo endla swa vugandrelo a swi ka vugandrelweni a ta hala a ku khongeleni
0: swi tana vugandrelo sweswo
1: no vula ku a ni ngo loko a ri hala tinhlolweni hala a nga hoxi Xikwembu wo hlahluva a heta ku hlahluva
0: Mr. Mathons loko munhu a ku nile ka ripfumelo ra Xikreste swi vula ku ri a nga kumeki a lava mpfuno aka ripfumelo rin'wana anga lavi mpfuno aka ripfumelo rin'wana loko o kumeka ri karhi a endla tano i mukanganyisi munhu yaloye anga na ntiyiso a mhakeni ya ripfumelo
1: okay
0: aze mikanganyisi wa vayingiseri ku hava i vunwa swa feyila sweswo ko hlaka brur yiku swa faila sweswi ku hava ripfumelo ra xikreste a ri tirhisani ri nge pfuki ri tirhisanini na ripfumelo ra ndhavuko na xirasta na xiislamu na mapfumelo ma laman'wana hinkwawo ripfumelo ra xikreste ro yima ri ri roxe i nala wa mapfumelo hinkwawo laman'wana ku katsa na judaism
1: Okay, so it's okay, mix 0G75. Munga, bakatlerin tkin, kanambara 060-87-5942. Mwela, unta kateleka WhatsApp, lo kurgen kuna lwe mingsir, nga rumela kasle feleke rungula. Mpela ke ikona mingsir, anga rumela rungula. Mwela, utela somu kandis wale
6: tura. Ilse kandilo nene, mi ashi, na yenwa ene wala no, kundisi tabja. Ya, ili uspien. So, si wutisi shamina ilish, nitwe, one abutisa ni twe mi balavula moko bibele e marito la mama nga tsariwa so leswi vulaku marito la mawani matsaliwe hi xikwembu kumbe matsaliwe hi munhu so loko ku ri ku matsaliwe hi munhu a nda ku ta tiva ku I byele hi xikwembu swi leswi a nga swi tsala laya ka bayibele tanihiloko mu ku loko munhu a ri ka ripfumelo rin'wana a mikisa na bayibele kumbe marito lama ma nga aka bayibele lero i mikanganyisi so ya hi ku kombisa a ni lava ku lava ku ta tiva sweswo ku leswi ku nga marito ma nga aka bayibele matsariwe hi xikwembu kumbe matsariwe hi munhu hi ndlela yo fana na leyo a n'wi vavula na manganyi kwala ka xikokwana ni kombela ku tshika lexi ni nga photosa photo
1: sile ka manganyi la ka xikokwana laha mfundhisi na ku fanela ku tshembelesa ku xivutiso mi xitwile
0: ya xitwele swinene a tsakela ku kumeka hi ri karhi hi nga xi hlamula ni le ku pfuleni ni ta kombeta ku ri i mani a nga tsala a tsala swi sukela kwihi va ta kota ku tiva a hi tweni la ka Petro wa vumbirhi chapter 1 ni hla verse ya 20 na 21 hi ta hi pfuna leyi yi ri ehenhla ka hinkwaswo mi fanele ku twisisa leswaku ku hava marito ya vaprofeta ematsalweni lama munhu anga mahlamuselaka hi ku tisungulela hikuva ku hava rito ni rin'we ra vaprofeta leri teke hi ku titwa ka munhu kambe vanhu va susumetiwile hi moya lowo kwetsima va vurile leswi humaka eka xikwembu na yi katsa na Timotiya wa vumbirhi Timotiya wa vumbirhi chapter 3 Timotiya wa vumbirhi chapter 3 ni hlaya kona verse ya 16 na 17 yi ri matsalwa lawa hinkwawo ma huhutiwile hi xikwembu ma pfuna ku dyondzisa ni ku laya ni ku ololoxa ni ku tolovetisa leswo lulama leswaku mutirheli wa xikwembu ava la hetisekeke a ti lulamisela ku endla ntirho wun'wana na wun'wana lowunene se tibuku letimbirhi ni nga ti hlaya ni nga kombeta na tin'wani ku ya mahlweni mara ti kombeta hungu leri ti ri lava kumekaka va tsarile timhaka leti a vo ti sungulela mara moya lowo kwetsima ku nga xikwembu xi va susumetile va hlavuteriwile timhaka leti va kota ku ti tsala va tsalela va mani ya kombeta leyi yaku hi hlayaku va tsalela vatirheli va xikwembu ku va va ta kota ku kumeka va ri karhi va nga kota ku tirhela xikwembu hi la xi lavaku hi kona
1: okay
0: ya leyo mhaka i vanhu va nga tsala mara ku nga ri ku ti sungulela va kotisiwi hi xikwembu moya lowu kwetsima ivi va tsala timhaka va ti tsalela vanhu lava nga na vuxaka na xikwembu
1: kuna mingisiri laha 060-87-5942 hi lava mfundhisi tlhabyani mingisiri mi le ka radio
7: Ayena mfundisi namfundisi njani?
1: Ipfukile mfukile?
7: Ah,
0: ngoku tla kusarito nya.
1: Mingo tla kusena rito vako ta ku mukuma kahle mfundisi.
7: Alright, mfundisi ngishindana na yena shulukiso nya kahle no lava kuniwe ka mina mfundisi. Mina mfundisi kereke le ni ngena ka yona. Hi Sunday ya kereke swina. Mara chipi wiki ya kasati wari ka ya chati ngoma ende wa vathasisa va nale kereke wa hlaya bibele swikwal a swi tshamani ya tinongi ta aya le wari ti a gandele nga ye mara a ri kereke wa khongela loko a ri gandele ni vathasa va so antivi kuri no va ku lahlekeni a kereke le ni nghena ka yona kumbe njhani loko hi wa chumayela misa leriwaka.
0: Okay. Na khesa swinene hi ku kongomisa swinene moni swivula hi vito ra hosi ya tihosi yena hosi Yesu Kreste ku va mi nga kumile kerekeni mi rhangeriwa hi munhu wa muxaka woloyo swo kombeta ku ri a mi tiyimiselangi nchumu hakeni ya ripfumelo a mi tiyimiselangi nchumu a mhakeni ya ripfumelo mi nge pfumeli ku rhangeriwa hi munhu loyi a endlaku swa vun'anga ivi a ku ri ni mfundhisi ivi mi ku ni na mfundhisi i dyondzisa ngopfu munhu yaloye i mukanganyisi loko a vo va ku yingiseleni n'anga xikwambani aka xikukwana a va ta kombeta ku yaloye na le ka ripfumelo ra vona a va n'wi amukeli a nga amukeriwi ka xikreste a nga amukeleki na le ka ripfumelo ra ndhavuko hi ku a va kumeki va katsa timhaka ta bibele aka ripfumelo ra ndhavuko i mukanganyisi yaloye o ti lavela mali a ri ku kanganyiseni ka vanhu ni khensile.
1: Alright, sweswo ke mingiseriwa Jesus FM hi le ku fambeni kahle mpfhele ke endlela leyo ke na ku pfumela ku tshemba leswaku mingiseri mihlamulekini ehenhleni ka xivutiso lexi mi nga va na xona mpfhele ke ka nhlikani wa siku ra namuntlha mingiseri nga rhumela kahle rungula
8: mfundhisi mina ha swi vona loko miti ya vanhu va kona lava va nga na swikwembu va tlhe va na swikwembu swa ripfumelo ra kereke and ni le ndumbeni wa yena i veka swihi swa kereke yaleyo ya 30 ta apostolo 30 and u yi tlhahlahluva wa tlhahluva na mirhi ya xinto i na va na yona a va vona ene swi famba kahle swihi swa vona a va ya ku se tshama ku fa munhu va ku i tshungule munhu i fini hi luya
0: mani
8: a hi swona sweswo
0: mani mo hi mi hlamula
8: masiku na kan'we ripfumela i ripfumela ra yena leri xikwembu xi nga n'wi nyika swona i mani mahuri kwala ka mapuku kokwana wa dyona na ku hlula dangoo
1: ya samsekini mi nga
0: okay a khensa swinene mani mahuri hi lava ku mi kombeta ku namuntlha hi le ku kombeteni ka vuxaka a xikarhi ka ripfumelo ra xikreste na mapfumelo laman'wana se ha mi kombeta hi ku ya hi rito ra xikwembu ku ri ripfumelo ra xikreste ri hava vuxaka lebyinene na mapfumelo laman'wana a swi tirhisani swi nge pfuki swi tirhisanile swi fana na munyama na ku vonakala loko ku vonakala ku nghena munyama wa huma loko ku nghena munyama ku vonakala ku va ku nga ri kona swi tano na ripfumelo ra xikreste na mapfumelo laman'wana hinkwavo lava ngo va le ka xikreste mara va endla na swa vun'anga i vakanganyisi vo mi kanganyisa va ti lavela mali a hi mhaka ngopfu ya ku ve ri mani u horile hi kombeta mhaka ya ku a swi koteki ku va munhu a va ka ripfumelo ra xikreste xa ntiyiso ivi a mikisa na swa ripfumelo rin'wana i vuhedeni sweswo a swi khenseki mahlweni ka xikwembu a yi twali mhaka leyo ni khensile.
1: Alright, un'wana rhumele kahle mfhele ke nkandziso wa rito mingiseri ka nambara 060 8 7 5 9 4 2 hi nga ha kuma kahle loyi mingiseri na yena a khe a nga rhumela kahle nkandziso mhonte ka loyi ku na un'wana a nga ka a nga hlamulekangi kahle
9: i xikani na ndzenga wa kahle muhaxi wa mina na mfundhisi wa n'wina tani miyeni kwalano mi xivutiso xa mina hi lexi a ni kombela ku tiva ku ri kereka leyi yona ku nga yona ya xikwembu leyi yi tivekaka ku ni kereka leyi hi yona yi dzunisaka Xikwembu hi ntiyiso hi yihi. Hi leswi hi xikombelo xa mina xa ni kombela ku lava ku ta tiva swona. Khensinwani mina Jaro Duma Xikanyakanya.
1: Khensini Jaro Duma Xikanyakanya. Mfundhisi,
0: okay.
1: Jaro Duma Xikanyakanya lava na xivutiso.
0: Hi ku kongomisa swinene, a ku na kereke. Loko ku ri ku kereke mi vula tindhawu laha vanhu va hlanganaka kona, ku hi leyi kereke ya ntiyiso. A swi kona sweswo. Kereke ya ntiyiso i vanhu lava va tweke mahungu lamanene, rifu ra Kreste, ku lahliwa ka yena, ku pfuxiwa ka yena akufeni, va n'wi amukela tanihi hosi na muponisi wa vona. Ivi vanhu valava va hlengeletana ndhawini yo karhi, va dyondzisana leswi Xikwembu hi Kreste xi ngo ni lava swona, ivi va kumeka va ri karhi va endla swona. Valava swi nga ri na mhaka ku vito ra kona i mani, hi yona kereke ya ntiyiso yaleyo. A hi mhaka ya ku mi ta ku HMC, Faith Mission, what redeemed, yini yini. A hi swona sweswo. Leswi ya kova mavito vanhu va tithelaka, kereke ya ntiyiso i vanhu lava va tweke mahungu lamanene, va hunduka, va amukeleke Yesu tanihi hosi na muponisi, ivi va landzelela dyondzo leyi Xikwembu xa ntiyiso xi yi dyondzisaka hi Yesu. Yaleyo i kereke ya ntiyiso. A yi mikisi na mapfumelo man'wana, yi pfumela aka Kreste ivi yi endla swa Kreste. Ni khensile.
1: All right, 060-8 7 5 9 4 1 kha ni vona kahle van'wani va tanala riqingho handle ka sweswo moya kuma lowu nkandziso nakambe hi toko leswaku lavari
2: karhi swi ngeta swithole walowa wa ka Siyandhani a ni lava ku vutisa nakambe a va hanihlamulanga xivutiso lexiya xa ku Xikwembu i yini. A ni lava ku vheni vutisa swilo swimbirhi ku hi ku ya hi Bibele Xikwembu moya lowo kwetsima swi vula yini, na kereke temple swi vula yini hi ku ya hi Bibele, because it seems like vanhu vo tala va le ku vavisekeni hi ku ya hi Bibele. Hi matwiselo ma mina va ta ni correct, ni twisisa ku Xikwembu i xipirit kumbe i moya, and then yi tlhela yi vuya yi ku temple i miri wa munhu, kereke i miri wa munhu. Ku fanisa na le Bibeleni yi vulini Bibele ku kereke i miri wa munhu, temple of God is your body. Se a ni lava ni byela vo matwiselo ma vo hi ku ya hi Bibele ku kereke na Xikwembu i yini. So ri ku nghenelela ko tala ni vutisa ko tala singita kwala ka Siyanda Sithole.
0: Ya na khesa swinene, va nga tisoli ku vutisa va landzelerisa, hi teli swona ku va hi kota ku vulavula hi dyondza, va nga titwi nandzu. Hina ha swi tlangela ku va va tlheli va vuya va landzelerisa va va ta kota ku hlamuleka ve ri Xikwembu i yini. Xikwembu hi ku ya hi rito ra Xikwembu aka Yohana chapter 4 verse ya 24 yi ri Xikwembu i moya. Xikwembu i moya swi vula yini sweswo? Xi hava miri wa nyama na ngati. I moya, xi na wona miri mara a hi nyama na ngati leswi mi swi vonaka laha misaveni. Xi na wona miri mara a hi miri wa nyama na ngati, i moya. Xikwembu lexi xi na wona mahlo, xi na tindleve, xi na mavoko, xi na milenge, a kombetiwa a ri tweni. Se xi na miri mara a hi nyama na ngati ku fana na miri ya hina vanhu, i miri wa le matilweni wa moya. Xikwembu i moya, mi vuli swona muyingiseri. Xikwembu i moya, ve ri kereke i miri wa munhu. Ku hava ndhawu na yin'we eBibeleni laha yi ngo kereke i miri wa munhu. Miri wa munhu a hi kereke, miri wa munhu i ntepele. Tepele na kereke i swilo swimbirhi swo hambana. Miri wa munhu i ntepele, kereke i nhlengelo wa vanhu lava va ponisiweke na ku endliwa lavo lulama hi ku pfumela aka hosi Yesu Kreste. Miri wa mina ko va xirho xa kereke, i xirho. se miri lowu vitaniwa ku kereke i vavanuna na vavasati lava nga ponisiwa va endliwa lavo lulama ku katsa na vana va vona hi yaleyo mhaka ya kona ni khensile
1: 060-8875942 mingiseri bana kahle riqingho lana khana swi kuma kahle vheleke swivutiso swa n'we kumbe xani ke mfundhisi na vona ke vele ku hlamuleni ku kongoma ku ka xivutiso xina khana swi kuma kahle vheleke swivutiso swa n'we kumbe xani ke mfundhisi na vona ke vele ku hlamuleni ku kongoma ku ka xivutiso xina xi mingiseri va vutisa ku xona eka nhlikani wa siku ra namuntlha.

0: van'wanyana endzhaku a ha ha ri a nga phakati ka bibele wo va phakati ka mina na kanyi un'wanyana vanhu va ka hina a va dyondzi ku swikwembu i munhu un'wanyana ku nga va migreek ku nga va mijuda ku nga va nininiini hinkwavo ka vona hi vitaniwa swikwembu ku a ni ri hundliwe hi xivumbeko xa xikwembu se hi va hina ku hi tele se hi va swikwembu se lava nga le hansi va hambanile na a hi swikwembu hi ku a va ha dyi vuswa lava dyaku vuswa hi vonga swikwembu se mhaka leyi ni lavaka ku ri hi hetisa xikan'we hi leyiwani leya ka Abraham. Abraham u bebule n'wana hi luya loyi va nge Ishmayele loyi a nga lavekangiku aka Juda ne le ka Israyele loyi sweswiwani hi nga ha teki nchumu hi yena hi ngo lo twa ku xikwembu xi n'wi katekisile xi n'wi katekisa ku ri na le bibeleni ne le tilweni ra lava 12 vanhu lava ka 12 aka New Jerusalema leyi faneleke ku xika hi le tilweni yi fanele yi ya ka yena na yena a nga katsiwi naswa ni ke mina swi pfa swi ni chavisa nyana
1: se xivutiso i xi basthole mi nga tlhokometse mi ta vhaka mi ta va mi yena n'wisiku rin'wana xivutiso xi ri yini kwani vo tlhokometsela loko va lava ku va mi yena a va ti mathosi a va siveli munhu va ta hlamusela sweswi va pfumelaka swona se namuntlha hi le ku kombeteni ka ku xana ripfumelo ra xikreste ri na vuxaka na mapfumelo laman'wana nhlamulo ya kona i ku ripfumelo ra xikreste ri hava vuxaka na mapfumelo laman'wana hinkwawo a vati
2: orit ya mahlweni ka 060 8 7 5 9 4 leswi vulaka ku loko va kha va endla swilo hi leswi hinkwaswo kwasikwasi va ku haya xikwembu xa swi vona haya xikwembu xi ta nghenelela emavunwa
1: vo ti vulavulela a va vulavuli hi xona xikwembu lexi xi kombetiwaku xi nga tata wa Yesu mutumbuluxi wa tilo misava malwandle na hinkwaswo swilo swo saseka swi nga ka vona
2: munteka lava hallo
3: hello sile muhaxi wa mina lowo tshembeka ka GCR
2: hi losa n'wina muyingiseri wo tshembeka eka vayingiseri va GCR
3: inkomo ya ni tlhontlheke swinene hi muendzi wa n'wina ku nga mfundhisi lowu ni n'wi rhandzaka hileswaku ni tsakisa hi yini i role model ya mina mfundhisi Hlabya
2: okay
3: hileswaku loko no vulavula hi leswi ni swi tivaka ni fanele ni nyikiwa nkarhi wa ku vulavula hi leswi ni swi tivaka kambe loko ni nga swi tivi leswi ni swi tivaka a ni yi hi kwale moyeni ni ya vutisa lava nga nyikiwa nkarhi va ta ni hlamuseta hayi ni ri nexe ni vulavulaka sweswi swi ta pfuna na rixaka loko xilo i nga xi hetisi kahle na matsalwa i nga mbambeli siku rin'wana mi ta va vitana na valava xinto ni va tlhela va ni tsakisa laha ka va nga hlamusela ku munhu a nge tirheli tihosi timbirhi hambi va nga yi vurisanga leswi ni swi vurisaka swona ku i tirha swa ndhavuko i ya tlha i teka na swa Yesu Kreste muferi wa loyi nga hi fela swa endleka sweswo ni ze ni khuza van'wana hambi ni nga ri mfundhisi ni ta huma moyeni va ku va ya ka van'wanyana i fika a ku vutisa ku i lava swa xinto kumbe swa xikreste na ni va ni n'wi byela ku swa leswo i madayisi a swi hanyi swi sweswo se ni khelise ngopfu mfundhisi Hlabyani hi hanyeleni xikwembu xi ya mahlweni xi mi nyika vuhlavuteri lebyi ni hi endlelaku byoo inkomu
1: amen
2: right sweswo ke 060 8 7 5 9 4 2 khensile eka miyingiseri kasi ke na wena miyingiseri u nga nghena kahle njhe loko ri na xivutiso endleni ka nhlokomhaka leyi vulavulaka yona feleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha kona kwala ka xona 106.0 eka rito ra rixaka eka nambara 060 8 7 5 9 4 2 kona miyingiseri hallo 106 hello hallo ku na munhu orit lavani ke va tsumi nakambe 060 8 7 5 9 4 2 mingiseri bele kahle riqingho hi twa hi wehe mingiseri leswaku wena ke u ri yini ehenhleni ka nhlokomhaka ya siku ra namuntlha mfundhisi va kona la kwa va ku hlamula hi ku kongoma kasi ke na 13 wa timinete mingiseri ngheni kahle eka awara liya ya mbirhi ni nga ha teka loyi mingiseri ka radio
4: ahe mathonsi mpfukile
2: hi pfukile mjhani wana khuvele
4: na pastor Hlabyani
1: ahe mani
4: ha mani na xivutiso no lava ku ndhundhuzela ntsena ku vula ku hayi mfundhisi wa ntiyiso ku fana na n'wina a va talangi ku tale vafundhisi lavo lahlekisa vanhu va chaya ku vulavula ntiyiso wa xikwembu se a ni lava ku vula ku yanani mahlweni mi dyondzisa ku vanhu va

0: hinkwavo swi nga ri na mhaka ku va na mavito makulu va dumile kumbe a va dumangi i vakanganyisi ripfumelo ra Xikreste a ri katsiwi na ripfumelo ra ku phahla vafi kumbe ripfumelo rin'wana loko moti wa munhu a swi katsa i mukanganyisi o ti lavela mali a lava ku yi kuma hi ndlela ya ku halaa ka ripfumelo ra va le hansi ivi a ku ni ta kuma na lava va ngo va khongela i vukanganyisi i vusathani swi demonic a swi na vuxaka na xikwembu xa ntiyiso a swi twali
1: i sweswo mingiseriwa GCFM ha famba kahle veleke ka nhlokomhaka liya ya vuxaka exikarhi ka ripfumelo ra Xikreste na mapfumelo laman'wana ka ri nhlokomhaka mingiseri leyi fambaka yona eka nhlikani wa siku ra namuntlha xa wena ke wa rhumela kahle nkandziyiso wa rito eka nambara 0608 75942 ku fana na lava
2: ni vafundhisi wa mina ni karhi ni mi xeweta Master Mathosi ni xeweta na mfundhisi wa mina mfundhisi Thadani nhlokomhaka leyi ya ku hambanyisa ku hambana ka ripfumelo ra Xikreste na ripfumelo laman'wana ku na vanhu vo tala hina hi nge hi tivitanaka hi vakreste kha hi mikisela hi nge koti ku swi twisisa ntsena ku ripfumelo ra Xikreste i ripfumelo ri tiyimelaka rona ri roxe se hambi ku humelela yini na yini ri nge pfuki ri mikisana na mapfumelo man'wana se na vanhu lava swi tikumaka ko va vona ingaku leswi mi swi hlamuserisaka swona mfundhisi wa mina a hi swona hi mhaka yo a va ponisiwangi kumbe a va twisisi ku vukreste i yini va nga va kha va ya tikerekeni kumbe va endla swilo hinkwaswo mhaka yo yaleyo mfundhisi wa mina sikumana la ka nkozana
1: allright kensin la ka nkozani ku ri kona un'wana kandziyiso lawu nga rhumeliwa kahle hi lowu
3: rixile muhaxi na mfundhisi Thladzwani kwala xitichini inkomo swinene mina a ni na swivutiso no lava ku khensa mfundhisi Thladzwani na ku va va tshama va karhi va swi tiva ku leswi va nga ku swi endleni hi minkarhi hinkwayo hi masiku hinkwawo ku va va karhi va vulavula lomu ka tirhadiyo mo ni mi byela ku hina hi swi landzelerisaka swa ku yingisela tirhadiyo hi le ku pfunekeni swinene mina wo fana na mina ni pfuneke ka swilo swa ku tala swi tele loko no swi hlaya hi xin'we mi nga yingisela mina se mara ni khensa tintswalo mfundhisi mi le ku byaleni ka mihandzu swinene xikwembu a xi mpfuni swinene xi ni katekisa xi mi nyika matimba mi nga heli matimba mi nga karhali mi endla swona ho fana na mina ni pfuneke swinene hi swilo swo tala hi ku yingisela loko mi karhi mi vulavula hinkwako ka tiredio laha mi vulavula kona ni khensa tintswalo i nkomo swinene n'wa xibombi kwala ka dzingidzingi ahee
1: Right, this is okay. Can't see much bombi.
0: Much bombi, I can't be cool.
1: You won't allow a shimbler.
0: Okay, aye. Na kensa ni vagini kale. Ai hlangana kwa lomu ku fambeni ka swa ti radio. Ni vagini kale mna ti simu. Leti ato tsokombela ta xitichi. Mr. Priya va kume ku va endla hi tlhela na ti 940 man. Swa ti galadina hi tlangela malembe ya xitichi. I kota ku tiphina mana tikambi ta hina i khensa swinene ngopfu n'wa xibombi la a khensa swinene
1: a yi vele ku student Mr. Priest a humelela allright hi riqingho ka nambara 0608 75942 mingiseri i vutisa ka swivutiso lexi nga na xona eka mfundhisi lanwana u tlhela u vuya kambe nkandziyiso mweti swa n'wa xibombi va
0: vaginikale a hi hlangana kwalomu ku fambeni ka swa tirhedio
1: swi ri yo ti rekhoda la yo ti kandziyisa mingiseri bana riqingho mfundhisi a famba kahle endleni ka nhlokomhaka liya
0: a ri ku yena emahlweni ku navela ka mbilu ya mina nkulukumba Mathosi na vayingiseri i ku va munhu a katsele a kha a tiva ku leswi ni swi endlaka loko ku hela nkarhi wo hanya laha misaveni ni katsi Xikreste na ripfumelo ra va le hansi kumbe ripfumelo rin'wana ni ta fane ya tiheleni ku tlula ku kanganyisiwa munhu a ri ku ti laveleni ka ku vuyeriwa kumbe wo lava ku vuyeriwa wena u swi endlaka i kha u twa wonge u le ntiyisweni a swi na ntiyiso i vukanganyisi makumu ya kona a yi nga chayi kahle kensile a va tlhari vanhu
1: i sweswo ke mingiseri wa GCFM 0608 75942 leswi vulaka ku lavayani va hlamusela kahle mfundhisi swa ku loko ku ri ku na munhu la ri kata ku pfuna hi ripfumelo rin'wana mara ri karhi ra hoxa rito ra xikwembu a hi swona sweswo ve ri swa feyila hi leswi mfundhisi va hlamuselaka swona hi ndlela yeleyo mingiseri wa GCFM kasi ke u nga ba kahle riqingho tinqingho se ti pfulekini la ka nambara 0608 75942 wena mingiseri wa GCFM eka

0: Tikani wa siku rana munda kwa kwa kashondo 106.0 eka ritora shaka tuwe wende so kuna mingisere shibuti so lishikana shona kuya inshoko makala iba ika ihlamsela kui ndo mwano wa mingisere mfundis wako msati magenta ku sile kuendekeni akusisa magutuwa la kumeshanike mwono ku uko wana kanti so luwa hilo inga wia anda waka wana
1: mfundis ina asubona lomite ya vanu Bako na lava vanga na swikwembu va tle va na swikwembu swa ripfumelo ra kereke and ni le ndumbeni
0: wa alright mfundhisi la kota ku khumba kwala ka ka swikwembu swa ripfumelo ra kereke n'wina ka kreste hi kombela mi veka rivaleni swikwembu leswi
2: na khesa swinene ku lumba mathosi mo hi swi vula kahle a rivaleni ku hava swikwembu swa xikreste ku hava xikreste upfumela aka loyi a tumbuluxeke ntumbuluko ibi na le ka Yesu Kriste mwana wa yena u fili a lahliwa sirheni ibi xikombeta matimba xikwembu lexi xi n'wi pfuxa kufeni ibi a tlhandlukela matilweni hi yena hosi ya matilo misava na ntumbuluko hinkwawo hi yena ndlela ya ku ya aka xikwembu xa ntiyiso handle ka yena u hava vuxaka na xikwembu swi nga ri na mhaka ku umani ku hava swikwembu ni ku i swikwembu swa ripfumelo ra xikreste i vukanganyisi bya satana
0: hi sweswo ke mingiseri i ndlela yoyaleyo ke vakombisile mfundhisi ve ri hayi leswa swikwembu leswiya a swi kona a swi kona la ka kreste hala ku na xikwembu ntsena swa swikwembu a swi kona mingiseri a ku ri na marungula kumbexani ke mile ku rhumeleni kahle ka mikandziso kumbexana tinqingho ni tivonini kha ti nghena hi nkarhi lowu a hi kha hi tlanga kahle risimu laniwa ti ta ti landzelelana ti ta ti landzelelana se hi la ku twa wena mingiseri leswaku a ku ri ncini lexi a mi ri karhi mi hi tela na xona eka nkarhi wo waluwa a mi ri karhi mi rhumela kahle feleke marungula hi ndlela yo yeleyo kumbexani ke ku yi bela kahle tinqingho wena mingiseri wa Jesus FM ku ya mahlweni mfundhisi hi nga ha langutela kahle feleke na hi vanhu lava ya kumbexani ke hi langutela kahle na vanhu lava va ngo hina hi ya ekerekeni va bohi mahlalu ya vunganga vovoya va tshama va khongela va chumaleriwa rito ivi va suka va ya akaya vubihi byi le kwini eka sweswo ku na vubihi kumbe swi tshamisekini
2: ya na khesa swinene mo ni vula mhaka yin'wana a yi dumangi ka vo tala loko hi ku i siku leri kereke yi hlanganaka hi ku ya hi ntiyiso wa xikreste i nhlengeletano ya vanhu lava va nga vakreste loko vo va kona lava nga ri ku va kreste aka nhlengeletano yaleyo vo nghenelela nhlengeletano ya muti lowu va nga ri ku swirho swa wona kereke i ku hlangana ka lava va kumekaku va veke ripfumelo aka Yesu vadyohi va xiviri a va yi kerekeni hi hina vakreste hi rhumiweke ku va landza hi ya va tivisa mahungu lamanene ku va va ta kota ku ponisiwa va va xiphemu xa hina a va ti ka hina vadyohi va xiviri vo landziwa va laviwa le handle leyi lava mi va vonaku va ta na le tindhawini ta vukhongeri a hi vadyohi va xiviri i tifeki ta vadyohi
0: leswi vulaku a swi pfumeleleki kahlekahle hi ndlela yin'wana mfundhisi so va nga ha tshuka va ta va fika va yingisela rito ra xikwembu a jika a famba a khongela na n'wina a jika a famba a tlhela a endla migingiriko ya yena ku va hi ku xixima muvumbi wa yena
2: mo hi swi vula hi ku kongomisa ku va munhu a ngo titela ntsena a hava xerile swa ripfumelo rin'wani a twa wonge ku ta kerekeni swi endla ku a khenseka mahlweni ka xikwembu o titlangela hi nkarhi wa yena mara loko a kha a ta ku ri kerekeni ya ku ri va vula rito ra xikwembu swi katsa na ku hundzuka munhu a fanela ku ponisiwa hi ku pfumela ka Yesu a nga kota ku twa kwalaya ka nhlengeletano ya vana va xikwembu leswi nga endlaku a hundzuka a suka aka ripfumelo leri a nga ka rona ivi a amukela lerintshwa ra ku pfumela aka Yesu n'wana wa xikwembu mara vadyohi va xiviri a va yi a ku hlanganeni ka vapfumeri a va yi
0: ku ri nkandziyiso lamo hi twa lowu
3: enhlekani lowunene mfundhisi a xitijini na muhaxi makwembile lexi ni xi tivaku xikwembu yi hambanini ku na ku munhu a va a ri mfundhisi ku ri mfundhisi lebyiya byo fostela ma swi vona a ri na mikwembu a nga lavi ku swi tshika swa vun'anga se leswi ya swi vuriwa ku khendza hi leriya ro swi fanele ku khongela sathana lexiyani se ani boni ku byi kona vukhongeri lebyi byi yisa kutilweni byi mikisaku mi kuma munhu a ri na tinhlolo ku tlhela ku va na mbuti kwalaha mutini hi thyiwa vito ra munhu ku va na homu thyiwa vito ra munhu va ku swa mufundhisi manimani tlhelo hi xona se a ni ta vula ku leswiya hi swi yisaku lelini mufundhisi no va ka xikhandziya xo famba na mani na mani mara ni le ku yingiseleni thankyou
2: a khesa ba mataleni mi vuli ntiyiso wo hetiseka ku hava ko va munhu a ku ni mphrofeta ni mfundhisi ni murhangeri wa kereke hala mi lava leswa ndhavuko na endla i vunwa i vukanganyisi a swi na ntiyiso i ku kanganyisa vanhu va twa wonge va na vuxaka na xikwembu va ri ku lahliweni that's why Yesu a vurile a ku loko u rhangeriwa hi bofu wena na bofu rera murhangeri na wena u ri bofu mitami ya wela gojini a kombeta mhaka leyo
0: alright 0608 75942 mingiseri
4: ahe ni vuyini hi ku twa dyondzo yin'wana mi yi kha yi ni tshotshanyana ene na mi ya ni vavanyana ya ni vavanyana liya yo munhu a ti bibimbeta ku ya kerekeni ku ri ku i na mitirho leyo biha kumbe mbilu ya yo yi bihile a ti byela ku doha tshama na vona ku ivi ya mi kuma ku munhu wa swi kota ku ti sasekisa hi nga ku i mipfundhisi ene i tirha swilo swa kereke mi kuma ku o yengetela vanhu i xigevenga u tirhisana na swigevenga i tirhisana na tin'anga sweswi sweswiyana mi ni vo ku risele u kulukumba ku munhu a ku tende vatanti va ni nghena kereke mara mitirho leyi ya mina leyi ni yi tirhaka leyi a ni nga yi tshiki swi tluliwa hi ku tshama kunene mina na mi swa ni vavanyana swi sweswo swi tluliwa hi ku tshama kunene hi ku loko mbilu ya hoyi nga ti byelanga ku no ya kerekeni hoyi ku na haya ni ya tshama kwini ende vatanti va ni nghena kereke mara leswi ni swi tirhaka laha a ni nga swi tshiki la na vanhu va mina lava ni tirhisanaka na vona lava a ni nga va tshiki mara ni ta ya kwele ni twa swi na ni twa swi ni vava ngopfu swi kula hi ku i ze i tshika kunene i tshama kuna i ni tirhe swihi swa wena swi ti komba ku ri mbilu yo biha ngopfu i mhana Lucas
0: kesi mhana Lucas
2: va vulavurile mani va vulavurile loko ku ri ku ni lava ku va ka ripfumelo ro karhi a ni langi leri ni lavaka rona ivi ni endla hi laha ri lavaka hi kona ku tlula ku ri ni le ka xikreste ni lava ku katsa na ripfumelo ra va le hansi
0: right vingiseri
5: kulukumba matozempoi
0: awu mani lerisa
5: lerisa hi mina
0: mipfukile
5: mapfukile mfundhisi na gani
2: i kokwani wa the junior musi mipfukile
5: hi pfukile hi nga vuxaka bya vona
2: i pfuki swinene
5: na ku khensa hosi ku mi twa mi tiyile
2: ya khensa swinene ma
5: se ku na munhu la mfundhisi very improfet a nga na kereke ene a nga yi kerekeni i byela vanhu ku yena wa pfuna wa khongela swinene mara i hava kereke ene ne le kerekeni a nge se tshama a ya ene loko vanhu va ya i ri ni mi pfuna hi leswa xintu kumbe ni mi pfuna hi swa kerekeke se hi laha ni nga kotiku ku swi twisisa ku loyi yena i wela kwihi a nga na kereke lava ta ku va xisa va ya kerekeni swi nga va swantswa a nga na kereke ene a nge se tshama ya kerekeni se a ni swi tivi ku i wela kwihi loko a te tani
2: okay na khensa swinene xivutiso xa n'wina kona wa the junior hi mhaka ya xiyimo xexo twanani ku rito ra xikwembu ri hi tsundzuxa yini vapfumeri la ka Yohana wo sungula chapter 4 verse ya 1 yi ri varhandziwa mi nga pfumeleni moya wihi na wihi kambe kambisisani mimoya ku vona loko hakunene yi ri ya xikwembu hikuva vaprofeta va mavunwa va hangalakile na misava i mphrofeta wa mavunwa yaloye
5: impela ni swi tini ni dyondzekile
2: improfetaanaka
5: va ya se ni nga swi twisisi ku va ya hi ku kumbexani i mfundhisi kumbexani hi sweswe swa ku katsela kumbe i yini hi leswi ni nga swi twisisiku kahle mara la mi nga ni hlaita kona swi endli ku ndzondo ya mina yi pfuleka Nekwa ku tisisa ku i munhu wa njani.
2: Vanhu a va tivi rirhandzu ra mali i rimintsu ra vubihi hinkwabyo. Hasa hasa leyi mi hi vonaka leyi ni mprofeta a ni se tshama ni kandziya na le nyangweni wa kereke mara ni busy na ku hayi mi lava swa kereke mi lava swa xitu na pfuna i rirhandzu ra mali va ti lavela mali vanhu ra hisa dyambu wa hisa mumu ya hlupha ndlala. Si vanhu tlharihani
5: kona leswi hi yaku ka ximumu ri nga leha yi ta hlupha ku nyanya.
2: ya hlupha ndlala leyiwani vanhu va ta na maqhinga va lava tindlela to endla mali vanhu va nga khathali ku va katsa yini na yini.
5: Ya
2: se a hi ti voneleli ku kanganyisiwa hi twa wonge hi na vuxaka na xikwembu hi kha hi ti katsa na vanhu va muxaka walowo.
5: Hayi ni dyondzini ni te ni dyondzeka
2: akhensa
5: swi na ku swi twa ni tlhela ni swi twisisa hi ku a no tshamela ku ti vutisa ni nga swi tivi ku i cilu mani loko a kha a hanya kwala misaveni ku u hanyela yini yena hi vuyena
2: i va kanganyisi.
5: Okay inkomo mfundhisi thuvekani a kha ha dyondzo
2: akhensa swinene mara tima lama ku a kha ha dyondza swa hi tisa
5: hi swona
2: danki
0: isaso ke hemming zero register fa mbaka fa mbaka hle ndlela yo yaleyo khensi mfundisi swi bihe ku ikahle kahle leswaku munhu ava mporofita mara a kerekeni anga se tshama aya xana ke kuva uya kerekeni so swi fa swendla ku swaku munhu ava mporofita
2: nkuluku mama thonsi
0: ahe
2: ai kanete ku mprofeta mara a improfeta wa ripfumela xikreste.
0: Okay
2: phela ri tu mprofeta arova exclusive ka christianity ni na ba profeta ba bali ba kona lava ku nga va profeta va tlhela va kumeka va byela vanhu timhaka mara swi ri hava vuxaka na vukreste swi kona swi sweswo se munhu yaloye na le nyangweni wa kereke a nga kumeka a ri phati ya kereke ku ri ku rito a ka Vaheberu 10 verse ya 28 yi ri hi nga tshiki ku hlengeletana tanihileswi van'wani va toloveleke ku endla swona kambe hi khongotelana ngopfungopfu leswi hi vonaka ku siku ra hosi ri ya ri tshinela ivi yena a nga ti katsihelo mara ni mprofeta mina van'wani va kona tindhawini ta vukhongeri va ku hi vaprofeta mara loko u kamba leswi va endlaku swona wa kota ku vona ku leri pfumela a ri pfumela xikreste leri.
0: Alright, igora mingisira nga rumela kahle nkandriso wa rito 060875
6: network to mukapadok na bishop wa mina ni n'wi rhandza ku swinene wo rhandza ntiyiso bishop Shabya ni nkhesa ku va namuntlha ni ve na nkateko wo tlhe ni mi yingisela nakambe mina ni la ku ta vutisa la hi leyi kereke ya xikwembu yi risa hi xikwembu mara ku na mfundhisi loyi one mfundhisi wa kona loyi i dyondzisa rito ra xikwembu loko a ri kerekeni loko a humini mi kuma ku wa mihindza nga mi hlamuli nkarhi wun'wani mi kuma ku wa mihindza nga mindhawuti no mindhawuta xana hi nga kamba yini ka mfundhisi yaloye na ku i khongela ntiyiso kumbe njhani mi kuma ku loko a ri handle ka kereke i na timudzi swinene mfundhisi na pfumela ku n'wina mi mfundhisi wo vulavula ntiyiso that is why ku yingisela n'wina a hi ti dyeli nkarhi mani gili matevula kama shanga na khensa
2: ya na khensa swinene no lava ku kombeta kuri munhu ange seza ava mfundisi emupfumeri emukreste ku va mfundisi ko va xiyimo xo rhangela vanhu a swivuli ku u kota ngopfu ku hanya ku tlula lavan'wana that's why mi vona a kha a kombeta mahanyelo malama mi masolaku ku ama kahle ende ama kahle mi nge yimeleriwi ku veri u na vito ra ku mfundhisi a swi na mhaka ku hi mina hi yena hi vona i va mani loko ku ri ku ku na mahanyelo yo karhi ama kahle aka mina i mahanyelo ya nga ri ku kahle ya munhu walowo a hi xikreste hi yena a tsandzekaku hi mina ni tsandzekaku ku hanya vutomi se hi yaleyo mhaka.
0: Alright, sweswo ke mingisi ra GCR FM ku ya mahlweni feleke moya langu ta kahle lavoa leswaku lava te va yi rumele yini ku na nkandziso lowu
7: enhlekani a xitijini mathonsi na mfundhisi nhlokomhaka mina ni le ku yi tweni hi ku ya hi mina ni vona ingaku mhoni ku hayi ingaku loko i ri mukreste vana mukreste
8: loko ri kene hi le ka swin'wanyana swo ka swi nga ri swa vukreste hi ya na ka swona hi nga mikiseli mativa hi ta ya avanyisiwa emahlweni ka xikwembu he xikwembu xi ku a ni ku hlawurini mara i fike i mikisela a wu va yisa kwini vanhu a wu va yisa a ku loveni mina a ni ta ku vulavula ntiyisi munhu a ti tivi ku yena hi yena mani loko ri keni a ri mukreste a hanyi vukreste a endli swa vukreste loko ri keni a ri ka swin'wana a endli sweswo cause hi ta avanyisiwa hi swiendlo swa hina emisaveni hi ta avanyisiwa a hi vulavuleni rito leri ri akaku vanhu leri ri tshungulaku vanhu i tinyikomanilekala ka ngoho jamela tinko
2: a khensa swinene sesi mhani tinyiko mi kombe timhaka yikulu swinene munhu a nga sindzisiwi ripfumelo ro karhi i munhu a twaku swa ripfumelo rero ivi a khetha ku ri amukela kumbe a nga ri amukeli mara loko ni langa ku ni lava ra xikreste ni nga lavi ku katsa na ripfumelo ra van'wana ni ku ri ni endla mari mambirhi ivi ni ku i xikreste swi tetana i vunwa na kanganyisa vanhu na va lahla vanhu na ntiyiso
0: Alright, sweswo ke mingiseri ya mahlweni ka 060-887-5942 makama rumela kahle veleke marungula kasi ka un'wana wa mingiseri a rumela kahle rungula voka ahe minjhani mathonzi na nandza wa hosi ntiyiso wu hetisekile xikwembu a xi va endli tintswalo ntiyiso wa vava kambe wa tshuxa inkomu hlayisekani hi vito ra Yesu Kreste i van'wani va rumela kahle rungula mfundhiso kwa va ndunduzela mitirho ya n'wehe 106
9: mfundhiso chapter
2: ahe
9: ni nga va ni tixisa loko ni ku hinkwerhu hina hi nga vukhongeri lebyiwani hi hlanganaka xikwembu hambi i va ka Mahomede hambi i va ka manimani hambi ma-Greek hambi mayini tinhlakaxakaxaka letiwani hinkwato leswi ti khongelaka swona hinkwerhu hi hlanganaka xikwembu ni nga va na tixisa
2: ya mo tixisa hi ku tixisa lokukulu ende swi va va njhani ku tihembela ku ri mina n'wini tihembelaka
9: A ni swi tisa swa ni vutisa ku ni le ku tixiseni na
2: mo tixisa loko mi lava ku ri hinkwaswo i xikwembu xin'we xi nga va xi hlangani nhloko xikwembu xa kona xi nyika swileriso swo hambana ku ri ku xikwembu xin'we xi fane xi tshungurisiwa
9: a xi lava ku laphiwa lexiwa
2: xi lava ku laphiwa a mi swi voni mara
9: a swo va swi twisisa manjheni ku xikwembu lexiwani hayi xi kheta ngopfu
2: xikwembu lexi xa kombeta xi ri ni xikwembu xa ri laveta a ni pfumeli ku xera ku kwetsima ka mina na wun'wani a xi katsiwi na swikwembu swin'wana lexi loko ku ri ku ni pfumelaka ka xona xi ri tiva ku ri u va na vuxaka na mina njhani se xi ri ku pfumeriwa ka n'wana wa xona a nga hosi Yesu Kreste ivi mi twa ku Yesu u ri xikwembu xi lava yini ivi mi endla swona
9: xi lava Jesu ntsena a ka swilo leswiwani a ka tixakaxaka leti hinkwato xo lava Jesu ntsena wa rixaka ra Juda wa rixaka ra Israel
2: leswin'wana leswi swa vanhu swa feyila
9: swa feyila
2: sweswo
9: okay nga swi tivi ku lavan'wanyana vona va ni hlehisini xikwembu
2: hayi vanhu hinkwerhu
9: xi lava va xi kuma
2: vanhu hinkwerhu hi tumbuluxiwe hi xikwembu mara xikwembuhlanganisiwa
9: hi xikwembu
2: hi tumbuluxiwe hi xikwembu
9: kreste
2: Mr. Stoll hi tumbuluxiwe hi xikwembu vanhu hinkwerhu mara ku na leswi xi swi lavaka aka vanhu lava xi nga va tumbuluxa xi ri ku pfumeriwa aka hosi Yesu Kreste n'wana wa xona ivi ku endliwa dyondzo ya Kreste hi ta va hi ri na vuxaka swin'we na xikwembu
9: un'wanyana wa ha ku ni rhumela enanana na ku va Philip 2 verse 5-6 a hi khale swithiwana
0: vo hi teka van'wana hi khensile ni xavuxavu Right, it's also giving 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 vana. Right, mwito leri wa rungula swa kuva rini.
10: Kurula kuvena nwina a groupini yo. Sorry, kurula kuvena nwina la ka GCR ku tlula mantosi na pasta tsadzwana. Ma hlayisekini ku swi twena nongonoko le khulukini swinene ni wanandi ya watsokombela.
11: Leswi ni lavaka ku swi hlamula vanhu va swi teka kahle a ni hlamule mfundhisi mina mfundhisi Tshabyane i nhlokomhaka na mina ni ngo yi vonisa sweswi ku vanhu va kha loko rixini mfundhisi va le ku dyondziseni ka matsalwa ya vona laha va le ku dyondziseni swona swona mara vanhu loko rixile va kha va ya kwele a ka kereke yaleyi vuriwaka ku va munhu a ri nyanga hala tlhelo a kha ndla sweswiya swo pfuna hi xichangani hi xintu va kha va ya va ya pfuniwa va kha va suka ka tikereke ta vo vona va ya kwele mara loko rixa va telele hi ku sandza va le ku sandzeni kasi va sandzani va nga vuli ku hina hi pfunekini hi yile kweleni na hina hi ya pfuneka ku ri na swo tala swi hi tikela swi nga lunghi hi lungheriwihi munhu u fane a vulavula vumbhoni loko va fika kwalano vanhu va fika va sandza vanhu lava va sandza na tikerekete ti va pfunaka ti va pfuna ngopfu ku loko rixa va tsutsumela ka tona mara va kha va ku he ha nghena kereke ya so ha nghena kereke ya so mara va tlha va tsutsuma va ya kwele mara a va mavuli lava a va fanele va maboxa ku loko mi ni vona ni teta ni hanyini mina ni nga n'wa James ni hanyele kerekeni ya so mara ni khe ni nghena kereke ya so hina hi le ku swi voneni loko ri xini ka kayakayiwa laha misaveni leyi kwala hi nga kona va ta va ta pfuneka va tlha va famba va sandza kwele tin'angeni va pfuneka va tlha va sandza swinene kasi why mi sandza mi tshika ku vulavula mintiyiso ku hina ha pfuneka na kwale ka valava ma kha ma pfuneka va lava tikereke na tin'anga ndhawu yin'we va kha va bohe tinjeti na mapalu hinkwaswo vanhu a hi tshikeni ku sandza mani mfundhisi va dyondzisa swona mara a mi fambi hi swona sweswi va vulaka swona loko munhu o swi endla nga ri kerekeni swi kahle mina ni pfune
0: alright sweswo ke mingiseriwa GCR FM a yi veleni kha yi famba kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha a yi veleni kha yi landza swivutiso a hi landzeni swivutiso ka mfundhisi vimfundhisi va kota ku yi hlamula ehenhleni ka swona alright 060-8875942 mingiseri loko ku ri kona a hi xivutiso ni ta va ni kha ni dropa ka nkarhi wa sweswi hallo
12: ahee
0: hi hlayisekile minjhani
12: hi hlayisekile mfundhisi khadya
2: ahee
12: ni hlayisekile
2: hi hlayisekile swinene mi hlayisekile i Pastor Maswanganyi no twa voice ya kona ku hayi lava i vanhu lava va hi va nga maxaka ya mina
12: mfundhisi vanhu hi le ku holeni hi le ku holeni hi le ku holeni swinene leswi ni swi vulavulaka loko a ni tivata va teka vanhu na hambiliya a mikarhi mi kala ka mi phikizana na yena kwalana i nga swi twisisa ku ri ne Yesu i ncini a vuyelela mara mikarhi mi dya ku Yesu i nga swi twisisa ku ri hi hanya ka Yesu hinkwenu ene wu swi twisisile vanhu hinkwenu hi le ku swi twisiseni ku ri ne sweswi vutomi lebyi nga ka byona i Yesu ntsena ku hava un'wanyana loyi hi nga ta va hi karhi hi n'wi tshemba hi ku hi yena nga hi tumbuluxa laha hi fambaka kona hi famba na yena laha hi tlelaka kona hi tlela na yena a hi pfuxa i tumbuluxe misava na matilo hi yena Yesu Kreste ntsena ku hava xin'wanyana lexi hi nga xi tshembaka laha misaveni
2: swinene
12: hi matiso a khenseni swinene mfundhisi a va yi mahlweni na ntirho wa vona a khensa swinene hi le ku holeni hina hi hole khale mhaka rito ra Xikwembu suka kule na n'wina manghezi na Jesu ara ya hi horisa
0: I says okay second kaske mix area mahlweni ka 060-8875942 yo sala kahle veleke na nungu wa timinete gibeta kahle veleke nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha n'wina muka grumeleni kahle ka swivutiso mingiseri i khensa swinene ngopfu lexi xi langutela ngo mingiseri i xivutiso xiya ka mfundhisi ivi mfundhisi va fika va hlamusela handleni ka ku fika hi lava ku lulamisa swin'wana swi nga onhiwa andhaku eka nongonoko lexi langutela kahle mingiseri i xivutiso hallo
12: vanhu va languta swilo va nga swi twisisi misaveni vanhu van'wani va lava hlayaka matsalwa
13: va xaya matsalwa kambe va lahlekisa vanhu va lahleka na vona hikwalaho ka a va ma twisisi um va languta ku hanya tinyama ta vona na mimirhi ya vona va hi swona leswi swa ntiyiso swi nga ri ntiyiso hi tsundzuka kun'wana Paulo loko a vulavula timhaka ta ku hi minkarhi leyi taka vanhu va tala va tirhandzaka va tirhandzela mali vanhu valava a va tirheli Yesu Kreste hosi ya hina va tirhela makhwiri ya vona mhaka ya kahle a hi languti ku masingita lawa ya wela kwihi a hi languti masingita ya vona ku huma njhani hi lava ku languta ku ma wela voku endla ximatshimoo ku ri kwari ya xinene na tatani tabyani vulavula mhaka ya kahle ngopfu dyondzisa ntiyiso lo va tiva ntiyiso wa Xikwembu va nga languti mitolovelo ya misava yi ta va kanganyisa va nga yi eka Xikwembu va yingisele ene na vadyondzisi va rito va ta lahleka ku lahleka na vona ni khensini tatana ni ti hambi ma ha ri kona
2: a yi kona na khensa swinene ngopfu
13: ya khensini dyondzisa ri vafundhisi
2: iswona
0: right sweswo gaming zero register fm mfundhisi yo sala kahle na timinete ta ku ringana nkombo hi va hi gimeta kahle veleke ehenhleni ka nongonoko eka nhlikani wa siku ra namuntlha marito va ku hetelela ka vayingiseri va GCR FM lava nga kota ku nghena emoyeni xikan'weke na lavo ka va nga kotangiki ku nghena emoyeni eka nhlikani wa siku ra namuntlha mi vanhu va khomeleni
2: okay na khensa swinene ku lunghumba mathosi xo sungula ni khensa n'wina ku va hi vi na nkarhi wa kahle hi kota ku vulavula hi mhaka leyi ya nkoka mi swi twile ku vayingiseri va kombeta ku yi na nkoka mhaka leyi va kombeta ku pfuneka lava va nga twa timhaka leti va tlharihisa ti va nyika vutivi bya ntiyiso kasi va kona lava va lavaku ku swi yimelela swilo leswi nga ri ku kahle swi nga vukanganyisi no lava ku vula marito lama ya ku ri loko o va kona munhu a kanetaku ku vanhu va kha va suka ka tindhawu to hambanahambana va ya aka vanhu lava va ya lava ku pfuneka loko o va kona a nga kanetaku swi ri a nga lavi ntiyiso dasi wa nhlokomhaka a yi nga ku va suka tikerekeni va ya ka tindhawu letiya na a yi ku ri vuxaka bya ripfumelo ra Xikreste na mapfumelo laman'wana se hi kombetile ku ri ripfumelo ra Xikreste i nala wa mapfumelo laman'wana hinkwawo a ri tirhisani na wona ri nge pfuki ri tirhisani na mapfumelo laman'wana loyi a swi katsaka a ku ni le ka Xikreste a nga tivitana mphrofeta mfundhisi a tivitana muyini loko o katsa na ripfumelo ra ndhavuko kumbe ripfumelo rin'wana a ku swi famba swin'we i mukanganyisi munhu yaloye a nga na wona ntiyiso u na rirhandzu ra mali o lava ku ti vuyerisa se ha tsundzuxa aka vanhu tivoneleni aka vakanganyisi va hangalaki na misava va tivitana vaprofeta mara va kha va kumeka va teka na tlhelo ra tin'anga a va amukeleki kwele ka ripfumelo ra ndhavuko na hala kerekeni nakona va hava i ndhawu ya ku khenseka i vakanganyisi vanhu valava tivoneleni aka vona ni khensi swinene
0: ku khensa mina mfundhisi hikuva hi ve swin'we veleke eka nhlikani wa siku ra namuntlha eka nongonokolo wa religious so ku dyondziwini vanhu va tivini hi kota ku twisisa swo karhi veleke endleni ka byona vukhongeri byo byo lebyi wa mingiseri kasi kana kambe ku ya emahlweni hi na xitiviso xa xihatla lanwani va kombisa timhakenta ku ri va kombela ku lavisiwa preside masekana va kuma kahle a tikweni lera ka mphakane very since a huma last week a ku ya ka chomi ya yena emi wa le tichosini ku fikela kahle ka siku ra namuntlha a nga se za a vuyela andzhaku kumbe a nga se vuya akaya va kombela ku va pfuniwa ku lavisiwa kahle yena n'wina mi nga ta n'wi vona khumbani kahle munhu wo fana Khanyisa Masekana kumbe Khanyisa P Masekana hi yena ke loyi a nga ta mi nga ta mi ri karhi mi n'wi kuma eka swiyenge leswiya swa mabulo hi ndlela yoyaleyo kasi ka mi ngiseri mi sala mi tiphina kahle minongonoko ka GCR FM ta ni khani ku siya kahle veleke hi risimu kusuka kahle le ka Dumi K hi risimu ri ka Thwavito va ku vana vapfumeri mi sala mi tiphina kahle minongonoko ka GCR FM loko a ri mejara ka mathosi minyenga ntima boqoza mniso mpfula n'wi matekasa tiririmi va ni khani gimeta kahle eka nhlikani wa siku ra namuntlha a hi hlangana kambe siku ri landzelaka a wu ri ya nharhu ka nongonoko luwa wa bamba reloaded papai atlemelo wa DJ wu landzela kahle mpfelekana nongonoko wa Xitsonga gospel revival.

Tschüss.

0: Rengu Depi Salim Ster Sibrakor Chukatle I can see any Okay, can send you over the Baman that you're a mixer. It's come to come get a mixer. Walk on a minute label of the JM of the best party. Nirkan one, Namatan Sekan, Minerone, Katexul Tower, the Narming Circle, Langatakota, Natasunga Konzefka, Wara, Lia, Yantum, Kasuna Mixerome, Equotin Corona, Shorty Chosh, Ranza, Hinkokun, Kokula, Minister Kornmaker, and Motamunjok, and Madame Saba, and Kokun Kokun Kokun Jen, Kasuna Kontekaron, Shorty Chosh, Shazan, Umin Kwakai, who owns 106.0 FM, Nirkan Kwaka, Eka, Triple W Jesser FM. .co.za in cases when they can win a Nershanda, the Kashwan Shanda, Kaske, and the Serbuan Kunkisan and Governing Sakam Karmoma, down to Kamarambana, the Kami, Interior Kaman, and Bakor Governing Saka Bakaroma, I'm Kosin, Bakor Governing Saka, Quantum Insurme, Bakaroma, Tikerikin, Kansas and Bamtikarong, I'm Shola, HD Chamus Ranzo, Jisar Fam, Kaska, the Shentakas Minor Mixer, Emogmena, Berta, Bila, Rali, Ayana, Lishentaka, Kunkanabara is 060875942. Jana kuwe ulang jana roman banar roten di nje and blatan derak zoni sarogono ko istonga gospel revival lamina no naming sir official la kaka official la moyan ji karen garba naming sir kukuna bela latin jombong ongish komish ngame la tsalu sham nele kalwa namhlan slekani kasken ko ranhele ka facebook mix romay of course chenta ruk jcr space ka fam Kerbakona nela kungwena kana bara 060 875 942 and kerbakona kulunga kahle ngofu laya ka WhatsApp ka xenge xa mburicha WhatsApp inga romela rungula ra wena kumbe nga tiso wa wena mingisa romela kuba un romela kana bara 060 875 942 ndzele kungwena mthambele ku yimeri kuba miri ku kula ithebe ithete ka bana ringena na bona la tenden ra ku dzonisa hita vakari dzonisa hi nkarhi longeta ngbelo ka romela hla hloko vata vari kona mfundisi matimba power kuba vakari ba nyika rito ra xikwembu no tshemba kona ku pfumela mingisa romela nela ka misho siku ra mutlha kumbe nela ka hlekano siku ra mutlha dambule ra hosi hinkwaro leri rhaka ra ri khensa akara dzunisa akara fumela ka loga matiba hinkwawo leswaku u ikotisele nele kana mutlha ku va hi karhi hi ri vona kasike ni yime ku lunga mixerome hi vari ku ni tlhaveleni van'wana va ri kona laha kungweni ka nambara 060 875 942 ti mo sungula ku va mi nghena na vona la aye aye
1: tlhaveleritshintlhaveli n'wana ba
0: ende ni vhike ku vhika n'wana mukhalabya
1: ku na mali ya n'wajems i mburi ya tshava kusuka laha hlanganani LDP na mali costo kusuka laha ka njhakanjhaka amandela ku na maxudu gracious people kusuka laha river plus ya vukosini bya ka kubayo a vona ngoma ku pfuma ti-tifty to kubayo kusuka laha tikweni ra ka mswani ti ntambuka masei govini govela vhele tlhavanitlhava n'wana bava ni ku hiteto n'wana ba
0: hiteto
1: aba haki matereki zi famba n'wana ba
0: danki mabani khesa swina nhlayisekani
1: masivona
0: danko kaske amswiri tana mikiseri ndzi sweswo swa mina na wena na wena nga swi kota mikiseri kuva wexa xanteka ni kona kuva u nandeka nambara i 060 875 942 swi olove ngopfu mani va kona van'wana va tirhisaka xenge xa mburi xa WhatsApp ni khesi ndzi le ka n'wina Jesus FM ni mi tlhaveli la
2: ku na mfana wa mina Themba Maxakazi lexa wena block 23 nghena mpendeni mwanati se lava va nga byela kokwani mathetolo na namuntlha ni ri kokwani mathe kwele joni va nga kona ni va nghenisa tendeni se nguna botom va joneni kokwani mathe ni va fonele mi ku manana kanya va mi nghenise tendeni ivi ni vuya ni ku nana ku na mukhegula lavaya vatoti lavaya va laha tikweni ra ka makoxo laha kusinele bigin kokwani gaveni nghena ntendeni mani vanhu lava hinkwavo na vona va nghenisiwa hi manana kanya
0: ni khesa swinene ku kona ntsumi hlayisekani danko isesasaswo mixer kari nghena na vona vana ri ntsena laha tendeni laya hi tendela ku dzonisa hi lava hi kari dzonisa hi nkarhi longete kumbe swi vekela kama kumbe nharu ntlharu timinete sayibela wara liya yanharu Jesus FM ni mamukerini
3: ahe
0: pfukile minjhani n'wini
3: hayi pfukile ma a moni nghena vo tendeni
0: ahe mapeteni
3: ku na mhana mamaza mhana anakanyile 14 a
0: le ya
3: ku na malivi ya le bebula ku na schoolboyle ka home 14b hinkwala a va nga Themba Maxakazi ta xawela hinkomun'wana ma hlayisekana na
0: ni khesa swinene Maxakazi mi hlayisekana n'wenani danko ni khesa swinene hlayisekani hi ndlela leyi va ku ri van'wana va nga ku tirhiseni ka xiyenge xa mburi xa Facebook ni khesa swinene ka n'wina ka ri na mbona Jesus FM tsi no tlhava la
4: u pfukile hetlem
0: hi pfukile njhani mani makhumela maduma
4: a ni pfuke ku pfuka wa ni
0: to ni mi twa ku nandzika ngopfu la Giana section F
4: ku na basani lowa n'wana mhani phosa le ka nghove le mugangeni wa ka makamu a ngheni atendeni
0: ya
4: ku tlhela ku va na mhani grace makamu kwele mugangeni wa ka makamu na vona a va ngheni tendeni kutle kuva na mana mana khavisa kwele ka ngobe a xikhoko xa mavhenda na machangana na vona a va ngheni tendeni a va nghenisa hi mani makhwela lavo duma misava hinkwayo yi jikelele va ri lagian section f a mugangeni wa ri voni hi ngo danke
0: kheso swi ta ni hlayisekani edako sosoke ka skepe ku ri van'wana va tirhisa xiyenge xa mburi xa Facebook ma kule ku famba ri kungela i kona ma JB magulasa wa mitodoro va le baloyi i va ku swin'wana ri kula xivulani ka ske gawula ngoveni simba va kula na vona va ku hi swin'wana ri le ka mavalanla ni khe swinene le ka mavalanla ku sanje makamba ku ri va ku minjhani tijetleni na vaxumi ni mingisele ku antswa ni ri kona ka ndhambi emugangeni wa ka Boromana FC va ku ri mana king khalanga baloyi na vona vani va ningisela kahle va ri la valdezel e valtown la un'wana nga kona nga kombe kule ku famba ri kungela i ebe maswanganyi le ka maswanganyi lava ku swin'wana ri kula ka maswanganyi ni khesirena hlungwani mikateko va ku swin'wana ri kula ka mititita New Orleans ni khesile va tirhisa xiyenge xa mburu xa Facebook va komba ku loko famba ri kungela un'wana nga kona la ifili Jones Machaya va ku swin'wana ri kula Jingaya village Venda Lipopo province ni khesile swinene ni le ka n'wina ti thava ni boxa
5: thava ni boxa nga boxi ngopfu na mihle sota baba
0: a ni thavela nsele namuntlha
5: hayi nga boxi ngopfu sota xikwembu xi nga ta ku benka vo biha babo
0: ni rhumele lowa matimba ku ni ta thava namuntlha la
5: hey Jackson ya ya baba baba yi ba rhamzini ka hina va onda wehe va nghenisa tendeni babo
0: a hi nghene na vona baba
5: wo ni teka xikwadi xa mina xa tolo namuntlha xi taka xi nga cini ngopfu e tolo xi vaviseke swisuti hinkwaswo xikwadi xa mina
0: ya
5: emidiwa wangu Elsie Simelane hi a ri xikwadi ka xa tolo lexiyani heyi va karhele ngopfu
0: ya
5: na nkata Joni na yena nga ha koti na nchumu eye ni landza tati xalati na yena nga ha koti nchumu se namuntlha a va hi va cina leto hola ta kahle va mbale rhoko leyi kulukumba leyi a hi ndzani ta kukula hinkwavo a va nghenisiwa tendeni boti masiyani laha ka majosi ka gondo ra ara
0: 578 babo
5: tlhavani van'wana ti tlhava tihlo ka
0: mitirhi lava ri va tlhava ku tihlo sweswi
5: tlhava
6: minjhani minjhani vaxumi ni kombela ku nghena ni lava ndzela ku tendeni ni ta nghena na kokwani Mahanga kusuka le ka mukhoma a va ngheni tendeni ni nghena na mhana anakanyi kokwani wa ntsumi laha kusuka le 14A a va ngheni tendeni ni nghena na Simelane kusuka le ka makoxa na vona a va ngheni tendeni laha lava va nghena husanjima ka misuka la ka ndhambi mugangeni wa ka Boromani FC a yeni
0: ti ni tlhavile la
7: tlhava
0: ni tlhave ku tlhava sweswi mina la ti no tlhava
7: mhani ka ha ri n'hweti ya hina
0: ya
7: ni ya le ka nhlaniki le ni kuma Jesu Maria i nga ta swi va ra hayi sweswo mani ni nga va ngheni tendeni ivi ni ya le ni ya le a i vele ku hi laa aka xikhunyani mani wena ni ngo sweswi wa ntimanyana na yena a ngheni tendeni ni vuya hi lo buya ni vuya ka dzingidzingi ku na mhani nexe a xintomanini ni ngo mi nga ringeta ku nghena tendeni ka ha ri n'hweti ya hina a nga nghenisiwa tendeni hi kokwana wa the junior bj lerisa ximutwani xa kokwa mbileni na jikijela tlhava ni tlhava ti
0: no tlhava leswi
7: eyo
0: i wena hi sweswo ke va kona van'wana va tirhisa xiyenge xa maburu xa Facebook va kona la amukela xinangani va ku swin'wana ni ri kwala gandlanani ka mavambe ni khe swinene kusuka la gandlanani ka mavambe la un'wana nga kona la khanyisa xiseke va ku swin'wana ni ri kwala ka thomo ni khe swinene kusuka la ndhawu leyi tataka thomo laha ka sike va kona van'wana va riqingo la GSR FM ni maamukerile
8: lava koko amukeri
0: ni mi teke ni mi veka moyeni va ri tinyonga ti tshoveke ku tshoveka matolo
8: swoyini kunene va swi tiva ku leswi ncini ka ku swaha swa misava leyi mhani ka ndhawu ni fika ncina ni vuya ni nga ri na mali kleni a hi xitori
0: eya
8: andi a ncini leswiya swa vihawu mina swa vukhengeli swa swi tirhi ni tina leswiyaswa ndhuti mara mali ni ta vuya na yona
0: a hi nghene na vona
8: ta hambi swi ri tani mo ni rhanga hi vo manejara i boti masenyani ka le gondzweni ra r 578 i murhangeli wa thimu ya hina thimu xikonyololo eka va tshamiseki ivi ni suka ni ya la a ti-ese la ni ya kuma kokwani wa papa mina ni ngo vula ku majama lomu ve ri ni mhani makhuvelo lovo duma kona kwala a giyani section ese ni kuva mhani yi mhunti ya mona tshamisekani vuyi na n'wina mhoni ya ni ya hetelela ni ri le ka homu a 14A ni ya kuma yiseveseve xa mina ve ri i lava mhani khumali mhani Johana Khumalo n'wamuchavi n'wamuxendzu na makhuta nsavele muntu wa wu ri nengeni ni ku ce ku ringesani ku tshamiseka va tata xiyana moya va nghenisi xala tinhlungwani ha nongonoko wa ku fanela
0: ni kese swinene TikTok ya radio Danko, it's okay. Kare tsone tsara bona je. Eka number 0608754242 kwana no iteka raru ba ngena na bona la tendeng la ya. Tendela go tsone isa. Laba ba ramba ka mathlana bo ngare ba le go badjela go ba ngena na show tsala na go na show tsalela go ba gota go tsala the verse. Tsi, tabelela.
9: Ya, hey, mistwe. Ya, bukene
0: go. Etse ke nmjani ngwe.
9: Bukene, moni we. Ne ba ngenisa tendeni ta khongela. Kuna sithi gracious mashudu phepho le kwele amgangeni ka ka hosi khubani. Ba hole ku tshisa ti prayer.
0: Ile river plant.
9: River plant. Ane na cherimu na. Ni landa bana. Okay, kuna kokwane wa Dakari. That e la ku tsone le ground day. Na ba bangeni la heta khongela. Nda hetelela I ata ju. Mana neo. Come on, get a sata free. Hey, what?
0: Give up. Sukalanda, let the attack go. Mr. Sangara, just our family, mom, get it.
10: I might claim me.
0: My tabby tabby.
10: Me pokin maro, we can delay one.
0: It's a single seat to tell everyone, Jan.
10: Hallelujah. Nicomela Kongenisa, Queen of Limpopo, Mangon Bekran. Ningenisa Elizabeth elamafumu ka dinga ari kambatle swinwana swinwana
0: ya
10: evene hetelela e mana mukateko ka xithelani a ska power ba ngenisiwa tendeni ra mdzuniso hi tavele ya kumbe my claiming
0: kesa swina no tsamba ku ngwe mikhome xo tsala the verse ne
10: eh ni na xo xibukwani xa hard cover kwani
0: kesa swina hlayiseka
10: thank you
0: danko e ka skebo kona labana bateka like suka le ka WhatsApp le a ingene na bararu
11: Si vula bala perile menjani sonta leneni yo saseka mina ni kona embiliyo basa ni ku chacha ni kombela ku nghenisa vanharu atendeni ra mdzuni ni nghenisa kokwandala wangalala aka thomo ngena ni la Mr. Matsimbe mtshama ibe ni nghenisa bona kokwani wa holeni kokwani aka thomo na bona aba tshami hikuwa ibe ni nghenisa Elise Milani He says, What birthday boy? Then I don't want to go to Miss Mingensa, Coco and Gavin, Nicola Camaco, Tava, Vula, Vala, see, Danko.
0: Kesasulana hla iseka ka skema khoro ngwa tsara kunene la ka WhatsApp la bako entsikani tlem road jene kombela ngena na bana runtsela atendeni ra mukateko kombela ngena na skimi e mani makhobela ngato bodere tshila ka ndambela mani mari ya maswanganyi kwela ka maswanganyi kwela na mama busy busy zeti tinyi kombela leke la ka ngobe jamela true abangena kahle abangenisa kahle mani mashimze ku kona ku hlula kusuka la gena section F in kesasulana kusuka la gena section A ku kona ku hlula ka ngona mangwa ndo tsara ina bona bako ningena na papa shilo bana bafana kusuka la shawola ya okay ngena papa na papa shilo bana bafana mfano wa gosha la kama pobela fosters thole kani nani abari na mana skimi na bombiwa kusuka la soweto lani kesu shina nila joni la ka skia msiru taro bakaribonga la kutungwa la jisara family mam kere
12: kumani chao
0: tabi kutaba sesu
12: ngele ku kama gosha aso kusi zararo se
0: ni mtok nansi kabo dishtareko
12: ali ngele mo brengi la sumata me chisa mashara kusuka la
0: kama
12: ngele na elsi melani kwala kamagosha
0: ya
12: etelela umfundisi khosa amgengo akaphanyisi tikura hosi ndlane umfundisi khosa me khongelela ma
0: amen
12: eta swin'wana tivi swisotlo loko tlemiwa the DJ
0: leswi a swisotlo loko ni swibela mandla ni
12: thank you
0: kesa swinene hlayiseka papa
12: Okay,
0: Danko, it's okay. Na karna kensa swi ndzi ka hinkwenu nga kota ku va mikarimi pfulela xiyani mo xa ngomthemi hlawula GSR FM eka xiwonzo 106.0 MHz. Bongwana ba tle ba hlawula ku va kandisa la ka WhatsApp ku fana na la.
10: Ni kombe ku nghena vanhu lava attendeni ra ku dzunisa. Kuna botlink ngoveni a vi hehli. Kuna masebegeli mathebula aka maswanganyi. Ntahetisela hi sesi kokwana wa ku hlula laha section A a va nghena tendeni a va nghenisiwa hi mhana xihluketi nyikomaleka kwala ka ngove a jamela 2 inkomu
0: kensa swinene xa msivi ekana ka kotara timinete yi nga se ba wara liya ya mune GSR family mam kere
13: vulavala
0: hi mina aloye
13: nkarhi mapfuka
0: hi hlayiseke swinene hi mukhongeli ya hosi n'wina kere
13: n'wana va nghenisa tendeni laka mujaji nkarhi ya pfuka na
0: a hi fambeni na vo
13: One single mana sang mana remote Jason of Satan and the Lamar Bridman from Jackie, Samuel of America. ni suka ni ale ka gongo ni ka kuma malle ri sakala saka mangani kuma sala ka gongo na bana ni ka banje ni tendi bona etele la manu wa ndi ri wa laru wa etele la wa laru ni kuma e ba manu e ya ma suka na ni wa ngana na ti se ti tlo ra makhulelo la ba ni ka tsaya abang ngitshe ngwana ngwana na ke ba ba ri ni ka le ni ra ma ba ni ka tsaya tlo ile ka ntse ya la ke mo tlokona ka ka ni ni tshini ba ba ni se se ami
0: ka be mite mi langutene na manu kwana no
13: langutene na ma la suka ba ma la ri mo
0: ba nyike ni ba showeta
13: ah ina ba
0: isonto o tlhauleka lo phela
14: Ai,
0: Benjani.
14: Ke go njani?
0: He pfukile.
14: Eh.
0: E minga chabi na ngwe go pamme e tlhabela phela ka.
14: Njani?
0: E minga chabi go pamme e phone la ngwe me e pfushela ka. Ye.
14: Eh, a want tamba ni pfushela le go ba ngwa na ba ka re ba pfushela me tsa go ba ne ka ni mshewe.
0: Ni ke se nna tsa ka mo mane.
14: Eso.
0: Bana son taro nene. So so ke am sertara mixer yenso so so. Ba go bona tirisa go shenga sa bo risha WhatsApp la ya. Eh, swintsa ksa njalo go ka re ba bona tsalesi.
15: Vula valotsi. Na men tlhabini la. Manulu ka mningis a blue 3. Ningena na mana Lucas. Na kokwa ba ka xinyamini wa chali. Ningena na manulu ba ka hlungwana. Inkomo. Vele ka julongo bala emane hulu kesi
16: DJ Tleme moni ngensa la bona atendeni ram rabelo akungenisi swa mina nwa khazamula le ka mburi ya poto le avangeni aka atendeni ila ka mswane ivini yena yangensa mani wa mina n'warisi mati leyi ka jim ngala yilume ka zeku makaringi a va ngheni tendeni ku ya nghena sesi wa mina i n'wakhazamula na vona i mana discharge va le ka halahala leyi a va ngheni tendeni na vona hinkwavo laha va nghenisiwa hi ri kaka ro bava ri bava na marhanga ni empty wa ka ndhambi la gwangwangwa la xivulani kwa na gungu ra mali loko ni kwatile ni sengasenga ntshuri ni ya chela lwandle tanku
0: tsi ni tlhaveni la
14: hello
0: Aye.
14: Aye, Njani.
0: Efu kele Njani wena.
14: Efu kele. Ndaba alisa taka jilawo.
0: Nemi choka tlela jilawo ngola.
14: Eh.
0: Aye, ngele na bana rutendeni.
14: Ngele baba mina mana mi lizi na also ni kwa ka jilawo. Ngele na makhela na mina hikwavo kwa ka jilawo.
0: Ya.
14: Ne tela ndo ta jilawo kwa ka jilawo.
0: Kesa sina hlayisa ka la jilawo ngola.
14: Dango.
0: Mi tsamsa so swimenga fa mele kuya na shimwa na shiyani moyani. Isithlesi va heta swiva neka swiva veka laha hambi swi ri tana mikisere okenza swinene loko hi karhi hi twa na vanhu vantshwa kumbe hi twa ti-voice tiyintshwa no sungula ku vulavulavula na vona laha riqinghweni la jsr fm tlhavele mi
17: DJ Xava
0: hi mina loyi
17: wa va xava ku yi sonto namhlanje
0: a swi va veke
17: u nge ku ngheni zolweni u va xava ku yi sonto
0: mina ngi va khwasa kancani nje
17: Oh ubenza kanana abayindi kakhulu
0: anyathethelela nje
17: Okay awu tidale kuba bathele
0: nje Itsela
17: Bodi ngena na nduna streko sabalala wona vakumeka la ka singa la
0: Yeah
17: ni ngena na kwa mashaba enkatanga Grace wa mehichi sa mashali kama ni kwa mana bana mana fine right na ku fona tale
0: Yeah.
17: Eh, ni etelela hi maphetho Daniel Babunda, bona ba kubekela ka ndeleza.
0: Yeah.
17: Apa gena na mablanga na tsuma ka tshisa mashali ku kala thama. Ya boga we DJ Shaba.
0: Na mi nga boga mtaka baba.
17: Wa hlale ka nyane ku isonto phela na
0: mphe. Hayi nya ke ni veka khulu. Isa saka si veka ka khubira to tibira te mixa na benga sai pika ka wara le aya mune awara mune e mato ver kona fundis na tso ho siku ba nyika ri tora xikomo ra xikwembu hi swa swi endaka ku sweswi mina na vona va khari khari ngena la tindini ram tsoniso
18: DJ Tlemi ngomara ku bangeni sa tindini kuna asnati lerisa lwa ka mina la kaya tikwerileka gongongo kati kuna DJ lerisa ikokwana the junior la a jilongo la kuna manflora ra makhubele la mawa a block 9 la hinkwavo avangenisiwa hi kala shaka w ka manga yini ri kaya tikwerileka go ni kensile DJ Tlemi o sia mina ne bo boy
0: tsi ntavile
17: I am in Grace Mashali. Ndiyetelela hele ka mkhomi kona kuna kokwani n'wancicana Elias Mhangi abana matadala le mavonda lakandengeza
0: rikhesinene nakandengeza mhlayiseka swinene nakandengezani
17: mhlayiseka swinene nangena mawaxani
0: edake papa I sent us some mixer over here because keep a code bongwana vanga tirisa xa ngisa mbulisha Facebook na nwana karina mbona ni cancer swinene ku va mkarimo xa xandla nje vakore bongwana bakandise kunene la
19: botlemi ni kombela ku nghena na vo tendeni ra ku dzunisa ni ngena na mani mashinji kokona ku hlula la girl section A a ngene ntendeni eskimi ni ngena na vanhu mahuri kokona wa Dion na ku hlula la ka mapuve yena ntendeni manani ni etsela hi vamhana Kennedy lava va mantrongwando na Brown eka siyandhani valava va nghenisa hi mani makhuvele a ta botirichi ka ndhambi kensile moaxa a ni
20: tlimi hawa mo nghena vanharhu tindeni wo sungula ni ta nghena na wambilu na moya ni musi wa hosi ni kumeka le hi ka ntsavulwani block 25 le muganga wa tana kahle le hawa a va ngheni tindeni ni ta ni ta nghena mani makhuvele loko duma misava hinkwayo yi jikelele hikwale giyani section f le na vona hawa a va ngheni tindeni tata nghena mukhaya wa mina kokwana wa ku hlula le giyani section a le ehanu wa mina lava a va ngheni tindeni na vona vanhu lava hinkwavo muhaxi a va nghena xilahla Richard Zampini ni ri kwala tsakani lonje la la ka siyandhana kaya ku ri ka nsavulana a yini DJ Tlimi tanku
0: khensa swinene nhlayiseka tsakani lonje la la gondzeleriya ra ka siyandhana kwalaha masiku leyi yana Jesu RFM na mamukereli
21: sifuna ni kombela ku tlhava vambirhi ni ndzana ri nambirhi
0: hayi vatlhaveri papa
21: Alright, ta sungula dotenda maxakazi ya xa wena ni mpil dot ya mina
0: ya
21: ni pone ale a ni stand ku na kokwani gezantla smalle ka ni mona ni jirala ni gana tende ta tela la ku javla na le ta pala ka un futin tam kangen vele manjoro gana mo ye vata sti sa vakela va ndise do javu nkwa kwa va do tsara do kare a sand dj khala
0: kesa sene radio ka radio school boy la ka home ra kesele ba mandar biela la kaske ba khona bongwan ba rumela kanigiso la aitu kwani
22: DJ Tlemi ni njhani hina hi pfukile hi kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka atendeni hi nghena na Manes a xitomaneni atendeni ni karhi ni ri na vona kwala ivi ni nghena na kokwani Gavigavi aka Makoxo ivi ni ya nghena na ya vuma ngoma jo gift kubayi aka Mswana va karhi va nghena na mhana xikhongeri wa jako la ka Sinyani inkulu
0: kesa swinene mana xikhongelo lowa ja Jesu RFM ya mukereli
23: sawubona mpondweni
0: we mtaka baba
23: hi ntoni mtaka baba u pfukile pela
0: a nyaphilo njhani lapho
23: ha umgweti wo jopa la ngipfukile pela mtaka baba
0: a ni ku thoka
23: ti nghena navo nga ti sikhati mfana wami
0: sure
23: a wu ti ni kale n'we mungani wami ngi nike unkulunkulu u gumbagumba Elias Novela ngheni tendeni mungani wami
0: ya
23: Nipinde ngithathe mani undlovukazi sibonge sikhulu undlovukazi ngene tendeni mntwana kamama
0: ya
23: awuthi ngilandela abanye futhi mntwana kababa awuthi ngilandele inkambi le kumangena le bathi umama kamani lo
0: umfazi kaJoni
23: hayi umfazi kaJoni ngene tendeni mama
0: ya
23: bantu laba bonke babangeswa mntwana ka Otwa vinjindlovu umasilo ahlala kumabalani emdrapo ejopa lenkulu kumbola South Africa ya vatwa ntona ni mixana changa ni wanta kusendirona kana
0: kese zwene kudza chopa
23: mara wasona una izamanya ya Jezulu
0: a thank you baba ngiyabonga
23: hlayiseka mngani wa mina
0: iseso hambi swi ri tala mixer ekari ya mahlweni mina na wena isalentse na ntshano thodimela ta kuba hi kongomeleka wa rally ya muri vayime kulunga emfundisi la hi matimba power kuva va nyinga rito ra xikwembu no tshemba ku akari ha va nghena na vona maxaka mayendla va varandzaka kuva hi nghena na vona hi tata dzunisa swi na nkoka swinene mixer ra me kuva ri pela dyambu ra namuntlha u twe rito ra xikwembu vanhu ri nga tisa ku cinca kun'wana kukulu ngopfu
1: inhlikani DJ Tlemi mavulavala kombela ku nghena na vanhu lava landzelaka atendeni kombela ku nghena na Mantshovela kwale mugangeni loko ni tshamaka ka wona kwale tikwini ni ri a va ngheni tendeni Mantshovela ni kombela ku nghena na munhu wo ntima ku fana na mina Black Bone kwale ka Mapule ni kombela ku ya nghena na xiseveseve xa mina Similani kwale ka Makoxa le Jewanini a va nghenisiwa hi sesi wa ntimanyana sesi lowu ya wa ku fanela hi ntima misava hinkwayo yi jikelele tanko mavulavala
2: njhani kwala xiticini hina hi pfukile a ku ngheni magoda atendeni ivi ku nghena na sesithavelia kumbe a va ngheni tendeni ni hetisela hi Mansofi le ka mapapila le tifrijini na vona a va ngheni tendeni vanhu lava hinkwavo va nghenisiwa hi makhelo wa mayini kwala ka muchipisi kwala hlayisekani digetleni
0: khensa swinene ku mihlayiseka va kona va nga ra qingweni ti no tlhavana
23: Ahe,
0: papa.
23: Kombe ungena bona vanhu ra tendeni.
0: A ngena na bona papa wa mina.
23: Ta sukane le a River Plus le a koti ndzaka ku ba. Ukona mashudu gracious mphepu. Ebi ani sukane ngena la ka makosha la va kona ko kwani gabeni na vo driver basi la va ngena tendeni. Ta yetelele ka xikumba xa dzovo le ka maseve le. Va kona Jara Mthenge Thomas Saka ku na n'wana a va na vuxokoxoko information swiweya kusuka kwala sukumeka mikhesiiyeni
0: khensa mina ku kusuka ra sukumeka ri la
23: thank
0: you bye sweswo ke mixer me na n'we mikarhi mi nga tsala laha na karhi na vona njhe ri ri na ku tanyela vambirhi vanharhu lava nga tirhisa xiyenge xa maburi xa Facebook va hoxa xandleka nongonoko na le ka nhlekani wa siku ra namuntlha kasi ke ni kombela ku va ni tsutumela le ka Facebook hi vhesi ya liya Philippians 4:13 leyi nge ni nga swi endla hinkwaswo hi ku nyikiwa matimba hi lowo matimba hosi ya hina Yesu Kriste wa Nazareta hawu xem va khona mani ti va rana vankwaxo va kona ku fambeni kun'wana khensa swinene hi ti va rana vankwaxo kusuka laha Burgersdorp ni ba mantlha ri vuyelela ku va mi teka rongo namhlaro xitichongo xa xirhoza mitlhela mahoxa xandla endlele ka nhlekani wa siku ra mihlha un'wana a nga kona laha a nga kumaka loko fambeni kun'we i mani laha i basana un'wana posa va ku DJ ni famba na wena hi mfowo ni ri laha mugangeni wa kamakamu laha ni khesile ni le ka n'wini va ku ni kombe nghena vanhu va landzelaka atendeni ni kombela nghena na mani Grace makamu lava nga ta ndhuna makamu laha ka nkovela na mani makhuvele lavo duma kusuka gena section f mana nsuku na sithembile la ka mapovela ni khesile va kona mani wona nga kona xa xandla je i boti viro va ku hi swin'we ni ri kwala kamakhasa amu wa wani ni khesile na mu wa wani laha va kona mani pfarelo luvengo va ku swin'we ni ri kwala mukonde thondoni sisonge ni luvonga mandla thingwana miyanga va kona mani lama ringa ka dzingidzingi va ku swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi laha Morris wa le guy va cobras ni khesa swinene le ka n'wina ekona rurime jos va ku swin'we ni ri kwala lambane ni khesa swinene va kona rodi minyoko la ka nindani va kuma ri xi mpfukile mavulavala radio yi on yi twela kahle ku antswa la ka nindani laha ni khesa swinene le ka nindani laha va kona mana ri sana ri no kona ringana no va ku hi swin'we ni ri kwala stylop kaya ku ri laya ka makoxa hansi ka voko bya ndhuna mungoni i mana are ni khesa swinene xiyamba kona mana hasani maxeleni va ku swin'we ni ri kwala Jimmy Jones ka mphogola ni khesa swinene ka mphogola ka Jimmy Jones laha un'wana a nga kona la yimani laha hi minuta yin'we leyi nga sala i vo rasta makumela va ku hi ku yingisela ku antswa hi ri kwala khwenani ya team ka Jamaica Street manes nkuna laha va ku swin'we ni ri kwala ka dzingidzingi xitomanini khesa swinene la xintomanini la ka dzingidzingi laha vo maduhulu manenze va ku u bva niyani hamnenze rirothe ndi ko chechalesa ndo livonga mandla thingwana miyanga tiva rana vankhwaxo va kona laha ni khesa swinene n'wina va kona van'wana va nga la ri qingwela ta va ri karhi teka vo hetisela ivi ta kota ku tsutsumela atendeni ra ku dzonisa Jesu RFM ni vamukerile aye
3: minjhani
0: hi vukile minjhani miko
3: hi kona hi laha ku nghena atendeni
0: a hi nghene na vona ma
3: ni nghena na mfundhisi Khosa i boti laha a muganga wa kampenyisi ni nghena na mfundhisi Maswanganyi makweni wa mhani laha
0: ya
3: kwale ka mugenge wa kampenyisi na vona a va ngheni tendeni ni nghena na mani Maria ni tata boti
0: laha
3: kwala pavementeni kwala kanhlani ka muganga wa ka N'wexindi
0: ya
3: nghenisiwa hi mani Masocha mugangeni wa ka N'wexindi
0: mani Masocha
3: katekani
0: mani wa mina ni
3: ya kateka yena ni mi yingisela masiku hinkwawo ho tlhava yi nga ngheni
0: hawu xem swita lunga mani wa mina
3: kwahava nongonoko lowuni hindaka
0: khensa swinene
3: tshamisa kwale ka vantlha bya
0: hawu xem ni khensa swinene hlayisekani mama ni Eskomo ximenje tentswalo isoso ke esive kana ka awara ya monali ya ibele enhla ka nhloko ye vele ku ngo leswimela wo xenta ka mixer ni ndan chapsenyana ka tsongola andza ka seso ni munyika tarsimo ibi mfundisi ba yime ku longa mixer ku ba banyika rito ra xikwembu
4: Shana utsama u mina nguzi ya movha epatwini u claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tshoneni ka mihandzu u nga va u karhatiwa hi ku blokeliwa ID ya wena i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena tihlanganisi na vamabunda attorney i tinoyara leti ti tshamaka epitori kumbe ku tirhela epitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni Nakhela utsumeka hisha divorce anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi kuri administration of estate tihlanganisi na vamabunda attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327 unga rhumela na email eka info@meka.co.za mabunda attorney now abatsandzwi nchumu loko swi fika eka swa nawu
5: Zatuma hardware giyana malamulele Yitlangela wedi ya vaxisati Hikwalo ka xiave xa nkoka Ni xo hambanahambana leswi va xi endlaka Eka ku hlungisa muganga ya hina Hi kumeni la selling light ya manguva lawa Ya kusukela eka 129.90 Kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena Naswona solar geyser ya 100 liters Uyi kuma hi 4999.90 Mongula wanene hila la dumadua yipula shitolo le shintwa eli kwatini empumalanga hiti 20 ta mauri la dela la shitibusu sa hina eka social media la tuma
6: what you say what you say
5: m score
7: tega ron kulosana khensa ma shamina dj tlemi foku kusirwa nkari sikuna namuntla tlangela kuva na nwana iti tabahashi ni takana karlo wane ku khensa na ku losa mo humeleris wa program very miss k losa u fambi zwa xitichi baba mr pri na team ya vona ya matimba losa malandza ya xikwembu lama matirheleke vhiki hinkwaro na lava nga sungula siku na muntlha xikan'we na lava nga ta yisa mahlweni ntirho lowu wa ku tirhela kona kwala nga rivali vahaxi va matimba lavakulu va GCR lava yingiselaka hinkwako la mi nga kona a tlangela vuyingiseri bya n'wina ni losa xikan'we na malandza ya xikwembu lava nga tirhela tikerekeni ta ku hambanahambana letikulu na letintsongo hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona a tlangela tinhenha ta tilo a swi tiva leswaku mi le ku hi khongeleleni ministri wa le moyeni wu lava tintswalo tikulukumba swinene ni losa xikan'we na vayingiseri va matimba va GCR xirhandzwa hinkwako la mi yingiselaka mi ri kona a tlangela ku va miri ku rheni ka ndleve kwala mi nga kona eka hi tlangela n'hweti ya vamamani hi khensa xikwembu swinene hi nkateko wa ku va xikwembu xi tumbuluxe wansati eka hi languta eka tidyondzo to hlayanyana leti hi tikumaka eka vutomi bya vona ni na to la ku fika khume ni lava hi sungula hi yisa mahlweni eka mhani ana eka Luka chapter 2 na hi languta verse 36 a ku ri na Ana mprofeta wa xisati n'wana Fanuel wa ka Asere a dyuharile ngopfu loko a tekiwa a ha ri lontsongo u hanyile ni nuna wa yena malembe ya nkombo verse 37 yi kutani a feriwa hi nuna a ri ni malembe ya 34 a nga suki etempeleni kambe a tirhela hosi hi ku titsona eswakudya ni ku khongela vusiku na nanhlikani a tshuka a fikile enkarhini wolowo a khensa xikwembu a vula ta Yesu eka hinkwavo lava languteleke ku kutsuriwa ka Yerusalema vhiki ra ku hundza hi simeke mhaka ya ku ku va hi twisisa vutlhari bya xikwembu tintswalo matimba ni vunene bya xona eka vutomi bya mhani loyiwani hi fanele hi ya eka ku twisisa hlamuselo ya vito ra yena ene vitrayena hana roma eka ritra xiheveru leri kunga to hanan rito hanan hana hanan irito rimintsu rari rito hen irito leri vulaka tintswalo hen na hanan kunga rimintsu na ratson kunga sesirito na charis kunga ritra xigiriki ra ku vula tintswalo Shubula number one ku amkiriwa acceptance. Number two shubula ndela ngwan loko toka ta tintswalo ta xikwembu laha van'wani va tlherisiwaka kona wena wa amkiriwa. Number two hen hanan ratson na charis shubula subjective kindness leswi shubulaka vunene bya xikwembu lebyi voyameleke ku voya maloku ku hlamusela leswaku ri wena u endla leswintsongo yena a endla leswo tala mara la vuyeriwaka ngopfu ku va ku ri wena. Number three hen hanan ratson na charis swivula objective beauty. Objective beauty rimi ra mamana swivula ku va ku saseka lokukulu ku ngasi loko ku voniwaka evuton'wini bya wena mara vanhu va tlhela va kota ku hlamusela ngopfu valala va wena ku ri hayi loyi xiyimo xa yena ha xi tiva, matimba yena ha ma tiva, ku tsana ka yena ha ku tiva, vundzhaku bya yena ha byi tiva. Leswi hi swi vonaka evuton'wini bya yena a hi vuswikoti bya yena, ku na xikwembu phakati. Ene hikwalaho ka sweswo vutomi bya wena byi va byi ku sasekele na yena a sasekisiwa eka xiyimo xexo. Ku ya mahlweni hi hlamusela mhaka ya leswaku ri rito hanan shubula the superior bending over the inferior to show kindness. Leswa hi ta hlamusela swaku i ku va lonkulu a korhamela lontsongo ku nga mina na wena. Lonkulu a nga Jehovha a korhamela mina na wena hi nga lava ntsongo kutani a hi komba vunene. Wa korhamela Jehovha makwerhu a ku endlela evuton'wini bya wena leswi hambiloko ku ri ku swa fanela ku va u endla swileriso leswi a swi vekeke eriteni na xona ra yena mara swi tikomba ku ya laha ku tirha voko ra Jehovha. Muyimbeleri un'wana a vula Xivenda ku ku u do vona ra chanda cha mudzimu wa korhamela Jehovha ku vonakala voko ra yena evuton'wini bya wena. A khongelela ku ka u yingisela dyondzo leyi leswaku ri ni le ka n'hweti leyi hi tsundzukaka hi tlangelaka vaxisati Jehovha anga ku korhamela a ku komba tintswalo. Hi hlamusele mhaka yo hlaya last week ku kombeta leswaku ri loko hi languteka vutomi bya mhani loyi xikwembu xi sungula xi hi pfumelela eka dyondzo leyi ku tiva na kumbexani ku vona vito ra yena hi xikongomelo xa leswaku ri leswikulu a swi endleke swo kala swa ku va a titsona vunandzi bya vutomi. Leswikulu a swi endleke swa ku va a titsona nkateko wa ku tekiwa nakambe a va na vana mara a vekisa nkama malembe yo ndlhula 50 a tshama etempeleni a tirhela xikwembu hi ku titsona a karhi a gandzela kumbe ku khongela a titsona a khongela ku ta ka Yesu. Hinkwaswo sweswo swi ri matimba ku ri rhekhodo yikulu yo chavisa eka matimu ya munhu. A hi na matimu bibeleni ya munhu la nga tshama atempeleni for more than 50 years, loko no ngetela 10 years ka kwalaho for more than 60 years a tshama tempeleni a kha a khongela a ri wansati a ha ri lontshwa. A tshama tempeleni a kha a khongela a ri wansati a ha ri lontshwa

kumalembe lama ya ma 50 na ma 60 years e makuma kwini lava ku hlamusela kwa akuna mhani akuna munhu amatsaleni lwe anga ndla leswi mhani lwe anga swi endla mara still swi hlamarisa swiritano xikombu xilava hi tiva eku sunguleni kaku hinkwaswo leswi i tintswalo ta xona leti ti nga ku tirheni hi ndlela yin'wani mhani loyi a kotisiwa hi xikwembu ku va a ha ri lowuntshwa ku ri na ku tshwa ka vuntshwa a tshama etempeleni a kotisiwa hi xona kotisiwa hi xona ku va a kota ku khongela kumbe ku vulavula na xikwembu a hi mhaka yo olova yi tsandza yi tsandza minkarhi yin'wani na malandza ya hosi nkarhi yin'wani wa khongela loko ku ri wa pfumela ka ku khongela hi tindzimi u sungula u ba vurika xanda loko u cheka nkarhi u hleketa ku khongele awara u kuma ku ha na 3 minutes a yi ndlulanga ku khongela a hi nchumu wo olova i nchumu lowu dingaka tintswalo xikombu xi lava hi vona mhaka yaleyo leswaku ri i tintswalo leti ti nga n'wi kotisa ku hi tsundzuxa na hina because it is a human propensity, it's a human proclivity, it's a human tendency. I ntolovelo wa munhu ku loko hi fikelela swo karhi evuton'wini bya hina eka equation ya ku humelela eka matamatisi ya ku humelela hi susa xikwembu loko hi byela vanhu hi ku humelela ka hina xi nga vonakali na le ka ku vulavula kumbe mavulavulelo ya hina munhu wa pasa a khongele ku xikwembu ni kombela u ni pfuna ni pasa a pasa kuma distinction va ku ya congratulations a ha tlangela ku ya thank you loyi a nga n'wi kotisa a nga vuli kumbe ku komba vanhu ku hayi hi khensa hosi i ntumbuluko wa munhu ku va loko u fikelerile u xave movha u veka laya u kha u duma u va kombanyana u pfulananyana volume ya yona yi vripa va kha xi blind hawu sharp mfana wa mina wu boza u kha thank you ntwana thank you ntwana xikwembu xi nga humi helo swi tikombi nga ku u lo fikelela hi matimba ya wena mara ni la ku ku tsundzuxa namuhla leswaku tintswalo hi tona leti ti vonakalaka evuton'wini bya hina hi leswi hi nga xiswona ndzi hi leswi ndzi nga xiswona ni laha ndzi nga kona hi tintswalo ta wena loko u pfa tinhompfu ta mina ti ndla swin'wana muyingiserinini le ku recovereni ka mukhuhlwana so ta ni khomela swinene na swi navela ku ri u ni yingisela u nga vaviseki mapfalo. Zihile

ali xikwembu loko vanhu va ku dzunisa. Hana a ri na track record yo ka yi nga tolovelekanga eka rixaka ra vanhu. Vito ra yena ri hi tsundzuxa leswaku ri tintswalo, tintswalo, tintswalo. A hi humi ka tintswalo hi ta ka mhaka ya vumbirhi. Loko hi hlaya nakambe verse 36 a ku ri ni Hana, nchumu wo sungula, ku na tintswalo laha. Muprofeta wa xisati. La ku vulavula hikuva a ri muprofeta. La ku vulavula hikuva a ri muprofeta. Rito muprofeta office leyiwani eka tiofisi ta ntlhanu leti nga vekiwa hi xikwembu hi xikongomelo xa ku hlomisa miri wa xona. Ku na ofisi ya vu apostolo, apostoli. Ku na ofisi ya vuprofeta. Ku na ofisi ya vuvhangeli, ku na ofisi ya vufundhisi kumbe murisi, ku na ofisi ya vudyondhisi. Now, ku profeta, na loko hi nga swi yeli kule, no la ku u twisa ku swi vula ku pfula nomo u vulavula ehansi ka nsusumeto. Swi vula ku pfula nomo munhu a vulavula ehansi ka nsusumeto. Xigiriki i rito prophetis. Prophetis swi vula munhu loyi a vulavulaka hansi ka nhlohlotelo, an inspired woman in this case. Wansati lava vulavulaka ehansi ka nhlohlotelo wa moya lowo kwetsima. Ni lava u twisisa leswaku ri mhani loyi ndlela yin'wana ya ku hlamusela prophetis wu vula an inspired speaker, muvulavuri lava vulavulaka ehansi ka nhlohlotelo. Na ha vule sweswo, mina na wena hambiloko ho ka hi nga operate kumbe ku tirha ka ofisi ya vuprofeta, mara hi na malunghelo ya ku profeta, hi na malunghelo ya ku vulavula swilo swo humelela, hi na malunghelo ya ku vula, na malunghelo ya ku vula. And loko hi ka hi vulavula ku hi na malunghelo ya ku vula, ni lava ku u twisisa ku loko Xikwembu xi tumbuluxa munhu, Geneza 1 verse 26, xi humesa project ya ku ri a hi endleni munhu hi xifaniso xa hina, xa hi komba ku munhu u endliwe hi xifaniso xa xona. Rito xifaniso na ku fana i rito ra xiheveru Tselem na Demuth. Tselem na Demuth swi vula number 1 to represent, ku nga ku yimela. Number 2 swi vula to resemble, ku nga ku fana. Number 3 swi vula to act like, ku nga ku tirha ku fana. So Xikwembu xi te a hi endleni munhu hi xifaniso xa hina, a fana na hina. U yimela Xikwembu, u fana na Xikwembu, u tirha ku fana na Xikwembu. Le ka rito vuprofeta a hi tirhi kantsongo hi nga se za hi endla application ya mhaka leyi. Now Xikwembu xi endle munhu a tirha ku fana na xona, Xikwembu xi endle munhu a xi yimela, Xikwembu xi endle munhu a fana na xona. Hi ndlela yin'wana hi yimele xona misaveni, 2 hi tirha ku fana na xona, number 3 loko Satana a hi cuvuka eka dimension ya moya u khumbula muvumbi wa hina. Xikwembu xi tumbuluxile tilo ni misava, Geneza 1 verse 1, hi xiheveri yi ri Bereshith bara Elohim et hashamayim ve et haaretz. Leswi vulaka ku Xikwembu eku sunguleni xi tumbuluxile tilo ni misava. Hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi tumbuluxa, hinkwaswo leswi Xikwembu xi nga swi endla swi va kona, xi lo vula swi va kona. Hi xo xi nga vula ka verse 3 xi ka ku ve na ku vonakala, hi loko ku vonakala ku va kona. Tindzimana leti landzelaka ti sungula hi marito kutani Xikwembu xiku. Elohim amar, verse 6 kutani Xikwembu xiku, verse 9 kutani Xikwembu xiku, verse 14 kutani Xikwembu xiku, verse 20 kutani Xikwembu xiku, verse 24 kutani Xikwembu xiku, verse 26 kutani Xikwembu xiku, verse 28
tani xikomu xi vakatekisa xiku ka vona verse 29 kutani xikomu xiku so marito lama hinkwawo tindzimana leti ni nga sungula ni tivula ti sungula hi marito ya ku xikwembu xiku hinkwaswo leswi xikwembu xi nga swi tumbuluxa xilo swi vulavula God created xiku u fana na mina wa ni yimela u tirha ku fana na mina hi ndlela yin'wani na wenavo u nga tirha hi rito ra mina ku tumbuluxa misava ya muxaka lowu u wu lavaka hi xinghezi swi twakala swi ri na ku koka rinoko You can create your world through my word. You can create your world through my word. Unga tumbulusha misava ya wena utirisa rito ra mina. You can work the word for the word works. Unga tira harito hikuva rito ra tira. Nanza wa hosi Pastor Don Makumbani vai khoma makale va vana ti conference ta word works rito ratira makwena mani ana anza ka loka ta vatekwile matsalo ya hikomba ka leswa kuri u tekwe a hare lontswa number 2 a tsamana na wena 7 years number 3 yeso loko atiswa tempeleni kuta kateksiwa malo ya arna 84 years vikela ku hunza hikupfuna hosi hiteke nkama hendla matamatisi ya makale kuri loko ri manloi tombi ya mjuda ivitanwa ntombi loko ize ifika malembe ya 13 14 ba dole va bibele the scholars ha pfumela leswaku loko maria atekiwa arna around 13 wa malembe loko yesu atswariwa arna around 14 to 15 wa malembe loko ri nwana loyi kumbe sesi loyi utekwe for an example arna 15 wa malembe akota ku vula hi ximatamatisi leswaku ri utshamena yesu utshamena nuna wa yena for malembe ya ku ringana nkombo so loko hiku 15 hi katsa na 7 hi kuma 22 now 22 loko hi ku 84 minus 22 a swivona ku hi vulavula hi vo 62 wa malembe mani loyi u tshame tempeleni for about interesanto about for about 60 years plus a yimela ku ta ka mesiya twana a profeta mani ana mavulwa loko ma vulavula hi ku tekela nhlokweni vuswikoti bya wansati a va hlamusela mhaka ya ku ri loko lava mahungu ya famba hi ku hatlisa khale ka khaleni ku ngeza ku nghena ti-Facebook Instagram YouTube TikTok na WhatsApp a swi vuriwa leswaku telegram number 2 tell a phone number 3 tell a woman mani ana loyi a ri na vuswikoti tanihi hikuva a ri wansati bya ku vulavula a nga tirhisi vuswikoti bya yena bya ku profeta ku tshama a hleva van'wana a nga tirhisanga mana ana vuswikoti bya yena bya ku vula swilo swi endleka bya ku vulavula hi swilo bya ku vula a nga swi tirhisanga ku khavangela ta van'wana timhaka mara a tshama mani loyi a profeta bya ku ta ka mesiya a profeta mana ana yesu a ze a fika dyondzo leyi hi kumaka iku kungava na vapfumeri hi ku xixima vamhani kungava na vaxisati a young generation rixaka rintshwa ra vaxisati ri nga pfuka
andaka tinhena ta xikwembu ti tirhele malembe lamotala hina tinhena ta vamhani lava va nga tirhela arixakeni ra hina hambi wo va vula hinkwawo swi nge endleki u hupa mhani Dr. K.S. Maluleke wun'wana wa tinhena ta xikwembu leti nga tirhela malembe lamotala ku pfuna wansati ku hlomisa wansati ku hlohlotela wansati ku hanya ni loko o va a hanya endzeni ka swiyimo swa ku hambanahambana i generation leyi sweswi yi nga ka nguva ya ku va va fanele va hindzisela xinhongana eka generation leyintshwa ni kha ni vulavula na vaxisati lava ni twaka ingaku xikwembu xi nga pfuxa rixaka rintshwa ra vaxisati lavantsongo lava va nga kumaka tintswalo eka Jehovha ta ku va va rhandza exihundleni xa mukhongelo vavaxisati lava tivaka matimba ya ku vulavula vaxisati lava tivaka matimba ya ku profeta va ma tirhisa hi ndlela leyi faneleke ingaku xikwembu xi nga pfuxa rixaka lerintshwa ra vaxisati ni katsa na vaxinuna lava va ni twaka vaxisati na vaxinuna lavantsongo lava va nga ta tiva matimba ya ku pfula milomo va nga khavangeli malandza ya hosi ka va mbale entikirikeni va nga hlevi vapfumeri lava va pfumalaka ka ntsongo ekerekeni mara va va vanhu lava va vulavulaka swilo swi endleka makwerhu na loko nga vitaniwi prophetess kumbe prophet mara you are prophetic na yi phinda mhaka leyi na loko nga vitaniwi prophet or prophetess mara you can be prophetic loko ku ri wo va u ri muntshwa wa ku rhandza social media veta u swi hashtag u ku hashtag I may not be a prophet or a prophetess but I am prophetic u dyondza ku pfula nomu wa wena u profeta u vula swilo profetela vumundzuku bya wena loko wa ha ri lontshwa u nga swi tshiki eka chance don't leave it to chance but tailor make your future by the utterances of your mouth emakwerhu ni tirhise ririmi ra murhungi loyi loko a lava ku rhunga buruku a fanelaka ku va na pattern a tsema hi ku ya hi pattern na wena ni ri tsema vutomi bya wena u tirhisa pattern ya rito ra xikwembu leswi swi nga ta ku humelela mundzuku swo ta leswi nga ta ku humelela mundzuku xikwembu xi ku nyike malunghelo ya ku va na xiave xa ku va u vula swi endleka hikwalaho hi nga tsutsumela ka book ya Genesis chapter 1 ku yi komba ka verse 1 Bereshith bara Elohim et hashamayim ve et haaretz leswaku ekusunguleni xikwembu xi tumbuluxe xitilo ni misava 2 hi komba na ka verse 3 ku ri hi xo xi nga vula kha ku ve na ku vonakala 3 hi komba na ka verse 6 kutani xikwembu xiku verse 9 kutani xikwembu xiku verse 14 kutani xikwembu xiku verse 20 kutani xikwembu xiku verse 24 kutani xikwembu xiku verse 26 kutani xikwembu xiku verse 28 xikwembu xi va katekisa xiku ka vona verse 29 kutani xikwembu xiku hi komba na sweswo ku hi komba leswaku na mina na wena hi na malunghelo ya ku tirha ku fana na xona hi profeta xiyimo xa wena xi yimele wena leswaku u ndla phati ya wena profeta makwerhu ha aka mhaka ya vuprofeta ni pfumeleli ku yisa eka book ya Pisalema 82 verse 6 Pisalema 82 verse 6 matsalwa yari ndzi vurisile leswaku n'wina mi swikwembu ni leswaku hinkwenu mi vana va loyi a nga henhla henhla ye are gods mi swikwembu kutani ni leswaku hinkwenu mi vana You are Beneha Elohim. You are the direct descendants of Elohim. Hinguna lava humaka eka Elohim. Elohim, Shieveru, na Theos ishi Greeki, na Shkwembu ishi Changani Shitsonga,
Shubulele shulanzanga number one, the supreme divinity. Langa henhla eka hinkwaswo leswi swi nga exibakabakeni kumbe eka tiko ra ximoya. Number two, Theos Elohim. Xikwembu swi vula creator loyi a vulaka leswi a swi nga ri kona ingaku a swi ri kona mutumbuluxi. Number three, Elohim. Theos xikwembu swi vula figuratively a magistrate. Swi vula hi ku kongomisa magistrata leswi vulaka loyi a nga na rito ro hetelela eka kheyisi ya vutomi bya wena. Yena loyi Bibele yi ri hi huma ka yena. We are the direct bene ha Elohim. We are the direct descendants. Hi huma eka yena. Leswi a nga swona u hi tsemele xiave xa swona. Genesis chapter 2. Loko hi languta eka verse 8. Genesis chapter 2. Loko hi languta ka ndzimana ya nhungu matsalwa ya ri. Kutani hosi xikwembu ta sungula ka verse 7. Kutani hosi xikwembu xivumba munhu hi ntshuri wa misava. Xi huhutela moya lowu nyikaka vutomi etinhompfini ta yena. Kutani munhu a va xivumbiwa lexi hanyaka. Xikwembu xivumba ntshuri wa misava. Xiku xi teka leswi xi nga xiswona xi swi nyika munhu. Munhu a va xivumbiwa lexi hanyaka. E napesh, rito ra xihebreu napesh la ri vula leswaku a living soul. Ri vulavula hi intellect ku nga vutlhari. A va xiumbo lexi tlhariheke. Ri vulavula hi miehleketo ku nga mayindi. A va xiumbo lexi nga na miehleketo xi hleketaka. A vulavula hi will ku nga ku rhandza. Munhu a va xivumbiwa lexi xi nga na malunghelo ya ku langa. Number four, a va munhu loyi a nga na switwi, pain and pleasure senses. A kota ku twa ku nandziha, a kota ku twa ku vava. Xikwembu xi hi nike leswi xi nga xiswona. Makwerhu, xi lo tumbuluxa hinkwaswo. Xi ta ka wena xi kun'wana nga u fana na mina. Loko hi languta mhaka leyi na le ka buku ya Johanna chapter 10, Johanna chapter 10 verse 34, matsalwa ya ri Yesu a va hlamula a ku, xana a ku tsariwanga enawini wa n'wina leswaku xikwembu xi te mi swikwembu xana? Mina na wena hi swikwembu. Ko va ku mhaka leyi loko u yi byela muAfrika wa Mutsonga Muchangana u n'wi khumbuta va le hansi. Mara identity leyi vulavulaka yona loyi u nga yena loyi hi vulavulaka yena a hi vulavuli hi lava nga fa. Hi vulavula hi wena u hanyaka. U xikwembu. U n'wana wa xikwembu. A hi endli mhaka leyi landzelaka. U ta ni hlamula u ri kwalawu na loko ni nga ku twi hi mahlo ya nghondo. Hlamula. Ni hleketa ku wanito. N'wana wa donki ncini i xidonkana. N'wana mfene ncini i ximfenhani. N'wana nkawa ncini i xinkawana. N'wana mbelembe ncini i ximhelembana. N'wana honci ncini i xihoncana. N'wana xikwembu ncini hi ta vula hi ku xixima ririmi ra mamana i xikwembane. Mara un'wana wa xikwembu. U endliwe hi xivumbeko xa xikwembu. U tirha ku fana na xikwembu. U yimele xikwembu. U fana na xikwembu. U prophetic. Wa profeta wena. Marti ya wena a hi minchumu ya ku huwa hi yona. Mani. Marti ya wena a hi minchumu ya ku huwa hi yona ka vana va wena. Twa munhu a byela n'wana wena ku bihe ngopfu. Fana na ba wena. Kwa muna jela munu unwana, aku unone ngopu, ingako wa mfuvu. Muna anga hati ranzi, anga hati amukeli, himati mba ya marito. Kwa unwana jela unwana kuonze ngopu, ingako lo minta darata. Muna anga hati amukeli na shimira na shayena, hiku unwana upule no muayena,
a tshunxa matimba ya marito. Makweru, you may not be a prophet or a prophetess, but you are prophetic. Yi khomi mhaka yaleyo. U nga va u nga vitani umprofeta lowunkulu kumbe lowuntsongo, mara wena u na vuswikoti bya ku profeta. A hi languti na le ka buku ya tinhlayo, Numbers. Tinhlayo chapter 14, verse 28. Hana mprofeta wa xisati a vekiwa tempeleni hi xikongomelo xin'wentsani for more than 60 years. A profeta ku Kreste u ta tswariwa. Kreste u ta tswariwa. Hi vito ra Yesu Kreste u ta tswariwa. Madimoni ya ku ya bahuwa ka nge tswariwi, a nge tswariwi. Mara mhani loyi a nga suki. A nga ri na nchumu wa ku n'wi disturb-a. A nga ri na nuna wa ku n'wi kombela ku u fanele n'wi swekela. A nga ri na n'wana wa ku va ri u be n'wana wa makhelwani. A nga ri na un'wana wa ku n'wi hleva ku he va ri va ku hlevile hala. A tshama tempeleni a hambana na swo tala. Ntirho wa yena ku ri ku titsona. A khongela vusiku na nanhlekani. U ta yitwa hi xinghezi yi ri she worshipped. A gandzela vusiku na nanhlekani. A kha a profeta mamani. Ku Yesu u ta tswariwa. Makweru, twana matimba ya marito ha hamaka ku twisisa mhaka ya vuprofeta na ku vulavula. Numbers 14:28, matsalwa ya Rihwemuxe, byela vana lava, vanhu lava, leswaku mina hosi ndzi tiyisile ndzi ri, ndzi swi twile leswi mi swi vuleke ndzi ta swi endla. Ndzi swi twile leswi mi swi vuleke ndzi ta swi endla. Xikwembu xi yingisile ku u vula yini wena? U vula yini ka nuna wa wena loko u kume nkateko wa ku va na nuna? Wanuna u vula yini ka nsati wa wena loko u kume nkateko wa ku va na nsati? Single parent, u vula yini ka n'wana kumbe vana va wena loko u kume nkateko wa ku va na n'wana kumbe vana? U vula yini ka munhu wa ku pfunaka hi vana va wena loko u kume nkateko ma waku wa ku pfuniwa ku kurisa vana? Mutholi u ri yini, u vula yini ka vatirhikulobye loko u kume nkateko wa ku va na rito ro hetelela eka vutomi bya van'wana? Mutirhikulobye u vula yini hi mutirhikuloni loko u kume nkateko wa ku tirha na munhu wo karhi? Marito ya wena ya na matimba. Marito ya wena ya endla swi endleka. Marito ya wena ya na ntamu. Marito ya wena ya nga tlakula munhu un'wana. Marito ya wena ya nga yisa munhu un'wana ehansi. Marito ya wena ya nga pfulela un'wana ndlela. Marito ya wena ya nga pfalela un'wana ndlela. Marito ya wena ya nga kumisa n'wana un'wana, n'wana wa un'wana vukati. Marito ya wena ya nga herisela n'wana wa un'wana vukati. U ri yini hi matimba lama nga nyikiwa wona enon'weni, ni le miehleketweni, ni le byongweni, ni le ku rhandzeni, ni le vutlharini, ni le ku hleketeni ka wena ke? Xikwembu loko ri mpfumeri xi vula marito lama hambi leswaku ri a very interesting moment, mara xi hi dyondzisa principle now, a principim, nchumu wo rhanga, foundational truth, ntiyiso lowu wu nga foundation, leswaku ndzi swi twile leswi mi swi vuleke ndzi ta swi endla. Xikwembu xa navela ku mina na wena hi nga twisisa matimba ya loyi hi nga yena. Xikwembu xa navela leswaku mina na wena hi nga twisisa matimba ya marito hi profeta ematshan'weni ya ku hlambalaza van'wani, ematshan'weni ya ku vulavula van'wani hi ndlela yo ka yi nga ri kahle, ematshan'weni ya ku hleva van'wani hi va yisa hansi, ematshan'weni ya ku tekela na ku susela van'wani tipoints, u nga va munhu loyi xikwembu xi n'wi pfunaka ku tirhisa no mona ku profetela van'wani. Nga rivali makwerhu, Vagalatiya chapter 6, Vagalatiya chapter 6, verse 6, yi vula marito lama ma landzelaka na ku tsundzuxa ku va u tekela nhlokweni matimba
ya marito. Ai tsiki verse 6 ya ka verse 7. Verse 6 ri loya dondiswa ka rito a pambulela ni mudondisi wa yena swilo swo saseka hinkwaswo leswi anga na swona. Mara ni lava ku vulavula hi ku mini blessa loko ni heta ku chumayela namuntlha. No la ku vulavula hi verse 7 leyi ngo minga tshuki mitixisa xikwembu a xivungunyiwe xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi byalaka u ta xi tshovela. Loko u teka nkarhi wa wena u yisa van'wana ehansi ematshan'wini ya ku profetela swa kahle u vula swa kahle hi vona, loko u teka nkama lowu nga nikiwa wena, the opportune moment, the opportune time, u hleva van'wana u va onhisela ka swilo leswi wena u nikiwe chance ya ku va vulavulela swi va fambela. U le ku byaleni ka mbewu, xikwembu a xi vungunyiwi, xin'wana na xin'wana lexi u xi byalaka u ta xi tshovela. Makwerhu, u nikiwe chance ya ku vulavulela un'wana a kuma ntirho, u endla yini hi wona? U nikiwe chance ya ku vekela un'wana rito, u va munhu a vutisa ku wa n'wi tiva sesi manimani na n'wi tiva i munhu wa njhani, ka a nga ndlanga munhu yaloye. A nga ndlanga i drive-in school ya kwahala hi tshamaka. N'wana wa vanhu a ri kahle, a hanyele xikwembu, u nikiwe chance ya ku n'wi vulavulela swi n'wi fambela, u n'wi hangalasela. Yehovha a nga wungunyuma kwerhu. Leswi u swi byalaka hi leswi u nga ta swi tshovela. Van'wana ha vutisiwa va ku fowunela va ku ri wa n'wi tiva swimanimani, wa n'wi tiva matimba ku na n'wi tiva. U tirhini na n'wina i munhu wa njhani ka lolo xixexo. Lolo loko ya lunchini a nga heti. N'wana wa vanhu u n'wi tekela tipoint la fana thoriwile kun'wana. Makwerhu, Yehovha a nga vungunyiwi. Xin'wana na xin'wana lexi munhu a xi byalaka u ta xi tshovela. Kana ndzi va xikwembu, xikwembu xi ta ni rivalela. Xi ta ku rivalela mara mbewu yi ta mila. U ta tshovela. U ta tshovela xi ku rivalerile Davhida. Tlhari ri nge suki emutini wa wena. Ha ni ta ku rivalela, u nga rivalela hawu munghana wa mina ni ku rivalerile mara tlhari ri nge suki emutini wa wena. Xikwembu xa tintswalo a swi swi endla leswaku xi va xi nga ha vi xikwembu xa ti-principles. Hi xo xi nga vula eka buku ya Geneza. Buku ya Geneza chapter 8 xi vula le makumu le xi vula marito lama xo loko misava ya ha ri kona ku byala ni ku tshovela xirhami ni mumu ximumu na xixika hlikani ni vusiku swi nga ka swi nga yimi. Xo xi nga vula leswi u xi ta yi nandzu wa hosi. Loko misava ya ha ri kona ku byala ni ku tshovela xirhami ni mumu ximumu na xixika a nhlekani ni vusiku swi nga ka swi nga yimi. Va na prophetic evuton'wini bya wena. Profeta makwerhu, a ni langute meseji wun'wana wa nandza wa hosi nhenha ya Jehovha mfundhisi Gumbi lava va nga transition va suka misaveni va ya ematilweni hi ku pfuna ya hosi, va kha va hlamusela hi vutomi bya mhani wun'wana loyi a tekiwe hi wanuna loyi a nga hambani na mihloti ya mhani Victoria, a byi chaya vusiku na vusiku, ene kwala a byi chaya kona a va n'wi wisa hi grivani va fika va n'wi lahla kwala anyangweni. Mhani loyi a kombela vana va yena va xisati va tlakula mukhalabye a n'wi veka mbedweni kutani a n'wi sulasula hlula na tintangu a kha a profeta ku wena nuna wa mina a wu xidakwa u ta chumayela, ta chumayela u ta famba hi matendo u twarisa vhangeli, then a meka xoku wa dya then a titlelela. A swi endla a nga heli ntamu nkama lowo leha. Siku rin'wana nkulukumba loyi o lava ku twa ku kahlekahle loko ni dibiwa le kaya ku humelela yini, ku vuriwa yini hi vutomi bya mina. Mhani a nga cinci magenge a fika loko a fika le a byi nwaka kona nkulukumba luya o kombela lava va xavisaka ku ri namuntlha a ni lavi nchumu
mara ni kombela ku mini rhwala hi grivani hi wheelbarrow ni ndlanga ku ndakwini miya miya ni lahla kwale ku fana na masiku la ku vona ku kuvuliwa yini ku humelela yini muntini wa mina loko ni nga dakwanga hi mpela va fika va n'wi diba ku fana na masiku mani loyi a vitana vana va yena kutana mutani rhwarisa siku leri ya vana va ka hina hi karhele karhela hi nge swi koti mani luya a cambutela vana va yena a ku mi nga ka mi nga vulavuli ku biha nuna wa mina i bava wa n'wina hambiloko a dakwini number two mi leswi mi nga xiswona namuntlha mi nghena swikolo ma dya mi mbarile mi mbala yena mi dya yena ku vula ka vatswari hi yena laha mi hlayisaka loko mo ka mi nga ti mi ta ni pfuna vheta ni mi huma na mindyangu ya n'wina n'wanuna loyi a yingiselanga dakwa a nga ndlanga ku dakwini a twa nsati wa yena loyi a tivaka matimba ya marito wansati wa ku chava xikwembu wansati wa ku rhandza nuna wa yena swi nga ri na mhaka ku xiyimo xinjhani a twa kha a vulavuleriwa loko a heta ku vula sweswo mhani loyi vana lava va ta va fika va n'wi tlakula va n'wi veka mbedweni ku fana na masiku teka xithawulani mhani xi kufumela kahle a sulasula nuna wa yena kutani a n'wi susula na tintangu a n'wi veka kahle then a wisa a nga miyeli ku vula leswiya swa ku profeta wena nuna wa mina u nandza wa hosi u ta chumayela wena u ta famba na matende u ta fambisa vhangeli sathana wa hemba hayi kulukumbalo loko a twa marito lama nampundzu loko ri xa hi yena wo sungula wo hlamba a lava na thayi a ku suti va ku se mi ya kwihi namuntlha ku ni ya kerekeni yi nghena nkarhi munhu va ku yi nghena hi 10 hi 9 se a fikile a fika a amukela Yesu loko a amukela Yesu va ku lavalava khongelo a ya mahlweni va ku n'wina swilo yina hi ku mina ni te ni ta amukela Yesu va ku mara a hi vulavulanga hi ku lavalava ku amukela Yesu a kha hayi ni twe hi ta Yesu le kaya ni lava Yesu loyi a nga ponisa nsati wa mina makwerhu xiyimo xa wena van'wani va hina xa fana na xa mhani loyi xiyimo xa wena loko xi nga fani van'wani va hina na mhani loyi u na xiyimo lexi dingaka leswaku ri u teka nkama u profeta u vulavulela u nga heli ntamu u pfumela ku wa matimba hinkwawo u ready ku ku cincela xiyimo xa wena pfula nomu wa wena u nga rhuketeli profeta profeta eka vana va wena lava nga ku yingiseki profeta u nga heli ntamu eka nuna wa wena loyi hanyaka byo hangalaka profeta u nga heli ntamu eka bindzu ra wena leri a bank account yi vulavula swo hambana na leswi u navelaka ku swi vona swi va kona evuton'wini bya wena profeta makwerhu eka ntirho wa wena profetela ku tlakuriwa ka wena profetela ku humelela ka wena n'wana ka hina profetela na mucato wa wena profetela na vana va wena profetela na yindlu ya wena xikwembu xa matimba hinkwawo xikwembu lexi nga riki ni ku hela xikwembu lexi nga xa khale ku tlula malembe xa swi kota xa ha ku vula la eka buku ya tinhlayo chapter 14 ni mi twile leswi mi nga swi vula ni ta swi endla no loko ho languta kona kwala ka Matewu chapter 18 verse 18 hi le ka ku vula ka mhaka ya Hana mprofeta teka nkama ni dila na hi subject ha yin'we leswaku u va u kume swo karhi hi ku pfuna hi hosi na minavo ni va ni kume swo karhi hi ku pfuna hi hosi na hina vadyondzisi ha ri dinga rito leri a ho dyondzisa hi ku hinkwaswo tshamisekile hi dyondzisa hi ku tilo ra hi langutela ku hi dyondzisa loko eka hi dyondzisa na hina a va kha hi pfuna loko a kha hi tirhisa ku pfuna van'wana verse 18 yi ri ndzi tiyisile ndzi ri ka n'wina hinkwaswo leswi mi nga ta swi alela laha misaveni swi ta aleriwa ni le tilweni ni hinkwaswo leswi mi nga ta swi pfumelela laha misaveni swi ta pfumeleriwa ni le tilweni xikwembu makwerhu xi yimile xi lava ku partnera na wena xi lava ku tirhisana na wena xi ri n'wananga pfula nomo u profeta swi ta endleka i nga n'wi no n'wi vona manana a sungula vutshweni bya yena a ku na khongela hi vito ra Yesu ni ri Mesiya u ta tswariwa na profeta hi vito ra Yesu
ninge fininga vonanga kukutsuriwa ka Israel na profeta hi vito ra Yesu ateka u profeta hinkwadzu lebyi nga kona byi vulavula ka hi Mesia lebyi vulavula hi kutswariwa ka yena a profeta la Bethlehem na wena Bethlehem wa Judea a untsongo exikarini ka matiko a profetela wansatela nga ta ntswala a nkhongelela a kuna wena ntombi leyi nga ta kuma tintswalo emahlweni ka Jehova na ku khongela leswaku u nge luzekeri hi nkama wa wena wa ku vhakacheriwa hi Xikwembu hi mpela laka Luka loko Xikwembu xita xi rhumela landa wa xona ntsumi leyi yimaka evukoneni bya yena ku nga Gabriel ha twa marito ya loko a ta eka Maria verse 34 ya Luka chapter 1 kambe Maria a ku kantsumi ni loko no tlhela yena andzako landela ka verse 29 Maria a tsukisiwa hi marito ya ntsumi leyi nga ta ntsumi yi fika ka yena avuxeni wena langa kombiwa tintswalo hosi na wena that is verse 28 mani loyi u kume tintswalo ta ku vula swa right because a ku ri na wansati loyi for ku ndlula 60 wa malembe a nga titsona a ntsako wa moya mawaku a lava mombo wa Jehovha a profetela ku ri na wena ma ntombi leyi nga ta kuma tintswalo emahlweni ka Jehovha u nge lahlekeriwi hi nkama wa wena swikhongelo swa Hana swi pfuna na nkulukumba Zakariya hambileswa poncile loko a nga tshembatshembi kahle ku a swi ta ndlisa ku yini phela mina se ni mukhalabye ta swi kotisa ku yini ku vona n'wana ni ri na malembe lawa tintswalo na swikhongelo swa mhani Hana swi endla leswaku Gabriel a nga n'wi khanseli twani makwerhu a ku wena ku sukisa namuntlha u nge hi vulavula ku kondza marito lama ma humelela a endliwa munhu loyi a nga kote ku vulavula mara Elizabeth a kuma tintswalo vanhu lava khomiwe hi swikhongelo hi makwerhu ku ri na mhani la khongela mara ni la ku twa loko Xikwembu xi nyika mamana loyi lo tintswalo verse 29 Maria tshukisiwa hi marito ya ntsumi a hlamala leswaku xana ku xeweta ka xona hi loko yini ka yona hi loko yini kambe ntsumi yi ku eka yena ku nga chavi we Maria hikuva u kumile tintswalo tintswalo makwerhu emahlweni ka Yehovha Xikwembu ka Xikwembu vona u ta tika kutani u ta vela ka n'wana wa mufana u ta n'wi thya vito ra Yesu yena u ta va nkulukumba a vuriwa n'wana wa loyi a nga henhlahenhla hosi Xikwembu xi ta n'wi nyika xilivelo xa Davhida tata wa yena u ta fuma rixaka ra Yakobo hi laha ku nga heri khomemise vuhosi bya yena byi ngaka byi nga vi na makumu twana kambe Maria a ku kantsumi swi nga endlekisa ku yini leswi ndzi nga tivanaka ni wanuna ke ndzi nga si tivana ni wanuna ke utani khomela kwalaho mingise kombela ku yi hlana kambe ni lunghisa rimi ra mamani kambe Maria a ku eka ntsumi swi nga endlekisa ku yini leswi ndzi nga si tivanaka ni wanuna ke ntsumi yi n'wi hlamula yi ku moya lowo kwetsima wu ta xikela ka wena ni matimba ya loyi a nga henhlahenhla ma ta ku funengeta hikokwalaho n'wana lowo hlawuleka la nga ta velekiwa u ta vuriwa n'wana wa Xikwembu kutani tiva leswaku swa ku xaka ra wena Elizabeth na yena u tikile eku dyuhaleni ka yena n'hweti leyi i ya vu 6 eka yena loyi a vuriwaka mhika hikuva a ku na xilo lexi tlulaka Xikwembu twana swikhongelo swa Hana swi pfuna ntombi yi vulavula right hi mhaka ku ri ku na kun'wani a u vulavula swona hi ku u tlharihini u vula swona power sweswi nga ku dyondziseni hi ku ku na mhani wun'wana a nga ku khongeleleni a ku pfuna n'wana wa mina power chumela vulavula swona mpfuni mfundhisi power vulavula swona hosi
makweru ho khongeleriwa ho tsegiwa ematsalwa ho tsegiwa hi swikongela na wena vana prophet tsega vana va wena hi swikongela tsega ndyangu wa wena hi swikongela tsega vatukulu ba wena hi swikongela tsega bindzu ra wena hi swikongela tsega xikolo xa ka nwina hi swikongela tsega vatirikulori hi swikongela yima uba wansati ni vanavula na vaka mhani ka nwete va mhani yima uba washisati loyi atsega gatiko hi swikongela inga imeli November ifika va makweru a hitsegeni ti elections hi swikongela vanwa ti politiki vana party ya vona mara mina na wena tani hi vapfumeri hi na party ya hina a hitlakuleni tiko hi swikongela inga hosi inga pfuxa na vaxinuna na vanuna na vaxinuna lava nga ta tshega tiko hi swikhongelo mani mariela a tshegiwe hi swikhongelo swa mukhegula xikoxa xa Jehovha Hanan twana marito lama ni kha ni ya eku heteleleni kutani Maria a ku hi swona ndzi nandza wa xikwembu a ku endliwe ka mina hi laha u nga vula ha kona kutani ntsumi yi suka yi n'wi siya vutomi bya mhani Hana bya ha hi pfuna na hina namuntlha ku khongela ka yena ku katsa na tintswalo ta xikwembu na hina namuntlha hi tiva Yesu hi ku mamani Hana u yime eka phati ya yena a khongela a khongelela xikwembu xi nghenelela ka ha ri n'hweti ya vamhani ni lava ku hlohlotela ka ha ri n'hweti ya vaxisati lava ku hlohlotela eka nkama lowu Jehovha a ku tsundzuxi number one u leswi nga xiswona hi tintswalo ta yena leswi u nga ta swi fikelela u swi lorhaka u nga susi ka equation ya matamatisi ya vutomi bya wena mhaka ya leswaku ri ku na tintswalo ta xikwembu swintsongo leswi Jehovha nga kotisa ku va na swona ni ka xikwembu ku kwetsimaka xona mara ku ndlela kwalaho ni kombela u khoma mhaka ya leswaku ri u fanele ku profeta profeta u fana na xikwembu profeta u yimela xikwembu profeta u na malunghelo yo fana na ya Jehovha un'wana wa xikwembu profeta swiyimo swa wena swi kha swi nga olovi van'wani va hina hi nga tsunga profeta loyi a nga byeriwa yisiwa marhwambini lama ama omega the valley of dry bones a byeriwa leswaku ri he mprofeta wa nga nbyela marhambu lama ma nga ha hanya ke makwera ni tivi leswaku xiyimo xa wena xi ome ku fika kwihi a ni tivi leswaku vukati bya wena byi omeriwe ku fika kwihi a ni tivi leswaku xiyimo xa vana va wena kumbe murhandzi wa wena xiyimo xa bindzu ra wena xiyimo xa ndyangu wa wena xiyimo xa ntirho wa wena xiyimo xa tiko kumbe community leyi u hanyaka yena xi ome ku fika kwihi mara u nga yimi ku profeta nga yimi ku profeta u ku 14 siya hina yi ta hluvuka 14 siya hina yi ta ponisiwa wena profeta ra tiko leri nga vitaniwa ka rona giyani wa hina u ta tiva xikwembu Limpopo wa hina u ta hluvuka miehleketo ya ku va na train yikulu ya ku fana na teti nga kwahala China yi nga heleli ka ku vulavula na ku vona a swi humeleli hi vito swi lava pfumeri lava nga ta vona miehleketo na ku navela ka varhangeri hi va tshega hi swikhongelo profeta ra tiko ra hina ra South Africa praying for the nation triple E praying for the nation hi khongelela tiko ra hina Afrika wa hina a va Afrika loyi a nga na mahanyelo a va Afrika loyi a hanyeke kahle a va Afrika loyi a fumeke hi mampela ha yi vona vulavisi bya hi komba ku ri we are the second richest continent in the world mara muAfrika a humi vusiwaneni hi nge vi ka tiko leri nga fuma hina hi nga fumi yima ematsolweni ya wena u profeta swa wena swi ta lunga hi vito ra Yesu nkarhi wa mina wu fike emakumu loko u lava ku hlanganisa na mina riqingho ra nyongeni i 072-468-5659 loko wo lava ku vona ti-album ta mina ta 11 na ti-book ta mina ta 14 ha ku heta ya 15 tolo leyi vulavulaka hi the anatomy of an excellent woman a woman of excellence u nga ti cheka xitetasi xa mina xa WhatsApp eka nambara la 072
0800 468 5659. Na yimse website ya mina kantsongo, cheka status u kuma leso swilavaka. Loko fumana kereke khokela kana hlangana mina a 14C, a Kingdom Worship Center International Church. We call it the place where worship birth miracles. Kona kwala hansi ka vunduna bya ba manyange hansi ka misava ya ba chavalala 14C dikoroshonga ra vanhu va kutirhandza na kutirhela mangari na vukwele. Jehovah katekisa kwanza hi hlangana kuma tintswalo ta ku va swin'we vhiki leri taka hi vito ra matimba ra Yesu. Matimba power signing out. Tlheseni tama eka DJ Tleny, nikani ku kurhula ka Xikwembu a ku ve na wena. Shalom.

0: sibe kana ka ntlharo to tebena te bile wonzela wa rali ya ntlharo ke sesene mfundisi e matimba power ba kunyikete kahle ri to ra xikwembu ku phamela rona nje eno tsembera ku fumela mixora mera so ku swingenela mbelo na swikumembelo lei pfule keke e vi ri to fika ri ngena ri tsama ri pfula minwani yinwani minyangwa e ku tani hi ku i dzonza masiku hinkwawo man swikona leswi e nga vaku xitiva swa siku swa bla bla siku na siku kambe ke hi swi interpreta ku hambana na leswi nga switwa eka siku ra namuntlha kuna leswi swi vulavulaka loko vulavula hi ku pfuleka mbilu kuna ku pfuleka mbilu ku hambanahambana ku na ku pfuleka mbilu hi ximoya ku na ku pfuleka mbilu hi ku vulavula hi vutomi in general leswi swimbirhi swa ku hambana kambe ke no tshemba ku ni le kamixa ni le ka nhlekano siku ra mhla mikisorome u ve na lexi u nga xi khoma kasi ke hambi swirotana mikisara leka xiyenga xa ku hetelelahetelela xa nongonoko la mina na wona mikisara yi nga ta va karhi hi phika tinambara kusuka ka namba one kondza ya fikele ka nambara liya ya khume leti nga khoma tinsimu la ya mikisorome number one ku fika le ka number ten u phika nambara yin'we ntsena ivu mi byela ku we u tsakela ku yi rhumela ka vamani khe swilene ka hinkwenu ku na mi nga kota ku xa xandla ka nongonoko ne ni le ka nhlekano siku ra mhla wuni langutanyana vambirhi vanharhu lava nga kona lava nga tirhisa xiyenga xa mabulu xa Facebook ku va va kombisa ku hi loko fambeni kun'we eka nongonoko ne le ka ndzenga wa siku ra namhla i ndzenga mikisorome hinkwakunkwaku nongonoko ri kona khe swinene loko wa ku pfula xiyana moya xa wa xa xirhandzwane nongonoko i gospel revival na mina tile mela DJ ya mavulavula na Mr. Party ke xitixo xa xirhandzo GCR FM rito ra rixaka eka xihondzo 106.0 megas FM kasike a hi languta vamani va nga kona nya va nga tirhisanyana xandla xo xandla lexiaxa xa Facebook kumbe rhavi lera ra Facebook va hoxa xandla like given mixingu given va ku swin'wini ri kwala ka nombelani i hosi chavalala la ka nombelani ni khe swinene xi hlayisekani kwalani kopa kona mana i dhena xitrongwana swa swongeni khe swinene va ku swin'wini la ka nongonoko lani khesile khomisani mukhurumbi va laha khegela nguva ku nga suki na ta sweswi ni khesile na le ka n'wina ni vona na mani un'wana a nga kona la i muyitheri sithivela va ku swin'wini ri kwala na gambe vulovedu vulova thavaka mpempe ya labisa va kona mani ngubara kara kambe la ithadibet va luleke va ku swin'wini ri la ka mlamulo la ndzalama ndzalama va ku swin'wini ri kwala gyani ka mavalani ni khe swinene la ka mavalani lava kona mana i engeta baloyi va ku swin'wini tlimbela wa dijeni ri kwala gyana section f ni khesa swinene la siya gyana section f hi lava lava nga tirhisa xiyenge xa mbulu xa Facebook ku kona mani un'wana ngubara kara kambela manani Grace Makhubele va ku swin'wana ri lagandlana ni ka khani ni khesile va kona manila i tikani filo mara ka nku ra zamani va kona masengwana boto u nga mutu ku va la thembisa ka baba ni khesile na le ka n'wina va kona timele mathi va ku swin'wana ri kwala ri singa view ni khesile ri la ri singa view la a hi languti kumana n'wana nga kona la i Junior Baloyi va ku swin'wana ri kwala ka mlinganisi block 2 Kobza wa ka Gaza kona na yena ku ni kona ni ri la ka makoxa la ni vona na vachada vambilu va ku swin'wana ri kwala mbilu xidawulo ende ri nga mandla tin'wana mianga va kona Brenda Mrimi va ku swin'wana ri kwala ka rivala la inkomu ni vona na Rugamu Cheese va ku vamaneni rirot ndi ri nga mandla tin'wana mianga un'wana nga kona la i xigadlani enhlamulo va ku swin'we ni ri kwala ka miyexa block 1 emugangeni wa ka sasa ku tenga ni khe swinene la sasa ku tenga la sasa ku tenga swi vula ku sasikisa ku tenga hi swona ni ni khesa swinene mikisirame se a hi sukuli vhele hi ya laha riqinghweni ka nambari 060-875-942 u mi byela ku we eka nhlekano wa siku ra mhla kumbe ka ndzengelo wa siku ra namuntlha yi nga phika nambara yi laka tinambara ti ya ku sukela ka n'we ku fika le ka khume leyi na koho yi rhumela ka vamani vanharhu laya efa a riqinghweni va ku sungula sungula va kona va yime ku lungala GCR FM ni mamukerile
1: njhani
0: pfukile minjhani
1: number 10
0: mve misukulo ku ri ka mhana ka mi yi rhumela ka mani vhele
1: a ni rhumela ka magoda la ka mukhomi lawa ivi ni rhumela na le ka man Grace Makamu le ka ngove leyi
0: ya
1: ivi ni hetisela hi laha ka mudavula laya ka amakhele laya maseni bya kwalaya va rhumeliwa mina kokwani mangi kwa ka mukhomi a hi khomaneni ni yanga yi vona
0: a hi khomaneni hi nga vanhu kam
1: okay
0: danki babani khesa swi ni hlayisekana ni ile so kaskera we mingisa ringa swota ku endla ta ringa rhumela riqinghweni ka nambara i 060-875-942 GCR FM mamukerile
2: Hey, boti. Number 7.
0: Mir number 7.
2: Yeah, number 7.
0: Mir rumela kuyi number 7 le.
2: Hey, ka papa remote le mawale.
0: Yeah.
2: Nele ka boti Joe gift kubai kamsha.
0: Yeah.
2: Nele ka sisi Tavelia kumbe le ka ka small letters.
0: Yeah.
2: M drive wa mathekisi laba.
0: Hey
2: boti.
0: Hey ba. Skankang utsi bela lo banga kho banga tirisa xenga xa mburi xa WhatsApp ite ko ri ba ku ba lava na ba mala.
3: DJ Clement kombela number 4 leni itlangela ko kokwana wa the junior a Jilonga boti Rodney Mnyuk akandindani junior a Jilonga boti Rodney Mnyuk akandindani botling ngoben abi hel ava tlangeriwa hi tinyiko.

0: arse mokusoka ka akani Jonathan arse mrakorchwe kahle wa gongonza Yesu ngufulele eka singwana tshimeng tsa rome sona bakoti fulela mbiri ya wena je makume mona mbere tamana ta sibela wa ragalia yanthano je ene pobelele mixer ome nthela ngwere ka number 0608875942 pick up number et number letinga sana tona mixer ome la ngwela ya hi number kambe leta hi na tona sesine o ndranga hindza ileke letinga hundza ka tona ku fikela sesu letinga hindza ka tona hi number 10 number 10 number 7 number 4 number 1 number 2 na number 6 ebi sesu leti ya ka tona mixer ome letinga sana tona hi number 3 number 5 number 8 na number 9 ele sentla ka mixer ome ku bantla bela ngwere ka number 0608875942 ene bona bongwa ba ime kulunga kungwela Jesus FM noma amkela leso ni tlhabile da
1: nava number 5
0: number 5
1: ni tsangela manso fu shaka dza gobo kwala ka 14A even ni tsangela na tsi bona ni France na nkuna kwala ka 14A moni tsangela na malibi ya lembebu le manana kany
0: keso swinene ku kona ntumi
1: leswa
0: a hlayisa ka swinene kona mika kone edanko una waving sir ngasukuta kwenza tana kwenza tabela number 0608875942 eba kodwa ngona kungwela Jesus FM ni mamkerile
2: bimuse sheshi balanza
0: aye
2: gobe ndafundi
0: ina
2: akuritano ani
0: haleluya
2: pastor moni tabela number 9
0: number 9 striker sho koretela lesi
2: striker lesi wani ni shikobeni saka masebo wani na kokwani wa dhakale laya ati I niko ara tshikini ra tsima mele ka kokwani gavi gavi la ka makosho kokwani gaveni wa sathu wa xihleko nwina la ka makosho
0: yeah
2: nale wa makweni wa mina kokwana ka makosho veri I elinani nenyawo ka ngari na huwa ntima wa switsisana hi ya ni mudimbriki wa tsima
0: yeah
2: ku nungu sivela ku tsima ni ka tshikini hi ta va khakini wa lowa makweni Albert Milani na muthla ga bede ya ku mfananyana ka kahle kwa nwetsa. Masiku khanya. Ena nenga ka ni khani tsina ke leswi tsina ndume le tsona ni.
0: Ni kesa tsina mara swa muthla a hi swona leswi tshova nyonga leswi.
2: Masina le swi hi ku loko ti ba ani. Tsini wa le u ku komba yini leswi swa ku masina le mana formula ha ni tendi kahle.
0: Any movement is a dance.
2: Ai mara leswi I ba ku tona hayi. Ani vona ku tingani ka rally.
0: Ni kesa swi ndlaise ka TikTok ya radio.
2: Ho tiela ho va kokwani gavi gavi ku kuta njamba le ya njhani ani swi.
0: Ndlaise ka.
2: Ala ngeli tsala ti leka makosi.
0: Ni kesa swi ndlaise ka leka makosi la.
2: Khai tsaka ntata.
0: Danko. Ah la ka pastara si ya ngira mi ndla njhani mara. Am swi tara mixer ko tara tmene tenga se ba wa rally ya yantse ba itu bonga okay la ba ba ri kona la ba bi ba ba hangala sa vele iman la ba ba rumerilla ya okay. Eba bi ba susa a itu bonga la bonga ko ra banga kandisa la.
3: Hai mi ngi se le ku antswa kari kateka hi kona ka thomo man. Hai akara kateka mohashi. Mi ngi se le ku antswa ta khata hi khongo tena ti simu ta gospel ya kahle. Ere kwala ka thomo mara na shibidi Jeff Jacks mohashi wa mene enko.
4: Ikombela number 5, rumela ka Pastor Glory, ka Pastor Glory a 14B, number 5, rumela ka Pastor Glory, ka Pastor Glory a 14B, number 5.
0: Keso sna ne baloi Rogers number 5 ikona la hele manana ka jaba ka biya ba ka rata ka yona tshuba ngwala
5: Khabotsi laba number 8 emani hulu ka mikisa blue 3 ni na lavela ba masebo wa mina I masengwa tlhelani malizi majoko na manchaki ni langela bona na ba tshi yona ka ba ya kireke ya zitsisi ko
0: kesa sna ne shem kasket number 3 fa ba getana se swimingi sorome e number 5 number 9 and number 8 number 5 yela ngwe ka hlema na anakanya ibe number 9 e manshala tla TikTok ya radio ibe number 8 ihlabo ile ka hlema no holo la ka mlingi si a block 3 se ntsimta tota ba ho tita ku landzela na indlela le da sungula ka number 5 mana anakanya ku landzela manshala tla ya ibe ku landzela manu holo indlela le ta ba ka ri tsiya sana indlela yo yo le kasike e ni pumeleni ku nyeketa risimo ri ba ri u kahle similar re taka we he re ba ka re tsumisa skangwe le ka wara li a yantse ba ka ra tsuma mixa re me e ka re kongoma le ba ku ba ime kulunga e bona ndzo ho sikwa ba nyika re to ka meso a ite pina mixa nzeng

0: Thank you.
1: Nami show eta vaing service sa FM. Loko mischi sa seso. Nami show eta kwa lamanga ko nami ka rimisi tomga se nongonoko lowa ina ufikile. Awarele ya ntshego se ifikile. Zalani vo makhelwani, zalani mashaka ya nwina. Vatsunela kuswana xa ni moya. Lesoku ita kota ku twa nongonoko wa hina lo urhandzaka. Awarele ya ntshego ni lamhla na majambu. Hikona mri na pasa dingani. Kwala ka awara ya ntshego. Oh na mbona kwala ka mapayeni, na mbona kwala ka buhehli. Mika ri miri kona muko a yingiserini. Stitch le xa hina xa Jessica xa Jessica FM. Na namuntla ikona aka awara le 1. A hi tshamisekeni, a hi tekeni titiya, hi teka tikofi, hi teka hinkwaswo leswi hi fanele hi nwa swona hi karhi hi rivulelao makhelwani. Loko u va le ku pfuxeka wulibara va byeleni ku heyi ngotlisane pfuxani wulibara leyi kuva mi tshika kwalani ku hi le kusuhani no twa rito ra xikwembu ri le kusuhani. So va byeleni ku va tshika hinkwaswo va tshunela. Loko mi swi twisa sweswo vabyalwani mi swi tiva ku namuntlha aka wa awara leyiwani ya ntshunxeko malandzo hosi kona loyi a nga ta hi chumela rito ra xikwembu namuntlha mi ta kateka. Ah namuntlha mi ta kateka swinene leswaku xikwembu xa hina xi hi khomele swo karhi eka awara leya ntshunxeko. So vakreste vazalwani na mi xavelela kwala mi nga kona ngo tshani mi endla leswi mi endlaka swona mi ta mi ta tshama kuswona xiyanimoya mi ta tiphina hi nongonoko lowu awara ya ntshunxeko. Hi ndlela yaleyo loko mi xikha mi swi twa background yaleyo yi karhi yi tlanga kwala ni ndlaku swi tiveni ku awara leya hina ya ntshunxeko se yi fikile. Ene risimu leri hi fambaka hi rona i risimu ra ntokozo ndlovu leri nge there is power in the name of Jesus. Namuntlha na madyambu handle ko heta nkarhi i nga yi teka nkarhi lowani hi xeweta nandzu wa hosi mfundhisi mpfukile
2: hi ngo twa ku tsangu na minjhani xana
1: ha i hlayisekile hi titsiviseni ka vayingiseri na mfundhisi mani
2: mina mfundhisi Makhuvele TS
1: mi suka mi ri kwini mfundhisi
2: ni tshama kwala Giyani ni mfundhisa kereke aka Homo 14A Full Gospel Church of God yes
1: hayi vayingiseri namuntlha i va n'wina mfundhisi a hi loko se heta nkarhi tekani nkarhi wolowo mi phamelana na vayingiseri leswi xikwembu xi nga swi veka endzeni ka moya wa n'wina ndzekani ka mbilu ya n'wina vayingiseri va Jesus FM hi va lava mfundhisi
2: muyingiseri lowu hlawuleka wo rhandzeka wa GCR ni nyiki ndleve hi famba swin'we eka rendo na rito ra xikwembu leyi a yi ve awara ya wena ya ntshunxeko. Lunghekani vayingiseri va mina mi tshamiseka kahle kwala mi nga kona ya hi ya twa rito ra tata wa hina la nga matilweni ri nga rito ra xikwembu Pisalema 124 leyi hi nga ta yi hlaya kusuka aka ndimana yo sungula loko hosi a yi nga yimanga na hina a ku ta va ku humelele yini n'wina va Israyele vulani sweswo mi ku loko hosi a yi nga yimanga na hina enkarhini lowu vanhu a va hi pfukerile ingi va hi mitile hi ri karhi hi hanya eku hlundzukeni ka vona lokukulu a hi ta va hi dyiwile hi mati hi makhukhuri hi milambu leyi hubumulanaka mati la yo tala a ma ta va ma hi khubumetile a ku khensiwe xikwembu hikuva a xi hi tshikanga hi hluriwa hi valala va hina hi chupukile tanihi nyenyana leyi phonyokeke entlhan'wini wa varhiyi xirimbana xa vona xirimbana xa vona xirimbana xa vona xi hi hupile kutani hi ponile laha hi hlayeke kona muyingiseri wa mina. Ni la ta fama na wena eka rendo na nhloko mhaka leyi vulaka leswaku baleka ntlhamu wu tshovekile. Baleka ntlhamu wu tshovekile. Muyingiseri wa mina, kuna nchumu lowu vulaka xinyenyana. Xinyenyana lexi nga ahokweni xi pfaleriwa, xi lahlekeriwa hi vutitivisi bya xona ni ntumbuluku wa xona. Loko xi pfaleriwile ehokweni swi endla leswaku xinyenyana xi rivala leswaku xi na ntumbuluku wa ku haha, xi na ntumbuluku wa ku famba xi nga ri na swipimelo, xi na ntumbuluku lowu nga pimiwangiki magoza. Mafambelo ma xinyenyana i ku haha ni ku puruka, kambe xinyenyana lexi xi khomiweke xi vekiwa ahokweni a xi hanyi hi ndlela leyi nga ya ntiyiso wa xona. A xi koti ku ya ahenhla, a xi koti ku ya ahansi, a xi koti ku ya amatlhelo. Hi mhaka yo yaleyo swi endla ku ri xinyenyana lexiwani xi nga swi koti ku famba hi magoza kumbe ku haha ni ku puruka. Loko hi tlhelela aka Psalm 124, hi loyi Davida kumbe hi loyi Psalm loyi a vulavulaka aka rixaka a kombisa leswaku ri loko a ku nga ri wena hosi Xikwembu, loko a wu nga yimanga na hina a ku ta va ku humelele yini, loko Xikwembu a xi nga yimanga na hina a ku ta va ku humelele yini hi hina, loko hosi a yi nga yimanga na hina enkarhini lowu valala a va hi pfukerile ingi va hi mitile hi ri karhi hi hanya. Muyingiseri wa mina, loko hosi Xikwembu a xoka xi muyingiseri wa mina, loko hosi Xikwembu a xoka xi nga yimanga na hina, kuna madilomo

na hi na ai diwang ai tava idiwile ai tava idiwile ai tava kukuruwile kambe hi maka ku xikwembu xime na hina makukula moyo hina vela kunene matela yo tala amata mama ikubumetile mara a kubumeti wangi muyingiseri wa mina kukubumetiwa swa vava kukubumetiwa kumbe kupfaleriwa kumbe kupfaleleka swa vava kambe hi mhaka ya ku xikwembu loko xo yima na wena a swi kona leswi nga ku khubumetaka swilo swa ta hi ku hambanahambana ka swona kambe swi nga ka swi nga ku khubumeti ku ta mavabyi ya ku loyi hi la ta n'wi mita a kha hanya kambe loko Yehovha a yima na mina u lo yima na mina swona swi lava ku ni khupumeta ku khupumetiwa a ni la ku khupumetiwa kambe a ni khupumeteki hikuva Yehovha u yime na mina loko tilo ro yima na wena heyi a ku ti xirhundzu xa muxaka wihi na wihi ku ku khupumeta a wu khupumeteki hikuva Yehovha u yima na wena lowa ntamu u yima na wena lowa matimba hinkwawo u yima na wena wo vula mbilwini ya wena i ku a ni khupumeteki a xi kona lexi nga ni khupumetaka a ni khupumetiwi a ni khupumeteki halleluya o mpisana maya mahlweni aku khensiwe a ku khensiwe wa si xikwembu

Muboshi urange amahlweni. Muboshi urange amahlweni. Loko muboshi aranga amahlweni, asina mhaka leswaku ku pfale yini. Asina mhaka leswaku ku pfale swa njhani. Asina mhaka leswaku ku gogiwe njhani. Asina mhaka leswaku mipfalerisiwe ku yini. Mara loko muboshi aranga amahlweni, mahunta hi vito ra matimba ra Yesu. Mahunta hi vito ra matimba ra Yesu. Tibyele ndzeni ka mbilu ya wena iku ni rhangeriwile hi muboxi la boxaka. Heya, kuna ku boxiwa namuntlha na madyaka.

into shiwile. Isaiah chapter 40 verse 31. Yiri lava tsemba ka hosi va engeta va kuma matimba lamantswa vata ha kukota magama vata famba hi ntamu wa matilo xikwembu xi nga tshuxa ntamu wa xona leswaku mifamba aka ti levele leti mi nga se tshama ku mi ti famba avuton'wini. Ni vulavula ku tshuxiwa loko ku endlaka leswaku ri mi haha, hikuva ntumbuluko lowu xikwembu xi endlaka vana va xona ha wona i ntumbuluko wa ntshuxeko, ntshuxeko wa matimba lowu munhu a wu kumaka u kuma aka hosi ya tihosi Yesu Kriste, muponisi wa vutomi, loyi a pfulaka miehleketo ya hina. Rito ra xikwembu ra vula aka buku ya John leswaku loko n'wana a hi ntshuxile hi ntshuxekile hakunene. Se mhaka i ku xana wena makwerhu u na yena n'wana loyi a tshuxaka vanhu xana ke? Xana vutomi bya wena byi na yena hosi ya tihosi loyi a kotaka ku boxa ndlela a boxela vanhu va hundza? Loko u nga ri na yena swi nga endleki leswaku u nga n'wi kumi, swi nga endleki leswaku u nga n'wi rhandzi, swi nga endleki leswaku i nga n'wi tivi. Swa u tiva Yesu u ta khumudzela, u ta detetela michumu hinkwayo leyi tisaka vuhlonga andzeni ka vutomi bya wena. Loko hosi ya tihosi a ri kona siku rin'wanyana u ta nyika vumbhoni. I vula Psalm 124 verse 7. I ku ni chupikile tanihi nyanyana. U ku ni chupukile tanihi nyanyana leyi ponyokeke entlhan'wini wa varhiye. Swi nga ri na mhaka varhiye kwihi, swi nga ri na mhaka varhiyise kwihi, swi nga ri na mhaka a wu ri kona kumbe a wu nga ri kona loko u rhiyiwa, mara i xitwile xikatsana. Mo vona minkarhi ya makondlo loko i ri ya kondlo. Loko kondlo ri hindza ku rhiyiwe xikatsana xi fika xi ri khoma, a ri swi koti ku suka. Vutomi bya hina byi rhiyiwile minkarhi yin'wani, hi fika hi khomiwa hi xikatsana hi xirimbana lexikulukumba xi ku u nge hundi. I nga ri wun'wanyana le ku vulavuleni na yena sweswi, xirimbana lexi ku khomile ku nga ri hi matimba ma wena. Matimba ya wena ya nga ka ya nga swi koti, kambe matimba ma xikwembu ma swi kota. Ku ri swi ta endlekisa ku yini a hi ntirho wa wena, ku ri swi ta humelerisa ku yini a hi ntirho wa wena. Hi ku munhu la phasiweke a nga swi koti ku tiphasinula. Loko u ringesa ku tiphasinula, loko u ringesa ku tintshuxa, swi nga ndleka u ya u nyanyisa xiyimo, u ya u tiboha, u ya u tikhotswa. Se ku laveka voko leri kotaka ku chucha, ku laveka voko leri kotaka ku susa munhu, ku laveka voko ra matimba, voko leri a ri nga ku endela muyingiseri wa GCR kwala u nga kona. Enderiwa hi voko ra matimba, enderiwa hi voko leri a ri fikaka ri tsatsanyula, voko leri ri fikaka ri susa,
voko leriya ri sikvikaka ri phurumula ni vona nwana ka phurumula ni vona nwanyana ni vona swa nwanyana swa phurumuriwa ni vona swa nwani swa phurum ni vula swa wena muyingiseri wa mina swa phurumuriwa wasusiwa anthangwini wa muhloti wasusiwa anthangwini wa murhi wasusiwa anthangwini low anga swikoti hey anga swikoti u ringatile hi mikarhi leyo tala mara mukotisi aka awara ya ntshuxeko loya tshovaka majoko loya a tshovaka mintshikelelo loya a hambanyisaka na vanhu na ti addiction loya a hambanyisaka na vanhu na mitolovelo leyo chavi loya a hambanyisaka vanhu na mitolovelo leyi va nga yi laviki loko munhu a bohiwile u endla leswi a nga swi rhandziki kambe ho i nga ri namuntlha ku nga va na vumphoni evuton'wini bya wena bya leswaku ndzi tshuxekile ndzi chupukile entlhan'wini wa mihloti ni tshuxekile entlhan'wini wa murhiyi ku rhiyiwa swona ni ri na mitshuxi ni

oh kwala minga kona hey amukela ni ntshuxeko leswa ku mi vula mi huwelela miko hi chopokile tani inyanyana mata nyanyana loko hi chuchuwile ita vona hi mafambelo ma yona na loko kuri ku kuta kuri na ku khwita nyana kumbe ripapa leriya ripapa leriya ay ha ha hi rona rivaviseke nyana o xikwembu xa matilo a xi nga tisa restoration aka tipapa leti a ti nga vaviseka leti endlaka leswaku na leswi mi nga chuchiwa mi hahela aka mpfhukanyana lowu wu nga ri ku ahenhla ngopfu hi vulavula ku hahela ahenhla hi vulavula ku dyela ahenhla vanani va madyela ahenhla vanani va mahahela ahenhla o nkarhi n'wanyani ku nga tlhawa injection namuntlha na madyambu ya ku ni hahela ahenhla ya ku ni fambela ahenhla a ku ti moya wihi na wihi wu to ni phuxa leswaku na ningini a swi na mhaka leswaku mi khome yini kambe ntshuxeko i wa n'wina a Kreste Yesu u vula sweswo ndi chopukile ndi ponyokile hi vito ra matimba ra Yesu. Oh yes Lord Jesus, mighty Father, hosi ya tihosi u kahle. Xikwembu a xi nga mi endla hi tintswalo loko ni ka ni la ta nyiketa mfundhisi va mi nyika nkarhi xikwembu xi endla hi tintswalo.

0: Vundisi mire mipfunyukile ku fana na nyanyane.
1: Yeah.
0: Message wa matimba swinene. Ba yingiseriwa Jesus FM va kona mfundisi. Hila vani va a hi vavuleni na vona. 0608875942. Mfundisi makhubelo va kona exikarhini ka hina va lava ku vavula na n'wina va yingiseri. A hi va foyineleni hi vavula na vona. 0608875942. Mingiseriwa Jesus FM hi lava mfundisi. Mingiseriwa Jesus FM ya mamukela.
2: Riperi la mfundisi.
0: Aye.
2: Mfundisi makhubela va tshuna xinene ngopfu. Leswaku fanele hi tshama hi tiva swa vuxungu hi xona xibeleka xa vaku. Mutshamo leyi hlanga mavabyi hinkwala ma hlangana ku ka vona. Swa hi hluleka xikwembuleni.
0: Amen.
2: Eya, khensa swinene.
1: Xa hlula hakunene.
2: Mfuleri hakunene.
1: Xi ta mphonyokisa. Swi nga ri na mhaka u ndlise ku yini ma phonyoka hi vito ra matimba ra Yesu. I muboxi i khatapila n'wanuna loyi loko mi ri kusuhi na yena i ta mi pfulela swi nga tshembisi leswaku ri ku la ta nghena mina kwala bava. Mi nga tivutisa mi ku ri Xikwembu i pfulele mina mara wena hosi ya mina.
2: Ya na khensa ka matamba siku ra namuntlha.
1: Xikwembu xi ve na
2: ndhuna xitakutani kusuka kwala ka xipukwana.
1: Mi ri mi ndhuna mani?
2: Ndhuna xibatla.
1: A khensa ni ta vhizita Xikwembu a xi mi katekisi voko ra xona a ri ve henhla ka n'wina.
2: Inkomu.
1: Halleluya.
2: Khensa.
1: Hlayisekani ni ta vhizita. Inkomo.
0: Mfundisi mi ri wa yi pfunyukisa.
1: Wa yi pfunyukisa mfundisi.
0: Ku pfunyuka mfundisi swi vulaka va ku khomini va ri xoku va hetini hi wena.
1: Kwalahaya va nge hi hetile. I munhu wa ku pfunyo.
0: N'wi hetaka mingiseri. Mingiseri wa Jesus FM. Ahe
3: mfundisi njhani?
1: Hi pfukile bava minjhani? Hi
3: pfukile vanhu hi kwalaka a nga pfumela swipimelo leswaku ri nga va ri kurilekile.
1: A ntiyiso swinene rona ra kamberiwa ra kamberiwa that's why ku pfa ku ta swin'wanyana swi fika swi ku khubu ivi loko swi ku khubu ku na divoko ledya di sukaka ka lowa le henhla henhla di ku suka n'wananga na susa a swi na mhaka exirhundu muni hayi kona phela voko ra kona a ri ti hi le hansi ri ta hi le henhla se leswi ri ta ku hi le henhla ri nge mi tsandzekisi n'wina va laha hansi a ri mi tlakule ku ya emahlweni ha Kreste Yesu laha ka homu 14 eila hi le kaya hi le kaya ku homu ni tirha kwalaho mina nkomo
0: ka pfunyukiwa mfundhisi
1: pfunyuwa ku pfunyuka
0: u pfunyuka vanhu va ka va ku hetini yena Xikwembu xi ku hayi a mi si heta n'wi hetaka mingiseri wa Jesus FM
2: ahe pfukile vafundhisi
0: hi hlayisekini una minjhani.
2: Hayi mkhongelo ya n'wina se hi lontsha
0: hi lava mfundhisi
2: hi chupukile a va phasile se hi chupukile a ri yini ivi Xikwembu xi chucha se loko a no va mhangele se a ni ta va ni kheni ni pelitana tipapa
1: matsakile
2: ku chupula
1: a ti pfuleke tipapa teto mihaha ma ta mi vulavula hi xiyisa lexi vange xo mhangela
2: Midela
1: henhla ma xivona xita lexiwani va nge hi xona i mhangela rivilo ra xona a ku tsutsuma xiyisa lexiya xa tsutsuma xa haha
2: ende xa tsutsuma na le hansi
1: xa tsutsuma na le hansi hi vutomi bya n'wina byebyo ni vulavula leswaku ri tsutsuma ni rivilo Xikwembu a xi nga mi nyika rivilo mi tsutsuma hi matsutsumelo ma mhangela mi tlhela mi ya poruka hi ma porukelo ma mhangela hosa yi mikatekisi
2: bani

0: khensa kuva ni nyumbukile
1: unyum
0: pula ka lowo biya ivi ani chukulisa loya nga henhla henhla n'wini wa swilo hinkwaswo a tlha ni byela ku hayi u ta beka tafula lolo ni langutisa lava mina lava ni nga chupula ka vona
1: hi ka bava ku na a ni ti ku ma swi tiva na ma swi vula leswa swa vurimba kambe loko loko se byi nga ha khomi ngopfu kambe byi vula yini vurimba lebyi byo ka byi nga ha khomi ngopfu ma byi vona leswo
0: swa ni fambelanyana
1: o swa mi fambelanyana
0: na chupula swa ku nini loko byi khoma mi no suka
1: mo suka
0: lowo biha i ni ku tsandzekeni ku a hi tsakeni hi hlula lowo biha hi khensa xikwembu ku va xi hi kurisa xi tlhe xi hi byela ku hina vana va xona a hi nge karhali xi ta hi nyika matimba lama nga heriki leswaku hi ta ha ku fana na magama
1: ti
0: hayela le henhla leyi
1: kuma
0: ku fana na yini na swirhodiyasi ma xivona xirhodiyasi xa ha ku tlaliwa xa swo tlalamba
1: tlalambani a ku ve na ku tlalamba endzeni ka vutomi bya n'wina
0: ikese swinene mfundhisi makhuvele
1: a ku ve na ku tlalamba vuton'wini bya n'wina hayi kreste yeso
0: a hi tlalambeni hi matimba ya xikwembu
1: tlalambani bava hi vito ra matimba ra yeso
0: inkomu vafundhisi
1: inkomu
2: hi khensile bava
0: Isona mfundisi.
2: Phunyukani, phunyukani, phunyukani kwala munga kona.
0: Ephunyukini dankeni.
2: Because emfundisi miriko phunyukiwa.
1: Phunyu?
2: Phunyuka.
1: Phunyu?
2: 060 wa ingiseri wa Chisara FM 875-942. Nwe itaka mingiseri. Mingiseri wa Chisara FM mfundisi ila bon.
3: Ahe minjani.
1: Ehla isekile minjani.
3: Ehla isekile.
1: Inkomo.
3: Eka ikhesa makumi endla ku hi swi tiva kahle ku ho pfunyuka. Ho pfunyuka kumeka hi nghena tindzimi hi tlela rixa hi ri kona. Ho pfunyuka ka swilo hinkwaswo leswi swi fanele swi teki vutomi bya hina.
1: Mativa ku pfunyuka loko ende a hi ka matimba ma hinu. Ho pfunyukisiwa.
3: N'wina mo hi endla ku hi vheta hi kota ku hi swi tiva loko hi tshamile ku hi kombise hi pfunyukisa. Mukemi dyondzisa ku hi tshama hi kha hi xi yimbelela misiku swekani ku xi kota ku hi phunyukisa masiku hinkwawo.
1: Amen, amen. A swi lava ku karhala. Swi lava ku tshama. Swi lava ku tshama swi kha swi endliwa swilo leswiwani. Mi tshama mi kha mi yimbelela. Mi tshama mi kha mi khongela.
3: Mikarhi hinkwayo ku laha mi nga kona swi vula ku kova Xikwembu. Kova Xikwembu. Leswi munhu a hlanganaka na swona ka khari laha a kha a rhamba Xikwembu Xikwembu lexi nga ta n'wi rhangela masweni
1: ani
3: hi tiri ku ni kumba ra matimba na ri khesa swinene
1: mani wa mina ani ma tikuma mi ri xikarhi ka swona mi nghenile mi yo swele mara n'wina mi le ndzeni kasi ku na loyi a nga le ku tlhatlheleleni hi le tlhelo
3: lalalaso
1: kuna langela ku tlatlheleleni le tlhelo mari vona ko kondlo lera ro fika ri janete la ya
3: ene hi kondlo lo sa ko hi tlo hi zwi swi la mme swi ndi kule swi gana masu mam iku zwi gana masu mam ndi ta kuma u direte swi sanga nge swi dzika swi ta kuma ku ri mapa
1: mata xikwembu a xi nga mi endla hi tintswalo a Kriste Yesu hosi a yi khumbe vutomi bya n'wina byi cinca hi ndlela leyi hlamarisaka hosi a yi nga endla hi tintswalo evuton'wini bya n'wina a Kriste Yesu amen
3: ni khesa ngopfu na hina vo tala a hi tshembeni swona ku hi swi tiva ku hi hlayisiwa hi Xikwembu mana Lukas.
1: I can see li mana Lukas.
3: So.
2: Mana Lukas phunyukani hi teka van'wani va yingiseri. I can see le va yingiseri va Chisara FM 060-8875-942 mi phunyuka mi ri kwini? Xikwembu xi mi phunyuka mi ri kwini? Mi ponisiwa mi ri kwini? I n'wani hi teka mi yingiseri. Mi yingiseri va Chisara FM.
4: Mpukile mpfundhisi na mahaxi.
2: Hi pfukile n'wina minjhani?
1: Hi pfukile swinene.
4: Ya mulalela boti xitereka ka mokoxasi ekosi bya ka riseni.
1: Okay.
4: Hi pfunyuke ka mitshamo leyi va hi ri eka yona ma.
1: Amen.
4: Loko hi tlela loko pfuka hi pfunyukela ku kwalaha. Va hi riyile va tsondzekile.
2: Ya.
1: Amen.
4: A va ku va phasele xikwembu xi hi pfunyukisa.
1: Matame ni khoma kahle ngopfu xikwembu xi hi phunyukisa
4: hosi Yesu i te hi mina ndlela ntiyiso ni vutomi
2: amen
4: a ku na munhu loyi a nga ta nghena ka Satana loko a nga ri
1: amen amen amen
4: se a hi phunyukisa mitlhavu leyi a va hi ri eka yona
1: hakunene bava ndlela ni

0: vutomi hi loyi hi fanele ku namarhela yena nkarhi na nkarhi. Impela i ntiyiso, Yesu loyi i lava ku namarheriwa, i lava ku tekiwa hi famba na yena. Swi nge endleki ku nga boxeki tindlela hi yena ndlela.
1: Amen. I can see the papa.
2: Hey, it's like we're getting little.
0: Aye
3: va fundisi makuvele na va xikola xitiki xa GCR mpukini na.
1: Hi kona nguna minjani pa?
3: Hayi pukile man. Hayi a leyi wa vese na tito letin'wana tivese a leyi na muhla yi ntlhavini vafundisi. Hayi mpela munhu i ntiyiso ha wa phunyuka ka valala.
1: Eyi.
3: Xikwembu hayi xa n'wi sirhelela a kota ku phunyuka la ku nga humekeki hawa loko Xikwembu xi ku sirhelelini wa humelela wa huma. Hayi kenza swinene na vhesi yaleyi mi nga yi hlaya mitatlheni a na ha yi twanginya kahle hi ku a ni yingisela ni karhi ni ri ku fambeni ni karhi ni tala ntirhweni la.
0: Loko mi ri na xo tsala i Psalema 124 yi ri hinkwayo ka yona 124 hinkwayo ka yona ina 124.
3: Hayi kenza swinene vafundhisi hayi le ku katekeni munhu a ri kwala swadana lonje laha
0: ntirho
3: kaya ku ri le ka nsavulana namuhlangena xilahla Richard Dzambukile a yeneni mahlweni vafundhisi hi karhi hi kateka na n'wina until kwale ku nga ta chaha mi ri kona danki
0: a khensa la ka sawulani laha a mi rhandza swinene
3: kese ngo vafundhisi
0: inkomo
1: hi khensile tatana xilahla Xikwembu xi mi katekisa ku na voice note ya seri la Vangiseriwa GCR FM 060-8875-942 ayiveneni i karhi fona mfundhisi va ha ri kona himpela va va le ku va nyika rita ro matimba swinene leswaku i Xikwembu xi nga hi phunyukisa emitlhamini ya valala a hi fane hi hetiwini mfundhisi mi ri a hi fane valala va hina va hete khale hi hina mara Xikwembu xi lo hi phunyukisa
0: ku heta mfundhisi hi vula leswo heta phela ku na leswi va nge ku na ku concluda kwalaha va nga pfala kona va ku gugigigigogigogi Xikwembu xi fika xi ku a va endlangi nchumu xi fika xi ku pfuli
1: no sungula mina
0: xi ku no sungula phela mi nga ri va mfundhisi hi xona alpha ende hi xona omega
1: n'wihitlanga voice note ya mingiseri
4: hayi vafundhisi va hina mi le ku hi dyondzisene rito ra Xikwembu ya ana vhele hi phunyukini vo tala va hina laha sathana a hi ri yi kona ivi Xikwembu xi ku no lava vana va mina va ni nga va tshiki va hlupheka ivi hi phunyuka no vafundhisi va hina ya na mahlweni mi hi hluhlutela hi ndlela yaleyo a mi ri na xiviti Jeff Jack kwala ka Thomo inkomo vafundhisi va hina
0: a khensa va xiviti
1: kwala ka Thomo
0: la
1: n'wi hi teka mingiseri wa GCR FM ayeyi

0: njani?
1: Ikona kunami njani?
0: Efukini.
1: Mm.
0: Hayi le kuzweni. Sala ramfundi.
1: Mm. Mm.
0: Akatala impela indako indeka sibisho talango so chavisa.
1: Mm. Mm.
0: Ena akova makashuri va unga hinkwawo i ku hlonyoka ko ka vana lava hiniku munhu i hanya a mintimbaa matimba
2: i hanya a xikarhi ka mintlhamu
0: hi swona
2: loko mi kumo kandziya iyo basi mara mihundza
0: a ni lako hanyeli ka hina hi le nyimpini ku le kuliweni
1: amen
0: se ava khensa mfundisi ava fundisi va hina mi nga karhali hi dyondzisene
1: amen
0: na kota ku famba hi ndlela ya kahle
1: amen
2: nkomo
1: mana masocha kwala ka
2: ntshanini mana masocha
1: hi khensile hi khensile mana masocha kwala ka ntlhaniki va ri mfundhisi hi dyondzisene mi nga karhali
0: a mi nga karhali vafundhisi va hina i mhaka ya kahle ngopfu yeleyo
1: amen
0: hi ku hambi ezevuya ndleleni swi twa ku hayi ko leswi ndlela leyi ni tekaku yo ha yona leyi lava ni teka
2: heyi ku vuya ndleleni heyi swi lava ku khayimeka mani
0: hi khayimani
2: a ti vuyi tshangeni
0: ti ta vuya leswi mi vulavurisaku swona loko ku ri ku swa nghenela tindleveni laha
1: Enge itwa mingiseri una voice note ya mingiseri la. Enge itwa voice note ya mingiseri.
3: Okay, minjani bafundisi.
1: Mm.
3: Hayi nathi ukini ukuthi sinene.
2: Sinene ngopfu.
3: Mara ndi ngarisa namuhla ri khome kahle.
2: Eh.
3: Ri khome kahle so mina ku pfumela ku leswi ninga phasisa wa xiswona xikomo xitani tshushi.
1: Amen.
3: Ni karhi ni nyika matimba ya ku loko ni tshemba Xikwembu ni tshama eka xona ni pfumela ku himpela Xikwembu hi xona xi hanyaka xi ta ni khonyokisa eka ntlhamu lowuwani ni nga riyiwa
2: rito
3: kusukela ni hlanganile na swin'wana swa swi spiritual husband ni ve ni vulavula kwala va yi va ni khongelela vafundhisi kusukela ku vile sweswo ku sunguleni sweswo swa ku hlanganahlangana na spiritual husband xexo ni leswa ku vona ku khongelela vanhu kumbe ku hlaya bibele swi nga ha vi kona ka mina loko ni lava ku khongela ni twa ni hela matimba ni nga swi tivi ku endleka yini loko ni hlaya bibele ni twa ni nga yi twisisi a swi ha fani na le ku sunguleni se ntlhamu lowuwani u nga ni phasa na kombela ka Xikwembu ku pela Xikwembu a xi ni tshuxi
2: a xi
3: ni phonyokisi eka ntlhamu lowuwani ni lava ku ya mahlweni na ntirho wa xona a ni lavi moya leyo biha yi ni heta matimba a ni lavi timba a xi ni phonyoki moya wa mina wa vava mbilu ya mina ya vava a na ha koti ku khongelela
2: mana mina hi twile voice note ya n'wina hi vulavula rito sweswi a ka n'wina hi vulavula rito ra ntshunxeko mana mana aka Kreste Yesu i xivumbiwa lexintshwa swa khale swa hundza hi vulavula matimba lama tlhantlhaka n'wanuna wa vusiku vulavula matimba lama tshunxaka lava bohiweke ni vulavula ku tshunxiwa ehenhleni ka vutomi bya n'wina ni vulavula ku nyumbuka ni vulavula ku hlongoriwa ni vulavula ku famba ni vulavula ku pfuleka aka ximoya xa n'wina ni vulavula matimba ya tilo hi vito ra matimba ra Yesu wena n'wanuna wa vusiku ha ku hlongola leswaku hambana na vona ha Kreste Yesu amen
1: hi khensile ku na meseji wo suka mingiseri va riperile vafundhisi ni kateka ni ri kwala ka mapuve i mhana ri basile risima na hlulani kwala ka mapuve va ri va kateka ka mapuve.

0: Rissima kwala ka mapuwe kuna voice note ya mingiseri inge itlanga voice note ya mingiseri
1: ngibe ngokufuka mfundisi makhwele na ifuki hey vese ya nguna ya ngitlava manokotana leswi ri ku ngena yandwi mina ni kombela ku khongeriwa mfundisi ni karata wa xifuwo hey leswi ndzi leswa ku swona na ku titimela loko wani hayi mina kokwana wa mhlweni loyi a xikhombisa vini
2: kokwana wa ku hlula khomani kwala ku vavaku sweswi kwala ka xikundu a ntshaveni evitweni ra matimba vito ra Yesu Kreste ni vulavula ntshunxeko ni vulavula ku pfuleka ka mahawu ni vulavula ku hefemula kahle evitweni ra matimba ra Yesu Kreste ni vulavula voko leri tshovaka majoko ni vulavula voko leri ntshunxaka vabohiwa evitweni ra matimba leri hanyaka ra Yesu ma chucheka chuchiwani mi va na vumbhoni chuchiwani mi va na vumbhoni mi vula leswaku ndzi tshunxekile evitweni ra Yesu amen
0: hi khensile nomboro leyi mi nga foyinaka yona i 060-8875-942 kumbe mi siyela voice note ya n'wina kumbe mi siya message hi ta wu hlaya laha ndlwini ya vahaxi mfundhisi mi ri hi lo phunyuka hi tintswalo ta xikwembu
2: phunyuphunyu
0: hi tintswalo
2: tintswalo mativa tintswalo phela a ti tirheliwi to fika ti ku gwavu nghena
0: n'we yi tlanga voice note ya mingiseri mfundhisi
3: riperini mfundhisi hina hi phunyuka ri kwala risinga tidyondzo ta n'wina ta aka swinene ta hi tiyisa hi minkarhi hinkwawo leswaku loko valala va hina va lava ku hi hlasela va vatshuki va hi kuma i mhala xiluva kwala risinga view
0: mhala xiluva kwala risinga view hi khensile mfundhisi va ri va le ku phunyukeni tidyondzo ta n'wina ta aka swinene
2: hosi a yi mahlweni yi mi tumbeta mhala xiluva hi vito ra Yesu amen
0: 060-8875-942 va ha ri kona mfundhisi ka ha ri na timinetse leti va nga kotaka ku mi khongelela ka ha ri na timinetse leti va nga kotaka ku vulavula na n'wina hi byeleli ku mi kateka mi ri kwini mfundhisi mi ri a hi ri ntlhamini hi fana na swinyenyani hi bohiwile ku fana na swinyenyani mara tintswalo ta xikwembu ti hi phunyukisa
2: tintswalo ta xikwembu ti tirha ntirho lowukulu
0: hayi man hayi
2: ta wu tirha ntirho
0: wu fika makomu
2: matate wu heta kahle
0: a va yingiseri va xisa refa mi le ku kayeleni leswi ni nga swi twa namuntlha swi ni hlamarise ngopfu leswi ni nga swi twa namuntlha swi pfuxelele moya wa mina 060-8875-942 hi lo phunyuka hi phunyisiwa hi tintswalo ta xikwembu laha a hi ri kona a hi pfaleriwile mara tintswalo ta xikwembu ti hi phunyukisa hi kota ku pona ku na matimba there is power in the name of Jesus
2: matimba lama a ya tirhi lawa
0: hey
2: matimba evitweni ra Yesu
0: 060-8875-942 a hi vulavuleni na mfundhisi va kona exikarhini ka hina va kona ku ta vulavula na vutomi bya hina va kona ku ta hi khongelela leswaku hi mpela ko va tintswalo leti nga hi phunyukisa i nge yi teka mingiseri wa GCR FM mingiseri wa GCR FM hi loyi GCR FM ya mi amukela
4: a ni vona yena ya wisa
0: hayi foyinani man
4: leswi hi phunyukaka ka swona a twa munhu loko a tele na vusiku a ndzi nga ku tsimbiwa hi phonyoka
0: yes
4: i ta endlo ra swin'wana hi nga ku loko u ya kun'wani loko ku fape swi vona ku ni yo pfuxiwa hi xikwembu xi xivoko hala ni ya ku kona hala ku kahle u tsutsumatsutsuma la nhoveni u swi vona ku ku tsutsumile mara xi ri xikwembu xi kha xi ku phunyukisa a phonyoka hayi matarikira namuntlha hayi ko ri na matimba makulukumba ngopfu na matimba swinene hayi i mhana lukasi
2: mhana lukasi hosi xikwembu a xi mi hluleli a xi yi mahlweni xi mi hlulela hambi emilorhweni hambi eku hanyanyeni loko mi tsipile na loko mi kha mi hanyanya pfumelani voko ra xona ku mi gwimba swi nga ri na mhanga swi endlise ku yini
4: na lo mi dyaku kona mi tlelaku kona na laha hi fambaku kona na lomu va vulavulaku kona na lomu nghenaku kha yi tiva ku va ku lava mara va nga ku lavi
2: a mabvinyiwi marito a mabvinyiwi marito lama nga vulavuliku leswinene hi vutomi bya n'wina
4: mukezini
2: enkomo mana
0: 0608875 ayingiseri mfundisi vakona ayi vavuleni na vona ayi send voice note ayi recordeni ayi typeni vayibyela ku mikata ka miri kwini en'weta ka muyingiseri wa Jesus FM muyingiseri wa Jesus FM hi lava mfundisi.
5: Hello, minjani.
2: He pfukile minjani.
5: Hello.
2: Hello, e la n'wina ma.
5: Minjani.
2: He pfukile swinene.
5: He pfukile.
2: Inkomo.
5: Kwenka ritiro ya matimba.
2: Hey.
5: Ya ku minga nghena na switu hinkwawo.
0: Amen. Hayi, loko switweni. Amen.
2: Amen. Ntshuxeko walowo a wu hetiseki ha Kreste Yesu. A wu hetiseki.
0: Mfundhisi va loko mi laveni vayingiseri va ringe mi nga nghena masiku hinkwawo. Hayi, le switwini na vanhu va ringe va xikwesti xivaloko switweni. Ku na voice note ya mingiseri i nga yi tlanga voice note ya mingiseri hi loyi mingiseri.
6: Ahe bodono, ahe bodono. Na muhumelerisi kwalano mina xikalavito
0: ngwakuleya khale le
6: riperile mfundhisi makhuvele mugwena na n'wina muhaxi mina hi mina xikalavito
0: amen
6: hayi a khenseriwa xikwembu eka tipisela ma 1-2-4 himpela ha phunyuka tsundzuka siku rin'wanyana ni tlele ni lorha se ri xile ku ri vuma 6 loko ni karhi ni tlula ni hlongolosiwa ni tlula ni khandziya lesinyeni tlula ni khandziya lesinyeni loko ni phaphama loko ri xa ni khongela ni twa ku ntukulu wa mina u phunyukile taxi a ri ku kukuleni i fike yi n'wi ba xisuti a wena le a va phunyukile na namuntlha sweswi u kona u kahle se ni ku ha xikwembu
2: hi vulavula tinu
6: kahle a ni tala ku ni khongela loko ni lori ni ri lowuya heyi ha phunyuka mani xikwembu xa yisirhelela mfundhisi makhuvele mani khensa ku khunguteriwa na ku tiyisiwa hi rito ra xikwembu amen
2: amen hi khensile swinene mani osa emahlweni yi mi hlulela
0: va ri xa hi phunyukisa xikwembu lexi mfundhisi
2: inkomo
0: va ri hi khensa xikwembu lexi hi phunyukisaka xi hi phunyukisa hambi swilo vanhu va ka va hetini hina va ku a ku na nchumu xi nga ta endleka mara xikwembu xa hina xa hi phunyukisa
2: hi muphunyukisi xikwembu lexi
0: i n'wi hi teka muyingiseri wa Jesus FM muyingiseri wa Jesus FM
7: hallo
2: ahekomo
7: hi pfuke
2: hi kona minjhani minjhani
7: hi pfuke amfana maxaka va le ka Jesus
2: hi kona hakunene
7: hallo
2: mi kona ka Jesus
7: ya hi kokona xikalavito itsika ku wa selfish itsika ku dikongela hina na vana va hina na mashaka hina ntsena
2: yeah
7: itsika ami ma hina leka makahle na manla hi va khongeleka hi ri tiko tsana ku ya vana ku tsinta va nga nghena next time va vulavula so a tsa ku tsana pano sweswi ma vona roma leyo ai suki ai ri vale ya se eish a no kombela ka nwana nwana nga swita nga
0: Amen.
2: Papa.
7: Kensile
2: papa. Kensile maboko ni ndwalo lowu minga na wona loko munhu oza ava na ndwalo wa mushaka wo tani wa ku khongelela vanhu vanwanyani uba uri kulu xikwembu xa mihavaxela leswaku loko mi pfula nomo swilo swi pfuleka swilo swi endleka minga tsiki na loko i madamala minga joina mi khongela khongelela mani lavaya xikwembu xi tshembekile ku hava leswi xi swi tsandzekaku
7: ya
2: Ah, xa swi kota. Xa swi kota.
0: Khensile papa.
7: Nkoma hi sunguleni kwalaya nga kona hi ringeta ku chika ku wa selfish namuntlha ntsena hi ta vona ku chita ka manguva lawa.
0: Amen. I can say.
2: Amen. Amen.
0: Mfundhisi hi sana timinetse timbirhi. Hi kombela hi timinetse timbirhi. Vulavula xikhongelo ehenhla ka vayingiseri. Vulavula xikhongelo na le henhla ka mhani lava va nga nghena. Ni kombela mi vulavula na vona. Mi vulavula xikhongelo, marito ya xikhongelo. Before vulavula xikhongelo, mo hi teka kholi yo hetelela va ta nghena 30 minutes 30 seconds ntsena hi mi nyika yona. Muyingiseri wa Jesus FM.
8: Njhani?
0: Hi kona minjhani?
8: Hey kona. Hey vafundhisi amakhongela
0: champ.
8: Nani vulavula mina amari na nyoka akhwirini na vulavula mina na xikonyana leyi heyi kunendleso vava vani cancer vafundhisi lesi yari vani cancer
0: hi khensile mani
8: vanaamatimba ngopfu
0: vana na madyambu lamanene
8: vafundhisi
0: amen
8: lesi yari ni endli munhu na ni le kufeni
0: hi khensile mani
8: na ni le kufeni
0: Amen.
8: Akhe
0: ntaba fundisi. Yes, Lord Jesus. Kansile mfundisi, mina ndiya le nga sala. Kombela mi khongela xikhongelo.
2: Ah khongela. Akho kansile wo si xikwembu. Hikuva a xi tsikanga hi hluriwa. Akho kansile xikwembu lexi nga ta ka xi nga mitsiki mi hluriwa. Aw kenzi u xikwembu lexi nga na matimba ya ku tshovelela matimba ni majoko. Aku khensi u xikwembu lexi hlongolaka mimoya leyo biwa yi hluleka. Aku khensi u xikwembu lexi xi hisaka mintirho ya leyo biha. Aku khensi u xikwembu lexi hlulelaka vutomi bya n'wina. Ni vulavula ku hluleriwa evitweni ra matimba ra Yeso. Ni vulavula ku gwimbiwa ni ku susiwa kusuka ka levele yin'wana ku ya ka yin'wana. Ni vulavula ku hola eka lava va twaka voicely hi vito ra matimba ra Yeso. Ni vulavula ntshunxeko wa xiviri eka awara ya ntshunxeko in Jesus name. Amen.
0: I can see le lelan va yingiseri mi nge tata ka va yingiseri mfundhisi
2: tata baba.
0: I can see le amiri na mfundhisi makhuvele va ta tlhe va vuya kambe va yingiseri va hava lava. I can see le mfundhisi vana na madyambu lamanene hi huma hi risimu ra hlengiwe mhlava leri nge in the middle of the night.

0: Alright, okay, kume biri tsena timinets veka riswa kahle awara ya nkombo yimbile kasi mina vito i nome ni jikijela tanihi ntolovelo ka nongonoko reasoning from the scriptures kusuka la ka awara leyiwani ya nkombo zi ya fika kahle leyi ka awara ya nkaye eka madyambu siku ra namuntlha la nga ta va ri kona DJ Happy ya ku nyika kahle nongonoko gospel top 20 kusuka leyi ka awara liya ya nkaye ku fika kahle awara ya khumembirhi risimu ra kahle swinene mani halleluya kateko risimu ra kahle swinene se vheta ri hi teka ri hi tlherisela ku hala kerekeni leyi a yi kereka kona hi ndlela yona ya leri ta kahle na joy celebration kahle risimu ra kahle swine kambe mina sweswiwani vhele mi ni khoma kahle laka noman jikijela kumbexana mi ku 060-8875942 lava fundhisi va nga ta yisa mahlweni kahle ka nhlokomhaka leyi nga kona kumbexana leyi a yi ri kona ku sukusela loko ni nga hoxisi mavhiki mambirhi lama nga hindla namuntlha se hi nghena ka vhiki ra vunharhu hi ku ya hi ku vhele nhlokomhaka ya kona yi va yi ri na ti-chapter kumbexana swihlokomhakani ehansi ka yona hi ku hambanahambana ka kona ka laha sweswiwani se hi nga ta va hi kha hi langusa kahle xihlokomhakani xa vunharhu loko hi va karhi hi langutisa nhlokomhaka ya kona eka madyambu siku ra namuntlha kambe sweswo hikwaswo hle ku ri hayi ku na vamani na vamani eka madyambu siku ra namuntlha va mi karhi mi swi tiva ku ri mi ta va kha mi feyisana kahle na vafundhisi va mani hi ndlela yona yela handle ka ku dya nkarhi wa mina vhele mi ri va ni karhi ni va amukela se ni ta teka ximhandzani se ni va ni karhi ni va nyika and then va ta va karhi va njhekanjhekisana kahle hi nhlokomhaka leyi nga kona hi hetisela kahle xiyenge xa ku hetelela eka madyambu siku ra namuntlha nkarhi wa kona vhele 1914 khumemune ntsena timinetse va karhisiwa kahle awara ya nkombo yebile ma yi nga zi hi dya nkarhi vhele ni vetana ku ri perhile hala ximatsini xa mina
1: ri perhile ejikijela
0: mi pfukile
1: hi vona n'wina mi ngo hatima mani mi nyukile mira a hi mi navele na
0: a ni nghenikeleni wun'wanyana se ni humile
1: ina ne no ni vona na xikhipa lexi mi nga xi mbala hambi ni humelela na
0: na masungula
1: no mina ni teka nkarhi lowuwani ni amukela vayingiseri hinkwavo kwakulomu va nga kona ngopfungopfu lava va twaka ririmi ra hina ra Xitsonga hayi melembe i pelembe lawani n'wamayimaka ti va hi ri va ka vhukeya kwala giyani AFM hikwala na namuntlha vayingiseri hikwala hi tele ku ta pfunana na n'wina mi hi dyondzisa hi mi dyondzisa hi kanetana hi lulamisana mara lexi xi nga kongomiwa ngopfu i ku eku heteleleni miri wa Kreste wu va wun'we aka atimini inkomo
0: halleluya riperini mfundhisi mo ni nga vuli na vito swi nga ta endla ngo ni humbulavulela
2: riperile jikijela
0: ahee
2: ni le ka vayingiseri na vamakwerhu lava hi nga swin'we
0: hayi njhani ni mahlweni n'wina
2: yena i maluleke la ka Malamulele na mina ni khensa Xikwembu ku va namuntlha hi ri swin'we kwala ka GCR va swi boxile mfundhisi Vukela leswaku i mhaka ya ku rizina kusuka matsalweni hi dyondzisana kusuka eka wona lexi nga tiya i ku aka hina hi nga laha hi hava tinhlamulo handle ka ku tikuma ka Xikwembu hi xoxe a ritweni ra xona ivi loko swi ta aka timhaka ta swivutiso Xikwembu xi ta tihlamulela hi xoxe xi na tihlamulo hinkwato a hi xi vulavuleli xivutiso xin'wana na xin'wana hi ta ya aritweni hi ya kamba ku xi ri yini mina xi tshemba Xikwembu lexi xi swi tivile ku hi ta vutisa swihi na swihi ivi xi tshama xi hlamuleri ka ha ri khale se a hi fambeni swin'we ka reasoning from scriptures hi hetisa nhlokomhaka leyi sunguleke mavhiki ndzhaku jikijela inkomo
0: alright okay ni khese swinene ri perile
3: ahe jikijela
0: mpfukile
3: hi kona minjhani a va nga mi yembeli mati magobo leyi nga yi tola yi mi khoma kahle ngopfu
0: loko ku ri na screen vayingiseri to vheta va kha va ni vona
3: ku
0: hayi mpelapela hayi va vula swona
3: ya hayi namuntlha mina Pastor Dingane ni kona na namuntlha aka awara leya reasoning from the scriptures tiawara timbirhi ta reasoning from the scriptures so hi kona hi yisa mahlweni topic leti hi nga ti sungula mavhiki ndzhaku mambirhi na namuntlha ha ri kona ku ta tlhantlha mintiyiso ku nga ri mintiyiso ku ya hi leswi hi twisisaka swona mara ku ri ya ku na mintiyiso ku ya hi matsalwa leswi ma vurisaka hi swona hi seketela nchumu wun'wana na wun'wanyana ku ya hi matsalwa na loko tanihiloko hi vurile na vhiki leri nga hela na man'wani mavhiki vayingiseri a hi ngheneni hi interacta kumbexana hi va part ya xiave xa kumbe hi va xiave xa reasoning from the scriptures ku reasona hi matsalwa hi nga ti hi fika hi ndundzuzela tatana ba maluleke mfundhisi maluleke lava a va swi rhandzi ngoku ndundzuzeriwa na loko vaka vatsutsuma a va lava ku vanhu vatsutsuma vaka vatsutsuma va lo hwi ni xoo that's why a va nga tsutsuri a va khoma na mancila hikulo so a hi ngheneni ni le ka namuntlha na madyambu loko nkarhi wu fikini.
0: Alright, okay. The same between panel kuri hayi ba helerile bafundisi vako. Se mina handle ko daka rivele na tava kan jika so. Loko ni vuya se bafundisi va tava kha ba mahlweni kahle na nwina.
4: Masingita mall limitisela carnival flights.

0: de moment.
1: Yeyitsonga.
2: I can see le wisa sweso. Andle ko heta nkari vafundisi va tivisini. Namuntlha Pastor Dingani vanhu lombenyana xitulunyana. Mfundisi Maluleke na mfundisi Vugeya. Hi vulavurini mavhiki mambirhi i karhi hi vulavula nhlokomhaka leyi nge yi sukaka aka Timothy wa vumbirhi aka chapter 2 verse 12, Mark 13, John 15 verse 18 to 19. Leyi question yo sungula hi nga sungula hi vulavula yona i ku who are the true Christians? Xana i va mani vakreste va xiviri? Yaleyo yi hlamuriwini hi tlhe hi ya kambe hi ya ka ya vumbirhi ku why are the true Christians persecuted? Va xanisiwa hi mhaka ya yini vakreste lava xiviri? Na yaleyo yi va yi hlamuriwa. So namuntlha ni madyambu hi ta teka nkarhi lowani hi nyika panel ya hina just ku hi nyika summary ya ku hi ndle njhani ka leta timbirhi hi ta kota ku ya aka ya vunharhu. Leya vunharhu namuntlha yi hlamulaka hi ku who persecute the true Christians? I va mani a xanisaka vakreste va xiviri kumbe i va mani va xanisaka vakreste lava va ntiyiso ke? Tatana Vugeya professor hi nyikeni mi hi tlhantlhela ku hi hindze njhani leyi nga hindza kona hi fika njhani namuntlha hi kota ku ya mahlweni.
3: Inkomo Pastor Dingani leyiwani a yi tika swinene. Mara ni rhandza ku sungula lahawani Pastor Dingani loko ni sungula na nongonoko lowani a ni tikeriwa a ni se tolovela na sweswiwani aka nongonoko lowu ngopfungopfu hi mhaka ku hi vulavula hi ku reasona from scriptures a hi teka rito ku fana na le ka nhlokomhaka leyiwani a hi teka tsalwa ri leriya isungula yenda leswi benge i hermeneutics aka rona kusuka kona se hi teka rito leri ringe persecution ivi yenda exegesis aka rona then from there kuri kona se hi kotaka ku andlala swi matsalwa ma vulaka swona enhla ka rona hi lwe na swona emuhash hi lwe na swona mavhiki lama mambiri hinkwawo se hi hlamuserile ku ri loko hi vulavula 1 tiso ise swi hlamurile swa swelelo munhu u endla yini leswaku a va mukreste wa ntiyiso se hi lwe na swona and a swi nghena ni le ka tinhlokomhaka to tala leti hi nga hundza aka tona a swi nge ho rhendeleka a ndhawu yin'we na namuntlha a hi talangi ku ta endla swin'wana swintshwa mara ho lava ku tlhela hi tlhelela kona kokwalahaya ene hi ku katsakanya ni rhandza leswaku hi langutisa rito leri ra persecution aka xinghezi

0: ni tsakisiwe ngopfu hi definition ya kona hiku yi ta hi pfuna swinene loko a ni ri na xipaneri a xi ri interpreter ya mina a xi ri interpreter ya kona a ni ta ku loko ni kha ni hlaya xi ka xi interpreter
1: xiwetakwa lexi nga kona xipaneri xikulukumba
0: na n'wina mito zapa twana loko yi ri ni definition yo nandziha yi ri persecution is the systematic cruelty or unfair mistreatment of an individual or group by another group or government. They abuse, typically target people because of their race, religion, political belief, nationality, identity, often involving severe harm, imprisonment, or the deprivation of back human rights.
1: Amen.
0: Why not even go amen?
1: Need the amen. Why need the definition? I'm going to smile like. Ba nike wenti za persecution kumbe ku xanisiwa mi khomele yini mthana madema
2: moni ni tlhelela aka topic hi yoxe le ku sunguleni ba kombisa hi vulavula hi ku xanisiwa ka vapfumeri va xiviri ivi leyi landzelaka yi ku xana i vamani vapfumeri va xiviri hi leyi hi nga sungulaka yona se hi sunguli kwala ka buku leyi nga nikiwa ya ku komba ku ri munhu loyi a nga mpfumeri wa xiviri u ta xaniseka
1: kumbe
2: vapfumeri va xiviri u ta xaniseka se hi vaha lava nga ta xaniseka a hi tlhatlha yona se loko mo kamba hambi wo ya ka John 3:16 leyi nge ri Xikwembu xi rhandze misava ngopfu hikwalaho ka rirhandzu rero xi nyike n'wana wa xona loyi a nga yexe leswaku munhu un'wana na un'wana laha pfumelaka ka yena a nga lovi se hi languta mpfumeri wa xiviri ku ri number 1 i munhu loyi a nga na ripfumelo a ka Kreste Number 2 hi loyi a endlaka hi laha Kreste a lerisaka ha kona a swi pfuni nchumu Pastor Dingani ku na pfumela ka Kreste mara mi nga endli ku rhandza ka yena u ri yaloye a hi wa mina a nga ni rhandzi loyi a ni rhandzaka hi loyi a endlaka ku lerisa ka mina and la endlaka ku lerisa ka Yesu Kreste i mupfumeri wa xiviri
1: so mbula ku munhu un'wana na un'wanyana loyi a nga mpfumeri wa xiviri wa ku tiva ku rhandza ka Xikwembu so mara swi vula ku munhu o decide u va a nga endla ku rhandza ka yena kumbe a rhandza ku endla ku rhandza ka Xikwembu
2: hileswo ku na kahlekahle munhu ku hava loyi a nga tsoniwa vutivi byi kona a ritweni se ku na ku lolowa ku hlaya ku na ku va vanhu va amukela na leswi nga ri ku swona ivi hi vomu va hambuka ndleleni se valava va nga ri ku endleni hi ku rhandza ka vona mara va nga ha lumbeta wun'wana va ku hi mhaka ya mudyondzisi wo karhi a nga ni dyondzisi swona mara vutihlamuleri byi sala ka munhu hi yexe ku ri ti kambeliwa xitwana leswi nga swona ivi munhu a swi tshika hi yexe a ni Deuteronomy 30 i Pastor Dingani yi ri ku na swilo swimbirhi swi nga vekiwa i vutomi na rifu leswinene leswo biha mindzhukano mikateko se yi ku hlawula vutomi se swi vula ku munhu hi yena a nga na matimba ya ku hlawula leswi a lava ku endla swona
1: mfundhisi vuke swi vula ku swi possible ku munhu a nga va karhi a swi twa ku laha ni humini ka swilo leswi Xikwembu xi lava mara a ti endla sindza ra honyololo a ku ni ya mahlweni ni karhi ni endla swilo leswiwani ni karhi ni swi twa ku mapfali ya mina ma ni avanyisa swi possible
0: mfundhisi Dingani evukhongeri eku pfumela eka Yesu Kreste mara mo ni tirhisa rito ra vukhongeri ku na van'wani loko va yimele ka distance va vonaka opportunity ya ku endla mali hi byona hikokwalaho o ta fika swi langutisa kahle ku tlangiwa yini ivi a munhu yaloye hambi mi nga endla yini na yini hi ku wa bindzula aka swilo leswi mi nga ya mi ya vulavula na yena mi ringeta ku n'wi sideline a nge suki aka swona hi ku a nga tangi hi xikongomelo xona lexi n'wina mi nga ka xona vakreste
1: va bindzula njhani mpfundhisi loko munhu nika swikombisonyana swimbirhi leswi mi swi tivaka ku vanhu lava loko bindzuleni hi swona leswi
0: bindzu ro sungula i ku is either munhu loyi a swi tiva ku aka society leyi a hanyaka ka yona a nga amukeleki se a tikumela gurupu ya yena leyi nga ta endla leswaku ri a twa a ri kahle bindzu ra vumbirhi i xuma le kerekeni hanyikela leyi swinene kona loko ku ri ku u ri na talenta ya yele unga nayo hambu yo yimbelela hambi ya yini swi endla ku ri hi nyikela ibi mali liya o itirisa ku ti antswisa wena nwinyi se va yivona ku ri hayi ndawu leyi wana phela van'wana na ku hava hava ya mandhandeni wa malwandle na swin'wana na swin'wana hayi yona mali yi pfa yi va kona akereke
1: okay
0: ni nga ha ri xilonguma
1: hina yi karhi hi va vona va ri va endla swilo leswiwani loko hi ya ka vona kumbexana hi tsandzeka ku ya ka vona hi ya va byela ku va hume andleleni kumbe leswi va nga ku swi endleni a swi fambelana na rito ra Xikwembu loko hina hi tsandzeka swi vula ku na hina hi va dyohi leswi swi nga bibele yi vulaka swona a hi swona
2: ya hileswo ku na swilo swimbirhi bishop ndi nga ni ta fika ka xexi munhu loyi a nga mukreste wa xiviri ku na rito ra Xikwembu leri n'wi byelaka leswi a fanele a endla ene swi kumeka ntsena aka testamente leyintshwa hileswo ku ni endla hina ni endli yini a hi humeni ka leya khala hi lerisiwa nga yini hi lerisi yini hina hi lerisiwa hi testamente leyintshwa hikuva Yesu Kreste yexe u byela va apostola i ri va dyondziseni ku hlayisa hinkwaswo leswi mina ni mi lerisaka swona se hi yingisa sweswo hi lava swona ka va apostola phati ya vumbirhi munhu na ripfalo tanihi laha mi nga vula hi kona ripfalo va karhi n'wi tshinya ku swi leswi a hi swona i munhu ala endla a dlaya mapfalo hi vomu i nandzu sweswo se a hi teni ka ku hi loyi munhu a nga dlaya mapfalo a lava ku endla swo biha mina na mina ni vona leswi a swi endlaku swi nga ri kahle mara ni fane ni ya n'wi byela swi vula ku loko no ka ni nga yi ni le ku lwe na ripfalo ra mina ni lwa na rito hi ku rito riri famba n'wi pfuna famba vulavula na yena u n'wi humesa aka xiyimo lexi nga na xona ta va n'wi kutsurini
1: question yi ku i va mani lava va xanisaka vakreste lava ntiyiso ku ya hi matsalwa hi lava ku tiva ku i va mani lava xanisaka vakreste lava ntiyiso
0: mfundhisi ningani a hi mhaka mi ta va mi swi twile na loko hi kha hi ta na yona a hi ro sungula i timhaka ta ku xanisiwa ka vakreste kumbexana ka vana va Xikwembu hi sungula i sukela na yona kwalaha a ka Exodus chapter 1 verse 10 a ka Exodus chapter 1 verse 10 yona yi hlayeka hi ndlela leyi a hi va endleni hi mano leswaku va nga andzi ngopfu hikuva loko va tala kutani nyimpi yi ta tshuka yi humelela va yima ni valala va hina va lwa na hina kutani va ta suka etikweni va hi balekela loko mi yingisela lahawani xitori lexiwani a ka vakreste va xi tiva ta vana va Israyele loko va fanele va suka a Egypta enselelo wa nga endliwa wona that's why ni rhandzile ku hi sungula laha ka definition ya kona hi ku laha i rixaka ro karhi leri ri decidaka ku ri ri xanisa rixaka ro karhi ku ri a hi va endleni hi tihanyi hi tlhela hi va dlayela na vana va va vona va va fana so a ni lava ku sungula kwalano ka ku vanhu lava va hi xanisaka hi lava va alelanaka ri nga va ri ripfumelo leri hi nga na rona eka Kreste hi vona lava va hi xanisaka that's why laha ya vona lava a ku ri ri i persecution leyi a yi nga ri emotional i persecution leyi a yi ri literal persecution ya ku vana hi to dlaya loko va vana va tika hi susama makhwiri ya vona swi va practical so hina hina nkateko n'wina mfundhisi Dingani la tikweni ra hina for now
1: tatana vuge la na xivutiso xa mina i ku va Israyele a va nga xanisiwi hi mhaka ya vukreste bya vona kumbe vupfumeri bya vona kumbexana ni wrong lawa a va xanisiwa hi mhaka ku se va andza va le ku taleni se loko va tala a hi va nyikeni mitirho leyo tika leswaku va nga ndlini va nga multiply kumbexani ni twisisa ku hambana
0: mi twisisa kahleni that's why mfundhisi Maluleke va sungule ka sweswi hi vulavula hi confine ntsena aka vakreste ene hi va langutisa aka testamente leyintshwa se mina ni nge ri hi nge yi langutisi aka testamente leyintshwa ntsena hi nga yi langutisa leswaku ri rito ra Xikwembu hinkwaro ka rona ra hi kombisa laha ku tikeriwaka vana va Xikwembu laha vana va Xikwembu va nga na ku tikeriwa kona
1: Funis Maluleke. Yeah.
2: Ni lava ku

0: u hlaya aka verse aka John 15 ku sukela aka verse 18 yiri hlokomhaka ta ku vengiwa hi misava ani xivutisi xiri i va mani lava xanisaka vakreste va xiviri se yiri loko misava yi mi venga tivani leswaku yi rhangile yi venga mina yi nga si mi venga se xivutiso laha i ku misava i yini hi vulavula hi misava loyi rimaka yona kumbe hi vulavula hi misava hi liya yi nga ka John 3:16 leyi xikwembu xi nge teri xi rhandze misava ene ka xona xi ri un'wana na un'wana swi lava ku xi vulavula hi vanhu misava yi vulavula hi vadyohi vanhu lava nga ri ku na pfumelo aka xikwembu lexi hanyaka se loko mo zela mi va na ripfumelo rin'wana aka kreste mina papa loyi a nga ri ku papa loyi a fumaka misava leyi va papa lava a va kumani xikwembu sathani nala wa xona na sathani yi languta xikwembu xi ri nala wa yena se na hinkwaswo leswi nga vana va ntswari lowun'wana a nga swi rhandzi hina hi susiwe emisaveni hi ti endla lava kahle hikuva hi endliwe lava kahle hi xikwembu se misava liya a yi swi lavi leswi nga ku endlekeni kumbe vanhu lavaya va twa hi nga ha fambi na vona ivi ku va na rivengo leri sukaka ka loko a nga ku va fumeni se yi ri loko misava yi mi venga tivani leswaku yi rhange yi venga mina swi vula ku na Yeso Kreste hi yexe vanhu hinkwavo lava va nga pfumeli ka yena va n'wi vengile
1: so nyimpi leyi i nyimpi ya ku fuma
0: ya i nyimpi ya ku fuma hi ku loko mo kamba aka hlavutelo I think chapter 13 leyi vulavulaka hi n'wansati loyi a nga hlongorisiwa hi nyoka dragona ya mananga na hinkwaswo yi ri u karihe ngopfu ivi a se a kumaka u hluliwe hi n'wansati se a jikela malandza kumbe vana va n'wansati loyi lava pfumelaka na ku hlayisa nawu wa xikwembu swi vula ku i rivengo kusuka kwele ku tumbulukeni a ntangeni leswi nga vekisiwa swona ya ha ya mahlweni munhu un'wana na un'wana loyi a pfumelaka xikwembu nga na vutomi lebyi nga heriki misava leyi nga kongomana yi nga kongoma rifini ya n'wi venga ya n'wi lwisa se ni nga ya mahlweni
1: musaeni
0: yi ri loko a miri va misava misava a yi ta rhandza swa yona swi vula ku loko ku ri ku a mi fana na vona mi nga ponisiwanga a mi ta rhandziwa hi misava leyi swi vula yini leswi mpfuni swi dingane swi tricky swi vula ku n'wina loko mo mina ni mukreste wa xiviri mara misava yi mi rhandza rito leri yi ri yi rhandza va yona misava swi vula ku n'wi mi nga ti vula mukreste wa xiviri mara misava yi kha yi ku loyi wa hina loyi hi n'wi vona hi swiendlo hi n'wi vona hi ripfumelo ra n'wina ri nga tumbelela vanhu mara swiendlo swi ta humesa ripfumelo
1: mi nga siya ku mfundhisi mali swi vula ku leswi mi vulaka swona mi vula ku loko i ri mukreste wa xiviri i hundzuka nala wa misava
0: i ntiyiso a ni swi tikweni swi hi swi vulavule kwala na ku ri Yeso Kreste i tela ku ta teka vanhu andzeni ka mfumo wa misava va tshunxeka va ta ka yena mara va tlhela va rhumiwa ku tlhelela va teka van'wana ene lava va va pfumaka a va lavi ku tekeliwa wona se a ku nge vi na peace na siku na rin'we that's why ku nge vi na vuxaka aka munhu loyi a nga ku vonaka leyi na la nga munyamini a ku na vuxaka ka lava nga ka mfumo wa xikwembu na mfumo wa munyama se ku na nyimpi leyi nga ta tshama yi ri kona hikuva xo sungula mirhumiwa ku ya lwisa mfumo waluwa na wona wu lava ku lwisa lowu lava vanhu lava va nga hala ku a va tlheli laha laya se ku ta va na ku xaniseka ko va ku lwele ra hina hi lero ra ku hina hi endla leswi hi nga rhumiwa swona ivi hi xanisiwa hi tshikela xikwembu ku xi ta vona ku xi ta swi endlisa kwini hi xona xi nga hi rhumi mara hi ku misava leyi yi fumiwa kun'wana na swilo swa yona hi xanisiwa hi ku ha ri la misaveni emirhini mara hina hi wa mfumo wun'wani lowu hi nga lavekiki la misaveni mara hi hanya kwala misaveni
1: mpfunisi vukeke vhiki leri nga hela hi vulavurile hi ku Yeso u ri hi mhaka kumbe va mina mi ta xaniseka so sweswiwani swi vula ku vukreste i ku nghena aka nchumu lowu hi wu tivaka ku wu ya ku endlekeni hi leswi mi vulaka swona rito ra xikwembu vulaka swona mpfunisi vukeke
2: ina ina mpfundhisi loko hi ta na yona sele ka Old Testament hi twa Yehovha a ku ri leyi nyimpi a hi ya n'wina i ya mina hi swo swi endlaka leswaku hi sungula kwale ku ri i nyimpi ya xikwembu na nala Satan a yi sungulanga namuntlha hi sungula kwale entangeni kwale kusuka kwalano vukreste kumbe ku pfumela eka xikwembu swi vhele swi hundzuka nyimpi
1: yi sungule kule le a ku ri ku fuma kwale ku sunguleni a ku ri ku xikwembu xi fane xi lwisiwa aka mfumo wa xona hi leswi mbulaka swona tatana mpfukela
2: lexi hina hi xi vonaka aka rito ra xikwembu swivula leswa rito ra Xikwembu ro vulavula hi ku nala Satani u avanyisiwile wa yi tiva ya wa inkhavi wa yena o ka a nga lavi ku biwa a ri yexe se that's why ni ku ri yi sungula kwale and then yi tirho wa yena i ku lavo tala ngopfungopfu hina Xikwembu xi nga hi endla hi ku hi rhandza ku sukela kwele ka Genesis e Xikwembu xi lo hi endla hi ku hi rhandza ivi a tanala a fika a nghenelela kona kokwale hi kosesi hi ku yi nga sungula kona nyimpi kusuka kwalano e nyimpi leyi hi vonaka hambiloko Yesu Kreste a tile emisaveni ku ta hi ponisa a yi yimanga nyimpi
1: xivutiso xa mina u xanisiwa loko ka hambana loko hi hlaya bibeleni ku na ku xaniseka ka vakreste loko hi ku vonaka van'wana va fanele va hoxiwa ti-oyilini van'wana va fanele va tsemiwa va susiwa matihlo hi ku xanisiwa mara sweswiwani a ni tshama ni twa helo kumbexani kusuhani ni twa ku ku na mfundhisi a nga xokoriwa tinu kumbe tihlo hala ka mapapila hi mhaka ku a yimela ntiyiso why swi nga ri ku endlekeni
0: swi nga vula swilo swimbirhi Pastor Dingani kumbexani maxaniselo ma vanhu mo lo cinca ku na milawu sweswi ya matiko ku loko wo suka wu xokola wun'wani matihlo wa khoma kumbe vaxanisi va chava sweswo kumbe hala tlhelo a hi hava lexi hi nga xaniseriwaka xona phela swi nga endleka mi khama ku hi kha hi vakreste hi pfumerile mara loko hi kambiwa mapfumelelo lama mi kuma ku na ku xanisiwa a hi with a hi wo tiya kahle a ni vuli ku hi swona no vula ku i ti-possibility timbirhi mara i ntiyiso swi nge fani twanani phela ku bula rito hi roxa ka Mark 13 kusuka ka verse 9 yi ri loko mi ri n'wina ti voneleni va ta mi nyiketa hi tihubyeni mi ta biwa emasinagogweni mi ta yimisiwa emahlweni ka tindhuna ni tihosi hikwalaho ka mina mi va timbhoni eka tona se mina ni tiva van'wani mfundhisi mo ni kombisa hi vo mfundhisi Thlabyana va yimile mahlweni ka tindhuna na swi tiva va tengini va kha va tenga ku va vulavuli hi rito ro karhi va kha va hlaya bibeleni i vanhu va ku va vula hina va fanele va nga swi vulangi va tengisiwini se no ka ni nga se hlangana no xokoliwa matihlo na lavo sayiwa hi le xikarhi mara swi ve kona hi nkarhi wa kona mara sweswi ku na system ya maendlelo yintshwa a swi vuli ku avele ku xanisekeni va kona va nga ku xanisekeni van'wani va khiriwa na hi vafundhisi lomu ku ri lomu a hi n'wi lavi loyi i ta ku onheni ivi va tsandzekisiwa ku tirha mara va ya mahlweni va tirha hi ku rhandza ka Xikwembu and a kha va vona va humelela se hi ngo va hi ri hava hi xin'we xin'we ku loyi a nga tshama a tsemiwa nkolo hi loyi loyi a nga tshama a boxiwa khwiri hi loyi mara va kona va nga ku tengisiweni hi mhaka ya ku va vulavuli rito teka ni mhaka ya somizi ni ka xikombiso kwale ka TV u yile ka rema loko a fika leyi va fika va vulavula hi swa vugeyi ivi yi sungula ku hangalaka ku ri heyi va a nga vulavulangi kahle mfundhisi mara swi le bibeleni a fane a tisola swi rhasiwa swi va mhaka yikulu sweswi va tlhela va vula va ku u nga khomiwa no khomiwa loko i vulavula sweswo va ri i hate speech ene swi vula ku loko munhu o vulavula ntiyiso lowu nga laha a wu vulavula kha a swi tiva ku i ya ku xanisekeni mhaka ya wona mara yi ri laha nga ta tiyisela ku fika makumu ta ku mahari
1: mara ni kombela ku vutisa mfundhisi
2: mi nga na no la ku ta tatisa
1: okay
2: ya mfundhisi loko va kombisa hi vanhu lava va nga humeleriwa hi swi vona hi le ka malamulele hi ve na vona mfundhisi xikwambana vanhu va ka xikundzu va swi tiva leswaku va tshame va biwa swinene hi tisamboko swinene van'wani va vona i va mfundhisi mavundza va nga kwala Giyani a va ri swin'we na va mfundhisi xikwambana mfundhisi Dube lava hi va yimbelelaka i Dube Benjamin Dube tata wa yena u love andzeni ka tende a tlhaviwa hi mukwana a ri ku chumayeleni so a hi swilo leswi swi nga humelela eminkarhini ya khale ntsena lava va ri yimelaka rito ra Xikwembu va hlangana naswona swi famona mina vo fana na mina hi nga tirhanyana swa ku famba na matende hayi a hi swi vona siku rin'wana hi vuya hi pfuka hi kuma ku ri tende ri hisiwile kunene loko hi pfuka hi ya hi ya kuma rin'wana hi kuma leswaku ri hlomuleriwi ri cukumetiwa le kule le kambe a ni tsundzuki hi durhiwile mara vanhu lava ni nga va vula na khola leswaku Afrika-Dzonga ya va tiva
1: mara mfundhisi mina ni na tihlo ro hambana aka persecution van'wanyana va ri i ku xanisiwa i kuma ku munhu i teke nsati wa munhu va n'wi tela a pulpitini a karhi a chumayela va n'wi duvula vanhu va tlhela wo xaniseka hi mhaka ya gospel so la ku va nga ri ntiyiso sweswo a hi ku xaniseka i mbuyelo wa ku tsandzeka ku ti-control se ikuma mbuyelo so nikombela mimi nthamusela ku kuno kuna ku hambana ka ku munhu aku ixaniseriwa vhangeli na ku va munhu a xaniseriwa ku va anga endlangi leswa fana endla swona a huma aka wili ya xikwembu
0: ya swi hambene lava ninga kombisa hi ku tenga swilesi vekwa kahle ku ivule leswi ene swi ritweni mara loko ri ku dlayeliwa ku ona loko we ku onako a inga zi swivula ku xanisiwa ka mukreste wa xiviri hi ku mukreste wa xiviri a fana nga endli leswi u nga swi endla swi endla ku tata duhuliwa leswi mi swi vekisaka swona Pastor Dingani se ku na switandzhaku swa xin'wana na xin'wana lexi endlaka mara laha ku vulavuliwa hi ku loko ku ri ku switandzhaku sweswo swi ta hikwalaho ka mina i kreste i ri sweswo tiyiselani ka swona swi ta mi humelela hikwalaho ka mina mara ku na hikwalaho ka we munhu swi ku tela hikuva kha u endla timhaka ta wena swa hambana i ntiyiso a futa ni nga swi vuli persecution leswiya i ko va hakelo ya leswi u nga ku swi endleni
2: maybe yo fana na yaleyo mfundhisi Dingani ma vona buku ya Job loko u nga yi hlayangi kahle u hetelela u tikuma u yime aka side leri ri hleketaka ongeti xikwembu xa persecute kambe loko u yi hlaya kahle u nga jahangi u hetelela u swi vona leswaku ri milandzu ya wena leswi u swi hanyaka evuton'wini swa ku lulama swi vanga mavondzo aka lava ku vondzokaka va za va ya emahlweni ka xikwembu va ya ku jelezela emakhombo ya Job a ma nga humi ka xikwembu a ma huma loko voko ra xikwembu ri sukile ehenhla ka Job hi ku u lo kombela Satana so minkama wo tala vanhu van'wana va swi teka nga ku ri xikwembu xa xanisa xa persecute e-e nkarhi wun'wani vutomi bya wena lebyo tenga byo lulama bya ku fana na Job bya endla leswaku ri Satana a langutana na xikwembu a ku maybe loko no n'wi ringeta a nga ku tshika kambe xikwembu xi hi tshembe ku fika laha xi vulaka leswaku ri hi yaloye u nge n'wi endli nchumu ene hi leswi hi nga langutana na swona
1: mfundhisi Maluleke namuntlha a hi vuyeni ka siku ra namuntlha hi vuya ka nkarhi lowu hanyaka namuntlha vakreste va xanisiwa njhani ene va xanisiwa hi va mani
0: kwalaha ni nga kombisa ku ri maxaniselo ma cinca vhela hi nge he languteli ku sahasahiwa loko ku ri ku hi hala ka hina va lava va sahaku ku na tijele mara a swi vuli ku avele ku xanisekeni ha ku kombisa hi lava nga ku tengisiweni a tihubyeni kun'wani van'wani va tshikiwi hi vatswari papa ku ri a wa ha ri wa mina hi ku u ndeka ripfumeleriwaka na swa mina ku ve na ku hambana kwalaha xikarhi ka vatswari van'wani va na leswi a va fanele va vuyeriwa hi swona swisuka kaya va nga ha kumi swona van'wani hi le ka mfumo hi mhaka ya xiyimo xo karhi xa ku va pfumela ka ripfumelo ro karhi lava va fanele va va nyika leswi a va ta humelela hi swona mi kuma ku i vanhu lava va swi lawulaka mara va nga ri ka ripfumelo rero mo ni nyika xikombiso mfundhisi Dingani mi lava ku endla layisense sweswi n'wini va lava tihakelo to karhi ku mi kuma layisense hayi leti a to hakela ta nawu leti le tlhelo
1: the bribe
0: se n'wina hikwalaho ka ripfumelo ra n'wina mo ku a ni nge hakeli ivi na vo va ku a nge yi kumi layisense ende mi nge yi kumi le ku ri ku a mi fanele mi ya kuma ntirho u tirhisa layisense leyo a mi nga wu kumi na ntirho walowo se swi vula ku hi tlhelo ra ku tihlayisa mi hundzuka ka ku xanisiweni mi xaniseriwa ripfumelo ra n'wina aka kreste
1: mfundhisi Maluleke n'wina mi a mi bribaku loko mi teka layisense mi lo nghena street
0: hina karhi a ku ri 5 rand a ku ri 5 rand ka ku a wu bukale na swi 2 rand waketira na bribe ya kona ni ta yi ta
2: mina nkarhi wa kona mfundhisi Dingani la ta vulavula ntiyiso ni feyile ku ka 22 and mali leyi a yi laveka ku ri 2 rand a ni buka giyani ni buka ka malamulele ni buka giyani ni buka ka malamulele ni buka giyani ni kha ni feyila na siku leri ni nga pasa ni swi vona kahle ku a ni ngo pasisiwa hi mhaka ku ni pasini hi ku ya hi loyi a fambisa swona o ni twela vusiwana mara ni swi vone ku i cini xi nga endlaka no fika ni teka movha ya magistrate Masingi ni nghena hi yona se loko a ni kuma laha ku hi wena tirhisa movha walowo u endla yini hi wona ni ku ni tele ku ta nghena hi wona swi endle ku ri no hleketela ku ri swi n'wi nyumisini ku ri a fika a tsala futa ku feyili
1: mara loko hi vuya namuntlha mfundhisi Vuke ku na meseji kumbexana ku na leswi mi vonaku ku vakreste va namuntlha va nga xanisiwa va xaniseriwa swona leswi hina va Kreste kumbe xani va fundisi kumbe xani lava pfumeri una impact le vanga ku hi endleni la misaveni leyi nga ta ku leyiwa ya qualifier kuva munhu a xanisiwa kumbe xana swo fana na ku va hi ti telekerekeni swo fana na ku va hi tichumari question yeleyo ni ku vutiseni because a ni sweswiwani swa kala a swi fani na nkarhi wa khale mitwa nkarhi wa khale mi ku hayi mpfundhisi va ri va khomiwini va khomeriwe ku va kume va karhi va hlongola madimoni kumbe va karhi va khongelela munhu
2: mpfundhisi dingani matwin definition yi teyileni yi ri it's a systematic mpfundhisi dingani loko kereke ya n'wina nkarhi wun'wana yo fika kun'wana yi twa yi nga ha mi tsakeli ah ti tshamela na mali ya vona va ku we ene mina muti mina vana va nghena xikolo u boheka ku u ya ya mara emotionally u ta swi vona ku u twa ku kha u swi lava ku tiva ku mara ni nga va ni endle yini lexi xi endlaka leswaku ku za ku pfuka mpfilumpfilu wa muxaka lowuwani va xanisiwa va kona vafundhisi lava sweswiwani a hi tivi ku ri va xanisiwa yini mara no vula ku ri swa humelela u kuma ku ri u xanisiwa u ri murhangeri wa kereke u ri mufundhisi systematically van'wani va ri full time a za ku e swa ndzi ta ni tlhelela entirhweni
1: mara loko munhu a za tlhelela entirhweni a ri full time a ni full time i va i byele hi xikwembu ku nghena entirhweni u va u nghena ka swa mina i ntiyiso because na yeleyo ni na ti-question nyana ka yona because vo tala ni va vone va nghena va ku a xikwembu ni xitwini xi te ni tshika
0: ntirho
1: mara se loko a fika a hlangana na ndlala leyi a tlhela ku na tlhelela ntirho swi lavaule hi ndlela yin'wana mi ri xikwembu a n'wa xitwangi kahle loko ze u tlhelela munhu a ya ku tirheni a karhi xikwembu a karhi a vule exikarhi ka vanhu a ku xikwembu xi te ni tshika ntirho
2: mfundhisi dingani yaleyo yi ta va topic ya kahle ya siku rin'wana mara ni kombela ku ni kombisa leswaku u va u xitwe kahle xikwembu xiku vitana leswaku u nghena ensin'wini ya xona u fika u hlangana na ta wena ti challenges tani hi mfundhisi u za u khongela me ni vutisa xivutiso ni hlamula xivutiso xa n'wina hi xivutiso ku ri a ku nga ri Yesu Kreste loyi a khongela xikwembu a ku loko a ko va mina a ni ta ku xinwelo lexi a xi hundzi a ka mina a twa ku tikeriwa a za a fika a kuma marito ya vutlhari ya humaka atilweni lama nge ri no yi nga heleli kwalaho sentence yaleyo ya na mahlweni
1: mara mfundhisi vuke loko munhu a tlhelela ntirhweni i karhi i byeriwini ku sunguleni ku i ta xaniseka hikwalaho ka vito ra mina u nga tiyiseli swi vula ku a wu hlulangi u fika makumu
2: mfundhisi dingani mo ni hetelela hi marito lama loko uri aka challenge ya leyo ya ku pfumala uri nwana wa xikwembu mina ntiva malanda ya xikwembu lava vana va vona vanga fa vakha varuketela xikwembu hi mhaka ku u swi vona ku anga ha fikeleli ku endla ti fanele se hi nge vuli leswaku ri i xikwembu lexi a xi challenge ya yena ntiva vanhu vo tala va vana vo tala lava vanga a nga ta ku byela ku ri yake ya papa kereke yona ni nge ngheni vona ku ri hi tlela hi nga tlangi ya hlupheka swilo a swi le ku fambeni se hi nge vuli ku ri yi agreeable ku ri u ya n'wi byela ku ri wena a wu vitaniwa nge xikwembu why u hlupheka so
1: mfundhisi mali leyi
0: ni
1: kombela mi ni pfuna kumbexana mi nga ta na engele yo hambana mhaka i ku Yesu u ri mi ta hlupheka hikwalaho ka
0: mina
1: munhu hi loyi mfundhisi u nghenini a vhangelini loko chumayeleni swilo swi loko hlanganeni va Kreste a va le ku nikeleni a ku na nchumu mara xikwembu xi twe kahle xi te nghena ka full time ni lava u nghena ka full time phela mi vule marito man'wana loko mi sungula moko loko hi nghena hi va Vakreste a hi ngheni hi mhaka ku hi lava ku benefita hi nghena hi mhaka ku hi hundzuka hi lava ku tirha kwalaya ku tirheni kwalaya mi hlangana na mintlhontlho ya ndlala mi tlhela mi ya tirha kumbe mi ya emahlweni mi tirha ntirho lowu mi nga n'wi twa loyi nga mi vitalanga ti tshika tihlampfi teto u ni landa u ta va muphasi wa vanhu
0: ni khensa loko mi tlhe mi vula ya leya ku tshika tihlampfi u ni landa xivutiso loko va kha va landa Yesu va tshikile ku phasa na no vutisa a swi kona laha Yesu loko a pfuki ku feni a nga va kuma va ri tihlampfini
1: swikonaava
0: tshikangi phasa a va tlhelelangi ndzhaku a va tshikangi phasa a hi teni ka vaapostola Paulo i ri yini mo ni hetisa u ri yini Paulo u tshikile ntirho wa yena na anga vulangi ku ri hinkwaswo leti nga swona emavoko lawo a ri ntirho hinluwa se kun'wani a hi tshikeni ku ri xikwembu xi ni rhumi ku famba tirha u tshika ntirho ivi loko u hlupheka tlhela u rhuketela xikwembu a hi tirheni hi leswi mi ni nga ka swona loko ni kha ni kopela vaapostola a va ri ku tirheni Petro a ri na nsati a ri na nsati Petro a va phasa tihlapfi va ya mahlweni Paulo a nga tshikanga hambi ku ri vatswari kumbe Yesu Kreste le ka vona a ri ecarpenter mara a hi kumi laha wele va nga ta na argument ya leya ku ri a ku ri na mali ya va pfa va pfuniwa va xava swakudya na hinkwaswo mara hi kwihi laha hi lerisiwaka ku ri loko se swi tini tshikani ku tirha hi ku rito ra xikwembu hi roxe na Paulo u byela vanhu ku tshikani vulolo loyi a nga tirhiki no dya a nga dyi a ta swi vulela hi sweswo
1: so mara ku na vhese leyi nge munhu la tirhaka ku chumayela u ta dya hi swona swivula ku mitirho leyi ya hambana so question i ku loko u ve karhi tirha va nga ku nikeli va nga ri ku ri na nchumu nga ri na nchumu xi va ku phela swi possible ku u va u tirha a xikarhi ka swisiwana kumbe u tirha ka vanhu lava tsandzekaka ku ku nyika wele swi hleketa ku a wu ta fanele kuma swona loko i tlhelela ndhaku i va i nga tisi question aka vanhu lava u nga va byela ku u vitaniwe full time na
2: mfundhisi Dingane ni nga se tlhelela ka leyi mfundhisi Maluleke va nga nghena ka yona xikwembu a xi ri famba ka full time a ntirho wa ku talela na leswi va i kereke yi nga ku swi endleni na ntirho lowu u nga ku endleni swi ku u swi vona leswaku ri wu tele naswona wa swi kota ku fida ndyangu wa wena loko u nga ha swi koti mina ni nhloko ya ndyangu ni fanele meka xoku a mutini wa mina ka dyiwa ku tlhela ku ya xikolweni a xikwembu xi nga ri famba aka full time loko ntirho wu ri tano ku na vafundhisi vo tala lava u nga ti vutisaka ku ri loyi loko u fanele a pfuka a ya entirhweni enhlengeletano leyiwani yi nga hlupheka swinene a se a hi tlheleleni ka liya bibele yi swi veka kahle ngopfu Yesu Kreste loko a pfuka a ku fela u kuma Petro kwale a nga n'wi kuma kona a ku ri yeni ka tihlapfi kwale leswi vulaka leswaku mina ni swi teka obvious unless kumbexana hi ta ku kuma kun'wana la yi nge ri va Petro va sala va ya mahlweni loko Yesu Kreste a vambiwile va kha va dyondzisa rito ra Xikwembu mara laha mina ni hlaka kona yi ri bibele a ya n'wi kuma Petro i kwale a tihlapfini a kha a ri ya tihlapfi mara ku hambana ka ministry wa Yesu Kreste na loko hi vulavulaka hi wona siku rin'wana Yesu Kreste u famba na vadyondzisi va yena a va hlangana na vateki va tax Yesu Kreste hi vuswikoti bya yena u ri no mi nga vileli vafowethu loko hi nga ri na mali Petro u tiva ku ri ya tihlapfi famba u ya ri ya tihlapfi hlapfi yo sungula vuya na yona u yi pfula u ta kuma mali endzeni ka yona leswi vulaka leswaku ri finances was not a challenge aka ministry wa Yesu Kreste kambe a ni lava ku basisa ra ku ri xikwembu a xi ti xi fika xiku tshika mitirho kumbexani u nga ha tirhi mara ntirho loko wo mi talela kahle mi lava ku tirhela hosi wa fika aka xiyimo xexo
1: mpfurisi vuke lava va vulaka va ku hi twe xikwembu xi hi byela ku hi tshika ntirho yi nghena ka full time va va va kha va hemba
2: mati va loko xikwembu xi vulavula na vanhu ne mfundhisi Dingane hi va careful ku vula marilanda ya xikwembu ku va hemba hi nga ta fana na mutshami wa xitulu wa CRL 17 a nge loko wo twa munhu a ku xikwembu xi vulavule na yena u na mademoni munhu yaloye a ku ri ku i ntlawa lowu nga hlawuliwa hi Ramaphosa ku ri wu legislator tikereke se loko no va na mina kwala aka radio station leyi ni ku hava munhu loyi a nge ri xikwembu xa vulavula na yena xi vulavula swilo swo karhi ni nga va ni fana na mhani yaloya ni nge vuli hi nomo wa mina ni ku ri xikwembu a xi vulavuli na
1: a ni vuli ku xikwembu a xi vulavuli na yena ni vulavula ku meseji wu ta aka munhu a ku hetiwe xikwembu xi ku a tshika ntirho
2: ni hlamula yona yaleyo ni nge vuli leswaku ri loko a ku a vula hi marito ya yena a ni nga ri kona loko xi vulavula na yena
1: mara swi possible ku xikwembu xi nga ku byela
2: ni twe vafundhisi vo tala va vula hi milomo ya vona ku ri xikwembu xi vulavule na mina
1: ku va tshika ntirho so swi vulaka ku swi possible
2: mina xi tshama xi ta ka
0: mfundhisi aka Genesis chapter 3 xi byela n'wanuna xikwembu u ta dya swa nyuwa leswi u ta tirha wena n'wanuna loko hi ta ka Timoteo wo sungula ka chapter 3 ka swilaveko leswi swi endlaka munhu a hlawuliwa ku va murhangeri kumbe mufambisi wa kereke xin'wana xa swona xi ri a ve munhu laha kotaka ku fambisa ndyangu wa yena ivi yi ku loko munhu a nga koti ku fambisa ndyangu wa yena a nga swi kotisa ku yini ku fambisa kereke kumbe nhlengeletano ya Xikwembu se loko u tsandzeka ivi u ya langutela vanhu ku ni fambisele ndyangu mi kuma ku vanhu va kona ku na vambirhi va tirhaka swa tsana ku fambisa ndyangu ivi ya rhuka na Xikwembu ku a xi ni vitani line xivutiso hi nga ta ka xivutiso xexo a mi vitanile kumbe ku wa tintwela na
1: kahlekahle swilo leswiwani ku ya hi mfundhisi Vugeya va ri vakulukumba lavawana a va tshikeni tifishi n'wina miri a va nga tshikanga matsalwa ma ri yini kahlekahle loko hi languta hi cheka ku loko nkama lowu Yesu a nga hambananyana na vadyondzisi wa yena a va emahlweni va phasa kumbexani a va nga tshikangi kumbexani a ku ri nchumu lowu a va wu endla hi part-time kahle mhaka vanhu lava a va tshikini ku phasa kumbexani va continue va phasa va mahlweni
0: mina loko ni kha ni kamba ritweni ni kumaka a va tshikangi swi tana maapostola Paulo a nga tshikangi ntirho wa yena loko ni kha ni kamba ritweni mina ni twa swi ri so mfundhisi Dingana ni twa nga ku Xikwembu lexi ta va xi nga twisiseki loko xona xi ku u tirha loko u nga tirhi no dya u nga dyi xi nyenya vulolo aka munhu mara ku va xona xi nge tshika u ya tshama leyi u hlayisiwa ivi loko swi fika swi tsana problema xona Xikwembu loko xo u nga ni blame xi ta va xi rhongo hi ku xo xi nga ku tshikisa mara loko xo ku tshikisa nakona a xi nga ha twisiseki ku wayi xi promota vulolo ku ri kule ndhaku hinkwako laha xi lava vanhu vo tirha
2: phela
1: mfundhisi vukavuka mihlamula ni nga swi rivala mfundhisi Maluleke swi vula ku loko ku ri himpela Xikwembu xi ku byela ku i tshika u ya nghena ka full time ku ri na vakreste lava ku ya hi mfundhisi a hleketaka ku xinkwa xa yena xi ta humaka laha tirha kona xi nga humi xin swi vula ku vakreste va le ku xaniseka mfundhisi a hi swona
0: hileswo hi nga rivali mfundhisi Dingana ku rito hi roxa ra lerisa leswaku loyi a rhangelaka kumbe a dyondzisaka rito a kumi hakelo kwala kerekeni ra lerisa mara u nga titiki retiwo a henhla ka vanhu ku ri mina ni byeliwe hi Xikwembu ku ni tshika ni ta mi dyondzisa vonani ku na hlayiseka hi ku mi ta vuyela ka ku loko swi nga koteki ku vuya lava nga vuliwa hi mfundhisi Vukeya na vana va vona va ku Xikwembu lexi a xi tshamisekangi ku xi vangele papa vusiwana mara hi ntiyiso Xikwembu xi nge mbitani xi mbitani la ku ya hlupheka xi mbitani la ku ta sandiwa mi sandisa vito ra xona a swi koteki
1: mfundhisi Vuke
2: a ni la ku ta ka yona mfundhisi Dingana ma vona bibele a hi hlayeni vamakwenu mara a hi tlheleni hi dyondza u ri Paulo loko a fika a Kolosa na loko a fika a Korinto a vulavula hi yena ne Paulo a ri na family na skill xa ku endla matende. That's why a byela va le Korinto a tlhela byela na va le Kolosa a ku mina a ni fikanga ni mi tshikelela na va le Filipi a ku a ni fikanga ni mi tshikelela hi nkarhi lowu faneleke a ni fanelene ni a tirha. Then there is a perception ya leswaku ri Paulo a ngo lo fika a pfula feme a sungula ku tirha ku endla matende Paulo. Mara where there was a need aka yena anga tshami a hansi a fa hindlala aku uyimela ku batangu nyika mali a tira hi mabakwa ya yena hi so many nga vula swona ningeri loko uri nwanuna wa ndyangu uri na kereke yona leyi namuhla hi swikotaka yi nga vona ku there's no need ku yingu support mfundisi lowana for whatever reason
1: una xivuso xa mingiseri
2: famba u ya lava ntirho u tirha u tirhela vana va wena
1: so una xivuso xa mingiseri la va ri ku na n'wana loyi a nga xikolweni wa ha ri hlanga u le ka grade 10 grade 7 u busy u loko etidyondzeni ta yena n'wana loyi a tshika xikolo a ku ni vitaniwe hi Xikwembu sweswo phosa buso sweswo
2: ina mfundhisi Dingana mina ni hlamulaka sweswo ina mfundhisi Dingana
1: a hi seketeleni matsalwa ma ri yini
2: ina mfundhisi Dingana loko mo langutisa vanhu va ku fana na vaprofeta va ku fana na va Jeremia u vitaniwe hi Xikwembu at the age of 17. Mm. Badonisi wa Yesu Christ. Mia cheka kahle. The reason akure aka mali leyi one yitaba ya mina na wena Petro iku bona inawo wa xiheveru a u sungula ku thela loko o ku 20 years leswi vulaka leswaku lava van'wana a va ri vantsongo xikwembu a xi na nkarhi wa ku vitana munhu Josiah hosi ya Israel u sungule ku tirha at the age of 8 loko xikwembu xi n'wi vitana so xikwembu xi nga ku vitana hi nkarhi un'wana na un'wana lexi ni nga ri ku xure hi xona ku impela i xikwembu xi ku vitanaka na hi ku u fanele u dyondzisiwa ku tiva rini
1: mara mpfunisi vuka hi mhaka ku heta ku hlamula ku xikwembu xi nga ku vitananga min'wana mi tlhe mi ku ami xure mi karhi mi hlamula hlamula ya n'wina yi straight phela yi ri ela
2: ni vula n'wana loyi wa 17 ni ri a ni xure ku wa hi ku loko hi vulavula hi ku vitaniwa eka Samuel mangutwa ku muprofeta u ri yini Eli wa swi vona ku n'wana loko wa ha ri ntsongo a nga swi tivi kumbe e language ya xikwembu ku i mani loyi a n'wi vitanaka a xikarhi ka vusiku lebyi so loko a ku ri u vitaniwa hi xikwembu hayi xikwembu xi can do anything at any time
1: mara mpfunisi vuka mi nge hlamali n'wana wa 10 years mfana lontsongo a ku ni vitaniwa hi xikwembu xi ri ni tshika xikolo tanihi mutswari loyi a nga ponisiwa mpfunisi maleke nalava ku tikumisa ku munhu loyi i n'wana wa 10 years a ku ni xi twe kahle xikwembu xi ni vitana xi ri ni tshika xikolo n'wina tanihi hi nandzu wa hosi n'wana loyi a nga swi tiva nchumu a nga swi twisisa nchumu hi timhaka ta xikwembu kumbexana na xona voice ya xikwembu kumbexana ku vulavula ka xikwembu a nga swi ku tiva mi tisiswa njhani ku himpela swilo leswi n'wana lowuwani u vitaniwe ni xikwembu
0: eyi mina yale ya ku vitaniwa mfundhisi Dingani
2: eyi
0: a ni nge zi ni lava ku ti hoxa nkolo endhawini ku a ntsemu nkolo wa vitaniwa hi ku xivutiso xi nga ta ka ku ri kahlekahle loko wa ku munhu u vitaniwile u twa dirito byi n'wi vitana u swi twa mapfalwini o lorha a ni swi tivi swilo sweswo hinkwaswo lexi ni nga xo hi xona i ku munhu un'wana na un'wana wa vitaniwa ku ta a ku ponisiweni swa ku wa vitaniwa i suka ri xihlangi xa tenese ku famba rhangela vanhu va mina na rito u nga ri tivi na ku pfumela a wu pfumelanga na ku ponisiwa a wu ponisiwangi a ni ali ku swi nga endleka mara munhu ku a ni ni xota vutivi ka xiyimo lexi
1: phela nchumu wun'we na mina ni twisisa ku vona a hi vitaneriwi gift ya ku profeta kumbe gift ya ku hi vitaneriwa rito munhu i fane va karhi a tiva rito profesi yi ta va yi ri kona munhu a ri na gift ya ku profeta kumbe a ri na gift ya ku endla swin'wanyana mara question i ku swilo leswiwani swi va swi ka swi suka a ritweni ra xikwembu kumbexana u lava ku tirhisa gift yi ri yoxe u nga ri na tirhisa
0: kumbe hi ngo kamba ku andzhaku ka loko kereke yi simekiwile hi twa mani a vitaniwi hi ndlela leyi vo Samuel a va vitanisiwa swona ka Old Testament na hi ku a ni se swi kuma ku ri ku na ku munhu a tlele va ku ku twa lirito ya ni bayileyo a ni yi tivi ena ni lava ku yi fakazela ku munhu wa vitaniwa yi nga
1: vayingiseri va GSR FM hi nga kota ku burisana na hina 060-8875-942 a hi ngheneni hi vulavula topiki yeleyo ya wa namuntlha yi ri i va mani va xanisaka vakreste yi ve yi tlhantlhiwanyana ya mahlweni yi andza vayingiseri va GSR FM a nghena hi vulavula mi vulavula na hina hi rizina kusuka ematsalweni mi hi byela ku xana ku xaniseka ka vakreste ma ha ku vona eka siku ra namuntlha kumbexani swi hindze khale hi vaprofeta kumbexani vadyondzisiwa va hosi Yeso va khale kumbe ka ha ri kona loko mi ri kona mi ri na experience ya ku xanisiwa ka kona mi nga kota ku hi xerhela nakona mi ku hayi swi tshame swi endleka kwini na kwini hi lava ku twa swona namuntlha na madyambu ine hi teka mingiseri wa GSR FM
3: Pastor Dingani
1: aye
3: na vafundhisi mfundhisi Maluleke
0: aye bujacha
3: mpfukini
0: hi pfukile hi n'wan'wini
3: mpfukini na vafundhisi van'wana va pfukile vafundhisi va mina
1: hayi pfukini ku na mijani
3: mpfukile na ta va mbhoni ya swin'wanyanakaleswa ku swivulavule ku ri leswi nga ku swi vulavuleni loko swi endleka nghena hi komba ku ri ku le ku xanisi ve le ku xanisiweni ni nga rhanga ni kombisa so hi la ka rito ra xikwembu am sure ni le ku tweni kahle
1: hi mi twa kahle ngopfu
3: a ka rito ra ni rivele ku nga na vesinyana ya kona yi le ka so man but so big I'm so what to look like you like wombolo ku tisiseke kule ku mina sisi loyi a ku sivelaka leswaku ku tirha ku ya amahlweni a ku sivela leswaku munhu wa kona a ta humeseriwa erivaleni leswaku yi vulavula hi Yesu loko a ta fika swilo swi hinkwaswo ka ku endliwile swi homboloka hi ku Yesu ku ta va ku na ntiyiso loko a ta na ntiyiso ku homboloka loko ku ta pfuka ku vanhu va seni ka vanhu swa Xikwembu na swa Xikwembu na Yesu a nga ta ku dlaya hi ku lulama ka yena a lovisa munhu lowo homboloka so ni lava ku yima laha ka vafundhisi maluleke lava nge tiri na vafundhisi van'wana va kona lava va nga ku dyondzeni ka van'wana lava va lwisaka loko va kha va dyondzisa ntiyiso mani eka xikombiso mina kwala jimjoni ni mfundhisi mihlele loyi a nga na ripfumelo leri nga katiwiku na swin'wana ri nga kanakani siku futhi tshamela ni chuwi ku ve a ku ve ku nawu hi kereke yin'wana ku hina a ha ha tirhi na tikereke tin'wanyana i nawu va ku i nawu wa kereke ya hina hi mhaka ya ku mina ni dyondzisi hi ri leri ka a mihleka Timotiyo nga ku tiombirhi kwala ka loko iku loko Paulo a vulavula Timotiyo ku tiva leswaku amikarhini ya makumu ku ta fika mikarhi yo vavisa loko ni khota lava ku va ta phasa vasati va vanhu lava va nga lava hlulaku midola va lekaku hala na hala va hisa valava vafundhisi valava va kwati ngopfu loko i vaphasi va vasati va vanhu se va vheta va humesa ku ha ha tirhi na tikereke letin'wana se kulukumba un'wana a nga ka kereke liya u tirha swa ntiyiso ivi a sala papila ri ya leyi ndhaka vhiki leri nga hela swa ha ku vuya va byela ku hina a hi wa hina tirhani na tikereke letin'wanyana ni vulavula leswi ni nga va hamba pfuleli ni va swi twa ku ri swilo swa vona swi vuyini va hi byerini na lavan'wana ku hayi leswi a ni swi vula a hi swona se a va lavi ntiyiso va hisa lava va lava ku leswi humaka abyongweni bya vona na mitsheketotsheketo loko va kuma futhi va ri kosini vanhu lava nga tivi ku nchumu va ta mi tsheketelela sweswi va nga ta va n'wi vekile loko wena u mi spiti hi mitsheketo hi leyi leswi nga humi ariteni u ta hlaya rito a chuma hi ta ku dazita na goliyati leswi a nga swi hlayangiki se a va ha lavi rito ku lwisiwa ku kona hileswaku leswi swi endlaku pastor Dingana vafundhisi hi leswi loko swilo leswiwani leswi nga vuliwa a kariku ra Xikwembu swi le ku humeleleni swi fana na leswi ma swi vona loko hi va teka hi teka mati hi maka mati timela ni hi lava ku sweka onge hi mina na n'wina hi sweka muvondo hi ka mati hi lava ku sweka muvondo ma va ma kha ma titimela mati hi ma chela endzilweni ivi ma sungula ku kufumela ma ta kota ku kaluma ma kaluma hi ta kota ku chela mapa hi vonda se sweswi swi leswi swa ha kufumela hi Pastor Dingana se loko mi swi languta leswi va ku endlekeni hinkwaswo swo kufumela a swi lea swihi swi sungurile ko ku sungula ka swona i mikamaya leyi nga vuriwa leyi wada swa rito ra Xikwembu ka hina hi nga na xikwembu tshamani mi hitekile hikuva a mi tili siku na karhi a wa hi lerisa Yesu ku hina hi nga humi se swilo leswi nga vhumbiwa ka ha kufumela mi ta swi vona ka swi kaluma ku endle yini
1: amitshama mi biwa hi timpama swi lava ku n'wina ka hlahle mhari na ku xaniseka loko wa ku ntsongo a ku swi tika
3: he Pastor Dingana loko mo ni vona na ku navela ku hanya a ni nga ha swi lavulo no mi byela ku ni loveliwe hi n'wana hi vana va four na ku lahla wun'wani am sure swi kaka 4 months to 5 months sweswi ka 15 wa malembe so ni hlatiwa mi hlotiwa matlhelo hinkwawo ene loko mi hlaya aka vakorito wa vakorito 12 vakorito wa mbiri 12 verse 7 ku Paulo a ku ni nghenisiwile riphatsu enyameni hi ntsumi ya Sathana hayini hi bani yindi hi metela ndzi khongerile hosi Xikwembu ka nharhu hi xilo xexo leswaku xi suka ka mina kambe tintswalo ta Xikwembu ta la nhlamulanga hikuva va ri u ta hola ni tintswalo ta mina ti ringene eka wena hikwalaho ka xilo xexo hikuva matimba ya mina ma vonakala laha ku nga na ku tsana kona se a ngo ni ta ti dyonisa ngopfu hi ta ku tsana ka mina na hi maxangu ya mina na hikuva hi ku xaniseka hi ku na hi ku xanisiwa ka mina leswaku matimba ya Kreste ma ta aka eka mina se loko hi xanisiwa matimba ya Kreste ma aka eka hiswa hi laha Xikwembu xi kotaka ku vonakala eka hina Xikwembu a xi koti ku tirha kahle lava nga na mafurha xi tirha ngopfu laha nga ku a swi nge koteki.

0: ri ntiyiso mara swi fana na vona ni ka xikombiso mavona ri pfula xikombelo ku ri kumbe nga yi ngoho yene Pastor Dingane masiva ku loko mika mi nga yi ngoho masiva ku va tirhanjhani loko va ya hi ngoho sweswi loko n'wina vo fika mi vulavula ntiyiso na ka mi komba ku swilo swa ku pfumela swi le ku tirheni loko mo fika mi vulavula ntiyiso ne ivi loko mo vulavula ntiyiso a xikarhi ka vana lava n'wina ivi matamata mi baye majority ma ku lava yimaka na swona a hi yimiseli mavoko ku yimisela ntiyiso phela ivi lava va nga imi kuma ku majority hinkwayo mi ri ka vanhu va 100 mi rhandziwa hi 30 leswi vulaka 70 hikuva yi nga mi rhandzi mi ta boha hi majority mara mi kha mi valava ntiyiso ivi ku ya tekiwa swilo leswa rhongo swi beliwa mavoko se i ku ya hi nghohe hi swona swi endlaka swi endlonele ka government swi tani loko mi languta ku lava yimaka xi corporate lava yimaka na swona hi mfumo mavoko mi kuma ku mi biwa hi ku a mi rhandziwi n'wina mara leswi mi ka ku swi vule ntiyiso se ku komba ku swi tava swi ri ntiyiso loko va hangalaka lambe va ku hamara dinga hendi hey masivisi so hina loko hi nga na rito ra xikwembu endleni ka hina swi hi endla leswaku hi tlhariha hileswaku maxangu hinkwawo lama hi hlanganaka na wona ma endla leswaku hina hi tlhariha leswaku xikwembu xa swi pfumelela ku swi endla a xi xikwembu a xi siveli phela swilo leswiwani ma ta wa xi nga ku siveli xi lava leswaku hi kota ku vona xona ku na swo tala ngopfu swi nga hi nga kota ku swi vona hi ku xaniseka mo ni mi byela a ku loveni ka vana va mina kumbe ku xaniseka ka vona ene va lova hi ndlela leyi ni vavisaka swinene ni vonile xikwembu ni vonile xikwembu ni leswa mi kha mi swi vula ni twile ku vulavula ka xona xi vulavula na mina that's why loko mi hlalela ka Vakorinto 1:12 loko i swi vona na tihlawutelo Paulo u ri ku endlela leswaku ni nga tikurisi hikuva un'wanyani a nga ehleketa leswi tlakukeke ngopfu hi mina hileswi i swi vona ni tihlawutela hi leswi xikwembu xi nga swi hlawutela eka yena that's why leswi swi loko no fika ni yima ku ta munhu a ku halo ku ya mahlweni ni vulavula hi Yesu ni nga ku dlaya i ku Yesu na n'wi tiva ori pfeni n'wi vonini ne ni va n'wi byela ku ni dlaya hi ku ni ta twa ku vava for 2 minutes after that ni ta va ni ri na yena
1: hi ka se ni fundisa i nga hi twa mavonelo ya van'wani vayingiseri
0: alo hlayiseka a no tivisa mhaka leyi nga ku vulavuleni hi yona
1: hi khensile mfundhisi input ya n'wina
0: hi kona
1: hi khensile ma va twa mfundhisi Maluleka a ma ha ri na vula swin'wanyana
2: no no la ku a ku nga ri ku vula swin'wana mara ku ri ku tiyisisa ku ri ku va hi nge se vona lava voxokololiwa matihlo a swi vuli ku va fundhisa va le ku xanisekeni mara a hi xaniso hinkwayo leyi vanhu va xanisiwaka hikwalaho ka vito ra Kreste van'wani hi timhaka ta vona swi tele va xaniseliwaka swona mara yi ri lava nga kateka hi lava rilaka hikwalaho ka xona hi lava tiyiselaka eku xanisekeni hikwalaho ka vito ra
1: sweswo swi lava ku mike ku hlamule ka xivutiso lexi xo hetelela xi nge vakreste lava xanisaka va xiyeri va endla yini swi vula ku yaleyi loko hlamule n'wi teka muyingiseri wa Jesus FM hi kona minjhani
3: pfukeni
1: tlakusanyana voice ya n'wina
3: okay a mi vulavula hileswaku why vakreste va xanisiwa i ku leswi ni nga xi dyondza i ku xikreste xi lwisana na religion yin'wana na yin'wana se vanhu lava xanisaka vakreste i vanhu lava nge le ka vukhongeri why because xikreste xi alelana na vukhongeri byin'wana na byin'wana lebyi nga kona lero xi expose-a vukhongeri hinkwabyo ku a byi lulamanga loko yo languta eka Acts chapter 19:24 ku na wanuna un'wana loyi a kumeka a karhi a benefita hi ku endla bindzu ro karhi ra ku endlela vanhu swikwembukwembu swo karhi so loko a ku nghena Paulo vanhu va sungula ku pfumela ka Paulo swi endle ku u bohaka ku ndla yini i bohaka ku tirhisa tindlela hinkwato ta ku va a kota ku komba ku vilela ka yena hambi hi langutanile ka ya ebuku ya Acts chapter 16 nakona switano laha hi vonaka ku karhi ku xanisiwa vakreste kona i ku vakreste va kumeka va karhi va expose-a mintirho ya manyala ya vukhongeri lebyi nga kona ngopfungopfu eka vanhu lava nga le matimbeni loko sweswiwani no kumeka ni yima mina eka xikreste ni yima entiyisweni ni kumeka ni karhi ni expose-a leswi endliwaka hi ti-religion leti nga kona tin'wani te ti claim-aka ku i xikreste va boheka ku ni venga va boheka ku ni xanisa hi leswi swi nga kona ni nga nyika xikombiso swintsongo hambiloko ku ri ku swi nga languteka ingaku se ni lava ku divide kwalano hi vulavula hi vukhume loko mina no fika ni vula ni ku ri vukhume a byi kona ka rito ra xikwembu ku ya hi nkarhi lowu hi nga ka wona

0: zvinga endeka kuvana kushanisana hashikari because loko kuri na vanhu lava benefitaka hi vukhomi va tandza hi tindlela hinkwato ta ku kumeka va karhi va lwisana na mina loko no fika ni ku rito ra xikopi a ri pfumeleli leswaku n'wansati a rhangela loko ku ri ku ku na vanhu lava nga kumeka va karhi va rhangela tikereke va ri vanhu va xisati va boheka ku ri xanisa hikokwalaho ka yini hi ku ku na leswi vanhu va benefitaka ka swona kun'wana na kun'wana laha ku nga na division ku na ku xanisana ne le ka politiki swi tano inkoka
1: Kansile, Kansile Mingiseri. Ay babla na mani?
0: Emgwana makho.
1: Oh, Kansile Mgwana. Kansile, vala wa Mingiseri.
2: Ya, mina ni ma swinene leswi vanga swivula Mgwana. Vanga vulo swiveka kuri kuna mapfumelo ma ku hambana kumbe vukhongeri bya ku hambana hambana. Ene intiso, xiKriste xilwana vukhongeri hinkwabyo lebyi nga ri ku bya xiKriste. Hiku xikwembu xiri sweswo. Isikwembu swa hava swi nga vuli vukhongeri ntsena xin'wana na xin'wana lexi tekaku xiyimo xa xikwembu ka munhu hi ri xikwembu xa hava se munhu la taku na ntiyiso a komba leswi xikwembu xa ntiyiso xi vulaka swona lava swi lwaku na vukhongeri bya vona kumbe na ripfumelo ra vona va boheka ku lwisa xiyimo xexo ene va kombe timhaka ta vukhume va komba timhaka ta dyondzo ehenhla ka ku ri vavasati va swi kota ku dyondzisana loko ku ri ku kerekele leyi tele va ka mhani va ordainiwini ivi i fika wena i ku vanhu mhana a va pfumeliwi ku dyondzisa va yima na mali ya vona ku ya hi mfundhisi vuke ivi yi ku dlaya ndlala i ta blema xikwembu a xi ni vitanila yini mara i kha yi fela ntiyiso waluwa yi ri ta xaniseka se munhu a fane a nga rhukani xikwembu loko ku ri ku fika a vulavula ntiyiso ivi a sungula ku xaniseka hikwalaho ka ntiyiso waluwa a yimi ka wona xikwembu xi ri tiyisela ka xiyimo xexo
1: sondza yi n'wi dlaya ndlala mara a kuma hari
2: a yi dlayi munhu xi tawa xi ri u nga vile loko u ta dyayini mundzuku
1: haleluya mpfunisi vuke n'wi hi tlanga voice note ya Mingiseri leyiwani mi ta vuya mi khomenta
3: hi madyambu lamanene na vaxumi muhaxi na vafundhisi hi ku angarhela a xiticini mina a ni ta vula ku vafundhisi a va xanisiwi tikerekeni hikuva ni lava nga ta tikerekeni na twa ku vava na ku va va ta ku pfunekini se vafundhisi a ni ta ku a va tirhi hi ku khale na khale ma swi vona na ku lomuya bibeleni a ku ri na vanhu lava a va rima va teka swilo swa vona va ya xavisa a ku ri na mugingiriko a ku nga ri na munhu laha a tshama hi mavoko laha ku hlaya hi ku xurha na ya luyani a nga dume ngopfu a vamba matende a hola mali se u ta va na vana va ntlhanu i ri mfundhisi i la ku rindzela 1000 something kumbe 2000 something leyi kuma kerekeni yi ta ndla yini ka vanhu vafundhisi van'wana vo tshamela ku za ku fika lembe ra vukanyi va tinwela vukanyi va heta va hendla hi le micuveni va ya kaya va pfula vhese va hlamba mavoko va dya vuswa ri xa ri ya mahlweni vafundhisi vo fane va tirha masiku lama swilo swa durha na vanhu lava yaku kerekeni va ya ku hluphekeni vo ya ku pfunekeni hi ku a ni va ya ka mfundhisi se a nga fiki i kuma ku i xidokani xo tidedelekela wala ku tlhela i xipana hayi ni ta ku a vatirhi mataleni mina ni ri kwala Venda hayi xumini
1: vataleni va ri vafundhisa vatirhi mfundhisi vukene
4: ina a vatirhi mfundhisi dingani a ka vafundhisi
1: before
4: nyika xikombiso
1: before mi khoma kwalani i n'we hi teka Mingiseri khale va karhi va fona hi ta vuya ka n'wina mi ta yi tsundzuka yaleyo Mingiseri wa xisari
5: ahe pastor dingani
1: ahe
5: na vaxumi mpfukeni
1: hi hlayiseke n'wina minjhani mfundhisi
5: mpfuke swinene pastor Maluleke pastor Vukeya
4: mfundhisi
5: na vaxumi mpfukeli
1: hi kona
5: mpfuke swinene hayi no lava ku khometa kantsongo na mina topic yo saseka ya ku dyondziseni swinene xo sungula ni tsakela ku xikombeta swa boha mi swi khavharini ni kume mi ri busy aka Timotiya wa vumbirhi chapter 3 verse ya 12 la ku kombeta mhaka yin'wana yi kombeta ku hinkwavo hayi van'wana hinkwavo lava navelaka ku hanya vutomi bya vukhongeri aka Kreste Yesu va ta xanisiwa mo ni kombeta ku ri loko ku ri ku mina a ni le ku xanisiweni na n'wina kwala xitichini a mi xanisiwi ivi na vayingiseri lava hinkwe hi vakreste ku hava ku xanisiwa mo hi kombeta ku a hi le ku hanyeni ka vutomi bya vukhongeri ka Kreste Yesu loko swi nga ri ku endlekeni vuton'wini bya mina swi ni byela mhaka yin'we ya ku a ni le ku hanyeni ka swona.

0: swin'wana leswi swi lavekaka aka vukhongeri bya ku pfumela aka Kreste Yesu. Ku hava munhu na un'we a nga ta hanya vutomi bya vukhongeri a ri ku tweni ka Yesu, ivi a tsakeriwa, a rhandziwa na ku amukeriwa hi vanhu hinkwavo. Ku hava. Loko swo va ku humeleleni, swi vula ku a hi le ka vukreste lebyi Yesu a byi kombetaka ematsalweni. I vukreste bya version yin'wana ya hina vinyi aka nkarhi lowu hi nga ka wona. Loko mo cheka, loko munhu a twa rito, a amukela rito, ivi a va muendli wa rito, ku vula Yesu hi xiviri. Chekani Marka 4, verse ya ku nga chekiwa 17-18. Loko a kombeta hi timbewu letiya ti nga haxiwa ti wela misaveni ya maribye, i ri i vanhu lava twaku rito va ri amukela hi ku tsaka, ivi ri va vangela matiravulo na ti-persecutions. Va tiyisela nkarhinyana loko se ku humelela ku xanisiwa na matiravulo, i ri va kumeka va ri karhi va hela mbilu va tshiketa va nga yi mahlweni.
1: Mfundhisi, vumbifomi ya mahlweni, vumbhoni bya ku u famba aka ndlela leyinene i ku va u tivangela valala.
0: Loko ku ri hava swilo sweswo evuton'wini bya mina, a ni le ku fambeni ka yona ndlela leyi kombetiwaka ya Xikreste. Ku hava swa ku u ta va marhandzwa hi vanhu hinkwavo hi ku ve ri wena u pfumeli ka Yesu, never. A swi se tshama swi endleka, a swi nga endleki na le ka nkarhi wa ku hanya ka hina. Loko ku ri ku a hi le ku yisiweni tikhoto hi ya tengisiwa a tihubyeni, swo vula ku a hi le ku vuleni ka swona leswi tengisiseke lavo rhanga. Swi nga endleki ka matimu ya munhu ya ku va a ri mutswarisi wa rito ku hava ku tengisiwa. Wo va byela hini vanhu wena swi va tsakisa?
1: So mfundhisi, loko ni ya fa ndyangu wa munhu ni tengisiwa, a swi fambelani na ku tengisiwa hi ku lulama?
0: Yaleyo yin'wana yi fambelani helo na ku xanisiwa hikwalaho ka Kreste Yesu. Ku hava laha Kreste a ni rhumaka ku nghenelela miti ya vanhu, no nghena kona hi ku lava ka mina, ivi na leswi taku ni nga katsi Kreste no tivangela mina n'wini.
1: So mfundhisi, mi nga si huma question leyi ni nga vutisa mfundhisi Maluleke, ni vavisa na mfundhisi Vukela, i ku xivutiso i ku n'wina ma xanisiwa n'winana, mi tshame mi xanisiwa na?
0: Mina i swakudya swa mina. Mina i swakudya swa mina na tikhoto na tifamba ni kha ni potiwa ni ya tenga milandzu yo chumayela rito ra Xikwembu. I swakudya swa mina.
1: Okay.
0: Swakudya a ni yivi ni chumayila, ivi vanhu hinkwavo va kumeka va kha va vulavula kahle hi mina ni chumayerile siku rero.
1: Mfundhisi,
0: loko ni za ni yima ni chumayila ku ta huma mitlawa yimbirhi lava ngo a ni kahle va ni vulavula ku biha va ni khira va nga a ni rhambi u helo phe mina ni ya chumayela mapulupetini ya vona.
1: Mfundhisi, yo hetelela mi nga si suka la. Xana ku na swilo leswi va nge munhu u vitaniwini hi Xikwembu ka nghena ka full time, Xikwembu ku munhu xi n'wi vitana a ku Xikwembu ni xi twe kahle ku ni nghena ka full time, a ndhaka nkarhi loko a hlangana na ndlala a tlhela, xivutiso i ku loko ri himpela xi n'wi vitanini a tlhela a nga xi twangi kahle ke?
0: Xa mina xivutiso aka mhaka yaleyo i ku ri va kota ku hi nyika swikombiso xana aka lava kumekaka va ri vafundhisi a kerekeni, loko hi languta hina ho vona va ordainiwa hi murhangeri lonkulu a nga na vutihlamuleri aka ndhawu yaleyo, a landzelela swilaveko leswi nga kombetiwa a ri tweni, ivi a ordaina lava nga ta rhangela kereke endhawini yo karhi. I concept ya ku ve ri ni pasta ni yo vitaniwa yo kambiwa hi ku ya hi New Testament. Kambani aka New Testament mini ni ka un'we loyi a claimaku ku ri ku va ni kumeka ni ri pasta ni rhangela kereke Efesa, a Kolosa, a Galatiya ni yo vitaniwa Xikwembu, ku hana un'we a claimaku mhaka yaleyo. Mhaka leyi a ti-calling ya ku vitaniwa ku va vafundhisi va tshika na mintirho i concept leyi va ngo ti-createla vona vinyi, ivi va kumeka va karhi va tiveka ka swiyimo. Loko mo cheka vafundhisi vo tala veri hi yo vitaniwa ivi ku vitaniweni ka vona ndlala yi va kona ku tika lava rhwalaku ndzhwali i vasati va vona minkarhi yo tala i vasati va vona mi va vonaku va za va xava na makipikipi va famba va ya ndlala masaka swikolweni yena u busy no tlanga casino na micova u rindza ku hi ta nghena hi wa vunharhu a ta dyondzisa na sonto mara i full time mo hi kombeta ku rito ra kombeta ku ri varhangeri va kereke leyo rhandza va kombeta ku ri hi ni vekele xikombiso xa ku ku tirhiwa hi mavoko ya hina vusiku na nhlikani ku ri hi nga vi ndzhwalu aka lava hi va rhangelaka ivi hi sivela ku ntswarisiwa na ku amukeriwa ka mahungu lamanene hikuva hi fostela ku lava swo karhi aka vanhu swi hundzuka xikhunguvanyiso ivi swi vanga na vugevenga lebyo tala mi byi vonaku byi nghenile a kerekeni leyi a hi ku i kereke ya ximoya aka nkarhi lowu nga hundza se ku xavisiwa mamati switikara mabendlele tioyili mimunyu na leswa nyakanyaka yo tala i mumu wu karhataku i ndlala ku vitaniwa ka vona loko va ngo i xikwembu va kota ku vona ku xikwembu a xi le ku sapoteni swi leswi va swi yimbetaka va ku hi xona loyi a nga tirhiku na ku dya yi ri a nga kumeka a ri karhi a dya ku vula rito ra xikwembu lexi hanyaka se ku dependa aka kereke u swi endla wonge i job u langutela mali u ngheni hi ku lava mali yi ri a wu fanelangi ku nghena aka ntirho walowo xin'wana xa swilaveko i ku ri u nga vi munhu wa ku rhandza mali va rhandza mali va teka ntirho wa ku rhangela kereke va endla wonge i ndlela ya ku kota ku kuma rifuwo aka Timotiya 6 wo sungula loko mo cheka vhesi ya 4-5-6 ya kombeta ku i vanhu lava nga bola miehleketo lava ehleketaku ku ri vukhongeri i ndlela ya ku kota ku endla rifuwo hi yona ku na nyakanyaka yo tala a vukhongeri lebyi hi ngo i xikreste leswi nga ri ku xikreste na switsanana va hava na swikombiso ku ri va landzelela varhangeri va ematsalweni ku va na maendlelo lama ma endliwaku hi ndlela yaleyo jasi wa yi na meseji va ngheni ka motivation a ni motivation a wu offendi munhu a wu nga xanisiwi a wu nga vulavuriwi ku biha hi ku u tiyimiseli ku va tsakisa i va ta ku nyiketela mali u mbala tisoti u famba hi timovha ta kahle u tlhela u va naveta ku ri u mbala ku va tlula u khandziya ku va tlula ku ri mali ya vona
1: i chumayela i karhi khuzeriwa ingaku ku va hanci
0: u kha u khuzeriwa swikambeni yesu a khuzeriwa na kambani va apostola a vo biwa va beriwa meseji namuntlha vo khuzeriwa va beriwa mavoko va themendzeriwa go deeper man of god no vula yini ni ku tsakisa swa ni themendzela se i nyakanyaka leyi nga kona ende yi endla ku ri mhaka ya ku persekutiwa ya ku xanisiwa yi tala wonge i maphorisa ya maindiya hala ka hina makalaku yi nga vonaki ende yi nge vonaki vanhu va xanisiwa hikuva a va le ka swa kreste va le ka ta vona na ku lava ku ti vuyiserisa vuton'wini ni khesile
1: va loko swi tweni meseji hi loko u tweni meseji ni xoko mpfunisi maluleke na mpfunisi vuke hi ta ta mpfula a tikhorheli letikulukumba ndzhaku mavhiki lamataku mi ya tlhelela ka ntiyiso hikuva mi yima mi tshika ku chumayela gospel yo tsakisa va matiko mara gospel leyi mbangelaku va lala hi khensile mpfundisi
0: hi
1: zona mpfundisi vuke hi va la mpfundisi va ri ka tirhiwa mpfundisi fana tirha
2: mpfundisi dingani mo ni nga vulavuli hi lava ni va tivaka va tshamaka la giyani around giyani mona vulavula hi mfundhisi wa mutsonga a tshamaku kwala a nkwankulu xedule xa vona u nge n'wi tirhi u nge tirhi ka government or u tirha ka mina ni nga na masimu le masin'wini hi ndlela leyi va tirhisaka hi swona because loko va fika va jatama a John Smart va khoma yin'wana ya u kuma ku va ya Lesotho loko va suka Lesotho ni vula mfundhisi kambe ma doctor ringo famba lava ketanenge Elijah Maswanga loko va suka America va nghena a Europe loko va suka Europe va nghena kwihi kwihi unga n'wi tirha mulungu mara u kha u ri na schedule xa muxaka wo walowo na mara ni kombela ku vona swilo swinharhu hi xipidi swinene mikarhi yo tala vazalwana hi pa nkarhi wun'wana ni lava ta ndza swi khota aka rito ra Xikwembu xi lexi xi hi persecutisaka i ku u kuma ku mzalwana kona u na mona number 2 u na nkanu number 3 u na mphikwa ni nga swi ngeta futhi u na mona u na nkanu u na mphikwa twana ni Yesu Kreste twana ni Paulo laha va n'wi hlasela vanhu va le Korinto ne aka 2 Corinthians chapter 10 verse 10 for his letters say they are weighty and powerful, but his bodily presence is weak and his speech are contemptible. Himwandlela hi mavulavulelo ya yena leswi a vulavulisa xona va byelaka vanhu va le Korinto ku lexi hi mfundhisi lexiya a persecute loko ku ri a nga tlatlaruki ku fana na van'wana a nga na nkanu ku fana na van'wana a nga na mphikwa ku fana na van'wana i swin'wana swa leswi nkarhi yin'wana u zaka u kha u persecutiwa u vona ingaku mara voni persecutela ntiyiso mara ku ku wena hi wexe behavior ya wena less to be desired
3: mara i va Korinto
2: 2 Corinthians chapter 2 chapter 10 verses 10
3: mirela akubulavula
2: i Paul atsalaka i Paul
3: eh
2: ahlamulaka swi hehlo leswi a hehliwaka hi va le Korinto
1: una
2: swi tele ngopfu leswi vanga hehla hi swona va ku futhi loko ku kutiwa ka kwalo swi vulavulaka swona wena
3: se professor and faninga ninga vudisa no la kutwisisa kuri mukreste o persecute ku moshaniswa hi mhaka ya nkani na yina mona na imphiko lowunwana na swi timbi leswi swinharhu
2: se mara va fanele ku vile sweswo
3: swinharhu se swi vula ku loko o vulavula mahungu lamanene mara nga ri na nkani nga ri na mona na hinkwaswo a nge xaniseki
2: a hi swona ni vulaka swo
3: oh okay
1: okay swi vula ku statement lexiya sho wari vale jo vula vula is just a statement because so la ku xaniseka ka va Kreste i mhaka message lowu nga khoma
3: hi
1: swo sweswo loko u chumayela Kreste u hunduka valala vo tala leswi mi nga vona u hunduka vana valala vo tala
3: vanhu va twa ngaku u na nkanu na phiko na hinkwaswo no a no
1: okay ku na message wa mingiserila na wu kumbeta u kongome ngopfu ka mpfuni Hlatswana va riperile I know ku ri loko ko ze ku nghena Pastor Hlatswana the comment swi ta kongomisiwa ka vafundhisi lava nga na matimba hi ku vona a va nyikiwanga matimba ya ku profeta lava vo nghena ku ta sola lava vo nghena ku ta sola hina hi rizina from the scriptures loko u twanga ku ri a wu comfortable ka leswi vulavulaka swi vulaka ku hi van'wanyana va persecutaka va fundhisi
3: hi van'wana ntiyiso u vanga
1: sweswo
3: loko u ze u nghena wa tlhava munhu a twanga ku wulwa mina kumbe wulwa mfundhisi wa mina
1: 0608875942 0608875942 I send the voice note I phone in hi valavula na vafundhisi va kona xivutiso lexi ya xin'wanyana mfundhisi hi karhi hi ya ka xona i ku mukreste vakreste lava ntiyiso loko va karhi va xanisiwa va fanele va endla yini
2: hi nge se yaka xexelexo mfundhisi Dingani a navela i Second Timothy chapter 4 verse 2 yi ni tsakisa swinene ngopfu hi ku i swin'wana leswi swi endlaka leswaku ri hi tikuma hi ri ku xanisiweni hina vakreste Paul ori
1: okay before mi hlaya ni kombe mi khoma kwalani hi teka mingiseri mingiseri wa Jesu RFM
4: ahe Pastor Dingani
1: ahe
4: ma kota ku vona ku swa ti-persecution swahanya
1: ya ni sungule ku swi vona sweswiwana
4: a ni zangi ni khumba na swa maprofeta
1: ya
4: ni yo kombeta leswi vulaka hi rito ivi ni kombeta ku ti-persecutions ti va kona hi mhaka ya yini
1: hi ntiyiso
4: mara wa ta wun'wana wa persecuta hikuva a twa ntiyiso lowu vuliwaka se ti-persecutions ti kona xivutiso hi ku mo vula yini n'wina van'wana mi nga persecutiwini i xikombiso xa kahle xo hanya a ni na phikwa a ni na nkani a ni nangi no nyika rito
1: mo vona voice ya le henhla mpfundhisi yo fana na ya mina
4: no va na mahawu makulu ku xaka inani ka Elijah Maswangani mara ni kha ni vula ntiyiso
1: ya
4: mi swi twile xikombiso
0: Shakuri, loko ku vuriwa ntiyiso.
1: Yeah.
0: Va ta humelela va mi persecuta, va mi sola, va mi vulavula ku biha va mi khira. E example yaleyo. Kambani leswi ni nga swi vula, ku ri ni zi ni katsa mhaka ya vaprofeta, na ku mani u na matimba kumbe u hava matimba xana. Mara ti-persecutions tata. Se ku hava ku vula ntiyiso ku ri hava ti-persecutions.
1: Hi khensile mfundhisi.
0: Thank you.
1: Mayito mhaka yaleyo. A ku na nchumu lexi va nga xi vula, a vazangi va sandza vito ra munhu, a vazangi va vavula hi munhu, va loko nghena matsalweni va vala matsalwa va seketela xitatimente swa vona hi matsalwa. Se n'wana wa nghena u ri hayi a ni swi tiva loko va nghena swo boha va sola vuprofeta. A na na rito ra muprofeta na rin'we a vazangi va ri hoxa. Se i prosecutor ya kokona loko munhu a
3: yimela hlamulo yaleya ku xana vakreste va xiviri va xanisiwa hi vamani. A un'wana wa ko yalona.
1: Valava. The prophet defenders.
2: An lave ku hlaya ndzimana leyi nga se nghena ka ya vumbirhi. Twanani Paulo u ri yini nchumu lowu endlaka leswaku hi persecutiwa a ni hi kumbi kahle hi Xitsonga lawani xa kona xi ngo timanyana i nga ku ni ta hi kuma chapter 4:2 yi ri huwelela rito u phikelela hi nkarhi ni loko wu nga ri nkarhi u laya u tshinya u khongelela hi ku yingisela hinkwako ni ku dyondzisa.
1: Hey.
2: Mhaka ya ku dyondzisa in season and out of season. Nkarhi wun'wana u va kuma vanhu va ri ka area leyi va twaka ngaku wo va disturb or wo va annoya. Mara Bibele Paul u hi encourage leswaku ri u huwelela rito hi nkarhi na loko ku nga ri nkarhi swi nga ku vangela ku va post.
1: 0608875942 a yi nghenelewa yingiseri hi karhi yi jika xikisana. Mfundhisi, question leyi nga yi vutisa i ku va fanele va endla yini vakreste lava ntiyiso loko va xanisiwa. Va na ni minkarhi yina ni n'we hi teka miyingiseri ku sungula. Miyingiseri wa Jesu FM.
5: Ahe, minjhani?
1: Hi kona ku na minjhani mani?
5: U hlayisekini kha hi dyondza swinene ngopfu.
1: Amen.
5: Hi le ku dyondzeni rhamba ku khensa swinene. Swin'wanyana leswi a ni tikela loko ni kha ni swi hleketa ku loko hi kha hi hanya vuton'wini a hi fanele hi swi dyondza hi hexe. Vakhongeli lavawani hi hambanini, ku na lavo ya kerekeni mihleketo ya hoyi nga ri kahle. Se vona mikosi mi tiya munhu a ku lawani a hi lava vafundhisi van'wani va dyondzisa, hi lava hina hi dyondzisa. A va rhumiwangi hi kereke, i mijamijami ya yi n'wi byelaku sweswiya ku hi swi lavisa leswiwani. Leswi fambaka swi feyila swi pfela tikereke letin'wani va ku va hi va lavi munhu a hi kereke yi nga lelisa sweswo hi yena. A hi fanele hi dyondza mhaka leyi i mhana Lucas kwala Bible 3 ka miningimini.
1: I khensile mhana Lucas. Khensile mhana Lucas va ri a hi kereke. Leswi dyondza mfundhisi mi lava ku hlamula.
3: Ya, mara hi liya mi nga vutisa.
1: Yes, xivutiso lexi.
3: Loko mo kamba ka mitirho ya vaapostola chapter 4 laha Petro na Yohana va nga khomiwa va yisiwa hubyeni va ya tengisiwa, a va fela ku chumayela kumbe ku dyondzisa hi ku pfuka ka vafi mahungu lamanene. Mara ku na laha ka verse 17 va tekaku xiboho va kulukumba loko va va tengisile moni sungula henhla yi ri ka 16 yi ri xana hi ta endla yini hi vanhu lava xana, hikuva swi tiveka hinkwako eYerusalema leswaku hi vona lava endleke mahlori lamakulu lawa a hi koti ku swi kaneta. Swi vula ku vanhu lava xanisaka vanhu va swi vona ku ntiyiso hi lowu, mara va na ku xiyimo xa vona lexi va fanele va xisirhelela i va teka xiboho lexi. Kambe ku endlela leswaku timhaka leti ti nga yi emahlweni ti hangalaka evanhwini, a hi va layeni hi va chavisa leswaku va nga ha tshami va vulavula hi vito rero hambi ku ri ku va ka mani kumbe mani.
1: Ngombela ku mikavanyeta a n'we hi teka miyingiseri wa Jesu
6: FM. Ahe. Na vafundhisi hinkwavo.
1: Ahe, va muxaweta.
6: No vuya futhi maribele ka mutisi. Leswi loko va hlaya vhesi leyi mfundhisi valuleke leyi va heta ku hlaya sweswi ne, ku ri a hi va twanani a hi va layeni hi va chavisa leswaku va nga hayi emahlweni va vulavula hi vito rero. Hileswaku ri leswi endlaku vakreste na va hi dyondzisaka rito ra Xikwembu hi pfukeriwa matimba i mhaka ya ku a va swi tsakeli ku mati lamanene ma fikelela aka vanhu lava va nga ku va xifeni ma swi vizi loko leswaku ani swi dyondzisiwa amoyeni swinginsinene na vanhu lava va nga tiviki nchumu va swi kuma amoyeni va pfuleli swiyanimoya se va kulukumba lava va fanele va pfala swi endla ingaku lava va ntiyiso hi vona va nga rhongo masiwani vona mi nyika xikombiso a ni yingiseni yena swin'wanyana after loko mpfunuxadzani va heta ku vulavula mara a va ka leswi va nga swi valula hinkwaswo ku hava leswi va nga swi nghenisa mara swi endli ingaku mi nghenini mina mara ni lava ku sandza leswi ingaku ingaku va khombi vito ra mina kuva a va ri khombanga na ku ri khomba vito ra mina masiwani so ku lava leswi i ku lava ku sivela ku ri vito na ra Yesu ku ri ku nga ha vulavuliwi hi rona loko mi hlayala ka amswo ematiko 28 ya ta marungulo ya valanguteri ne vati loko ma-2020 ni nga yi tsundzu kahle yi ri loko van'wani va vakulukumba va tiko va va languteri ya sirheni va ya aka vaprista lavakulu na vakulukumba va tiko va va byela leswi nga humelela loko Yesu Kreste a pfuka se va hisana va vitanana hinkwavo ntlawa lowu vitanana va tshama hansi va kanela twanani va kanela makungu va ku hi nga endla yini na ivi va twanana ku a hi nyikeni vakulukumba lavawani mali leswaku ri mhaka leyi yi ve yi helela kwala va nga ha yi tivisi vanhu na loko swo tshika swi bihile swi ya fika etindleveni ta Pilato hina hi ta yi n'wi korisa n'wi hembela hi misireta leswaku mi nga ngheni ku nga ngheniwi emiringweni mhaka leyiwani ivi va teka mali hi laha swi nga va nga lerisiwa ha kona na sweswi mhaka leyi tivekile ku ta pela namuntlha na sweswi hi yona mhaka leyi yi endlaku vakreste lava va nga ku dyondzisani ka rito ra Xikwembu hi ntiyiso va sola matsalwa na Yesu Kreste a sola matsalwa lama ma nga ndlangi ku sola matsalwa lama nga ndlangiku swi ta endla leswaku mi vengiwa mi vengeriwa ntiyiso kasi rito ra Xikwembu ri mi ta kateka loko va mi venga hikwalaho ka vito ra mina se that's why rito ra Xikwembu ri ku ku laveka vaganderi lava va nga ta gandela hi moya na ntiyiso so ka mhaka leyi hinkwa loko hi ri na rito ra Xikwembu loko woni zondhela ntiyiso loko ni swi kamba ni kuma leswaku ntiyiso ni right mathoni ka ni nge tlheli swi vula ku loko no hini ya ku sori ni byela munhu loyi a nga rhongo ni ku sori ku ri ku ni valava ntiyiso swi vula ku a ka ha ri na ntiyiso la misaveni hi fanele loko ku vulavula mavunu hi ku hayi hi ba mavoko loko vulava ntiyiso hi ku hayi kwala na hi swona se swi vula ku hi ta va hi swiholota swilo leswi nga right
1: khensile mfundhisi
6: hi swona
1: khensile
3: ni nga hetisa
1: etsani mfundhisi
3: a ni na ku loko se va vurile ku a hi va layeni hi va chavisa leswaku va nga ha tshuki mhaka leyi nga ha hangalaki ka un'wana na un'wana yi ri Petro na Yohana va suka va byela va hlawuriwa kuloni leswi nga humelela leswi va nga swi endla vanhu lavan'wana kumbe kereke yi vuye yi khongela hi mbilu yin'we yi huwelela ka Xikwembu twanani leswi yi nga swi vula aka verse 29 ya yi ri sweswi ke we hosi xikhongelo xa vona languta ku tshukisa ka vona u nyika malandza ma wena ku vula rito ra wena va tiyile va nga chavi nchumu swi vula ku kereke yi kolota ku khongelela malandza lama ntiyiso na Xikwembu ku ri a va tiyi va vulavula va nga chavi nchumu xa vumbirhi loko moya aka Vakorinto vo sungula chapter 15 kwala ka verse 1 Paulo u tsala u ri ni lava ku mi dyondzisa nakambe mahungu lama ni nga tshama ni mi dyondzisa wona mi ma amukerile ene ma tiyisela ka wona mi ponisiwile ha wona loko ku ri ku mi hlayisa vumbhoni bya mina eka wona leswaku u pfumela ka n'wina eka hava swi vula ku endzhaku ka ku ma amukela mahungu lamanene ma lava munhu a tiyisela ma ta na swivavi ma ta na ku xaniseka u ri tiyiselani ka wona loko mi hlangana xiyimo lexi se i munhu hi yexe a tiyiseli mara xa vumbirhi kereke a yi tirhi ku khongelela malandza lama vulavulaka ntiyiso leswaku Xikwembu xi va tiyisa va vulavula va nga chavi
1: amen n'wi tlanga voice note mi nga swi nghena mpfunisi vuke wait langa voice note mina se
7: enhlekani muhashi na mfundo
1: enhlekani o va delete the message lowa u sendini kuna one voice note ya mixeri enge itlanga yona
7: riperile bafundisi ka madimba siku ra namuntlha mina kombela ku vutshayela ka tindzimi ku lova kuna tindzimi ni twa bafundisi vo tala tikerekeni va tala ku khongela va tirhisa tindzimi khakara maxaxaxa khakayembe se language liya a la ta tiva ku yi va yi kha yi huma kwihi yi koho kumbexani yo hemberiwa xana
1: topic yasukurungwayana mara mfundisi loko mla ku attempt
2: minga ta ya leyo e topic yasukurungwani kambe hayi vanga yi langutisa na le bibele na vona mini kwa la ka timaka ta ba apostle chapter 2 loko e kereke yi khuriwa hi mwalo ku etsima kutani va vulavula hi tindzimi to hambana hambana na Paul loko a karhi ka dyondzisa u fika kun'wana a vutisa sweswo ku ri ni khuvuriwile hi mwalo ku etsima a va tlhandleka mavoko kutani va sungula ku profeta va vulavula na hi tindzimi hi ta yi treat-a kahle hi nga jahangi ku fana na sweswiwani sweswiwani ha ri ka leyiwani
1: yoko hi nga ri xoyi kwalaa ra vakara
3: ya va tikomba va ti tiva
1: ti
3: va ti vula mara sweswi va nga vula
1: eprofessor
3: nga va na siku mara yi tshami yi vulavula ko tala la mara yi nga kaneti ku ti kona tindzimi na tindzimi ta titsumi yi ku vuliwile ku
2: tikona ni tsakisa hi rito rin'wana no ri rivala ra xinghezi yi ri as the spirit loko mi vulavula hi tindzimi as the spirit leswi vulaka leswaku ri i moya lowu vulavulaka hambi swiritani a hi ri ka leyiwani
1: what must Christians do the true Christ va nga endla yini vakreste lava xiviri loko va xanisiwa
2: a ku na leyi nga tlulaka mhaka leyi Paulo a nga yi tshikelela aka mhaka aka va Efesa chapter 6 kusukela ka verse 15 u yi tshikelele kahle a ku tiyani ehosini ni matimbeni ya yona lama nga tlulaka se a sungula a teka socha ra Roma a sukela hlokweni ku ri a nhlokweni mbala ni xihuku and then exifubeni mi endla se ni ri vayingiseri a va yi hlayi yi nga zi yi hetela nkarhi kasi ka va Galatia chapter 5 verse 1 yona yi ku ri steadfast therefore in the liberty of Christ ku na mhaka ya ku tiya la na ku yima la hi yin'wana ndlela loko u ke u kuma ntiyiso wa evhangeli xilo lexi u hlohleteriwaka ku endla xona va Philippi chapter 4 verse 1 i ku yima u ku tserere eka leswi u pfumelaka aka swona u nga ninginisiwi khombo meka xoko u yima aka swilo leswi na wena u nga ti handela swona u swi vona ku ri hi swona eritweni ra Xikwembu hikuva u nga yima u tiya ehenhla ka ribye ra Rome kambe loko u yima ehenhla ka ribye a nga Kreste
1: swi lava mfundhisi mfuka miloko hlamuleka question leyi nga yi vutisa ku sunguleli ku loko mfundhisi a nghena se ku fika ndlala hlamulo i ku yima iso sweswo a suka ku tsutsuma
3: swilani u lo vitaniwa
1: hiulo vitaniwa ande miloko hlamula ni tsakisa hi ku mi hlamula xivutiso lexi hi nga xi vutisa ku sunguleli a ku sunguleli mi te u to tlhela a ya titirhela sweswiwani bibele ya hlamula yi ri hayi mfundhisi hambi ndlala yi ri kona mi ga mi xanisiwa kwala ndzeni mhaka yi kulukumba va Filipi i ri yini yimani mi tiya
2: mfundhisi Dingani hayi ani a yi contradict liya swilo leswi a ni nga swi vona loko ni sungula laka mi nga ni tsema kona ni kha ni nyika xikombiso xa mfundhisi Elijah a ni la ku komba nkarhi van'wana nkarhi wun'wana vanhu loko u kha u tirha akerekeni a va swi teki ku ri ku tirha i ku tirha that's why ni ku xikedule xa yena loko a ya hala a vuya a ya hala a vuya i xikedule xa yena u le ku tirheni u nge vuli leswaku ri a nga dyi laha a nga khunguwa kona i Paulo a vulaka sweswo phela ku mbuti or homu or hambi ve nyimpfu ve ri dya kwalaho yi nga khunguwa kona mara lexi a ni vula xona i ku a swi vuli leswaku ri loko munhu a ri ku tirheni ka ntirho wa hosi a hi ku tirha i ku tirha naswona mara loko ku ri ku a swi veki mpandwa ehenhla ka nikisana endla xin'wana lexi xi nga ta endla leswaku ri muti wa wena wu hlayiseka loko ku ri ku tirha ku ya lava ntirho u thoriwa i ku tirha naswona i ku tirha mara mina ni langutisa ku tirhela hosi eku fambisa nhlengeletano ya hosi ku ri ku tirha naswona
1: ku na mingiseri i n'we hi teka mingiseri wa Jesus FM
8: ahe pasa Dingani
1: mavuye ni mfundhisi
8: ni twa va phikelela leyi ya ku tirha leyi no tsakela ku kombeta ku ri hi ku ya hi rito ra Xikwembu lexi hanyaka loko mo cheka Timotheo wo sungula chapter 6 yi nga va 17-18 ya kombeta ku ri lava kumekaka va endla ntirho tanihi varhangeri akerekeni
0: yiku ngopfu ngopfu lava ntirho wa vona i ku dyondzisa na ku tswarisa rito a va kumi double pay yiku mutirhi u na mfanelo wa muholo wa yena i ku tirha mara a hi ntirho lowu ku ngheniwaku aka wona hi xikongomelo xa ku lava mali hi ku hambiloko mali yi nga ri kona loko ku ri ku munhu u nghena aka ntirho hi ku rhandza xikwembu na vanhu wa tiyisela a ya mahlweni a endla ntirho walowo se xiphiqo i ku ri hi ta teka munhu wun'we aka lavo tala nhova hinkwayo va nga ku lolohweni hi komba wun'we loyi xichedule xa yena xi nga tight a nga ku tirheni a famba ti-up and down lavan'wani hi ri yini hi vona lava ri ngoxa kusukela na mpundzu ri ya pela a ku na xo khomeka xi ka ku endliweni se ntlhotlho i ku ri vulolo byi nga defenderiwi ku tirhisiwa munhu wun'we loko ntirho wu tele kereke yi kurile va kota ku ku nyika swo ringanela ku hava need ya ku ri u ku ri u nga lava na ntirho wun'wanyani ku ri ku akha wa kota ku kuma mara vuphuta lebyi nga kona bya ku rhangela vanhu va ntlhanu i ku ni full time u na sati na vana u lava va dya yini kwalano ku sengiwa na swimbutani swi ri hava na mavele mo khomeka za swi huma ngati xikheku dyani ka ha ri hana masi ko va mali ya xidendani ku laviwa mali ka swikheku dyani a se i vusathani sweswo hi vito ra ku i calling calling yo endla munhu a va sathani ka vanhu a hi humeni aka swilo leswi nga ri ku swa rito rito ri ri loyi a nga tirhi ku no dya a nga dyi loko ku ri ku kereke loyi u yi rhangelaka ya kota ku ku nyika swo ringanela u nga ri ku va tirhiseleni titriki na switori yena mahlweni wo eneteka mara loko swi nga ringani famba ntirhweni u ya tirhela sati na vanhu
1: ende mfundhisi munhu loyi a nga vitaniwa full time a hi tshama na siku na rin'we hi n'wikuma karhi a vhakachela vanhu lava vabyaku emitini ya vona u va yimela va ta kerekeni
0: pastor Dingani kumekani mi ri karhi mi kamba aka mapapila hinkwawo aka New Testament a mi nga kumi pastor na wun'we loyi a kombetaku ku ni vitaniwile a na ha ri ku tirheni va byeriwile va hlengeletiwile aka conference ya varhangeri ntsena aka chapter 20 ya mitirho ya vaapostola a va byela Paulo a ku ni veki xikombiso aka n'wina ku hi fanela ku tirha hi mavoko ya hina hi kota ku kuma leswi lavekaku hi nga kongomeli to convert timpahla ta vanhu na timali ta vona a hi tirheni hi mavoko ya hina ivi hi tlhela hi kota ku pfuna vapfumari
1: hi khensile mfundhisi nkarhi se wa hi vonsoka hi khensileswinene mfundhisi maluleke hi minete yin'we ntsena a yi pala
3: ya
1: ya heta aka nhlokomhaka leyi nga famba mavhiki manharhu
3: ya ni twa yi vulavuriwile swinene that's why se yi nghena timhaka to tirha hileswo liya yi khavhariwe ze yi khapa yi katsa na lava va ti endlaku vakreste va xiviri i va hembela xikwembu loko va hlupheka va ta ku hi le ku persekutiweni
1: loko ku ri ku phasa sweswiwana a hi nga ha phasi tlhambitsi a hi phasa na makhutlwa hi hoxa ndhawu
3: khensile mani na mani lela na
1: vayingiseri
3: khensile vayingiseri hi ve na nongonoko wa kahle hi ve na nhlokomhaka ya kahle a hi veni swin'we loko ku ra xikwembu xi swi rhandza aka minkarhi leyi taka ivi hi ta ya mahlweni na ku reasona from scriptures inkomu
1: mfundhisivuke
2: bye mara ni lava ku caution lowa wa 17 years swi nghozi ku vitaniwa hi xikwembu u nga ponisiwangi u nga ngheni na kereke kwalomu vitaniwaku u ri kona swi kahle ku vitaniwa hi xikwembu at any age u kuma leswaku u le kerekeni u na mfundhisi wa wena u na vamakwerhu u na lavakulukumba lava nga ku guidaka va cheka ku impela i xikwembu lexi nga ku vitani
1: mfundhisi vuke mari a yi pala na n'wina
2: iha hi pfale khale hi pfale khale hi pfarile ene hi pfalaka ku kala ka ku ri yima stand the yima antiswe
1: vayingiseri wa Jesus FM hi rhandza ku khensa hi khensa vayingiseri hinkwavo mi nga ni ka ti-input aka nongonoko lo ari na wona karu lo nwana hinkwawo xikomu xa yena inga ku xinga ipfuna xi katekisa inge hihinda ila
9: Latumadwe Diana Malamulele Yitlangela n'hweti ya vaxisati hikwalaho ka xiave xa nkoka ni swo hambanahambana leswi va xi endlaka eka ku hlungisa muganga ya hina hi kumeni la selling light ya manguva lawa ya kusukela eka 129.90 kuma IBR roofing sheet ya 6 meters hi 279.90 ntsena naswona solar geyser ya 100 liters u yi kuma hi 4999.90 Mahungu lawanene hi lawa Latumadwe yi pfula xitolo lexintshwa elukwatini eMpumalanga hi ti 20 ta Mhawuri landzelela xitiviso swa hina eka social media Latumba
1: Hikensile hikensile va yingisela HSR FM hi ndlela yaleyo hi ri bye-bye hi na va Panel yaka reasoning from the scriptures ita hlangana nakambe ka sontola landelaku a iseleni ingisela milongoloko le inwayani ya GCR FM hi huma irisimo rakeke leringe ke madi ya khonyana uya halalela featuring soli mahlangu indlela ya leyo iri afamba iri tata
10: but I know the first line says nakibo man Vamos sell it boho.
11: What did he say?
10: Vamos sell it boho.
12: Vamos sell it boho.
10: Basusura.
12: Basusura.
10: Rule la libita. Rule la libita.

Just

Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja.

Bengilokhu ngibuza ukuthi yini eyenza ukuthi ngilale ngikhathazekile ngayizolo. Kodwa uma ngabe ngivuka ekuseni ngivuka nje nokuhleka. Bengilokhu ngibuza ukuthi yini eyenza ukuthi labantu bethi baqedile ngami. Kodwa ngivuka ekuseni ngine njabulo. Bese bayitshela ukuthi angeke ize ngivuke ibona bangibona kuqala. Wayintroduce uJesu ofika ekuseni alethe injabulo. Bayekela abantu liyekela usizi lukuhle ebusuku. Ziyekela inhlungu ikuhle ebusuku. Kodwa ekuseni uzoyithola injabulo. UJesu wethu uyinjabulo.

hambana ka swona. Chini wo endla ti popcorn, wo chini wo ti ice na wo ti chips, ti mobile freezer, ti mobile toilet, na ti VIP toilet, na ti jumping castles va ti xavisa. Leyi bayi ya pfumeleriwa. Va kumeke Bafana Bafana Complex ku langutana na Tupperware. U nga va fonela ka 079-292-3334. Sky Tents i company yo sungula ku va yi ta eGiyani yi ta xavisa matende na ti mobile freezer. Sky Tents. Gazankulu Traditional Shop leyi kumeka ePhalaborwa, kasi vula ku valiwi Traditional Shop yi kumeka kwala Giyani, laha hi xavisa swo fambisana na vun'anga, vaprofeta na tibishop. Hi xavisa beka mina, mthabazinde, mabona, hozahoza, mrumele.

0: every moment.
1: Xana u karhele hi ku heleriwa hi mati ke? Xana wa tikarhatela ku kuma vukorhokeri byo borha mati lebyi tshembekaka? U nga hakali u vilela hi swivilelo sweswo. Hi ku tirhisana na vasavuki wa Chadderling va ku pfuna ku kuma mati yo tenga ya le kaya kumbe bindzu ra wena. Xipano xa hina xi tiveka ngopfu ka ku borha tibohole, ti-steel casing, PVC downpipe, mpopo na ku vekela timuthu. Hi na tiphasela kusuka eka 300 wa timitara ku ya fika eka 200 wa timitara. Ha endla ti-Audex drill naswona ti-Audex drill ta hina ti nga borha ku fika eka 400 wa timitara. Inaka a hi nge hluriwi. Ntsengo wa phasela ra hina wu katsa ku borha meter steel casing na ku vekeriwa ka pompo hi ku helela. Tsundzuka, Savuki Water Drilling yi fika tindhawu to hlaya, Limpopo, Gauteng, Cape Town na kun'wana ha fika. U nga ha yimeli nkarhi wo lela ku tiyisisa mphakelo wa wena wa mati. Tihlanganisi na hina eka 015-306-0265 kumbe 076-315-2680. U nge salani eka ku pfumaleka ka mati ni ku pyupya emiehleketweni ni ku rhula eka miehleketo hi ku tirhisana na vasavuki Water Drilling. Tsundzukani, n'wina mi nga na stop nonsense kumbe tindhawu letintsongo ta ka ti nga nghenekeki. Mi nga kali mbilela, hi na switirhisiwa swo hambanahambana leswi fikelelaka ku nghena hi mitirhela. Savuki Water Drilling. Xana u tshama u humelela hi nghozi ya movha epatwini? U claimile direct na RAF kambe claim ya wena a yi le ku tsoneni ka mihandzu. U nga va u karhatiwa hi ku blokeriwa ID ya wena, i khale u karhi u tihlanganisa na va ndzawulo ya xikaya kambe a wu le ku pfunekeni, kumbe u na n'wana loyi a nga koteki ku rejistara birth certificate ya yena. Tihlanganisi na vamabunda Attorney i tinoyara leti ti tshamaka ePitori kumbe ku tirhela ePitori leti pfunaka hi leswi hi nga swi hlaya lani kambe ku yisa emahlweni. U nga tlhela u pfuneka hi swa divorce, anti-nuptial contract kumbe post-national contract registration hambi ku ri administration of estate. Tihlanganisi na vamabunda Attorney eka 078-399-9733 kumbe 012-023-2327. U nga rhumela na email eka info@maker.co.za. Mabunda Attorney na a va tsandziwi hi nchumu loko swi fika eka swa nawu.
2: Rumbalanza.
3: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela
4: hi yingisele eka audio streaming
3: ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito
2: Rumbalanza.
3: Technology hi ku tshineta ekusuhi na hina misava hinkwayo jikelela
4: hi yingisele eka audio streaming
3: ya www.gcrfm.co.za. GCRFM rito